and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawak. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas.

0: Ning atong pagpanaguba, ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tabran. Ang yapon paghigalan o katalay. Sibya live from the heart of City of Tabran Campos. Manukat na sa labing lanog, mas labing kusog kung mas labing tinaw. Ginaginusarang FM radio station. Ning atong nagmalambuong kalungsod. Kabuang lungsod sa Tabran, the spring of success. And the only one FM radio station, BYPS W1 ng Tinubdan, 98.1 FM Bitsy Radio. Sige po paghihigalan yung magkauban, giniyong pubring igsoon, pubring silingan, manadunahan sa respeto pagmahal si CK Ngon Jiriel Asindiente. Magkikuman giniyong mga kigsoonan, sige po hangtod tas alas 9 kabuntakon karon. Nakahook up na paghihigala ro sa 98.1 MHz Respite Radio paghihigala pati agit na madukad pagkagingsunan live paghihigala rin sa tuwag Gatupag Studio paghihigala o rin sa Tinubdan sa Tumuran Online Radio mga kagingsunan samtang ato pag-asawaan karoon giring gatibo ko sa kaoras katulo ba doon paghihigala kagisabag o gisapuang sa LG Tumuran under the leadership of Tumuran Bayor Christian Daniel City Jamante paghihigala sa kaulas ka tulumanon sa gyapon pagkaigsoon atong ipadangat niya ganin nyo karon kining baga nagbaga o baga labas ka balita karon bagtas international national maghigala huwag man mga balita sa kalambuan sulong susubran ato pagkasawaan hangtod sa alas 9 kabutagod maghigala samta mga kaigsoonan mag-aisyog mag-aisgutan at maghigala may labot na haring lungsod oy ato sa mga isgutan karon maghigala huwag man ang mga kalambuan sulong susubran
1: ayan na to
0: ato paghihigala ning tagag na kong pagtagano sa karon. Ang dagong oras kining pag-iskot-iskot sa mga kalambuan sa lungsod sa Tuburan paghihigala. Liga po na kong usbon ubo sa lider ato ni Tuburan Mayor Christian Daniel Cidid Jabante Bagayson. Sa paghihigala sa Gapon, inyo ang mga greetings, pa-shoutout, public service, mga kaigsunan. Ayaw lang paghihigala, pagpanukuh, pag-iksoon, pagpadagat sa inyo ang mga binsahe. Feel free, mga kaigsunan. Sa pagpadangat sa inyo hanggang pag Facebook comments mga higala. And sa comment section karon sa itong Facebook live, all you have to do is to search my Facebook account mga higala. Jiriel Biasa Mourinho Asindiente and itay mga kaigsunan. Inyo hanggang pag mensahe mga higala. Samtang ay kalibot mga kaigsunan usab. No, sa pag inunta mga higala ang pag like and follow mga kaigsunan. So i-like and follow and share mga higala sa Facebook live karon. Aron kay mas daghan pang mapabtan mga higala sa mga iskita na di gato agal lungsod sa Tumuran mga igsoon. Samta mga higala arita mga kingsunan karon ni nga adlaw na karon mga higala ang huibis sa pizza 24 September 2026 atong oras ni YPS BT Radio mga kingsunan alas 8:09 na mga kingsunan sa kabutagon ng Philippine Standard Time sa DYPS BT Radio. Musta mo niya karon pagka kingsunan na itong mga tumuranon? Magyan nagpabinaw, mga higala, ni katuntuluman noon, mga higala, all over the 54 barangay of the municipality of Tumuran. Nakip na usap, mga higala, mga kasikmit ng mga kalungsuran, das lungsod sa Tabuilan, kumusta mo niya, lungsod sa San Romeo, dito sa Bugo, Medellin. Ay, ngun mas, daan batayan, mga higala, kung in lano, kung tinaw, pagka itong pagpanibya, karon mga kingsunan ng kabuntagon. Ya karon manghigala sa lungsod sa Asturias, dito sa lungsod sa Balamban. Ya karon manghigala sa lungsod sa Katmon, Carmen, Danao, manghigala Bukirang Bahin. Ay pagpapinag, may buntang inyo niya karon. Ya karon sakop sa lungsod sa Sugod, manghigala. Ya sa Hausan, magkakaigsunan. Ya sa Pansoy, manghigala. No, ubang pa mga barangay niya. Sa Kabalawan, kundi in Lanog, kung tinaw, pagkaning ato ang pagpanaguban. May mga orasa karon magkaigsunan. Ang kumusta mo na hinahot ko nga nakamukaroon sa makanunayon, kahimsog, kabaskog sa inyohang tagsatagsa kapag panlawas mga higala. Ang pasdi pa mga kingsunan, tabusibog sa mga balita, mga higala ko sa itimbaya, ang ato ang mag-obisyalis yung katagulungsod, no? Yung lungsod sa tumuran mga higala, pinaguluhan nga ito sa atong batanon, very aggressive mga higala. O very humble mga kingsunan atong batanon, Mayor Tumuran, Mayor Christian Daniel C. Di Jamante, good morning! Ay pagpaminaw may buntag karon ni Tumuran Mayor CD Jabante Diaz Mayor's Office. Ay pagpaminaw sa may buntag na karon sa Vice Mayor's Office mga higala. To our ever supportive Vice Mayor Danny Jabante, good morning. Ay pagpaminaw pagbimbuntag, no? PC Mayor Danny Chumante. Kuman ngadto sa tong amahan og founders kalambuan sa lungsod Tuboran. Mo nakupot si Yawis kalampusa di katagalungsod panghigala mo ang Tuboran Coffee. May pagpaminaw og membuntag ni former Tuboran Mayor Aljun Chumante. Karon diha manghigala sa Tuboran 360. Oh, si former Mayor Aljun Chumante manghigsoon. Ngadto sa mga konsyales panghigala may pagpaminaw og membuntag mga SB members. Ah, good morning ninyo diha karon. Adto labi na gyud ni Kuya Konsyal Henio Arigo manghigala to Social Welfare Committee Chairman. Ngadto sa panghigala ni Peace and Order Committee Chairman Konsyal Paricoy. Ah, kini ni ang Barbin Monterola. Kuya Konsyal Fredo Jamante may buntag may pagpaminaw. May good man may pagpaminaw may buntag usab ni Kuya Konsyal Glenn Rigado Bagayson. Ito ang Agriculture Committee Chairman Bagayala. No, so ato sang ipahibaw mga kaigsuna, no? Niri karon sa ato ang di pa ta musibok sa mga balita paghigala di ay pahibaw nga tos tanang members o officers sa Tuburanong pagtinabangay kung tupag mga kaigsuna. Mayong buntag mga katupag. Minumdong na nato nga karong si Manaha. Aduna kita'y duha ka kaubang miyembro na mitaliwan na sa laing kalibutan. O katong nga tabangan isip kabahin sa ato ang pinubring kahukungan. Si Anhing Edward Tanhay, Kabarangay Kukon, Tuburan, Cebu, o si Anhing Francisco Parone, sama sa gyapon, Kabarangay Kukon, Tuburan, Cebu, silang duha makahigala ang ato ang kaubang miyembro sakop sa Cluster 1 sa Tupag. Atong amutan is tag 20 pesos matag miyembro makahigala. Sumala sa ato ang kasabutan, nga dunay tag 10 pesos nga amot nato alang sa matag-usa katabanganan. Tungod kay duha ang ato ang tabanganan karong si Manahuna, ang matag miyembro mag-amot og tag 20 pesos makahigala. So ang ato ang cut-off sa tuang amutan makahigala og bang adlaw Biyernes, September 25 tuig 2026 hangtod na sa alas 5 sa kahaponon. Hangyo ang tananga or ang hangyo ang ato ang mga coordinators sa batag purok og mga opisyales sa Tupag nga atong tabagan sa pagkolekta sa baog amutan gikan sa ato ang mga miyembro. Ang turnover ining maong hinabang mga higala sa adlaw ng Sabado, September 26, 2026. Atong personal nga itunol ang nakuligtang hinabang ngadto sa mga pamilya ni Anhing Edward Tanhay o Anhing Francisco Parunoy atol sa ato ang Tupag Radio Program mga igsoon. Tupag Radio Program na ito, madungog din News 90.1 FM Radio 1 Cebu mga higala sa DYGG dito sa Lungsons, Balamban, matag adlaw Sabado. Alas 9:30 nga tos alas 10 sa buntag pag-igsoon. Mga katupag, gamay man ang ato ang matag-amot apan kung atong pag-hiusahon, himo kining dakong tabang sa pamilya na nagbangutan mga igsoon. Atong ipadayon ang ato ang panaghiusa, pagtina or paghinigog maay o tinuod nga pagtinabangay sa panahon sa kalisdanan. Tupag, gamay nga amot, dako nga tabang. Daghang salamat sa inyuhang kanunay nga suporta o kooperasyon sa mga atong katupag mga igsoon. Okay, mauna yung mga higala pahibalo. Ako nag-iuna mga kigsoonan. Meron din na ito malimtan pag-higala kaya matabunan niya ni sa ito mag-isgutan nagbagabalita. Di na ito mapahibaw kaya importante kaya di mga igsoon. So, in line gihapon mga higala sa ito ang kinini ang pahibaw mga higala sa Tupag o Tuburanong pagtinabangay ang pinubre na itong kagpungan karon nga nagkadako mga higala. Nagkadaghan ang ato ang gabimbro mga kaigsoonan sa pagkakaroon. O padayong nahimong ligon mga higala ni ato mga opisyalis, mga membro mga higala karon sa ito ang pinubring kahugpungan nga mo ang Tuburanong pagtinabangay kung Tupag mga higala. Atensyon mga kabarangay niya sa Barangay Antipolo, Tuburan, Cebu. Alang sa tanang residente sa Barangay Antipolo, ilabi na sa mga interesado nga mahimong ga membro sa Tuburanong pagtinabangay o Tupag. Aduna kitay orientation alang sa mga gustong magpamembro sa Tupag. Ngay pahigayon karong Domingo, September 27, 2026, diha sa Housing Village, manghigala Sitio Patag, Barangay Antipolo, Tuburan, Cebu. Ang maong orientation paghimuon alas 10 sa buntag human sa inyong clean up drive sa Housing Village. Kini nga kalihukan na gituyo aron mahatagan o klarong impormasyon ang mga interesado bahin sa Tuburanong pagtinabangay. Lakip sa kung lapit lakip na ang mga pamaagi sa pagpamembro mga higala, no? Ninga maong kahugpungan, mga kalihukan o sa maong organisasyon Pag-usaon pag-apil sa nakainaing programa sa pagtinabangay alang sa mga katuburanon. Busa, mga kabarangay, Dias Antipulo, Tuburan, Cebu. Kung interesado kang gamahimong kabahin sa tubag, ayaw palampasa kini nga higayon. Mutambong maminaw o makimuapil, aron mas masabtan nato ang tumong o toyo sa programa sa ato ang tuburanong pagtinabangay. September 27, adlaw ng Domingo, alas 10 sa buntag, diya sa Housing Village sa Sitio Patag, Barangay Antipulo, Tuburan, Cebu. Tupag, tuburanong pagtinabangay, managhiusa o pag-amuma, pagtinabangay alang sa batag tuburanon, makita o magkita-kita ta, diya sa Antipulo, Tuburan, Cebu, mga iso. So, magkahigala, no? Ang ato ang mga pahibaw, gikan sa tuburanong pagtinabangay, mga kaigsoonan, kung tupag mga higala, lagi na mga kaigsoonan sa tuang organizer or sa tuang advisor mga higala, no, nga si Kuya, former Mayor Aljun Jamante mga higala. Siya ba itong advisor, ano mga higala? Siya ba mga kaigsoonan ay punuan ani din hislong suits tuburan? Ipatugod ni former Mayor Aljun Jamante, ligi ni mga higala, mahimong ligon, o di matukod mga higala ni din his ato ang galungsod sa tuburan. Ika mga kabos, doon na nagitay kasangkuan mga higala, kauban sa paggiya, pag-agat ni former Mayor Aljun Jamante mga ison. Ang okay, mga higala, rita karon sa tuwan ng mga balita, mga kigsunan, ninga adlaw nga huybis, pizza 24 sa September 2026. Atong oras, mga higalas, DYPS Meteorijo, 17 minutos na nakalabay sa Las Otsos, Kabuntagon. Aritas, balita nato sa international, mga higala. Trump nanawagan sa mga member sa ICC nga mubiya sa korte. United Nations nanawagan sa UN, mga higala, nanawagan si US President Donald Trump sa mga nasod nga membro sa International Criminal Court kung ICC nga mubiya na sa maongga korte. Sa iyahangga pakigpulong sa United Nations General Assembly ngayong Martes, gisaway ni Trump ang ICC nga iyang hiulagway isip usa ka out of control institution o evil group of people. Matod ni Trump, dili tugutan sa Estados Unidos nga ang ilahangga mga sundalo mapailawm sa iyahangga gitawag na show trials o mga husay nga matod niya batok sa Amerika. Giauhag usaba niya ang tanang nasod ng membro sa ICC nga opisyal nga mubiya dayon sa maongga institusyon nga iyang gitawag o usa ka rogue institusyon mga iso. Huwag ito pagkahigala sa itong kabalita sa international pagkakaigsunan. 18 minutos na nakalabay sa Las Otsos, Kabuntagon. May pagpabinag, may buntag karon, no? Ni Kuya Boy Monterola o ni Ati Divina Monterola pagkahigala diha karon sa Barangay 1, Tuburan, Cebu. Huwag yun man mga kaigsunan diha sa Barangay Daan Lungsod pagkahigala ni Noy Bib Ablanya. Good morning, may pagpaminaw ni Budha Noy Bib. Samtang nagbaid karon pagkahigala, naghimo siyong mahait yung mga hinagiban siyong mga berdugo mga higala. Gamiton ni niya mga kaigsoonan karon siguro umabot piyesta sa libo og piyesta sa Barangay Tubinhaw mga higala. Ang sa libo adman sa piyesta karong umabot Birnes pizza 25 September 2026 og sa Barangay Tubinhaw mga higala karong pizza 26 sa September 2026 adlaw Sabado mga higala. Happy piyesta ninyo diyan. Samtang may pagpabinag may buntag karon ni Don Kilio Briguli og ni Don Kilim Briguli diha karon sa Sitio Turil Barangay Monte Alegre Tuburan Cebu. Niya may pagpabinag, may buntag, usap karon. Diha karon maghihigala ni Dung Idin Monterola diha sa barangay kinini ang Gadaan Lungsod maghihigala. Ay pagpabinag, may buntag inyo diha karon. Ingon man ni Konsyal Luis Potensioso, ni Konsyal Carmel Ilus, Rona Sueso. Ay pagpabinag, may buntag karon maghihigala. Sometimes magpadayon sa mga balita maghihigala. Arita mga kaigsoonan sa balita sa nasyonal kundi in the barangay ug sangkunian da elections kung BSGE 2026 posibleng ipalabay sa 2028. Pan-enrolled copy wala pa sa opisina ni PBBM. Gipahibalo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. wala pa sa ihang opisina ang NDSGE 2026 posibleng

pagpirma ni ini isip balaod. Nagpadayon gyapon ang Commission on Elections kung COMELEC sa pagpangandam alang sa Nobyembre nga pinilian. Sa pagkakaron, magdepende pa ang schedule sa BSKE sa pinal nga aksyon sa presidente o mga formal nga balaod mga igsoon. Wag ka ito maghihigala ang ito ang mga balita, mga kiksura sa nasyonal na binagyan maghihigala diri karon sa kininiang sa kininiang ba maghihigalang barangay o sangguni ang kabataan elections ay wapay pinal yun maghihigala ang desisyon or balita maghihigala karon nga lihit kinini abang wag yun maghihigala kinini ang balita na yun final na yun ka balita nga madayon ba or sindi mga iksoon no? Kay matod pa maghihigala nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos wa pa kadawat sa enrolled copy maghihigala no? Sa mga balaod maghihigala nga pirmahan niya pagapirmahan niya og hingpit ng mahimong balaod na magpugong og magpalangan maghihigala sa barangay og sangguni ang kabataan elections karong Nobyembre 2 o 2026 kung diin ay matod pa maghihigala ikatakda na nga maadto na sa 2028 nakadaghan na ba maghihigala sa baga nangandam mga kaigsoonan kadi ang uban nga nangandam na palaw maghihigala ang uban ng luod na mga igsoon daghan ng mga nang luod gani maghihigala di ba mga kaigsoonan so arita maghihigala sa pagpadayo ng mga kaigsoonan ato ng hisgutan karos ng mga hisgutanan labot anang elections barangay maghihigala. Arita mga kaigsoonan sa weather update maghihigala no, dinhi sa atong balita sa kahintang manahon dinhi sa ato ang dasod nga Pilipinas maghihigala pinakabagong kahintang sa panahon based on the public weather forecast sa Pag-asa issued at 5 a.m. September 24, 2026 adlaw Huwebes maghigala karong adlaw ang tropical storm Sorgay nagpabilin gawas sa Philippine Area of Responsibility o PAR maghigala sumala pas Pag-asa ang maong bagyo adunay kusog nga hangin nga mabot ngadto sa 75 kilometros matag oras duol sa sentro o naglihok ka paingon sa west northwestward sa 30 kilometros matag oras. Bisan wala pa kini direkta nga musulod sa Philippine Area of Responsibility ang trap niini mga higala sa tropical storm Sorigay nagdala og mga panganod pagpanag-o mga higala og ngunman katagkatag nga pag-uwan og thunderstorms sa sidlakang bahin sa Visayas o Mindanao mga higala. Sa Cebu, padayon gyapon ang pagmonitor sa panahon tungod sa posibilidad sa isolated rain showers o thunderstorms. Mga kaigsoonan, pag-amping o padayon nga magsubay sa opisyal nga update, gikan sa Pag-asa maghigala o dinhi sa ito Municipal Disaster Risk Reduction Management Office mga igsoon. Bakit na maghigala itong balita sa nasyonal mga kaigsoonan? 24 minutos na nakalabay sa alas 8 kabuntagon. Mayang pagpaminaw may buntag karon ni ISB member diha sa lungsod sa Katmon mga higala, Konsehal Kuya Buena Puntillas mga igsoon. At wapo din Kuya Kumrad mga higala ha diha sa lungsod sa Katmon. Sama sa mo address lungsod sa Tuburan usa po ni kasakop sa Philippine Coast Guard Auxiliary mga higala. I think Lieutenant Senior Grade mga higala or Junior Grade ang ranking ani mga kaigsoonan ni Kuya Konsehal Buena Puntillas ninyo diha sa lungsod sa Katmon. Ug sako po ni Tuburan Eagles Club mga higala sa the Fraternal Order of Eagles Philippine Eagles mga kaigsoonan. Lakip ni siya sa mga organisasyon mga higala ang naghatag usab mga kaigsoonan dakong serbisyo nga way gi paabot nga bugti mga higala. Sama sa tuang kahugpungan sa Tuburan Eagles Club o Philippine Coast Guard Auxiliary. Mabuhay mga Kuya Kumrad mga higala no, sa PCDA o sa Tuburan Eagles Club. Akong Osbon, may pagpabinaw o may pagbuntag karon. Kuya Kumrad Konsehal Buena Puntillas de Aslungsod sa Katmon. Yatidilya Puntillas, advance happy fiesta po ninyo diha. Ani diha sa Barangay Agsuaw, Tuburan Cebu. Konsehal po din ninyong maalagaro diha sa Barangay Agsuaw mga higala. Si Konsehal Ati Dilya Puntillas karon nagpaminaw sa Bias Barangay 2 Tuburan Cebu mga igsoon. Arita mga kaigsoonan karon sa mga balita na sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan kada 25 minutos suman magkalabay ang lasot sa kabutagon. Tuburan Municipal Police Station nagpailaw sa

0: mandatory drug test ang katananggap personnels. Gipahigayon sa Tuburan Municipal Police Station o Tuburan MPS ang mandatory drug test alang sa tananggap PNP personnel o non-uniform personnel or NUP yan tongga September 23, 2025 sa Tuburan Municipal Police Station. Ang kalihukan gipanguluhan ni Police Major Jupri D. Grande, ang Chief of Police sa atong lungsod sa Tuburan, isip kabahin sa parikamot sa Philippine National Police na mapadayon ang usa ka profesional, disiplinado o drug-free nga organisasyon. Ikandak usab ang gamaong drug testing uban sa Cebu Provincial Forensic Unit kung CPFU 7 ubos sa pagpagulo ni Police Lieutenant April Joy Pedros mga higala aron masiguro ang transparency o pagsunod sa hustong proseso. Malampuson o malinaw na nga nahuman ang maong kalihukan o walay natala nga untoward incident. Ang opisyal nga resulta sa laboratorio anaapa sa pagproseso sa Cebu Provincial Forensic Unit 7 samtang nagpabiling determinado ang Tuburan Municipal Police Station sa pagbintinar sa integridad, profesionalismo o accountability sa serbisyo ngadto sa publiko mga kahigsuunan. Higala ang kabahin usab sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan kag balita paghigala. Labing importante gid mga kaigsoonan ang drug testing atos mga police personnel sa paghigala. Because they are the law enforcers paghigala, patuman sa balaod mga kaigsoonan. And kinahanglan gyud nga they are leading by example paghigala. Sila gid paghigala maguna mga kaigsoonan gyud katarong. Naa sila manghigala nag-sulob uniforme manghigala sa nagkanayon to serve and protect manghigala no ang ato ang kapulisan mga kaigsoonan sa pagserbisyo o pagproteher manghigala ang katawhan ning nasod nga Pilipinhon mga kaigsoon. Anita manghigala sa pagabalita karon mga kaigsoonan sa padayon ato mga balita sa kalamuas nasod sa Tuburan apan sa dipa ako sang igreet mga kaigsoonan diha karon sa Dix Itiri Banghegala si Kapitan Idol Dexter Clarite. Akinyuhag baalagaron. Very aggressive usab Banghegala. Agresibo sa pagservisyo. Stinod Anay Dias Barangay Kugon Banghegson. Yung mga taga Kugonyas. Kulahan, no? Ang mga Kugonyas Banghegala na nakaangkon mga kaigsonan. Ang gusto ka Kapitan Banghegala mas gipalapdan pa. Mas gi-extend pa ang inyong expectation sa servisyo publiko niyo Dias Barangay Kugon. Mas gipalapdan, mas gipalabuan pa mga higala ang iyang serbisyo kung sa'y angay mga kaigsoonan kaayuhang pwede nyo matagamtanan diha sa Barangay Kugon mga kaigsoon. Kapitan Idol Dixer Calite may pagpaminag may butang ingon man mga higala diha karon ni Doc Idol Garner Birano ato ang veterinary medical doctor ni ato galungsos Tuburan mga higala diha sa veterinary clinic diha sa Barangay 5 Tuburan Cebu. Samtang may pagpaminag may butang usab di karon ni Joseph De Gracia Aspi mga higala diha sa Aspi Lights and Sounds. May pagpaminag may buntag diha karon Sir Joseph Aspi mamunina balsa mamagid Aspi mga kaigsoonan. Grabe mga higala karon busy kayo mga kaigsoonan ning atong Aspi Lights and Sounds bound ang unit 1 2 and 3 mga higala sa nagkadaihang mga bookings mga higala or schedule sa serbisyo sa sound system mga higala. Gikagubtan mga higala sa tibok probinsya sa Sugbo o gingon man dinhi mga higala sa mga kasikmit atong probinsya. Kining ba nagpariog na karon mga higala kay Aspi Lights and Sounds nga naghatag og garbo ning ato ang lungsod sa Tuburan mga higala. Aspi Lights and Sounds may pagpaminaw og may buntag Sir Joseph Aspi karon mga igsoon. Alita mga higala karon padayon ta mga higala sa ato ang pagabalita mga kaigsoonan dirita sa ato ang balita sa okay, no? So, nanawag na to mga higala ng parent leader, mga higala sa ato. Oy! Kumusta, day? Oh, okay. So, say ato. Nag-live test BT Radio karon. Oh, kumusta? Live test BT Radio karon. Kumusta, Ma'am Gina Bunghanoy? Okay, so usay atong kalihukan karon. Ato na lang ni famous lang ni panahon Ma'am Gina Bunghanoy kay aron nga mahibaw-an sa ato ang mga miyembro sa Corpus og bag-ong umaabot nga miyembro sa Corpus. Do na tay kalihukan karon sa ato Plaza de Asbargedos. Aplasan dako. Okay. So si Ma'am Gina Bunghanoy ni mga higala. Ha, okay. Kadiyot sa atin, kadiyot sa pabinawa sa. Kinini ang live karon sa BT Radio, ha? Sa nadungog karon sa radyo sa kinini ang 98.1 MHz. So si Jiswin o kuban pa, do na pay mga kuano, ako lang pahibaw os Jiswin, no? Ako ang bayaw. Onya do na kay ipahibaw ngadto sa uban pang mga umaabot ng members for peace des Barguedos, ipahibaw na lang Ma'am Gina.
1: Sige, ang bulang mo may validation karon na sa plasan dako.
0: Okay. So giauha kun sa man do na may mga lista na diha sa kinini ang kisay mga bag, kinini ang validation kisay i-validate.
1: Oh, nakaibaw naman na ang Orban si Jiswin na lang kay karon pa nakiti ang pangandak.
0: Ah, okay. So ato tong kay murag nagtrabaho siguro sa pagkakaron, no? Diha sa may barangay 8. Ato na lang ipanawagan. Ah, bisag naminaw karon niya, human ani atong programa, ato pong bisitahon nito aron ato sa nga mapatambong dias validation. Okay. So, salamat. Wala kay i-greet diha, Ma'am Gina, dias imong mga suki dias tubaan. Adi ba bisag daa kay i-greet diha karon sa imong mga suki dias tubaan. Ah, wa kay i-greet diha, mga tindiras tuba diha. I-greet diha mo mga silingan diha. Ah, i-greet aron nga dunay daghan. Ah, ipang-greet aron nga manha dayon, no. Awhaga dayon nga ala ari namo tubaan. Ah, sige, salamat, salamat. Si Ma'am Gina Bunghanoy mga higala, no. Usa sa parent leader mga kaigsoonan nato diha sa purpose mga higala diha sa kinini ang barangay 2. Now, so giauhag na tong mga na-appeals lista sa validations purpose mga higala. Bida paldo na sad mo. Ha? Paldo na sad mo karon. Ha? Nagsige na lang kita ni mga higala ni purpose nindot po kay ni purpose mga higala. Maanad lang po na tong mga kaigsoonan, no, sa DSWD mga higala nga ato na pod malawgan mga higala matag tulo ka buwan. Moro ba ni mga rason mga higala nga bisag nakaiswag na tas tong pagpuyo, magpapubre-pubre dahil ning uban mga higala maingon din panaguin ang mga appliances niya kung naadri magbalidit sa to ang taga DSWD. Pero na inong pubre yun mga higala nga tabangunon pag yun kayo mga higson, di ba? Mama ni mga higala. So padayon ta mga kaigsoonan, ha? Dili sa ta pagkabalita na karon gawa ta mahuman pag higala. Tawag to si Dejina Bunghanoy diha mga kaigsoonan karon diha sa Luyo diha sa tubaan mga higala nagpaminaw siguro karon mga igsoon. Wa si wa ni magpaminaw kini tawag mga higala bisan nagprograma ta, no? So okay mga higala, arita mga kaigsoonan sa duga mga balita sa kalambuan sa lungsod sa tuburan. Lingkod pag-ibig on wheels muabot sa tuburan mga igsoon. Maayong balita mga tuburanon. Ang lingkod pag-ibig on wheels sa pag-ibig fans sa Toledo branch mabot sa tuburan Cebu aron mas mapaduol sa mga miyembro ang nagkalain-laing serbisyo o transaksyon sa pag-ibig fan. Gikatakdang ipahigayon ang mobile service sulod sa tulo ka adlaw nga gikan sa September 30 hangtod sa October 2 tuig 2026 sa local government unit o LGU tuburan mga higala. Pinaagi sa mga pag-ibig member or pinaagi ni ini ang mga pag-ibig member adunay higayon na maka-access sa mga serbisyo sa pag-ibig na dili na kinahanglan mo biyahe papaingon dito sa Toledo City alang sa mga transaksyon na mahimong ma-accommodate sa maong mobile services. Importante usab nga pahibalo ang pag-ibig loyalty card capturing available sa October 1 o October 2 tuig 2026. Busa baga tuburanon markahi na ang gamaong pizza September 30 hangtod sa October 2. Kung adunay transaksyon sa pag-ibig, andama ang gikinahanglan nga mga dokumento baga higala. Anya. Andama ang mga gikinahanglan dokumento o requirements kung susiha daan ang mga serbisyo nga available. Lingkod pag-ibig on wheels serbisyo nga mas duol sa mga tuburanon dapat na serbisyo mula sa puso mga higala. Induta, no? Kahapon pag higalang is dinhi mga kaigsoonan. Nakalindos is mga higala kay matag Miyerkules na mga igsoon kada semana mga igsoon no? So, nag-isgot man tag pag-ibig, isgot tag is mga higala. Ato na lang sa ding ipasupot ang nahitabong kalihukan kagapon sa is. Ha? Unin ang Social Security System Spokes Hub mga higala. Nakabinipisyo o nakaservisyo na mga higala sa mga tuburanon kagapong adlaw. Malampusong nakaservisyo ang SSS Book Hub sa ito ang kabangak eksunang tuburanon na kagapong adlaw Miyerkules, September 23, diin gidala ang bas dool sa mga komunidad ang mga servisyo sa Social Security System kong SSS. Samtang mga tuburanon, dili lang sa pagkakaroon ang SSS Book Hub bubalik sa gauga bubalik o buservisyo matag adlong Miyerkules sa matag simana din sa ito galungsod sa tuburan. Usa kung wala mo maka-avail o wala mo ma-accommodate kagahapong adlaw, ayaw kabalaka kay naapay sunod Miyerkules sa sunod simana. Mahimangno lang nga ngadto sa itong mga kaigsunang tuburanon. Posibleng adunay client cut-off kung daghan ang mo avail sa serbisyo aron hapsay o organisado ang pag-proseso sa ato ang kabangan transaksyon. Mao nga kung naa, kung matod pa, mao nga kung naamoy gikinahanglan nga asikasuhon sa SSS, anda malang daan ang inyuhang mga dokumento o bisitaha ang SSS Book Hub matag Miyerkules. Ya sa LGU Tuburan ng Ataga Munisipyo, SSS Book Hub servisyo mas duol ngadto sa mga kaigsoonang tuburanon. Pagkanindota mga higala karon no? Sa maongga servisyo mga kaigsoonan. Arita mga higala kay danay 37 minutos nang nakalabay sa alas 8 kabuntagon mga igsoon. Ato dining sugdan mga kaigsoonan kay medyo milapas tas medyo oras mga higalas pagpadangas tong mga balita. Ha? Kinini ang ato ning kinini abang ikumpres dayon mga higala ning ato mga hisgutanan, no? Arita maguna mga higala aning nindot kay mga kaigsoonang nahitabo. Kagahapong adlaw mga kaigsoonan usa ka maayong balita nato mga tuburanon labi na gyud particularmente ngadto sa mga miyembro sa Social Security System kung SSS mga higala. Na? Kay ug ngadto sad sa mga gusto pang magpamiyembro sa SSS. Sa una mga higalas akong nahinumduman mga kaigsoonan nagwardiya pata didto mga higalas dakbayan sa Sugbo. Ha? Perting hasula mga higala kay ang SSS diato diha pa man to mga higala sa may corner Gorordo o Iscario Street dito Cebu City. Di ba nakahinom do mo katong karaan na tong SSS karon gibalhe naman mga higala dito sa Jones Avenue, dito sa Osminia Boulevard mga higala. Ha? Dito na mga higala sa may corner General Maxilom Street. Mas ah, dili. Tipa corner kuan mga higala sa manidiha kanini abang street mga higala de San Carlos kalimot man ang kunidiha noon mga kaigsoonan ay basta dihan napita mga higala no? Padoong ka dito sa may iskina mga higala de sa may Abiliana no? De Abiliana o niya o sa nang street na nakalimot kuan mga higala liko ka to South Bus Terminal ha? Liko ka dito padong ka sa bus terminal pero gusto ka SSS at bang radas Abiliana mga higala das may Jones mga kaigsoonan dool na skolon mga kaigsoonan oh, naman na ron yung SSS perting layo ang mga higala oy ha kung magproseso ta sa itong Social Security System mga igsoon perting paitang uban mga higala ang taga-tuburan labi nagguwang-guwang na mga higala mga pensioner sus manugo na lang in town mga higala doon na ito yung mga sinaliga na ito mga higala doon yung mga taga-tuara no, nga, tunol-tunulan lang po din mo mga kaigsoonan no, nga, makatabang pagproseso ba mga higala no? Makatabang o proseso na ito dito sa SSS niya muna o maabot na ang mga pensyon sa itong mga tiguang o tagaan lang ito siya no? Inanasa una mga higala no? Di lang kumusultigin sa ito no? Gamot buhay pa ba ito kay kininiang taod-taod, karaan naman itong panahon way back 1990s, early 2000s mga higala huh? So karon mga kaigsoonan hindi na mistil mga higala ay, manugo pata dito mga higala suhito ha? Manugo patag suhito mga higala dito sa kinini ang hindi na mistil nga manugo tag suhito dito sa dagbayan sa Sugbo anong pagproseso sa ito ang SSS mga higala kung Social Security System ha? Kay nana diri mga higala, mismo gyud gihatod diri sa tuang lungsod sa tuburan mga kaigsoonan. Ha, ang serbisyo duol na to mga tuburanon sa SSS mga higala. Muna yung pag-ingnon, ang mga suwito mga higala, ha? Sa SSS, di na kinato magamit mga higala. Kanang suwito ba? Masa may manghod na suwito? Ha? Matod pa sa kong amigo siya nga, sa una, kanang akong amigo, suwiwan pa na. Ha? Ingon ko nga, karon di ay, bro, siya nga, ah, suwito na. Ha? Kaya sa una ko na, suwiwan pa, karon suwito na, matod pa sa kong amigo. May pagkaminaw, may buntag diha karon ni Dong Troy Abakita Dias Barangay Uno mga higala. Ha? O ingon man ni Dong Oscar Laurente nagpaminaw karon dito. Ah, mao lagi po nakadaw. Ni Dong Oscar po ingon din siya nga i-greet sa ko diha bro. I-appeal ko diha greet ko nga naminaw ka. Naminaw ka gradyo, nakiradyo siya siya wa. Ikaw usi ka puslanan mo i-greet ka mo di ka kadungog siya. Di man kay ang mga silingan ako. O ang uban nga mga kailan ako, makadungog sila, ila din kong sukmatan. Ay, kuya Matra. Iko, musam sila siya, gigreet ng kanjeril, no? Ay, yeah, siyempre. No, kanang mga ingon ana, mga higala nga malipay sa ginagmay na itong nabuhat, kinasingkasing na itong mga higala, gitagaagbili mga kegsunan. Well, kita mga higala, maghatag po nagkadasig na ito ay nga itong igreet mga kegsunan, no? Di ba? Balik na mga higala, ang is-is-is mga higala kagahapon, sus por vida, ha? Daghan ang nakabenepisyo din mga higala kay amatod pa ni Kuan. Okay, Rizal Avenue dai matod pa ni oy, may pagpaminaw dai karon niya. Sa lungsod sa Sugod mga higala particular diha sa Barangay Lubo no. Ni Kuya Agaw Roberto Alonso Sabura mga kaigsoonan. Kusta na magkaron kuya no? Good morning may pagpaminaw. God bless nimo permi no sa imong matag biyahe labi na gyud kay nga tungari ra ba kastuburan kay aron sa pagserbisyo aning plumbing services na to no. Is Kuya Roberto Alonso Samura mga higala, do na man ni drilling mga higala no. Mao man ni mga kigsunay ka abag ni adto ni anhing tatay Pat Kabasal mga higala no. Sa drilling mga kigsunan ni mo ni nagmaintain di has tuburan 360 mga higala. Ay buong mo 360 nga restaurant and resort mga higala, mountain resort nga nas tumoy sbungtod pero ang tubig mga higala perting kusuga. Tungod na sa kininiang maayo o dikalibring serbisyo mga higalang Kuya Roberto Alonso Samura. Matod pa niya, Rizal Avenue na diha Kuya o corner Osminya Boulevard. Okay Kuya diha sa kininiang is-is-is mga igsoon. Namalang gina, kaya nag-iisigot matag is-is-is di karon. Kininiang nindot naging kayo. Ginagita, mahasol sa unap, sakay tagpisyo mga higalang mga laon pa in taon ta. No? Magadlaon pa ang taon tamaga kaigsunan sakay mga higala alas dos kaya ron tama kiter tag sayo dito kay sus huwag di ka mo sayo mga higala wa na mautuhan ka dito niya hinoon kita kay pwede raman tag kinauboy sa una naaraman to'y pungko-pungko das kilid mga higala sis-is-is awa na ha timo-timoan na mga higala pungko-pungko makakuha tag iwan mga higala now karon pwede na ka mga higala mukuha diri o nang-apply ka mga higala dito sa dagpain sa Sugbo guban din mga trabaho diri sa tuas lungsod tuburan no? Nya na kinahanglan imuhang amo nga kinahanglan tag is-is-is pag-ibig uy di na ka mo gasto mga igsoon kini ubos sa pagpaningkamot o sa paghihigala ni tuburan Mayor Christian Daniel C. Diamante o ni Vice Mayor Danny Diamante mga igsoon ato pasalamatan no? Ang ato ang mga higalang mga opisyalis ng ato galungsod tuburan pinanguluhan ni Tuburan Cebu Mayor Christian Daniel C. Diamante mga higala. Vice Mayor Danny Diamante, sila mo'y naning kamot po mga higala nga maplastada ning is-is-is diri mga igsoon matag-adlong Merkulis. O, di ba? Nagpaminaw ka mo karun diya sa bukid mga higala, makaingon yung mula, ninduta na, no? Inood yun, no? Kay, ang is-is-is di ay mga higala, di pwede mo contribute. O mag-uuma lang ta mga higala. Uy! Mas dawaton pas is-is-is mga higala mag-uuma kay insakto nakita mga kaigsunan. Kanang gitawag di mong self-employed ka mga higala. Ha? O niya, mag-contribute ka mga kaigsunan personal, no? Hindi naman ka mag-resource pag-contribute na mga higala o mga informasyon ana kay na naman na matag-Merkulis di Ristuburan. Ha? May mantog pareha sa o naskaraan ko na mamina ta radyo sa na DWHP mingon nga tuba-tuba lang ni bay pero City Savings Bank ni. Diba? Kainom na mo alam mga higala mga batang 90s, no? Doon na magpaminaw tang nanding si Liste mga higala. Well, gayon it's me mga higala, mga na. Pananggot-sanggot na ni ba? Pero City Savings Bank ni, no? Oo niya, ang kita na mga mag-uma. Di tayo pwede. Kamong mananagat, di tayo mo pwede. Nga na naman ris dool mga higala. No, pwede na tayo mong busita matag Merkulis. Mangutana ka diyan, mainquar ka, ma'am. Kung sa'y kinahanglano na kung dokumento, requirements, o kung sa'y angay na kung buhaton, nga, mamimbro ko sa SSS, makakontribute ko, nga, at least, inikabot sa panahon nga, medyo, nagkinahanglan akong maintenance, magsungkod ako, na ako'y pensyon madawat. Audi, kanan na yung kadya, hikyaran na yung kadya sa ito ang mga personnel, sa mga staff sa SSS, aron unsay imong angay buhaton, mga ison, di ba? Kasayon karon mga igsoon. Ubos sa mga gamhana ni Mayor Cidy Diamante o Vice Mayor na ni Diamante o pinaagi sa suporta ni former Tuburon Mayor Aldo Diamante, mas gipasayon na mga higala ang mga serbisyo di panggobyerno mga igsoon. Iwa man sa una. Uy, sa una nga, sus burbida. Kinahanglan tamo gikag alas dos kadlawan mga higala sa kahit tagpisyo mga igsoon ni Anto. Usahay maplatan pagkatulo pa doong to siyudad mga igsoon. Kikang kagalas dos, abot kito perti ng initam kagalas noybi na. Ikaw? No? So, muna, inikabot din po dito mga kigsunan. Ugma, atrasawang kas oras, perti ng inita, perti na naghanan tao naglinya das is. Medyo, ugdi, kakabot sa oras. Balik na sa kaslaing adlaw, sus, pagkasula pilipliti sa una syudad, no? Nya, ang kalisol sa syudad, ang kaon po dito mga kigsunan. No? Muna, karon mga higala, tungod sa kininiabang pagpanglantaw, pagpagpangga mga higala ni Mayor Cidy Diamante o ni Vice Mayor Danny Diamante o ni former Mayor Aldo Diamante na ito rin mga tuburano, di pa ning kamutan ganila nga mapahilo na ning mga ahinsya sa gobyerno nga makaservisyo na ito mga tuburano. Unya, doon na sa'yo umabot ang ato ang mga higalang kinini ang pag-ibig. Oh, di ba? Alasan mga higala, may ato nang ikuhan mga kiksunan. Ayan naman to. Ha? Atong nagkadiyot mga higala nga ang pag-ibig matod pa mga higala. Ha? Ari diri sa ato sa lungsod Tuburan. Lingkod pag-ibig on wheels mga higala. Mabot sa Tuburan. No? Ha? Karon mga higala ni ang Toledo branch ni. Kay ang SSS, Bugo branch man to. No? Bugo branch to sa SSS gahapon matag-adlaw Merkulis. No? Onya ang ato ang sa pag-ibig ang Toledo branch, ang pag-ibig fund mga higala magpaduol sa mga membro ni ini ug sa gustong magpamembro mga kaigsoonan dinhi sa tuang lungsod. Ang gikatakdang schedule ini mga higala karong September 30 hangtod sa October 2 mga higala ning tuiga mga kaigsoonan. Dinhi sa tuang LGU diha gyapon sa tuang munisipyo mga higsoon. No, bisitahan lang ninyo, no? Bisitahan ninyo katong dunay mga transaksyon diha sa pag-ibig o gustong magpamembro sa pag-ibig. Ay, itong pag-ibig niya, ha? Kay murag nag-alam na itong kahupas. Ha? Galing pag-ibig fan. Ay, itong pag-ibig sa imong silingan. Oron sa na diya. Ay, nahupas na ito kadoong mga igsoon, no? So, yun na ni. Lastada na mga higala. Well, at least mga kaigsoonan. Bisa ginagmay man tuod ni nga pagpaningkamot. Pero dako kining tabang na itong mga kabos nga kininiabang nagdaginot mga higala, no? Sa plitihan nito syudad, no? Manghinautang nga sunod ang NBI na po mga higala. Kay Donar by plano, ha? Si former Mayor Aldo Diamante, Mayor Cidy Diamante, Vice Mayor Danny Diamante, nga unsay mga pamaagi nga mabalik na tong NBI diri mga higala sa tuang lungsod sa Tuburan. Kay ni Anto, ha? Bago pa milingkod isip Mayor, Mayor Aldo Diamante, mga higala ni Anto, yano lang mga kaigsoonan, mga higala diring nabutang ang satellite office sa pag-ibig ni Anto mga higala, sa NBI. Sa National Bureau of Investigation, kay magkuha mantag clearance na diya, no? Di ba? NBI clearance mga higala. Kung wa ba kay derogatory record mga higala? Ha? So, ato kagawa, sana, no? So, kung kana mabutang na diri mga higala, well, di naging kita maproblema. Pasalamatan na ito, mga igsoon. Ha? Itong patpakan, oy! Ang ato ang mga namunuan sa lungsod mga higala. No, si Mayor Cidy Diamante, Vice Mayor Danny Diamante, o si former Mayor Aldon Diamante. Ilahaman yung paningkamot, yung mahitabo na ng NBI. Niya, ang PSA, mga higala, pwede rin mag-anata sa ito ang LCR, mga iso. Naaraman diya sa atiwi, mga higala. Si Ma'am Rui Burnia, mga kaigsoonan, diya sa local civil registrar ng ito ang munisipyo. Naaraman. naa mga kaigsunan andam ug tagana nga mo serbisyo ug alagad kaninyong mga tuboranon. Di ba? Ug dalay biyari kompleto na kita mga igsoon. So arita mga higala no sa laing mga hisgutanan sus malingaw ko mga kaigsuonan ning barangay election. Kay ang uban mga higala murag ganang murag bitaw ganang iro mga higala nga pag sugat sa pag-untuig pagbuto-buto mga higala murag ka na naabang linga na kay mga higala ang uban nga sa man madayon rong election sa man di gid madayon o di ba. Ang uban mga higala grabe ng pagpangampanya. Grabe na mga higalang pagplinastik kay mga kaigsoon ang gihimo, mga kaigsoon. Dili lang po tanan, mga higala, ha? Kay dunay uban, nagpakaroon ingnon, nagtakubang karniro, mga higala, da silang kabarangayan, nga maayo. Nga maayo, kunuhay, mga higala, inigawas sa tinod-anay, ha? Balhibo, mga higala, nangnood na mga kaigsoon. Ha? Na mga kaigsoon ay nanood na, kay mingon na, hindi manday-manday yun. Pakaroon ang saktong panahon sa para nato. Ha? Oh? Naunsa naman yung tao. So, kwan? Kananaang bang dilisad katong giingon ni Michael Buffer ba ito maghigala? Ha? Katong sa kinini ang maghigala bang boxing? Manipak yun. Let's get ready to rumble. So, puyo lang sa takaron. O di gani ma dayon, puyo lang sa takaron mga higala, no? Kay adto mga higala 2028 pa mga kaigsoonan, matod pa ang eleksyon kung mapirmahan ni Presidente Bongbong Marcos mga igsoon. Kay kagapon, base sa kinini abang interview sa Tagabidya dito sa Kauluhan, ha? Ipangutanas, President Bongbong Marcos mga higala, pinagi sa Osaka kinini abang kinindi abang pinakalit nga interview mga higala kalabot sa nagsingabot nga BSKE 2026. Ay na yun ba or di usay ihang testimonya kalabot ini? Ito na presidente, wapa. Wapa ko kadawat og enrolled copy. Sa mong balaod, kaya ron atong pirmahan. Ha? Madayon ba or sa di? Or ang balaod mga higala. No? Kay balaod man, di man iingon mga higala. Iingon tanga, ali na yun nun. Di dayon nun ang eleksyon kinahanglan og balaod mo pasar mga higala og balaod nun dihas kongreso mga kaigsoonan hangtod sa ikatulong pagbasa third and final reading mga higala usa para nya napay deliberasyon nga mahitabo ana mga higala ha, kung dunay mo object mga kaigsoonan kinahanglan ba dunay mga proseso hangtod mga higala nga usa pa na no ipasaka dito Senate, hangtod mga higala, balik sa Kongreso, ikaw man, ipasaka na po dito mga higala sa opisina sa Presidente mga igsoon. No? Usa pa na niya pirmahan. No? Kaya ang balaod mga higala, mahimo na siyang usa ka formal nga balaod, pinagi man sa pirma sa Presidente. No? Kung maabot ang mga higala, mapirmahan na ni Bongbong Marcos, nga ang usa ka balaod nga hingpit nga kininiabang nagpostpone sa barangay o iski election mga higala no sa 2028 mga kaigsoonan diha na ta maingon wa gay election karong umabot Nobyembre 2 mga higala tuig 2026 nya hapit ta ra ba mga kaigsoonan ha kay pisa 28 mga higala ning buwan na September filing na baya sa COC mga igsoon ha so mo file na mga higala. Kung pananglitan mga kaigsoonan wa pagyud gani mapirmahang balaod si Bongbong Marcos mga higala ha wa pagyud siya mapirmahang balaod hangtos 28 mga kaigsoonan ang kumilik anda mga higala padayon silang pagpangandam og mudawat sila sa mga mo file sa certificate of candidacy kung COC mga igsoon ha nya kato magandang luod mga higala malingaw jugoy berbida pagka igsoon. Murabag ka na ang kanang piso nga na yabag kininiya bang hinugas mga higala diha sa lababo mga igsoon. No nga, murag tigso mga higala na ingon mo, di manday-madayon mga igsoon. Nya, nakasiguro ka, ha? Nga, magpapili ka, nya, kininiang imong kinaiya plastic. Magpapili ka, nakasiguro ka mudaog ka. No? Muna nga, balansiya o sa daan, no? Ang kinini ang posisyon ng imong daganan kung angay ba. O doon na ba kay chance of winning o sa mga kaigsoonan? Kay basig nangluod ka karon kay nagtuo kag di madayon or madayon man gani maghigala basig musamot gani mo pangluod maghigala mapildi ka. No? Mula mga kagsunan, si nag-comment ato si Honorable Boy na Puntillas. Salamat kay ni Budha, Kuya Kunsyal. Ha? Boy na Puntillas diya sa SB member na ito sa lungsod sa Katmon, mga Igsoon. Now, arita maghigala ito sa nintagaag pagtagading ato ang mga kuha, no? Ato ang mga kininiabang maghigalang mga nag-comment rin sa Facebook, mga kagsunan. No? Okay. So, ato sa nintagaag pagtagad kay... Naikog na mga higala kay Huy Bistara ba? Unya, kinini ang Huy Bistara, unya, wapaginta ka great-great kayo ng ato ang mga kwanda. Okay, ha? Watala sa inyo, ha? Alitas mga nag-comment, mga higala. No? Alita, magsugod sa ubos, Bik, eh. Murag na ako ang amigo na rin nagpalangat sa iyang mensahe niya sa DYCM, Dias Dakbaya sa Sugbo, mga higala. Boss Jeriel, good morning. May pagpaminaw ni muna. Boss Sami Watag Jr. na karon sa DYCM dito sa Dakbayan.

kuburan di ay ku kita nung nawi kali tuban tuburan ulah gua man adi deh nakapangutan ako sakop dinas Antipolo okay kali tuban Antipolo tuburan Cebu shout out ninyo dia labi nagyo di Ma'am Alison Makalapa og ni Ma'am Vicky Cordizar mang higala.

Kini ni ang kwaman nga sila manghigala na hinangop ni sila maayo sa serbisyo sa pamunuan sa Jabanti mga higala. Okay, dugay ning panahon mga kaigsoonan din sa Barangay Mag-alwa nga kaniadto wagid ni maamtis mga serbisyo publiko diri sa tuang lungsod. Pagkaroon sa pamunuan ni Mayor Aljon Jabanti, kanhi Mayor Aljon Jabanti, pamunuan ni Mayor Cedi Jabanti, Vice Mayor na ni Jabanti mga higala, nakaangkon sila sa mga serbisyo o pinaagi po na mga higala sa dakong pagpaningkamot silang kanhi nga kapitan niya Crising Bayo o silang kasamtangan karong kapitan nga si Kapitan Chris Bayo, no? O niya si Jolito Bayo, matod pa niya, hi bro, good morning, shout out Cos Bayo family. Ya sa Barangay Mag-alwa bro, niya si Ruchi Asintiente Villas, good morning gaw. O si Rosalyn Montibon Andrade, o

0: belated happy birthday dai no sa akong amigo mga higala. Ha, ah, akong pari na ko amigo diha sa Agbagakay Barangay Mag-atubang, no? Belated happy birthday pari abay Junmar Bangga-Bangga.
1: Happy birthday.
0: Okay daw nya. May pagkawin ang may punta karon ni Taitun yung Huawei ng Idol Garne Milano sabi karon ni Captain Idol Dexter Clarity. Marimiri Arnado, diha karon sa Skina Girls. Good morning diha sa Barangay Puta, Tuburan, Cebu. Nagpaminaw ron sila diha sa ilahang barbecue stand o sa ilahang karinderia maghigala. No, diha siyang tindahan sa Skina Girls. Good morning ba'y pagpaminaw? Marimiri Arnado sa pagkakaroon. No, niya arita maghigala. Kinsa pa man yung mga kaigsuna, no? Si Agaw Glenn Pahis. Good morning, may pagpaminaw na mo di Agaw. Siyang itlogan karon nagpaminaw. Sa Nanay Hini, Nanay Hini Rosa Pahis karon diya sa Barangay Kugol, no? Niya, si Agaw Glenn na aron diya, nagpaminaw sa ilahan tindahan karon siyang manukan o yung itlogan diya sa highway sa Eskina Landing, maghigala sa Barangay Mangga. No, niya, sila si... okay, si Kuya Cons Jonathan Dasilio, may pagpaminaw diha karon og diay Lisa Dasilio maghigala diha karon sa ilahang insurance maghigala or sa ilahang ka registro mo mga motor, no? Pwede ninyong bisitahon si Kuya Cons.

0: Sunday, manaminat sa kumingon ng inyong adlaw. Nga huwibis, kabuntagon, magpabungag, magbalipayon. Daghan sa lamas, magpaminaw. Ug may puntag, pag-usap.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
2: sa mga butika.
3: Taday Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagkinibaybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, silag, nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tamburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Nangita ka ba og paspas, kasaligan, og barato?

0: kong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og said liniment oil.
0: Base mayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, doy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Patron. Subok na.
3: Si Stable Aslag, taga Tumpagon, CDO. Maayo ka ay sa tanang tambal. Ay sa una man ko makatulog og makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik og tulog. Pero pag inom na ako sa Bitron,
4: okay.
3: Alas 7 na ko sa buntag makamata oy. O makatulog na kog tarong. Maayo gid ang Bitron. Basta naghangyo ko sa tanan nga mo palit gid sa Bitron tablet.
2: Bitron. Subok na. Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
11: And it's starting business, ana.
12: Rexino Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
12: Rexino Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
12: Rexino Forte!
11: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
12: Rexino Forte!
13: Paspas balat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakaf, lupot mo.
1: Ukal ang batong na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Myroxyl hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This is the Morning Drive.
5: The Morning Drive.
6: BT 95.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Paay na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw kang tala.
6: Dua kasi manan ako nagtambay noy. Tugod sige binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Usahay tibok adlog yung duya akong lawas.
5: Ayaw na pa siyagde. Ako gade. Bisad sa kitay ocho da. Purya buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
6: Nerflex Capsule? Para asa man na?
5: Ang Nerflex Capsule makatabang sa pagbalingod sa ugat sa atong lawas. Magprotect na sa atong nervous system para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabay.
6: Adto sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
0: Nerflex Capsule. Goodbye binhon, goodbye tusok-tusok. Mapalit sa mga butika o parmasya.
7: Uy, Kuya Atan, nausa maling atong amigo nga masulupon magkayog naong?
8: Dito, no? Atong pangutanon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ganong masulupon magkayog kag naong karon?
9: Mawalag yung Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
7: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
8: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifirice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
7: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, ana amimutang sa bag-o na itong merkado o nagatubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
12: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
13: Sa Lactopapi. Lactopapi.
14: Lactopapi.
12: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
15: Bring health into your home.
16: When you visit Tuboran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuboran, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds, and the executive, Five deluxe and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu.
1: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
16: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
17: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
18: Ang magsige man yung kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
19: At siyempre, naayong manjuro akong anak. To, ang astanuan ako kaabo. Muna, misalig yung ko yung lulumasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon ni Jay, ang akong anak na kinamonghoran na isakitan niyo sa itiyan na ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kong dipainom. Pagtapos yung pagsulta, naulian niyo rin ang sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian niyo siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian niyo silang duha kong duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
18: Taga-asa man ka, sir?
19: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
18: Ay, daga kay salamat, sir.
19: Thank you, salamat, sir.
20: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
21: Ah, akong bugas-bugas. Akong katul-katul na ikabutangan.
22: Bugas-bugas o katul-katul?
23: DTX 500 na.
22: DTX 500.
23: Aduna kini antimicrobial properties
22: nga makatabang sa pagkuha
23: o pag-ayos sa bugas-bugas
22: o katul-katul.
23: DTX 500.
24: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
20: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
25: Set Living Testimonies.
26: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
27: Di na ko kakita. Kalit lang o kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
26: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
27: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko, dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakita hantod karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
26: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
25: Living Testimonies.
20: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
28: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
29: Ang discarding bisdak, ana.
30: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugat.
31: Rexino Forte!
30: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug kilala.
31: Rexino Forte!
30: Maunang ang discarding ako, discarding bisdak na to.
31: Rexino Forte!
32: Mas paspas ba na sa upat?
33: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
34: Unilab quality yan.
33: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpot na blema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagpot na blema. Aboard pa! May rakap na!
2: May rakap!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
9: This is the Morning Drive.
10: Morning Drive. The Morning Drive.
11: BT98.
12: Every day, every day.
13: Where you from, mama?
14: Good, Patty. Let me see.

0: 101.1 BT Radio.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
4: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita gid ang mga amikat na sa akong banin, Ma'am. No? Kanang humok kayo.
3: Huh? Dili hapdos.
4: Dili man, Ma'am. O kira kayo, good, Ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
3: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
5: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kuntis

0: kabaygan na mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, Mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kablisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon kong nalilumayas konti yan ba. Nagdali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan, puto-puto hawat. Niya, ilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa adlaw-adlaw natong kapaginom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: V-tron. Subok na.
8: Kaya ko dahil si Saidi. Ngayon son, taga Crooksing ko San Miguel. Pasalamat si ko sir. Kaya wala po na kayo naman kung bata sir ba. Grabe katahila. Kaya kung dugay ni mo siya at si Manon Bitaw, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya V-tron sir. Nalahi yung pangon bitaw sa yang dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog. Kung niya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa V-tron.
7: V-tron. Subok na.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. And it's starting bisdat, ana. Rexino Forte. Di kaliho, di katrabaho. Hustle kaayong mabugahat. Rexino Forte. Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexino Forte. Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexino Forte. Mas paspas banat sa upat.
11: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Retinol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bumba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpot na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmay rakap na pot mo.
1: Ukal ang batog na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: This is the Morning Drive.
10: Morning Drive.
11: The Morning Drive.
12: 1898.1
13: Every day, every day.

0: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTH 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTH 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTH 500.
0: DTH 500. Mabali sa mga butika.
2: Mayong adlaw ka ninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTH 500 og MyTC ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
2: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag natong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
3: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose sa hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mao'y rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
2: Correct.
3: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa selula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga selula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
2: Lagi
3: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga mao'y magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot.
2: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
3: Correct.
2: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
3: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
2: Hosto.
3: DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lantaw ni mo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC, pulo na ka oranges.
2: So dako, kay mo masay. Mahal ba ng orange ron?
3: Tag-benching ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MyTC ra jud.
2: Correct.
3: DTX 500 nga dunay D-sugard, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
2: Husto, Doc.
0: DTX 500. Ako
4: si Albert nga taga Dumaguete.
5: Ako ang akong mga TL o mga kasakit.
4: Napagaduhan na po sa DTX 500.
5: Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag
4: o sa gabi.
5: Wala pa'y bulan.
4: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamag.
5: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
3: Sa mga dili tigka og utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
2: Ah.
3: Number one na cancer, siyempre tayaon na imong selula. Alzheimer's disease.
2: Ayay.
3: No, mataya ang imong utok,
2: brain.
3: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
2: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki o dilik makaanak.
3: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas og utan, nya inom og DTX 500 og MyTC.
2: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
3: Nya imo na nailabay imong tab. Wala, wala mong kagasigarilyo, di ba?
2: Oh, wala. Wala.
3: Ilabay na namong tab kay puno mo na sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po gag-mighty si Sir GP kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag-DTX 500 o mighty si.
2: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
3: Ako usab si Dr. Ramil Uy, magayon, mayong lawas ang pingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayute ay dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi.
5: Simana lang nawala dyan ang sakit.
1: Kung nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. 500. Mabali sa mga butika. DJX 500.
6: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DJX 500. Mabali sa mga butika. DJX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The morning drive.
4: Morning drive.
6: BT 98.1.

0: 98.1 BT Radio.
1: O ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ano sige man jud kag balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
3: At siyempre naayo man jud akong anak. Tuo ang stand ko anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gini himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung di pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang duha kong duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL MM o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat sir.
3: Ay, thank you. Salamat, sir.
4: Taday Lois sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo na ginibaybutang sa Mendoza Street sa Barangay 4 Tuburan Sibo og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban Sibo. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly o giyampo. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly o giyampo. O ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya o ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Kapoy na sa gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Whoa!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, malhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.

0: Bagong Paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit bata sa itong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Atong Paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produktong Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa tenis sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, maayong Ignon. Ipahit ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, pukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Nga lain lang ko tukuto, yung marilang malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: The Best Buy imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
7: Dog Dreads Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
2: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
8: Sa Lactopapi. Lactopapi.
9: Lactopapi.
2: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
10: Bring health into your home.
11: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Paminaon ta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
13: Ako si Cirilla, kami lagi na kuyo sa Provincia, Poblacion, Labunturan. Sa ako masulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, maayon lang akong pagbawas. Bukad na nagigamit ko, bawas ko every morning sa mga kaigsoonan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee, kahit tigtibo ka siya.
12: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
11: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Mati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayra ko, lupot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. Mayra ko na.
2: Mayra ko.
3: Unilab Quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab Quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
3: Unilab Quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab Quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive.
15: BT 95.

0: 101.1 BZ Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas.

0: Vitron. Subok na.
1: Ako si Roselyn Barbon, taga Barangay Pati Manager diri sa General Santos City. Dako kay akong kalipay sa iba. Kay tinawad lang, dili sa panghambog. Akong anak, tumutuan ako di pa tumar og Vitron syrup. Dali ko sakit, dali og hon, dali sip unon. Nag-uol kayo ko, sir, kay. Ang sorti sa doktor, allergic ko nang sa abog. Dako kay akong kalipay, sir, kay. Naraday sa radyo ang Vitron syrup.
0: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
5: May sige man jud ka balik-balik sa to ang Lolo Masyong Tiki Tiki, sir. Palit, sir.
6: At siyempre, naayaw man jud akong anak. Turo ang standuhan ako kaabo. Muna, misalig jud ko ini Lolo Masyong Tiki Tiki kay mo ginihimpit na kaayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon di jay, sa ang akong anak na kinamonguran na misakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung ipainom. Pagtapos siya pagsuta, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang luhapon, luhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na naa ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
5: Taga-asa man ka, sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, daghang salamat, sir.
6: Ay, thank you. Salamat, sir.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
8: Ganila, ninyo. Pwede din sa Maria Cristina, Ilian City. Ninyo ang Nerveflex Capsule. So, mag-gulungol akong karana, mga braso, buk, doon, kanin, mga tudlo, sa kamot, o mga lapalapas tiil, mag-gulungol, marag tuslok, o dagong, gaminod. Pagamit na ko sa Nerveflex, ma-alibyo na siya, sir.
9: Nerveflex Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisnak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
13: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag-uri ng sakit.
12: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtog ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, lupot mo.
1: Ukal ang pagtog ng lima. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
6: Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
6: Maunang ang distarting ako. Distarting bisdat na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 98.1.
12: Every day.
13: Every day.

0: the kid. 90.1 BT Radio. All about mga langga, this is again yours truly, Mommy Pucci.
1: Og kiniusab si Mr. Miguel. Kuyugimin ninyo mga palangga, atua ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
0: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti na tabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang mamahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon, Mr. Miguel, kabalo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients: ang kamunggay, mangustin, grapes o alingatong. Kay bao na mamujud ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin o kamunggay. Karon, ato na pud ning paghisgutan kung unsa diay ni ang alingatong.
1: Sa akong nahibaw-an, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa atong kidney.
0: Yes, tinuod, Mr. Miguel. Tungod kay mutabang ni siya o limpyo sa atong kidney nga mugawas to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo o agianan sa ihi nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero, kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong.
1: Unsa pa jude ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
0: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang po diay ni siya sa pag-manage nato sa ato ang blood sugar o blood pressure.
1: Nga naman, Mami Pucci, unsa may naaanat niya?
0: Ang alingatong, aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo-neutralize og free radicals. Og kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos o chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases, and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long-lasting ni siya nga health conditions.
1: Definitely, Mami Pucci. Kay sa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna siya ang mga factors nga magkasakit ta.
0: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jod nga naatay ginatumar para sa ato nga lawas. Mas nindot jod nga naatay gina-invest sa ato nga health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus a pa man ta managang? Kana bang naigo na ta?
1: Dili ta maghulat mga langga nga mo fail or mo give up na atong lawas. Usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito. Pa-opera diri, pa-opera dito kay mas madak-an ta sa gasto. Naara jud ni nga permihon ra nato pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Makasave pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy po ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
0: Maunang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili mga palangga ha, pwede ni siya sa mga bata og sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
1: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
0: Wala na tay igong oras, Mr. Miguel. Dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw. Kininausab si Mami Pucci.
1: O kiniusab si Mr. Miguel. Sa programang
0: Health is Wealth.
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan.
3: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan, posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo. Ilabi na kung kini aksidenteng mainom, posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig, sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector born diseases sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom o limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon nga hustong pagkaluto. Likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mupag gawas sa imong hugaw o mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig o sabon. Ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam o pagkaon. Likayin nga mapaakan sa lamok gamit o moskitero, insect repellent o pagsulob o taas nga bukton nga sinina. Limpyuhi o takubi ang mga drum o uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga botelya, mga lata o uban pang mga sudlanan nga makatigom o tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok og ilaga. Og magpakonsulta sa doktor or sa local nga health office kung may sakit.
4: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies. Access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
3: walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makaapekto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga bahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay ug kung unsaon pagbangon ug tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod ug lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit og brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan og lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod og balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga porma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras og panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon og pagdala sa emergency go bag.
4: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tubura.
5: Malakas na proteksyon sa karapatan at kapakanan ng Pinoy seafarers, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Headlines.
5: Department of Migrant Workers tiniyak namang ligtas ang 40 tripulanteng Pinoy ng barkong sumalpok sa fishing vessel ng China.
6: Headlines.
5: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na nakiramay sa mga naiwan ni Quirino Governor Dax Cua.
6: Headlines.
5: Samantala, Malacanang hiniling sa mga rallyista na huwag isabay ang kanilang pagkilos sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit.
6: Headlines.
5: Pilipinas at social media platform na Reddit nagkasundong magkaroon ng green lane para sa digital safety.
6: Headlines.
5: At bagyong Queenie na sa loob na ng Philippine Area of Responsibility, kahandaan sa posibleng epekto ng bagyo, tiniyak ng Office of Civil Defense.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 4:15 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Webes, September 24, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol, tayo po isabayan na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng maging epektibo sa susunod na linggo hanggang sa katapusan ng taon ang pagsuspende ng excise tax sa kerosene at LPG kapag naaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napirmahan na kasi ni Finance Secretary Frederick Go ang rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC para suspendihin ang fuel taxes na ipapadala naman sa Office of the President para maaprobahan. Ayon kay Go, masusing sumailalim ang rekomendasyon sa Technical Working Committee. Kumpiyansa naman ang kalihim na maaprobahan ang rekomendasyon. Kapag tinanggal ang buwis, bababa ng 37 pesos ang presyo ng isang tangke ng LPG at mababawasan naman ng 5 pesos at 65 centavos ang bawat litro ng kerosene.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Samantala, hindi pa nirerekomenda sa ngayon ng economic team ang pagsuspindi sa excise tax ng diesel at gasolina. Ayon kay Go, batay sa konklusyon ng DBC, hindi progresibo kapag inalis ang buwis sa diesel at gasolina. Sa assessment ng DBCC, malaki ang magiging bahagi sa benepisyo ng higher income consumers dahil sila ang mas kumokonsumo ng gasolina at diesel. Dahil dito, naisip-aniya nila na pananatilihin ang buwis at ipatupad ang targeted subsidies sa vulnerable sectors. Sinabi rin ng finance chief na nasa 12 billion pesos kada buwan ang mawawalang kita ng gobyerno kapag inalis ang naturang excise tax.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nilinaw ng Department of Energy o DOE na wala silang direktang kamay sa pagpapatupad o pagdedesisyon kung tatanggalin o babawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang tanging tungkulin ng DOE ay bantayan ang global oil market at sertipikahan kung lumampas na sa itinakdang $80 per barrel threshold ang presyo ng Dubai crude oil. Ayon pa kay Garin, na ipasa na nila sa sa DBCC ang kanilang report ukol dito at nakadepende na sa mga economic manager ang rekomendasyon kung dapat tanggalin o bawasan ang excise tax ng anumang produktong petrolyo.
7: Siya ng $80 per barrel. Now, sino magsasabi na, why re-breach na siya? That would be DOE. Now, DOE already certified, I think, early September or last week, na nag-breach na siya. Pinadala na namin sa DBCC, and then DBCC, along the economic managers, they'll assess anong impact sa inflation natin, sa growth rate natin, DOE is not part of that because it's for economic managers, and they will decide what will
5: recommend. Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Senador Bam Aquino igniit na hindi lang ang mga mayayaman ang makikinabang sa pagtatanggal ng fuel taxes. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inigyang niini Senador Bam Aquino na hindi lang mayayaman ang makikinabang sa pagsususpinde ng excise tax at VAT o value-added tax sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Aquino, lahat ng Pilipino ay apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, partikular ang mga nasa transport sector, delivery riders, magsasaka, mangisda, small producers at entrepreneurs. Anya, ramdam na rin na may hirap at middle class ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa presyo ng mga bilihin. Sinabi ng senador na naibigay na ng Kongreso kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kapangyarihang magsuspinde ng VAT at excise tax sa petrolyo hanggang sa katapusan ng taon. Dahil dito, nanawagan ng senador sa pamahalaan na gamitin na ang naturang kapangyarihan at alisin muna ang VAT at excise tax sa petroleum products bilang dagdag tulong sa mga Pilipino. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bam.
9: Alam naman natin, patuloy yung pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating bansa. At yung apektado dyan, lahat ng Pilipino, hindi lang yung mayayaman. Yung mahihirap at middle class, apektado na sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Nung nakaraang mga buwan, nabigay na po namin sa presidente yung kapangyarihan na isuspend ang VAT at excise tax. Hanggang end of the year po yung kapangyarihan yan. At kami po, dito po sa aming opisina, nananawagan po kami, gamitin na po yan, tanggalin na po yung VAT at excise tax sa petrolyo para makita naman po natin konting lunas, konting tulong sa ating mga kababayan.
8: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Tiniyak ng pamahalaan na may matatakbuhan ang Pilipinas sakaling magkulang ang supply ng langis ng bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa halos lahat ng bansa kabilang ang Russia at Australia para siguruhing sapat ang oil supply ng Pilipinas. Ito'y bilang paghahanda sa worst case scenario na mawala ng supply ang bansa. Sa ngayon ay may 54 days na oil supply ang Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Department of Energy, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa Department of Transportation kaugnay sa posibleng pagpapalawak ng fuel subsidy program. Ang detalye sa ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy. Uy, ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa Department of Transportation kaugnay ng posibilidad na dagdagan ang kasalukuyan 12 pesos per liter na fuel subsidy para sa mga kwalipikadong benepisaryo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi pa niya makumpirma kung itataas o palalawakin ang subsidiya dahil nasa DOTR ang pangangasiwa sa transport sector. Anya, nagbibigay lamang ang DOE ng payo at regular na update sa presyo ng mga produktong petrolyo kabilang ang monitoring sa mga gasolinahan. Kailangan anya malaman muna kung ilan ang maaari makinabang at kung magkano ang kakailanganin po bago magdesisyon sa anumang pagbabago sa subsidy. Sabi ni Garin na umaasa siyang hindi na kailangan dagdagan pa yung fuel subsidy dahil maaari itong mga hulugan na bumababa na ang presyo ng langis. Samtala, wala pa rin anya tiyak na projection ng DOE sa posibleng rollback sa susunod na linggo dahil nakabatay ang presyo sa average na galaw ng world oil price sa loob ng 5 araw, mula Lunes hanggang Biyernes. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Pinaghahandaan ng pamahalaan ang panibago yugto ng fuel assistance sa ilalim ng uplift program para tulungan ang vulnerable sectors ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Inisyal na target sa panibagong uplift assistance ang mga magsasaka at manging isda dahil malaking bahagi ng kanilang gastusin ay napupunta sa langis. Para naman sa transport sector, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na patuloy na naghahanap ng paraan ng gobyerno para ibsan ang epekto ng taas presyo ng langis. Seryoso ani ang pinag-aaralan na maisama ang iba pang public transport sa fuel subsidy na kasalukuyang pinakikinabangan ng PUJ at UV Express.

0: So na ibalik ang tollway,
1: electric vehicle charging infrastructure sa piling government offices sa pagtatayo at pagtatayo ng pasilidad para sa testing ng EV charging systems. Bahagi ito ng panukalang 5.58 billion pesos budget ng Department of Energy o DOE para sa 2027. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, layunin ng mas malaking pondo na suportahan ng paglipat sa mas malinis na transportasyon habang pinalalakas ang energy security ng bansa. Nakahanay rin ang programa sa clean energy agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang ang pagpapalawak ng paggamit ng electric vehicles ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mahigpit nang binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI ang

0: presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga grocery supermarket at ilan pang pamilihan, bunsod pa rin ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, sinabi niyang inatasan na niya ang lahat ng kanilang tanggapan para paigtingin ang monitoring at matiyak na lahat ng prime commodities ay hindi basta-basta nagtataas ng presyo. Nilinaw din ni Roque na hindi pa naman nangangailangan na magpatupad ng price cap sa mga bilihin dahil manageable pa naman ang sitwasyon.
1: Nag-check kami araw-araw, no, dun sa mga groceries and supermarkets. Only dun sa 204 SKUs na mga produkto na minomonitor at kinokontrol ang presyo ng DTI. So, meron kaming department that really checks on that, no. So, meron kaming department na yun in all the 18 regions nationwide. So, araw-araw po sila nag-check ng presyo ng supermarket and groceries. Check na dapat stable po or dapat hindi gumagalaw yung presyo ng basic necessities and foreign commodities. Doon lang po sa listahan na kinokontrol ng DTI.
0: Samantala, tiniyak ng DTI na patuloy ang pagbibigay nila ng proteksyon sa micro, small and medium enterprises o MSMEs na kabilang din sa mga apektado ng sunod-sunod na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Sa programa pa rin Mark In, Mark Out, sinabi ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na bukas pa rin ang iba't ibang loan windows and programs ng Small Business Corporation o SB Corp para sa maliliit na negosyante. Aabot hanggang sa 5 million pesos ang kanilang maaaring i-loan ng walang collateral at may grace period din sa pagbabayad ng principal interest sa loob ng isang taon. Patuloy din ang pangbibigay ng trade shows ng DTI para mapalakas pa ang productivity at kita ng MSMEs at mabigyan sila ng chance ang makilala sa buong bansa.

0: ng pangbibigay ng isdang Pilipino na apektadong na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BIFAR spokesperson Nazario Briguera, sinabi niyang papalo na sa higit 147,000 na mangingisda ang natulungan ng pamahalaan sa ilalim ng Fuel Assistance Program. 20% umano sa bilang na ito ay naibigay sa mga lugar sa West Philippine Sea, kung saan karamihan sa mga benepisyaryo ay mga commercial fishing vessel o mga mangingisda na gumagamit ng motor bangka. Patuloy rin ang pag-arangkada ng Comprehensive Assistance Program ng BIFAR para sa mga mangingisda sa West Philippine Sea na layag WPS.
1: Ito yung specific na disenyo ng programa na kung saan may layunin po ito na tutukan itong mga mangingisda natin, mga mamamalakayan natin dyan po sa Region 1, Region 3 at Mimaropa. At iba-iba po itong components, no? Pagdating sa capture fisheries, meron tayong distribution ng mga fishing gears. Pagdating naman sa aquacultures, meron po tayong mga fingerling distribution. And then bahagi rin yung training, yung mga pagsasanay po na ginagawa natin sa aspeto po ng post-harvest technology.
0: Yan ang pahayag ni BIFAR spokesperson Nazario Briguera.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malakas na proteksyon sa karapatan, kapakanan at kaligtasan ng Filipino seafarers. Ayon sa Pangulo, patuloy pang palalakasin ang mga programa para protektahan ang mga Filipino seafarer habang tinitiyak na nananatili silang competitive sa gitna ng technological changes at tumitinding banta sa seguridad sa global maritime industry. Aniyan, mahal ang mga pagsisikap ng gobyerno para mapalakas ang reputasyon ng mga Filipino seafarers sa buong mundo.
3: We renew our commitment to uphold the rights, the welfare, the safety and the dignity of our seafarers.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nilagdaan ng Department of Migrant Workers o DMW at ng mga maritime stakeholder ang Seafarers Voyage Plan 2030. Isa itong roadmap ng pamahalaan para mas mapalakas ng Pilipinas ang posisyon nito sa global maritime industry. Pinangunahan ang paglagda ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac kasama ang Marina at iba pang stakeholders sa Philippine Maritime Convention 2026 sa Maynila. Layo ng naturang roadmap na makuha ng bansa ang 35% ng global manning market pagsapit ng 2030 habang tinitiyak ang proteksyon at kapakanan ng mga Pilipinong seafarer. Ayon kay DMW Undersecretary Felicitas Bay, magsisilbi itong gabay kung paano isa sa katuparan ang mga napagkasunduan sa Philippine Maritime Convention 2026. Ito ay may apat na pillars o haligi na tututok sa maritime education at training, dagdag na shipboard training, digitalization ng mga serbisyo at mas malinaw na career pathway. Bukod pa rito, palalakasin din ang pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers, Crisis Response at ang repatriation.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak naman ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac na nananatili sa mga prioridad ng Marcos Administration ang kapakanan, kaligtasan at mga oportunidad para sa mga Filipino seafarer. Ito po ang pagtiyak ni Cacdac kasunod ng isinagawang Philippine Maritime Convention 2026 kung saan naging paon-panauhing pandangal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, simula ng manungkulan si Pangulong Marcos Jr. ay pinatutukan na nito ang kapakanan ng mga Pilipinong marino dahil Pilipinas pa rin ang nangungunang supplier ng mga seafarer sa buong mundo. Patuloy din ang mga adhikain ng pamahalaan para iangat pa ang kalidad ng edukasyon, pagsasanay, employment at welfare services, reintegration assistance at iba pang mga programa para sa buong Philippine maritime industry.
4: Under the Marcos administration, malinaw ang patakaran ng proteksyon, ang pagpapahalaga sa inyong kapakanan, pagpapahalaga sa inyong kalidad, training at employment opportunities na nakalaan para sa inyo. Kaya ganito kahalaga itong Philippine Maritime Convention na ito sa konteksto ng mga kasalukuyang na hamon na hinaharap ng ating mga tripulante.
0: Yan ang pahayag ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinuri ng International Maritime Employers Council ang patuloy at walang tigil na suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng pamahalaan sa kapakanan ng mga marino. Ayon kay International Maritime Employers Council Director Captain Bilal Ahmed, may tuturing na isang monumental event ang isinagawang Philippine Maritime Convention para mas maiugnay pa ang iba't ibang maritime stakeholders sa Philippine seafaring market at sa iba pang international seafaring industries. Ayon kay Ahmed, naging malaking instrumento ang

0: which has never happened before. And we are very proud and we are very happy to see that President Marcos is again coming to a forum like this to show his commitment.
1: The International Maritime Employers Council Director, Captain Belal Ahmed.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Ligtas ang 40 Filipino crew members na sakay ng Panama-flagged bulk carrier First Margo matapos tumama sa China-registered fishing vessel Lu Kong Yuan Yu sa Singapore Strait. Nangyari po ang insidente nitong September 17 at patuloy na iniimbestigahan ng Singaporean authorities. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, tukoy nila ang mga pangalan ng 40 Filipino seafarers at nakikipag-ugnayan sa kanilang pamilya kaugnay sa kanilang kalagayan. Tiniyak din niya ang kaukulang tulong sa mga apektadong seafarer kasabay ng pag-iit na prioridad ang kanilang pag-uwi sa bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Oras po natin alas 11:23 ng umaga. Sa iba nating balita, seryosong ikinokonsidera ng Malacanang ang pagbibigay ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Si Veloso ang pinay na nahatulan ng parusang bitay sa Indonesia dahil sa drug trafficking, pero pinayagang mailipat sa kulungan sa Pilipinas dahil sa apelan ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ayon kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, nasa pagpapasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung palalayain si Veloso sa kadahilanang pangmakatao kasabay ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ayon kay Castro, hindi na kailangan ng pagsang-ayon ng gobyerno ng Indonesia sa kalinggawaran ng pardon si Veloso. Ang kapangyarihan aniya sa paggawat ng pardon ay ipinagkakaloob lang sa Pangulo sa ilalim ng Section 19, Article 7 ng Konstitusyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Sa masamang naglayag sa West Philippine Sea ang 11 naval vessels mula sa 8 bansa. Layo nilang sanayin ang participating forces sa tamang proseso, palakasin ang tiwala, ugnayan at pagtutulungan ng depensa ng magkabilang panig. Bahagi ito ng Sea Phase ng ASEAN Defense Ministers Meeting Plus o ADMM Plus Experts Working Group on Maritime Security o EWGMS Joint Cooperative Activity. Ang ADMM Plus ay nagsisilbing mahalagang regional platform kung saan pinag-uusapan ng defense ministers ang malawak na security concerns. Ngayong taon, nakatuon ang ADMM Plus, EWGMS sa pagpapalakas ng maritime security at environmental resilience sa gitna ng climate change. Kabilang sa mga barko na lumayag ay ang frigate BRP Jose Rizal at landing dock BRP Tarlac, US Littoral Combat Ship, Australian Frigate, Japanese Helicopter Destroyer, New Zealand Frigate at Sustainment Ship, Indian Frigate at Corvette, Singaporean Littoral Ship at Brunei Patrol Ship. Hindi naman lumahok ang China sa Sea Phase, subalit isang People's Liberation Army Navy Warship ang namataan malapit sa lugar kung saan may operasyon ang participating vessels. Nag-issue ng radio challenges ang BRP Jose Rizal sa Chinese vessel pero wala itong tugon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Patuloy na titindigan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagtiyak ng kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong mangingisda na naglalayag at naghahanap buhay sa mga katubigang sakop ng West Philippine Sea. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BFAR spokesperson Nazario Birigera, sinabi nitong patuloy ang pagkondena ng kanilang ahensya sa marhas, agresibo at hindi sibilisadong aksyon ng China laban sa mga Pilipinong mangingisda. Kaugnay pa rin ito ng pinakabagong insidente ng banggaan sa West Philippine Sea kung saan binangga ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard ang BFAR vessel na BRP Datu Magat Salamat. Ayon kay Brigera, hindi lang danyo sa sasakyang pandagat ang ibinibigay ng China sa mga opisyal na misyon ng bansa, kundi isa itong pagtapak sa karapatan ng bansa sa mga katubigang sakop nito.
3: Patuloy po tayong magiging matatag at maninindigan na bigyan ng proteksyon ang karapatan at kapakinabangan ng ating mga mangingisda dyan po sa West Philippine Sea, at sisiguraduhin po natin na ito po'y nakabase, nakaangkla sa sa batas itong ginagawa natin at ito po'y lawful, ibig sabihin na ayon sa batas ang ginagawa natin sa West Philippine Sea. At tayo po ay magpapatuloy maglalayag dyan at hindi po tayo patitinag sa anumang intimidation o coercion na ginagawa sa atin.
1: Yan ang pahayag ni BFAR spokesperson Nazario Brigera.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na nakiramay sa mga naiwan ni Quirino Governor

0: Kuwa. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dumalaw kagabi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa burol ng namayapang governor ng Quirino na si Dax Kuwa sa Heritage Memorial Park sa lungsod ng Taguig. Nagpaabot ng pakikiramay ang pangulo sa pamilya ni Kuwa kasama ang mga kaibigan at dating kasamahan nito sa serbisyo publiko. Sa mensahe ng pangulo, sinabi niyang dumalo siya bilang pangulo, bilang dating kasamahan sa trabaho ni Kuwa at bilang kaibigan. Kasama ni Pangulo Marcos sa pagbisita ang kanyang anak na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ganon din si Executive Secretary Ralph Precto at ilang mga miyembro ng gabinete. Umanaw si Kuwa noon September 15 sa edad na 48. Nagsimula sa politika si Kuwa sa edad na 23 nang mahalal bilang Vice Governor ng Quirino noong 2001. Naging gobernador siya mula 2007 hanggang 2010 at naihalal ulit noong 2019 hanggang sa kanyang pagpanaw. Mula sa Palasyo ng Malacanang Kanyang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine National Police nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng isang pulis na nasawi habang nagsasagawa ng checkpoint sa Misamis Occidental. Si J. Mark Dagala para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nagluluksa ngayon ang Philippine National Police sa pagkasawi ng isa nitong tauhan matapos na mabangga ng sasakyan habang nagsasagawa ng checkpoint sa Jimenez Misamis Occidental noong Setyembre 21. Kinilala ng PNP ang nasawi na si Police Senior Master Sergeant Shell Viva Kwaho Kabug dahil sa tinabong pinsala nito sa katawan. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nantates Jr. na kanilang hindi nila malilimutan ang sakripisyo nitong si Kabug na sawi habang maganap sa kanyang tungkulin para mapanatili ang seguridad at kaayusan sa lugar. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang PNP sa pamilya, mga kasamaan at mahal sa buhay ng nasawing pulis at iniyak din ng tulong at suporta para sa pamilya nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pag-question sa impeachment voting threshold, maaari lamang aksyonan ng Korte Suprema kung may pinal na hatol na. Jurisdiksyon sa kaso ng dalawang senador na nanatili sa Sandigan Bayan ayon kay House Prosecutor Chel Jokno. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Sinabi ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno na ang anumang hamon sa Korte Suprema hinggil sa voting threshold para sa impeachment ay magiging akma lamang kung may pinal na hatol na ang impeachment court. Ito ang sagot ni Jokno sa gitna ng pagtatanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung ang impeachment court ba ng Senado o ang Korte Suprema ang dapat magpasya sa issue ng threshold. Paliwanag ng prosecutor na nanatiling theoretical ang issue bago pa man dumating ang hatol dahil wala pang nakakaalam kung ilang boto ang makukuha para sa hatol ng pagkakasala. Samantala, nilinaw rin ni Jono na hawak pa rin ng Sandigan Bayan ang jurisdiksyon sa mga kasong kriminal at sa mga nakadetining senador. Sinabi ni Jono na maaari namang iparating ng impeachment court ang posisyon nito subalit ang korte na humahawak sa mga naturang kaso ang magpapasya kung papayagang makalabas ang mga nasabing senador upang makadalo sa impeachment hearing. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Alas 11:31 na po ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos po ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid ka bond.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:32 ng umaga. Sa iba nating mga balita, Pilipinas at India target simulan ang trade talks sa susunod na taon. Si AJ Ignacio para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, ang mula Pilipinas at India ang pag-uulat sa isang fair trade agreement sa susunod na taon. taong lalun palakas ng kalakla umikahit mas marang oportunidad sa negosyo at nakatulong pag-ibo ng ekonomiya. Ayon kay Ambassador Philippine Arch Kumar Hai, maliit pala ang bahagi ng kalalan ng India at Pilipinas kumpara sa kabuuan ng India sa ASEAN.
0: Okay, subukan nating balikan ang ulat na yan maya-maya ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na protektado ang agriculture sector ng Pilipinas sa ilalim ng Free Trade Agreement ng Pilipinas at European Union. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na may ilang agricultural products ang hindi sakop ng naturang kasunduan. Una lang naabot ng European Union at Pilipinas ang substantial agreement sa free trade agreement na inaasahang magpapalakas ng Philippine exports.
8: There are actually some products which we did not include because we need to protect also the industries here, no, which is a lot of the agriculture products are not included, meaning except poultry and others. Actually, these are still confidential because we're still in the substantial conclusion.
0: Yan po ang tinig ni Trade Secretary Cristina Roque.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Take to tayo kay AJ Ignacio. Pilipinas at India target simulan ang trade talks sa susunod na taon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sa China, nakatakot nga sa ilalim ang Pilipinas at India sa pag-uusap tungkol sa isang preferential agreement na susunod na taon. Layo na nito dyan. Kasi nakalakalan nung lumikha sa paring oportunidad negosyo at makatulong sa pag-ibo ng ekonomiya.

0: Bagamat nirerespeto umano ng palasyo ang karapatan ng mga relihista, ay mas mainam na i-welcome bilang special non-working day sa National Capital Region. Sinabi ng pulisya na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang otoridad para matiyak na maayos ang aktibidad.
1: We are committed to ensure the safety of participating heads of state, delegates, guests, and the public, and maintain peace and order throughout the event. Our security preparations are ongoing with personnel working closely with concerned government agencies, local government units, and other security partners to ensure proper deployment, security coverage, and readiness to respond to any situation.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nagkasundo ang Pilipinas at social media platform na Reddit na magkaroon ng green lane bilang pagtiyak sa digital safety ng mga Pilipino, partikular ang mga kabataan. Sa ilalim nito, inaasahan ang mas mabilis na koordinasyon para tugunan ang online threats. Sa programang CICC Hotline 1326, sinabi ni CICC Head of Communications Aya Makalma na patuloy ang mga pag-uusap tungkol dito, kabilang ang pag-takedown sa mga mapanganib na Reddit post.
3: Ano ba yung tinatawag natin green lanes? Ito ba yung green lanes na sinasabi namin? We use that term para lang po magkaroon kami ng faster communication with their platform. If ever our law enforcement were able, even us were able, na mag-escalate ba in terms of security of our children, we will inform them. At least they can flag it, probably take it down. We'll see. Wala pang commitment towards that. Pero it's better than nothing. No communication at all. It's better with having a green lane.
0: Si CICC Head of Communications Aya Makalma.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tinututukan ng Department of Education o DepEd ang digital connectivity bilang isa sa mga prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito ay mas mabibigyan ng access ang mga guro at mag-aaral sa research materials at makakapag-aral pa rin sila sa tahanan kahit may sakuna. Binigyang diin ni Education Secretary Sunny Angara na tinutugunan na rin ng DepEd ang ICT gap sa 2027 sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa aral program at ng hakbang para sa mental health at kaligtasan sa paggamit ng social media para sa kapakanan ng mga mag-aaral.
4: Yung digital connectivity, malaking bagay ho yan. Isa rin yan sa mga thrust ni Pangulong Bongbong. Yung sabi niya, bridge the digital gap, di ba? Para makapag-access sa more research material ang ating mga guro, pati ang ating mga estudyante, at yung connectivity, pati ang potential niyan pag may sakuna, may kalamidad, eh, pwedeng mag-aral from home. Bibigay na lang ni teacher, isi-send na lang niya yung mga gamit. You don't have to physically deliver the modules, di tulad ng panahon ng COVID, di ba? Mas konbinyente sa atin.
0: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Itinutulak ngayon ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagpapalakas pa sa cybersecurity measures sa kanilang hanay. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police na ang karahasan sa mga paaralan ay konektado sa mga online groomer. Ayon kay Padilla, hindi ito dapat ipagsawalang bahala dahil ang issue sa cybersecurity ay isang national concern pagdating sa aspeto ng seguridad.
5: Tinitingnan natin ito, itong issue na ito, hindi lamang as a physical security perspective, kundi pata rin sa digital environment natin, at saan exposed basically yung ating mga kalataan.
0: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Balita sa lagay ng ating panahon, nasa loob na po ng bansa ang tropical storm na namataan sa silangan ng Northern Luzon. Bandang alas 7 ng umaga kanina pumasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility na tatawaging Queenie. Ito na po ang 17th bagyo na pumasok sa bansa ngayon.

0: risk assessment, katuwang ang iba pang regional offices at ahensya ng pamahalaan. Inaasahang mas maraming lalawigan ang maapektuhan ng dry conditions, dry spells at drought habang lumalakas ang El Nino. Ikinokonsidera namang pinaka-critical period mula January hanggang March 2027 kung saan posibleng tumaas ang bilang ng mga lugar na makakaranas ng drought. Nakikitang madedevelop sa very strong ang kasalukuyang strong El Nino sa huling quarter ng 2026 at tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027. Hinimok ng PAGASA ang publiko, local governments at mga sektor na seryosohin ang forecasts at warnings dahil posibleng makaapekto ang mga pag-ulan at water resources sa buong. Bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ng National Food Authority o NFA na maraming programa ang gobyerno para mapalakas ang rice industry sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NFA Director Dr. Larry Lacson na batid nila na makakaapekto ang El Nino sa rice production ng bansa. Tiniyak naman ito na ginagawa ng ahensya ang lahat ng paraan para matulungan ang mga magsasaka sa gitna ng epekto ng El Nino.
2: Napakaraming assistance, napakaraming estrategiya na ginagawa para sa ating rice industry. Na alam naman natin yung pagbibigay ng binhi, fertilizer, fuel assistance, transportation assistance, solar power irrigation, pagpapalawak ng irrigated areas, paggawa ng SMR, yan po ay lahat tungo sa pagpapaunlad ng industriya ng bigas at sa agriculture in general.
0: Yan ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Barn Chief Minister at Bangsamoro Federal Party Chair Abdul Rauf Makakuha kasunod ng makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa kanilang pulong, pinag-usapan ang mga susunod hakbang ng bagong halal na Barm Government kabilang ang pagpapatuloy ng development programs at paghahatid ng mahalagang serbisyo para sa Bangsamoro people. Natalaki rin ang mga prosesong pangkapayapaan para na rin sa pag-unlad ng rehiyon. Ang Bangsamoro Federal Party ang nakakuha ng pinakamaraming boto sa naturang eleksyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Kayla Sanchez pakay ang unang ginto ng Philippine swimming team sa Asian Games matapos umabante sa final ng women's 50-meter freestyle. Magkapatid naman Carlos at Carl Eldruyulo asintahin ang gold medal sa men's artistic gymnastics at ang Gilas Pilipinas sasalang sa tatlong basketball quarterfinal events. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
3: Nagbunga ng maganda ang desisyon ng Philippine swimming team na ipahinga si Kayla Sanchez kahapon matapos niyang umabante sa final ng women's 50-meter freestyle kaninang umaga sa nagpapatuloy na Asian Games sa Tokyo Aquatic Center. Tumapos na panglima sa heats ang Filipina swimmer sa itinalang oras na 24.97 seconds. Alas 4 mamayang hapon ang gold medal round kung saan susubukan ni Sanchez na ibigay sa Pilipinas ang unang medalya ng bansa mula 1998. Samantala, kasabay ng langoy ni Sanchez ang laro ng magkapatid na Carlos at Carl Eldruyulo sa kanilang paboritong event na floor exercise sa men's artistic gymnastics. Pakay naman ang dalawa na ihatid sa national team ang kauna-unahang ginto sa gymnastics sa Asian Games. Sa basketball, tatangkain ang Gilas Pilipinas na makapasok sa semifinals ng magkakaibang events. Makakaharap ng Gilas Women ang Chinese Taipei sa quarterfinals ng women's basketball mamayang alas 3 ng hapon. Sa 3x3 tournament, makakatunggali ng Gilas Men ang mananalo sa pagitan ng Chinese Taipei at Malaysia mamayang alas 5:30. Susundan ito ng 6:45 PM quarterfinal showdown, tampok ang Gilas Women na makakatapos at ang Kazakhstan o Singapore. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang PAK Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAK Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAK Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-

0: Unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo.
2: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isasarado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalaking

0: layo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Live sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Tawigan, mahigit 7,000 beneficiaryo sa Region 1 nakatanggap na ng 2,000 pesos na uplift assistance. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakatanggap na ng 2,000 pisong tulong pinansyal ang 7,310 beneficiaryo sa Region 1 mula sa ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance. Isang linggo matapos ilunsad ang second tranche ng September 14, kasabay ng programang Handog Mampangulo, umabot na sa 52 beneficiaryo sa Ilocos Norte, 2,086 sa La Union, 2,346 sa Pangasinan, at 2,826 sa Ilocos Sur. Bata ito sa tala ng DSWD Field Office 1 Crisis Intervention Section as of September 21. Kabilang sa Group 2 beneficiaries ang mga identified poor at near poor batay sa community-based monitoring system ng PSA. Isa sa mga nakatanggap ng ayuda si Gwyneth Mayupay na may dalawang anak, kabilang ang isang PWD. Ayon kay Mayupay, gagamitin niya ang 2,000 piso bilang pandagdag sa therapy ng kanyang anak. Ayon sa DSWD, magpapatuloy ang payout sa iba pang bayan at lungsod sa rehiyon, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Sa Ilocos Region pa rin, SSS at DMW Region 1 nagsagawa ng MOA signing para sa coverage ng mga job order at contract of service workers. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Lumagda ng isang kasundo. Ng Department of Migrant Workers Regional alinsunod sa Administrative Order No. 43 na nilagdaan ng Pangulo noong Hunyo. Nanguna sa paglagda si DMW Region 1 Regional Director Christian Ray Sison at SSS Vice President for Luzon North 1 Division Normita Cruz. Saklaw ng kasunduan, ang mga personal ng DMW Region 1 na hindi sakop ng Government Service Insurance System upang sila ay makapagbayad ng buwanang kontribusyon sa SSS. Nakapaloob pa sa kasunduan ang mahigpit na monitoring sa remittances ng mga kontribusyon ng mga empleyado at pagpapaliwanag sa programa at benepisyo ng SSS upang sila ay makinabang dito. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Samantala sa Calabarzon, Sustainable Balsa Tourism Development Training isinagawa ng DOT 4A sa Lian, Batangas bilang bahagi ng tourism landscape. Mula Radyo Pilipinas Lucena, magbabalita si May Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sinimula na ang Sustainable Balsa Tourism Development Training Program ng Department of Tourism Region 4A sa Matabungkay, Lian, Batangas. Ayon sa pabatid ng Lian LGU, nilahukan ito ng mga lokal na balsa operators at iba pang tourism stakeholders na kabilang sa balsa tourism ng bayan. Layunin ng pagsasanay na magkaroon ng sustainable, maayos at mas pinahusay na balsa tourism experience sa Lian, kasabay ng pangangalaga sa likas at kultural na yaman, partisipasyon ng komunidad at ang pagpapabuti sa karanasan ng mga bibisita. Ang balsa ay matagal ng bahagi ng tourism landscape ng Barangay Matabungkay sa Lian. Gawa ito sa kawayan karaniwang may bubong at espasyo para sa mga bisita. Ang balsa ng Matabungkay ay nagsisilbing lugar kung saan maaaring magsalusalong kumain, magpahinga, lumangoy at mag-enjoy habang nasa dagat. Tuwing Abril ng bawat taon, pinagdiriwang ang Balsa Festival na dinidesenyuhan at pinalalamutian ayon sa tema na bahagi ng kompetisyon. Plano ngayon ng lokal na pamahalaan ng Lian na maging sustainable ang turismo. Mapanatili ang tradisyon, mapataas ang pamantayan sa kaligtasan, kaayusan ng serbisyo, pangangalaga sa kapaligiran at pangmatagalang kapakinabangan para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Balita naman sa Visayas, kauna-unahang annual conference sa Philippine Soil Science idinaos sa Southern Leyte State University, Hinunangan Campus. Mula Radyo Pilipinas Sogod, naritong ulat ni Aljon Malot.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagtipon sa Southern Leyte State University o SLSU Hinunangan Campus ang mga profesor, kinatawan ng iba't ibang institusyon at mga eksperto sa soil science. Science para sa unang annual conference and scientific meeting ng Society for the Advancement of Philippine Soil Science or SAPS. Tatlong araw na isinagawa ang aktibidad ng Society for the Advancement of Philippine Soil Science Incorporated, katuwang ang SLSU Hinunangan Campus at Visayas State University o VSU. Layunin ng komperensya na palakasin ang kapasidad at mapalawak ang kolektibong kaalaman hinggil sa mga lupang pang-agrikultura at soil resources sa pamamagitan ng mga breakout session, oral at poster presentations at field-based learning activities. Inaasahang higit pang mapapalakas ng pagtitipon ang ugnayan at pagtutulungan ng mga soil scientist, akademya at iba't ibang institusyon para sa pangangalaga at wastong pamamahala ng mga yamang lupa. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Samantala, sa Northern Mindanao, pitong kolehiyo sa Lanaol del Norte nagtagisan sa Kapatid Volleyball Tournament Season 2. Si Aludad Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Muling umarangkada ang kompetisyon sa volleyball matapos formal na buksan ng Kapatid and

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

nga pagbaha, plano og mga outdoor activities, no? Palayo lang mo sa mga kasapaan. Kaya ta kabawon mo makalit lag uwan. Unya, nindot sad nga mahibaw ta sa dagan sa weather forecast, no? Dagan sa atong panahon. Kaya katong nay gustong ayuhon sa ilang mga balay, mga atop, kami nagagad pud mi, no, nga makuha na to ang saktong weather forecast if kanus agyud ang sunod na pod nga naay coming sibako na bagyo, kay para ma-prepare na to ato mga kabalayan, no, ato matarong ato mga sin kada mga nagtulo diha lisod pod mag-ayo ta karon nga makalit ang uwan kakalas-kalas sa tagkwarta. No, may pagpaminaw ni Laika Genesis ka-fresh ba na to, sis? Dali tagpagkauli-kuli ni mo bumbuang mata, ah? Maria Atina Moreno, mayong udto everyone watching from Pinamungahan. Thank you kaayo sa pagpaminaw, no, diha sa ato mga kasilinganan ng mga kabantay diha sa Pinamungahan. Shout out ingo si Kinon Siniza, kugihan nga enforcer sa Enbakalso Bogs na areglo. Okay, no, so katugi chegi chika na ko ganina about sa mga structures na naadaplin sa binali, no, gipa-check yun na, gipadangat yun na ni Konsehal June Alcover sa konseho sa Cebu City nga dugay ng reklamo sa mga residente bahin sa giingong mga structures nga gituko daplin sa sapa sa binaliw sa bukirang bahin sa syudad. Kumingon tag binaliw ang pinakaunang musod sa atong uto katong landfill sa binaliw, no, nga wa pa gyud mahuman hantud karon ang investigasyon kabahin sa trash slide. So, ingon si Consul June Alcover nga ang issue naglangkob sa mga construction nga naglambigit sa Bayanihan Flats Orchard Drive Project. Diin gikataho nga naglambigit sa Piccadilly Premier Land Incorporated. Ingon sa mga reklamante nga ang property gibaligya ngadto sa Deca Homes o gipalambo ubos sa King Properties Developer. Nabalaka ang mga residente tungod sa padayon nga pagtukod og mga retaining wall og uban pang mga structures daplin sa sapa nga giingong nag-anam-anam og kagamay ang natural nga agianan sa tubig. No, kay mo bito nang akani magong kasapaan labi na dito sa mountain barangays. Naagi na sila'y natural way kung asa mo agi ang tubig sa sapa. Kung daghan kay tag ipanukod diha no diha sa may kasapaan na to, laparihan niya sa binaliw, no, magkaanam o kagamay ang agianan sa tubig. Kanang natural nga agianan ba sa tubig? Maunang gihisgutan ni Consul June Alcover ang ocular inspection sa Cebu City Environment and Natural Resources Office last September 5. Humana ay mga reklamo gikan sa mga residente. So based on the inspection report, giingon nga walay gipakita atul sa inspection why napakita ang pipila ka mga gikinahanglang permit sama sa ECC, no, Environmental Compliance Certificate. Walay building permit, walay permit to cut, walay quarry permit o uban pang mga dokumento nga gikinahanglan. Mas seryoso sab ang nasayran sa CCNRO tungod sa

0: tukod nga retaining wall dapplin sa sapa nga wala gani mahiuyon sa Article 51 sa Presidential Decree number 1067 kanang Water Code of the Philippines. Unsay pasabot ana? Meaning wala sila ni follow sa 3 meter easement nga balaod. So gipasabot ni Consul June Alcover nga ang river easement dili na ordinaryong bakanting yuta kundili usa na ka protected lot nga gikinahanglan aron magpadayon ang natural nga pagdagayday sa tubig ug makahatag og proteksyon against pagbaha. So sa pamay mo protektaha, mo proteher na to diri sa ubos. Kung kanang tanan di ang kasapaan inyo na nang sana tukuran og mga establishments, no? Gawas pagyud sa mga structures, nireklamo sab ang mga residente nga nausab na ang tubig sapa sa binaliw. Sa paglabay sa panahon tungod kay kaniadto pwede pa sila makapanglaba. No, diha sa sapa. Karon giingon nga dili na kini mapuslan tungod kay naanay baho ang tubig o dili na sab kini tinaw. So, ka-remember ko, pag abot na mo niya sa Punta Prises sa early 1990s, kanang sapa nga gikan sa among balay na apamaywan, tulo ka mga kabalayan before sa among balay nga nahimutang ang sapa. Pagkarumdog ko, nga manaog ba mi, kay clear pa ginang water. Muna, atumi, magsigimig duwa-duwa dito sa may sapa, dapit sa amua. Pero that time ang good, ang tubig tinaw pa. Kana makalabang pa mi sa Pika side, kana dito na sa may Tisa nga area. So lingaw keto siya karon, so ayig naog. Murasos mura kag ma tagiron iguma, no? So base sa records, giingong giila sa Piccadilly nga wala pa kini makakuha sa mga gikinahanglang government clearances ug permits alang sa retaining wall ug misaad nga undangon ang construction. So kana kay wa pa man day na government clearances og mga permits kinsa may gahatag ani nila og authority nga makasugod ana ilang construction. Okay, butang tano, they promise nga maundang sa pag-construct. So kinsa ang kinsay sa laod nga nakatukod manggit sila even without the clearances and permits? Muragod kaning kuan gud kaning super health center sa Labangon. Mana siya, humana ang structure, ang problema, walay proper turnover. Kay walay kadaghan kaayog permits nga kuwang. So, inoperative ang Super Health Center. Super nasayang ang mga adlaw, ang mga daghan pauntang maayo na mga pasyente. Kay last year, pagod na. Naapta na lang karun tuiga. Murag maapta pagkinig sa tuig siguro. O di igod na tarong ng kinsa gid ng atuluman nun ang mga permit diha sa Super Health Center. Muna no, so balik dito sa binaliw, based sa observation sa mga reklamante dito sa barangay binaliw, nibalik pa dito kung pagtukod kining mga nanukod diha sa binaliw atul atong holiday period. Og naapag yun sila laing mga structure nga gitukod, apil na ang usa ka taytayan nga mitabok sa sapa. Kuyawan, no? Pwede gina ka makahimog taytayan. No, labang sapa, even without permit. So, pong panikonsel Alcover, nga dili kita angay maghuwat sa sunod nga katalagman, usa pa nato pangutanon kung naprotektahan bagyod ang atong mga sapa. Diba? Kano sa pamata mangutana ana kanang naanatay casualty kanang nanay mga balay nga nangaguba kanang ang sapa wa na moagi sa saktong agianan, no? So tong because of that ni hangyo good si Consul June Alcover nga ipadayon ang nga magpadayon nga ipahigayon sa executive session aron ma-check ang kasamtangang kahimtang, no, ang current situation sa mga structures sa sapa diha sa binaliw. Gusto niya ipatawag ang mga representative sa CISENRO, Office of the Building Official, City Legal Office, Piccadilly Premier Land Incorporated, Deca Homes, King Properties Developer, ang mga kapitan sa barangay binaliw o PITOS, mga apektadong residente o uban pang mga related agencies sa gobyerno, no, nga naaya na I say aning maong balita ah, no? Tungod kay dako kayo kana nga hulga sa ato ang environment, no, kalikupan. Dakong hulga sa atong environment and safety sa mga tao. Suhusto gyud og angay gayud ang lakang ni Consul June Alcover nga magpahigayon og executive session. Kay kun matuod, kung mapamatud-an nga nagtukod gyud sila anang mga structures nga walay environmental compliance certificate, walay building permit, o nilapas sa Article 51 sa Water Code of the Philippines kanang 3-meter easement zone, o saka na sa mga direktang hinungdan sa grabing pagbaha. Ang nagkagamay nga agianan sa sapa pinaagi sa retaining wall, nagpataas sa risgo sa flash floods sa mga communities, no, o sa mga barangays, neighboring barangays diha sa Binaliw. Ang pagbag-o sa kalidad sa tubig, katong before pwede pa sila magkapanglaba, karon dili na, kay may baho na gyud og napugngan na, no, nagpakita nga adunay siltation na ay wastewater spill o na ba septic or construction waste nga ni dagayday diretso sa sapa mo naging ana na nga baho na o dili na siya tinaw. Ang pagpadayon aning construction atol sa mga atol atong holiday period, bisan pa man sa ilang saad nga ilan na nang hunungon, that shows na ilang gibaliwala ang mga regulations sa ato ang gobyerno o ilang gibaliwala ang mga reklamo sa mga affected residents. So before ta mag-commercial, atong iskutan gamay no, unsay mga, unsa kay posible nga buhaton sa local government, no? So kana ako nang gipang chat sa akong mga amiga kay lagi akong Facebook wa pa gyud siya maayo, so ako nang gi-text sa ako ang mga trusted people in government kung unsay angay buhaton. So na iniingon dapat ipagawas og magpagawas og stop work order, no? So kinahanglan ko, no, mopauswag dayon ang Office of the Building Official og official nga o enforceable nga stop work order, no, samtang wala pa ma-establish ang tanang permit. Pending sa ilahang pag-comply sa permits, dapat stop work order gidaw. Napoy niingon nga sa executive session, kinahanglang klaruhon kung kinsa sa Piccadilly Premier Land o ang Deka Homes o ang King Properties Developer ang naay legal o operational nga responsibilidad sa maong retainer wall o taytayan. Napo'y niingon usa nga kung mapamatud-an nga nakasupak sa water code o nagdalag peligro ang kanang mga structures, kinahanglang gub-on ang maong mga illegal structures o i-rehabilitate ang Binaliw River sa gastos sa nakalapas nga kumpanya. No, so kana, no, kana nga magalakang valid kaayo kay ang pagpanalipod sa kinaiyahan, ang ato ang protection sa atong environment and sa kinabuhi sa mga tao, kinabuhi sa mga residente, kinahanglan nga mag-una kaysa sa commercial nga kalambuan. Always gyud na mag-una ang welfare sa tao, welfare sa atong environment above sa ato ang commercial nga interest. No, so kana inigbalik nato, hisgutan nato mga related ani nga update, no, about sa Monterrazas, about sa kaning mga unsay angay buhaton sa mga technical committee, ko technical infrastructure committee kabahin aning mga illegal structures, no, human aning mubong pahinumdum.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, pabuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactoprofit, isang lactobacillus food supplement. Gawasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactoprofit araw-araw. Natural ang galing.
2: Paayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bonnie Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain na mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exercisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po natin ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng lactofapi, 30 ml, 3 times a day, bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
0: Mayong pagpamino pagbalik diri sa Chika ug Advocacia, oras na to karon alas 12:38. Na ini chat to diri, shout out ni Hakons. Yes, mayong pagpaminaw ni Ads Adarlo. No, nani siya sa Cebu City Hall. Og sa tanang mga naminaw diha sa Cebu City Hall, daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw. So ganina ato giskutan no ang about sa kaninga illegal structures diha sa Binaliw. So naputay related news kabahin sa Montirazas no kay gipabalik ra ba sa konseho ngadto sa Technical Infrastructure Committee ang report kabahin sa Montirazas de Cebu diha sa Barangay Guadalupe. Kana aron mapadayon ang duga nga technical inspection human ang utana ang mga konsehal sa recommendation nga tugutan nga mapadayon ang proyekto. So kana gi-question na sa mga konsehal na nganong gipapadayon pamanggid ang project no pending sa ilang technical inspection. So during the City Council's regular session last Tuesday, gihagit ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang assessment sa Technical Infrastructure Committee sa kapasidad sa detention ponds ug nanawagan sa mas klarong pagdeterminar no sa posibleng pagbaha tungod ani nga project. Ang TIC miingon nga ang ilang fact finding dili pa maoy katapusan nga magdetermine sa hinungdan sa pagbaha, epekto sa drainage o responsibilidad sa Montirazas. Girecommend sa TIC nga ipadayon ang kasamtangang project kanang current project karon sa Montirazas, girecommend sa Technical Infrastructure Committee nga ipadayon lang sa samtang ipadayon po sa developer ang flood mitigation measures. Niingon si Vice Mayor Osmeña nga ang detention ponds kinahanglan i-check pag-usab base sa grabing pag-uwan sama sa bagyong Ruping pag November 1990. So nakaramdam ko murag na mauning first bagyo nga nanakoy buot gamay no, nga grabe gyud ang kadaot nga gihatag sa Ruping diri sa Cebu. So daghang mga konsehal, apil na sila Konsehal Dave Tumulak, Konsehal Paul Labra, Konsehal Bebs Andales, nangutan na sab nganong girekomenda, nganong girecommend nga ang pagpadayon sa Monterrazas nga project, bisan giangkon sa report nga gikinahanglan pa ang duga nga technical investigation. So because of that, padayon gihapon nga nanawagan si Vice Mayor Tomas nga i-consider sa konseho ang pagpagawas og cease and desist order hangtod nga mahuman ang duga nga technical inspection sa kapasidad sa detention ponds og sa drainage system. So sa katapusan, mihimo og motion si Konsehal Mikel Rama nga ibalik ang report sa Technical Infrastructure Committee aron matubag ang tanang isyo, ang tanang mga pangutana nga gipanghisgutan og aron nga mas makakuha og klaro nga recommendation. Kay wa gyud kauyon ang council og ang ato ang Vice Mayor, no, si Vice Mayor Tommy sa maong recommendation sa Technical Infrastructure Committee. Usa ka na kadako og importante nga bahin sa pagduma sa syudad tungod kay nagsumpaki ang kaluwasan sa publiko, labi na batok sa baha og ang pagpadayon sa mga infrastructure o kalambuan. So sakto ang lakang ni Vice Mayor Tommy og sa mga og sa pipila ka mga konsehal nga siguruhon ang seguridad sa mga nagpuyo sa ubos nga bahin sa Barangay Guadalupe. Ang paggamit sa bagyong Ruping asukdanan, no, kanang baseline scenario, usa ka maayong lakang sa engineering mitigation tungod kay panahon sa pagbag-o sa klima, kaning gitawag na to climate change, dili na ta pwedeng magsalig sa ordinaryong pag-uwan lang. Lahi na gyud atong panahon karon. Kabatyag bitaw gitaan na, no? Lahi na gyud ang atong panahon karon. Ingon ana na ang mura na siyag babay gidugo ang ato ang environment na mag-usab-usab ang mood swings. In ana na ang atong climate change karon. Apan, naginay apan. Katungod po sa developer kanig itawag na itong due process. So on the other hand, niya ni siya, ang usa ka cease and desist order nagdala sab nag legal and economic effect sa developer. Kung walay ligong technical o legal nga basis sama sa concrete evidence nga ang kana nga project yun ang direktang hinungdan sa dakong hulga karon sa pagbaha, mamahimo ka nang mabali sa korte, no? Kung wala tay concrete nga evidence, pwede na makorte o maghatag o complication sa pamuhunan sa syudad, no? Kana, so pwede sad na, no? Naapod tay gitawag nga inconsistency sa Technical Infrastructure Committee report. Na ay dakong punto sila si Konsehal Dave Tumulak, Cons Paul Labra, Cons Bebs Andales, bugat ang contradiction sa maong report. Unsaon pag-recommend nga ipadayon ang project kung giangkon mismo sa kaning nag-recommend, kaning TIC, na wala pa mahuman ang ilang fact-finding o nagkinahanglan pa o dugang technical investigation. So, irony na ay inconsistency. So, kana dapat i-correct sa tana. No, sakto o husto ang action na gibuhat ni Councilor Mikel Rama. Ang pagpabalik sa report ngadto sa TIC, no, recommitment ang tawag, mauna ang labing maalamon nga desisyon sa konseho karon. Gihatagan ka na o higayon ang syudad nga makakuha o dili bitay, no? Kanang dili kuwang o dapat comprehensive good nga recommendation nga gisuportahan o data sa mga engineers. Kaya kita di man ta engineer. Ang engineer, ilang mag-inag-ispilahan. Sila good ang perfect people, no? Nga mo check ana, dapat muhatag gud sila og comprehensive recommendation dito sa council on what to do ani nga project. So kana ano, proactive mitigation while waiting. Sakto lang nga samtang gitun-an pa ang technical nga bahin, kinahanglan dili mohunong ang developer sa ilang flood mitigation pressures measures sama sa paglimpyo og pagpalapad sa detention ponds aron malikayan ang dinalian nga peligro sa mga kasilinganan nga barangay labi na kung panahon sa ating uwan. No, so kana karon nangutana na pud ko na ko gipagsendensad mga trusted people gihapon no unsa kay angay nga buhaton sa Technical Infrastructure Committee aron dili pirming ibalik sa konseho ang ilang report aug haron makahatag sila nato og comprehensive nga solusyon dita whatever. So nay niingon nga what about maghimo tag independent hydrogeological assessment? So kana nakugang ko ani nga suggestion. So akong gi-search no. O kaning mga bag-o sa atong panan-aw dapat mo search kita no. Kay para mapun-an atong kaalam. So kana kinahanglan di ay nga magdala og mga independent nga hydrologists og mga civil engineers na walay gidapigan aron masukod ang catchment capacity sa mga detention ponds batok sa extreme rainfall scenarios. So ang pasabot di ay kaning assessment dapat magikan sa mga kuan mga civil engineers, mga hydrologists nga walay gidapigan. Di mo dapig sa Monterrazas, di pud mo dapig sa syudad. Di mo dapig sa nang reklamo, di pud mo dapig sa mga developers. Kana di ay ang gipasibot, no? Independent hydrogeological assessment, no? Kana bitong mga kumpanya magkuha man na sila external audit, no? Meaning ang mo-audit gikan sa gawas nga dili related sa kumpanya. Maura pud ning suggestion karon nga magkinahanglan tag independent hydrogeological assessment, no? Sa mga naminaw nato karon diha sa TIC o sa Cebu City Government, pwede kayo nino nga suggestion. Naaputoy lain no na dapat klaruhon ko no ang timeline. Gihatagan ginunta ko no dapat ang TIC o deadline aron mahuman ang dugang nga inspection o dili magpabilin sa uncertainty ang syudad o ang developer. Naagid tay dapat gihatag the deadline for TIC to finalize everything para dili mabutang sa limbo, di mabutang sa uncertainty ang city government o ang developer sa Monterrazas. No, unya, naapot yun niingon nga public hearing o stakeholder kono nga consultation. Nga angay padunggon ang mga residente sa Guadalupe kay sila ang direktang naapektuhan sa baha aron masabtan ang ilang sitwasyon karon. No, so through that, masiguro sa konseho nga ang bisan unsang final decision parugman sa pagpadayon o ang paghatag baron sa cease and desist order, maski pag unsa ana ang final decision, naatay ligon nga scientific, technical ug legal nga basihan. Regardless kung unsay final decision, whether ipadayon na project or hatagan og cease and desist order. Okay? Sa mauka na no, so hinaot nga, sa sunod na itong report, sa sunod na itong update, makuha na nato ang sakto nga comprehensive recommendation gikan sa TIC. Kaya maghuwataan na, basin sa sunod nga session sa City Hall, no, mahisgutan na siya. Okay? So, lain na po nga topic ang kaning paghatag og ayuda para sa mga habal-habal drivers dito sa norte. Oh, dili, di ba ilabot sa Cebu City ha? Dito sa northern part sa Cebu. So niabot sa 1,592 ka mga habal-habal drivers sa northern Cebu ang nakadawat og 3,000 pesos nga financial assistance gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Cebu last Tuesday. So gipahibaw sa kagamhanan nga nikabat sa 4.8 million ang kinatibuk-ang gigahin para sa ilahang financial assistance sa mga habal-habal drivers sa lungsod sa Daan Bantayan ug Medellin. Kana agigtubag sa padayong pagsaka sa presyo sa lana sa nasod. No, congrats kaayo sa mga habal-habal drivers sa Daan Bantayan ug Medellin. Aside pa gyud sa financial assistance, financial nga ayuda nga ilang nadawat, nakadawat sab ang mga habal-habal drivers ang mga beneficiaries og tag na po kakilo nga bugas. Ubos pod ka na sa programa sa Kapitulyo nga bigay bigas para sa masa. Ah, ka-nice, no? Oh, huwata sa Cebu City, basinaapo di ay, no? So, base sa labing ulahi nga oil price adjustment nga gipatuman sa Department of Energy na ay laing hugna sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo effective until September 21. Char, as if bag-o pa ni nato nga naay laing hugna sa pagsaka. Sige na magsaka, nga muubos, perti po mubua. Inikubos, paspas po kayo mabalik og saka. Kara na nino. So, ang presyo sa gasolina ni saka og 5.68 pesos per liter sa diesel. 4.31 sa matag liter samtang sa diesel 5.68 no nya sa kerosene 4.62. So taas gyud siya, no? Taas gyud siya, uy. Labi na kumurog pud na source of income, di ba? Taas ba gyud. So ingon na mga otoridad nga mga trusted nato nga mga authorities, ang padayong pagsaka sa presyo sa lana nalambigit sa epekto sa nagpadayong krisis sa Middle East. Wa man tatay labot, dili ta physically appeal sa ilang gubat, pero dako kasyag effect nato diri sa Pilipinas. Lakip ang mga geopolitical conflict nga nakaapekto sa global oil supply o presyo. Kay mag-away sila dito. Dito masatamukuha ang oil, di ba? Supply of oil, global oil. Munang affected ang ato ang supply and presyo, no? Kana market price sa ato ang gas. So, usa kaning pagpanghatag sa Kapitulyo o financial assistance ka 3,000, apila ang 10 kilos rice, no? Usa nagka-practical o nice po siya nga lakang sa Kapitulyo. Dakong tabang ang 3,000 kisa may muhatag na itong 3,000 limpyo, di ba? O na po, kakilo, sus, malipay, gita makadawat og bugas. Bisan pa dagway nag-NFA, sus, mudawat gig ko, anak, kung ako'y taga-ano. Labi na ni sa ato ang mga kaigsoonang habal-habal drivers, labi na if ang habal-habal maoy ilang source of income para ihatag sa ilang pamilya. So, kana, ang swerte kayo ang daan bantayan nagbidilin. Hilabi na nga ang ilang matag-adlaw nga kita direktang naapektuhan tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa gasolina. But, kani ako adyo ni Happy, may ginira kong gibalik-balik. If we try to look at the bigger picture, mauni ang ato makita nga mga realidad. No, mga, unsa may mga realities ani. Ang financial nga ayuda, kanang financial assistance, no? Nagsilbi ng band-aid nga tabang while nagsaka ang presyo sa lana. No, for example, kanang pagpanghatag og ayuda kanang one time. So, kana siya, band-aid solution kana para nako. No, tungod kay ang pagsaka sa presyo, nagikan man na sa geopolitical conflict sa Middle East. Pasabot, why makatagna kung kanusa ka na mubalik sa normal situation. So, if dili siya mubalik, magsige taghatag og ayuda. Ingon ana, unya, mahutan tagkwartas Pilipinas, ane. No? Kung magpabiling taas ang gasolina, pugson ang mga driver nga mag-increase sa plitihan. Kung mahitabo ka na, dili na lang kay habal-habal drivers ang maapektuhan. Ang mga commuters o mga ordinaryong sugbuanon ang magpasan sa duga nga galastuhan. Maayo nga naapil ang mga habal-habal drivers, no, sa ayuda tungod kay kasagaran ra ba sa pundo gikan sa nasyonal nga kagamhanan gipahiningod lamang sa mga public nga mga sakyanan nga naay formal franchise, no, sama sa jeepney o bus. Kana mga naagi sila yung mga prangkisa ba. So, karon agi o ganang realization nato, no? Oh, sa sige na itong hiskot about anang ayuda. Aron mas long term. Ang ayan po siguro nga tunaan sa atong lokal nga kagamahanan,

og so di pud matag-an og hangtod kanusaang mag-angtos not only ang mga habal-habal drivers but also ang mga commuters and mga ordinaryong subuanon. Di ba? So kana tagaan nato og alternative nga livelihood ato ang mga habal-habal drivers. Nga kana on top na lang na no nga naa sila madawat nga kana financial assistance nga 3,000, 10 kilos bugas kay makapalipay baya pud na, no? Maka asal sa makapalipay makagaan sa ilang problema nga wa na say bugas. Amaya rabes na nakay. O kita as they get pliti, no? Ang walhabal. Kay wala pud sila taripa nga legal nga tariff, no? Tariff rate bitaw sa mga habal-habal drivers, no? So, kana mo na siya. Hopefully ang Cebu City naapot ay papanghatag para sa ato ang mga habal-habal drivers ug sa mga lain-laing na mga LGUs no atong tagaan o pagtagad ang ato ang mga habal-habal drivers and mga e-bike drivers, no? So ang last ato nga topic before tamo end sa kaning ato ang segment karon sa Chika o Advocacia maoning update sa of course so maghatag tag update para sa barangay and SK elections kay maulagi na wala pa may pirma. So mahimong maghatag og dugang panahon sa mga local leaders sa pagpatuman sa ilang mga programa ang kaning lima katuig nga termino. So kana supported na ni Cebu City Liga ng mga barangay president Franklin Ong. So kinahanglan sa kining ubanan og mas dakong accountability og masukod na mga resulta. Dili tungod kay magmaya ta. Yes, malipay gyud ang mga naglingkod karon. Yes, taman pa mi 2028. But ingon si President Franklin Ong, si nga dapat na ay mas dakong accountability ug dapat na agi makita nga resulta ang kaning paglugway sa atong term. So ingon si President Ong, ang iyang baruganan human giaprubahan sa Senado no nga uyon siya, but dapat na ay resulta nga makita para sa mga nang lingkod karon, labi na kay extended baya, no? But wala pa'y official announcement. Naghuwat paghihapon no nga mapirmahan ni Presidente Bongbong Marcos ang Senate Bill 2387. Matod pa ni President Ong, ang mas taas ka termino mahimong makatabang sa pagpadayon sa mga programa nga lisod humanon sudra sa mubo nga electoral cycle. Nuk na ay mga projects good and programs nga lisod humanon within the 3-year span. No, so kana apil na ni ana ang health, peace and order, disaster preparedness, youth development kana no kay nagkinahanglan man na og igong panahon para sa planning, implementation, completion of projects. No, so kana apa ningon ko si President Ong nga iyang giklaro nga ang mas taas ka termino dili na nagpasabot og dugang panahon sa pagpabilin sa katungdanan kundili kinahanglan sab nga adunay mas dakong responsibilidad, masukod nga performance, transparency og accountability ngadto sa mga katawhan. Mo report kita unsay nabuhat nako karong tuiga, ingon ana, no? So ingon siya nga bisan pa unsang pagpalangan sa eleksyon, kinahanglan na agi klarong legal nga basihan kay magsilbing sa interes sa publiko ug mosunod sa konstitusyon ug proseso sa paghimo ug balaod. Mauna ang COMELEC padayon gyud sa pagpangandam para sa November 2026 nga eleksyon. No, bisan pa man sa posibleng pagpostpone sa eleksyon no nga gi-consider sa Congress o sa Senate. Kay mauna, matod pa ni Attorney Francisco Pube, ang director sa COMELEC 7, nga padayon gyud ang ilang pagpangandam unless or until na ay bag-ong balaod nga mopahunong o mag-usab sa schedule sa eleksyon. September 28 ra ba no ang gikatakda nga pag-file sa Certificates of Candidacy. Kana siya, mao nang nangandam gigihapon ang COMELEC kay wala pa may napirmahan nga bag-ong balaod. Apil na sa ilahang preparations ang manpower
nga ilang i-deploy. Ang ilang i-deploy nga mga magtutudlo, kanyang mga teachers, i-train pabaya na. I-member ba yan na sila sa electoral boards, coordination sa Joint Security Council, o uban pang mga national agencies. Ang kanira bang Central Visayas na atay 2,000 kapin ka mga barangay, wherein 1-2 ana sa Cebu, 1-1 na sa Bohol. Inana kadaghan ang barangays diri sa Central Visayas, Cebu pa lang na o Bohol. Okay, so kanang mas maayo ingon sa Atty. Pobe makahimo dayon og desisyon ang Kongreso kung i-postpone ba ang eleksyon sa dili pa ang filing, which is September 28. Aron malikayan ang duga nga gasto og panahon sa mga kandidato sa pag-andam og pag-file sa ilahang COCs. O, labi na, ato na ibaw, ano, 8 billion na raba ang nagasto o na-disburse sa COMELEC para sa election preparations. Kana siya, so, kana nga, we are hoping, no, nga, naanag yoy, sana, kana nga, naanay final nga decision. Kani pirma na ba ang, kung ano, ang presidente kay uyon bud ko sa giingon na Attorney Pobe sa COMELEC no nga kinahanglan magdali jud ang Kongreso sa pag-decide. Kay kung intention jud sa Senate o sa Congress nga isibog ang election karong 2026 at tuna sa 2028, kinahanglan nila kining i-approve sa labing dali nga panahon aron dili na moabot sa COC filing period. Kay ang pagkalangan sa election naghatag kana og kalibog sa katawhan og sa mga election workers, no? So kana dakan ang dakan na mapiktuhan, no? So before tamo end na pod, agree pod ko sa giingon ni President Franklin Ong na kung patasaan ang termino, kinahanglan sab nga padak-an ang pwesto sa transparency, kinahanglan adunay klarong key performance indicators o kanang gitawag na itong sukdanan sa kung unsay mahimo o nahimo sa matag barangay o SK official. Aron masiguro nga dili lang usik-usik sa sweldo o oras ang gidugang sa termino sa mga opisyales sa barangay. Okay? O yun mo? O, bahala mo diha. Basta muna siya. So, because in general, ang 5 katuig na termino pwedeng makaayos sa barangay.

0: kay governance. So dako siya possibility no nga tuyok sa ato ang mga kasitiyuhan. Kay ako naging nanggichika din he. Kitang mga naa sa barangay, manggawas ta oy. Kita magsigiglingko diha sa atong opisina sa barangay. Kay wa man diha sa barangay hall ang problema. Manggawas ta kay naa sa kasitiyuhan ang problema. O kana magkolekta tag problema mo natong trabaho, di ba? Kana, no, may pagpaminaw Delinda Valdigueza nawahi makokons. Away problema ti kana patay daghang adlaw. Pero wa nagutay igong oras, no? Usa ra gyud ka oras ang gitagana nato diri sa chika og advokasya. Kato mga wala nato mabasa next time na lang pod. Labi na kani mga personal nga di-chat na kukaway. Ubay man mo, sunod na lang mong simana, okay? So, daghang kain salamat sa paghahinag oras kauban nako karong adlawa diri sa chika og advokasya. Daghang salamat sa nagtanaw og naminaw nato karong adlawang Huwebes. So, dili lang din hinatapos ang atong advokasya sa usa ka malambuon, limpyo og hapsay nga sugbo. Sugod palang kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Ingon si Jano Abelia, sakto madayon man o dili padayon ang serbisyo sa Team Andales. Daan yung panya ka na, oy. Daghang salamat sa paguban ka na mo karong adlawa. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala, bisan asa ka mo, muadto. Makita-kita tapag-usap pagbalik sunod si Mana, inig ka Lunes, hopefully. Okay na ang pamati ni Engineer Oscar Tabada, no, para mag-guest na to siya diri aron mahisgutan ang about sa Super El Nino. Sa ngalan na lang sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radio sa atong CEO o kanhi Third District Board Member nga si Engineer Gigi Sanchez o sa atong Vice President for Admin Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Station Manager Jun Carillo o sa akong Partner Technician Kinon Siniza. Kini si Kabantay Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpagkabana o kini ang chika o advokasya. Mayong hapon.
1: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Batong Paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan, manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit bata sa itong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye,
2: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Taburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap na makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga na tong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic. Ugba na ba? Sed Panyawan Capsule with garlic. Ginumaa ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.

0: grabe akong chest pain. Sakit po, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun po sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko, kay it happens to myself.
1: DTX 500! BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa Lolo Masyong Tiki-Tiki.

0: Ripong, butay na lang. Ngunit pahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong ripong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Pagkutuhawan, ya. Ilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, waswasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
2: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
4: Lactopuffy. Sa
2: Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

0: 90.1 BT Radio. Tadi loy sa Lichaman of Legend Bali Oga Liampo. Lagi na baybutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichan medog lichan belly og yempo. Tadaylo isa lichan medog lichan belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
2: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki Tiki.
5: Magsige man jud kag balik-balik sa tuang Lolomasyong Tiki Tiki sir, palit sir.
6: At siyempre naayo man jud akong anak. Tuo ang stand mo na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ining Lolomasyong Tiki Tiki kay mao gining himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamangkuran nga gisakitan siya sa tiyanan ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian diyo rin ang sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian diyo siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian diyo silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko diyan sa Ginoong nga naaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
5: Taga asa man ka sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay daghang salamat sir.
3: Thank you sir. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
8: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni gagong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
9: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
10: Kinsa siya, nanay!

0: Atot kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Ikopya-kopya na imo kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Lifecare Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Unsa may inyo ang nabantayan? Unsa ka epektibo ang paggamit aning Wonder Herbal Oil?
2: Ay ningakit kaayo kay kanay amo si ang gikambal sa ako ang tunok nga kanang natunok ko og lansang.
1: Natunok ag lansang?
2: Oo, dayon lumibag din ako gikambalan ato Wonder Oil.
1: Wonder Herbal Oil. Makawala sa ubo kung isagol sa kape. Sige, pangutot. Wala ang panuhot.
2: Oo, mawala din ang panuhot. Ngayon, nasa kung ba namin, inong niya o ganang ditagulad, yan yung bubos ang baba.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, nakatugab yung sida ko kayo.
1: So, inaana, kanindot ang Wonder Herbal Oil.
2: Oo, mawala din ako, kanindot din kayo sa gamiton. Salamat din kayo.
1: Oo, salamat. Kisa to, itong pangalan?
2: Maribel Orom, Makulaga, Labason, Kambuanga, Del Marcy.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Tibo ba ginagana ng Wonder Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Gamit ang Wonder Animal Vita. Ha? Uy, nagpalistinan. Pangitaan ng naay manufacture for RSB Lifecare Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawa o testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako si Clarita. Sabuero, Padayhan, taga Punta Silo, Mantikaw. Nag-testimony ko sa Animal Vita nga among gigamit karon sa among baboy nga sa tuhod o gagmay pa kay sila taloy sa Ginoo. Maayo kayo ilang pagkaon o maayo po ilang pagtubo. Pasalamat din taon sa Ginoo nga bisan tuhod nga na sila gitambate among mga baboy. Gikalibang among baboy pag-inom sa Animal Vita nga ulian din taon sila. Nga paspas na kayong mukaon, maas mangali ko nga mga maldito, maldita, mga laki magbayes, mga kuhan na tayo, kanang askil na kay buyag, taman sa makadungog aning Animal Vita, makakalit na sila, kay ligid sila magmahay, magamit sila, malipay sila sa ilang paggamit ba.
0: Kunana, kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Wonder ba na ba plus? Maipunis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Wonder ba na ba plus? Para sa galison og ihi, galison og bawas. Magamit ni. Wonder ba na ba ang plus? Ani kay Mangustin ba yan? Paminawa, o, testimonya na gamit sa produktong Wonder ba na ba plus?
4: Akitan ko mga ihi. Kina ako kidney stone. Lagi ko, ang piyokin ko kugod sa kong mga tambal ba.
1: Oo.
4: Karon, pag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, dalas sa pag-ihi na kung murag mga bato siguro to.
1: Mm-hmm. Nadalas siya. Pagtumanin mo sa Wonder ba na ba plus? Okay, salamat yun kaya sa Wonder Banaba Plus.
0: Ingon ana, kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Pagaray na ko akong bana si Winnie nga nasa Alicia. Nagpagaray ang asawa si Inday. Request kong song inaamin ko. Aray ko dris dinagat kang Romy Alwita. Tinida Rico, nagpagaray Inday sa Limbagat sa Dinagat. Aray ko dris ang Buanga City. Kusog kayo amo ang radio. Greet ko nalang Uncle Arnold Espurok Otson, New Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Permi na minaw sa mga gikan siyang pagumangkon nga si Love Idoliantis. Pag-aray! Greet ko lang ang mga solid listeners, si Ali and Kathy. Happy listening sa lahat ng listeners sa tanan. Request kong song kahit maputi na ang buhok ikang bulantoy. Minaw midris sa mahayahay, sano si Dinagat, si Inday sa Limbagat. Kaya, pa-shout out Durong Family from Jimenez, Misamis, Occidental. Greet ako mga Caraldi family from Camiguin, Bunbun, Katarman. Salamat na greet Sheila Mi Caraldi from New Zealand. Salamat kayo ni mo, Kuya Cards. Thank you so much. Vitron drops para sa mga bata nga bagong na tao. No? Mga bata nga bagong na tao, kanang taman sa 1-year-old. Ubitron drops ang atong gamiton. Para nga maing tulog. O niya, dili siging sakit-sakit. Siging kadalag hospital. Luoy po, no? Paimnay mo nga na kung Ubitron drops para ligo ng immune system. Maing matulog. O niya, may pong mututoy.
5: Ay, ako dahil si Lunes sa Lungkob. Diri sa North Mapang Rizal. Sa Body North, eh.
1: Ah, sulti ime, ma'am, kung unsa ka-epektibo ang Ubitron drops sa paggamit niya sa imuang bata.
5: Pagsugod na mo, ani, kanangigikan ka ng pagpanganak ginako, nagpalit din ni Vitron, kaya nakadungog lagi mo na inyo ang kuwan lagi, programa nga, nangtubling sa mga garay, mana, among gisulayan ni amo ang gamay, so, karon mga kadwa kadlaw, among gigamitan, din, pag human adto, nakatulog jud ang, tulog jud kay ang bata, din, di, pagpukaw na, di ang mga mata, dugay, kahing mata, din, nakuratan ko kay nga naman, yung bata nga, no, alam, hinuning mata na, pero magnaigo dugay kay sa kuan ba vitamins ko mapaepektibo jud ning kuan kining Vitron drops ana ana ko man lagi no kay nga tulgo na hinuon siya pasag din ana ning angay siya sa vitamins ana ko lagi atura ni iko na atura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinangka na timbang siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan then kusog bukay siya mututoy sir then kung nga, susbalik hindi yun yung Vitron, nindot yun siya ipikto yun.
0: Yung nana, kanindot ang Vitron drops. Vitron syrup, nindot po na eh, para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka, kay tulog, ganan tulog, ganan kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
6: Ay, ako si... Rowena Castro, taga Barangay 35. Pagayon di oro. Nakasuway ako aning Vitron syrup. Parang pa, inom na ko sa kong apo. Kaloy sa Ginoo. Nalambok. Tiga na ang iyang pagkaon.
1: Pilay, edad sa imong apo?
6: 7 years old, sir.
1: 7 years old. Okay.
6: Anya, okay, niwang man niya. Pagpainom na ko niya ng Vitron syrup. Tiga na ang iyang pagkaon. O ganiya. Kaloy sa Ginoo. Nalambok na tayo kong apo. Kuwani siya. Ako sa siyang... Paim nun daan sa Vitron syrup, ayan ako sa pakanon. Kay ko anam ni sa grido na. Di pa kay ginagaw, kay niwang lagi.
1: O niya?
6: Pagpainom na ko na sa Vitron syrup, nani, uyan niya kung apo kalin si Ginoo.
0: Sigo nana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para mo nis mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon, unya kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no, gamay kasikas. Kuan dayon, kininiyang mumata dayon, no, unya, di nakatulog og balik, kadlawong dako, pitok-pitok ang mata. Alas tres pa sa kadlawon, tuwag hinuktok na skilid sa... Kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Una agyo kay problema sa pagkatulog pati paita bigina. Mo nang kinahanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron tablet.
7: Juan Concheta Dadulo, taga Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental.
1: El Salvador City, Misamis Oriental.
7: Oo.
1: Unsa may atong na-experience sa paggamit sa Vitron tablet?
7: Ay, oo, okay ka. Ayaw man, yan ang biangay may doon ni tatay kay makatulog naman ni tarong.
1: Ni tatay?
7: Mm-mm. Makatulog na magtarong yun. Tapos, namayon po nung kumakaon na makaalas tas bugas yan eh.
1: Mm-hmm. O niya, bago pa ka nagamit, ana, ma'am?
7: Oo, ikatulog po biya ka. Ikaroon, ikaupat ka, adlaw pa ron.
1: Mm-hmm.
7: Mayaman ang kuan, mayaman ang resulta sa Vitron tablet. Salamat yun po sa Vitron tablet. Kaya, maayaw yun ang resulta.
0: Unana kadindot ang produkto nga Vitron tablet, no? Kaya pag-aray ko sa Balok, Tanggob City, sa Tabalba family from Abdin, Aslik, Gingwam, Sambuanga City. Shoutout lang ko sa akong partner, Ramina Ogyapon, siya ni mo siya, Junas Almurato from Siayan, Sambuanga del Norte. Kuya Gars, kanus amang ka mag-upin og istasyon rin sa Butuan? Hapit na. Hulat-hulat lang mo. Shoutout lang ako ang Iscrupulo family, Kalamba family, Francia family. Og Kaburatan family. Shout out po na ako ang duwa ka anak na silang Kent Adrian, O Kate Andrea, ilabi na sa akong pinalangga nga bana si Dinis Gapaminaw sa mga program, Kuya Carl, sulid ka ayumi. Gapaminaw sa mga program, gikan sa buntag antod, nagyod sa gabi. Kuya, salamat sa pagbasa. Rhea Andy, ay ni taga Aliusan. Ating Aliusan gani? Aliusan, North Cotabato mo siguro. Katong atong mga kaigsuunan nga na ay kanabitang problema sa Almoranas. Kanang Almoranas, daghan po ng mga problema ano eh, no? Kanang Almoranas, unya muhubag, unsa pa nang klaseng simptomas na, sorry ha, kay wa man puta nang sakita god, no? Kaloy sa Ginoo, wala ata na og wa ta nang andoy ana, no? Pero kun naa ka nang Almoranas, mugamit ka og Huander Hemo Aid. Mao nang imong gamiton ha. Kanang ato ang produkto nga Huander Hemo Aid. Mao nay gamiton imong nga produkto. Kay nindot mo na kanang ato ang produkto nga Himuin, nindot na may nang gamiton para sa dunay mga Almoranas, labi na kung gastart pa lang, pero kung medyo lala na, ayun lang po nag-isalig sa Wonder Himuin, pangitag doktor nga mo'y mo hatag ni mo pamaagi para maulian na. Pero kanang mga di pa kay grabe nga Almoranas ba, gamitin na og Wonder Himuin ha, o na'y makatabang anak. Unya, kung panalitan po, kanang taas kag blood pressure, no? Perminti lang ng gasaka ng imuhang dugo, mo spike o galit o taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akagoy. Mag-inom juga ng Huander Cardio Care. Pag-inom, mag-Huander Cardio Care. Basta kay high blaron ka. Para nga, diretso ginag-ubos ang imuhang blood pressure. Basta mo gamit kag Huander Cardio Care. Di ba? Naro magunagun. Unay pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Ay mo kalimot ha kay namatay produkto god nga Huander Herbal Coffee. Lami biyan na itong Huander Herbal Coffee. Indot siya. Oo, kay kanang atong Huander Herbal Coffee mangod, dili ka magpalpitate anak kay herbal man, unya di pun mutaas imong sugar kay stevia ang gigamit pagpatamis. Mutunaw biya nag mga bad cholesterol. Kanang ato ang Huander Herbal Coffee. Unang gididaan kag pangapi balhi na. Adto na ka sa Huander Herbal Coffee kay dili pud maghapdos imong kutukuto ana. Nindot ta kanang ato Huander Herbal Coffee. Gato pong ato mga kaigsuunan nga perminting expose sa init ug ulan, likay nga mahilantan, masubawan ug magsakit. O, mag-inom yung kag Huander C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Huander C+. O, dili mo na maunang mahinayak ng pugataman sa imong kinabuhi, pagpanrabaho, painit, paulan, paabog. Unya, dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo na ang ilang panultihon nga nagkarayon nga lawas ray puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, kinahanglan na kay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinahanglan, mugamit kita ang Huander C+. Namatay kapsul, ana. Namatay kapsul, para sa mga dagko, 3 siyang edad pataas, Huander C+ ang kapsul imnon. Naputay sirap. Kana mga bata nga duha ka tuig ang edad taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na tog Huander C+ nga sirap. Kanang imong anak nga gamay ra kayong nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan dayon, kuha nga nag vitamin C, paim na og Huander C+ nga sirap. Mao nay sekreto ana. Kuya, pwede greet BF ko dyan sa Tuburan, si MG. Hi, musta na mine? Ako ni nag-greet si Mary Jean Hermosa nga taga Basilan. Pwede imnon ang herbal coffee sa buros? Katuloy, pwede ra yun, pero ayaw lang. Pangita lang dito ka nang mainom ni mo nga parang yung pang buros yun. Ako mga silingan, tourist, kalumpang o merkado family, Stanhay City, Negros Oriental. Salamat, gikan ni Mila Tourist. Garay ko niya sa Upper Tipan, naga sa Buangas Sibugay. Pag-arayan na nako ang mga bata, musta na mutanan niya o labi na sa tanan nga naminaw ni mo karon. Kuya, nagpag-aray, it's me, Rinaldo Baguio from Musamis City, Misamis Occidental. Nagan salamat. Shout out sa Limon Bayran Asturias, labi na sa kong asawa nga si Sani, ang anak si Johan Denidol. Greet na ko ang pamilyang Bangkas o pamilyang Dalinia. Greet po din ako ang akong mga anak nga silang Zyron o Gia. Greetings from Bibi ng Sityo, Kilabo, kay Madsil Carmen. Narang akong anak o mga apo, silang Inday Puray, Junril Alparo, Ronnie Reynold o iyang Fabilio John Paul. Unlot o Ninel Alparado, Dia Subay City, from Mama Bibi Barira sa Magsusuno. Boy, no, atong hatagag pagtagad ng entry sa balak, pinada ni Dimitrio Iscabusa. Taga Purok 12, Sityo Maupa, Base Camp, Maramag, Bukidnon. Ang title siya balak na guluan, Ang Kinabuhi sa Tapasiro. Ako ning hatagag pagtagan. Ang kinabuhi sa mga tapasiro, yano og sayon ra nga trabaho. Kay wala may mga papilis nga gikinahanglan. Ang gamit lang namong mga tapasiro mao lamang ang ispading og lampas nga hait kaayo. Aron madali ang pagtapas og pagputol sa tubo. Pagsubo nga palandungon tungod kay ulan og init among sagubangon. Ang tuson og agwantahon kay aron kami makakwarta nga among ipalit bugas og sud-an. Para sa among pamahaw paniod tog panihapon. Usahay naataw-ataw ang pagkaon tungod kay kining trabaho adili sayon. Ilabi na gyud kanang magpas-an na si Payil sa tubo. Bugat og tag-as pagkaayo og maghiyak-hiyak pagyud ang damyo. Labi na kung magdungan pagsaka ang walo katao kay kami mga tapasiro, usanik ka grupo mga 16 katao. Pamila yung mahimo mo na lamang ang pag-agwantas trabaho isip tapasiro. Kami na lang walo ang magpadayon pagkarga tapas sa tubo tungod kay ang uban. Nang absent man o na mo tapas kay naglikay man silang bali o utang na kwarta. Bisod ta hapit na muabot ang adlaw sa badoting balansi na sa among agi o swildo, panang among suhol o swildo kulang nagibayad sa among utang. Nagkaingon ako sa akong kaugalingon, pastilan ning trabaho wa may sud nga kwarta ang akong bulsa. Igabot unya sa among balay, magyaw-yaw na pud ang akong asawa. Sa nakahukom na lang ko sa pag-undang ning trabaho ang karga tapas kay sukad pa sa una ang tugaron tapasiro lang gihapon. Wa gyud mo asinso, mao kini ang kinabuhi sa mga tapasiro, perminti lang zero. Yaw po ni balak ni Dimitrio Iscabusa na. Purok 12, Sityo Maupa, Base Camp Maramag, Bugidnon, ang kinabuhi sa Tapasiro. Sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa tudling sa mga garay. Katong atong mga kaigsuunan niya kung doon na mo'y mga balak na tinaguan ang tudling sa mga garay program. Paano ko kanang welcome yun kayo mo pagpadamog mga balak diri. Kaya ang atong first prize diri 3,000 ba ya? Ni atong second prize kay kinini ang 2,000 ni 100 prize o sa 1,000 no? Kaya hay nalang anam suwat raka. Kung anong dali naman po ning balak suwaton kay kinahanglan lang na kay hunahunaon nga topic ba? No? Nagkaw na unaon nga topic, panalitan karon ang imong topic is gibiyag uyab na nagmahay. Diha ka maghanday og mga storya. Sa gibiyag uyab niya nagmahay, then imo lang i-rhyme. Importante mo kung na-i-rhyme ba. Kaya para inig atos tumoy, matunong po din taon atong pagbasa. Kaya di po matunong pagbasa, maglisod din taon, Kodrig. Oh, maglisod, Kodrig, hiyad-hiyad dun saon pagbasa, imong balak nga, lisod kayo, iskrimaho, no? So, nakinanglan na to na, nga, plus target po na nga to ang, kuan, kinini ang, pagkahanay sa balak, kinanglan plus target kayo, no? Una yung pinaka-importante mga pinalanggang tigpamina. Dayon, daghan matag choices karon pagpadag balak. Kaniad to, andor kitag LBC, GRS, o diba ka, GNT. Kanalang daan, tulong na naka choices. Pwede ka magpadag balak, pinagi sa SWAT. Imura man ang i-address sa RSV building, Purok Uno, Barangay San Jose, Malay-Malay City. Ano, maabot mo na din eh. Basta kay RSV building, imo ibutang. At bang sa Wilcon Depo raman sa Purok Uno, San Jose, Malay-Malay City. Ano, amo nang hatagag pagtagan imong balak. Pero kung gusto kag direct, pwede po kang wanto ka sa messenger. Naman tay kanang ano sa mana? Wonderman Cardo ba na? O diha sa RSV Broadcasting. RSV Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka diha. No, pwede po ka nga diha nimo ipadala ang imong entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Ano lang, wala mga choices ninyo. Anto na koy? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawan.
1: May pagpaminaw! Visayas ug Mindanao!
2: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Nang mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Inugan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for a 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Oh, maayong hapon. Welcome to Airwaves Bulletin on BT Radio. Ano mong kanya? DJ Rans. Lain na, bitaw si DJ Rans. Manas ko katubangan. Mag-cute kayo. So, another episode dito sa itong programa Airwaves Bulletin on BT Radio. Welcome. This is Thursday na takaron. Today is Thursday, September 24. Dali, ano? So, 1 week to go in October na ta. In fact, next Thursday is already October 1. So, you're still with me, Sir Yogi Mendoza. Agato ning ubani ko ni in the next 30 minutes kinatay special guest karon. Of course, ato gyapong i-follow no ang ato ang Facebook page diri sa ato ang 98.1 FM kay naglive man tangad to. So nata sa ato ang Facebook page no. So you are kanang okay, makita na to dito na makita mo ninyo so na atay guest dito nga gwapo kayo. Ah, idol. So, good afternoon again sa itong mga suking tikami now sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Labi na katong mga first year o mga students na to. Dere, even katong dili mga students. Kaya special ato ang edition of episode na to karong adlaw. Kaya ang katubitaw, if na hinomdo mo, 2 weeks ago, man siguro ito nung na balita. Dili lang sa ato a city tuburan, kung dili tibuok Cebu, tibuok Pilipinas, nga we got na second highest nga rank sa Registered Electrical Engineering Licensure Examination o kanang REELE. So ano ya karon sa ato ang kauban nato dire. So live ta sa Facebook page nato, kauban nato dire sa ato ang istasyonan sa BT Radio 98.1 FM. Si so, nakalimot na sad ko. Si Jeff Dale, Jeff Kepler Teves. Okay, gikan sa the pride of Barangay Bagasawi. Good afternoon, engineer. Anak na dyan, no? So, sa una, estudyante pa. Karon, good afternoon, engineer. Sa may mas angga ni mo, eh. Kepler. So, Kepler, kuwan mo nung Kepler, di ba? No? Mas mga, kanang mga heavenly bodies. No, scientist, ano na siya? Kanang, astronomist, no? Astronomer, no? So, kanang, mo manay kasagaran kana mga planeta exoplanets mo mga Kepler man dai ni so diya kay kuha so kaya ay dula. So again, welcome. So naa siya dari karon, of course ato siyang ginvitar dari sa Airwaves Bulletin on BT Radio kay para man ato no makahatag tag inspirasyon sa ato ang mga listeners labi na katong mga estudyante mo padulong pagka college o dili man katong mga nasa college nga ma-inspired lang gihapon sa iyang kaagi o sa iyang naabot karon. So welcome engineer at Kepler. Nya nakay basig nakay mga shout out mo no? Before tamo start may nang maka greet kadaan sa imong mga fans.
7: Shout out sa Elbert di bang Pugon. Ana sa ate.
6: Ah okay, so nganong ang imong ate wa man gi-appel. Ah okay, so may pagpaminaw nimo diha. So imo ding mga boyfriend, niya bag girlfriends ug mga friends dito nimo kanon. Igreed. Ana gis kay la pa. So good afternoon again. So ano ta karon dere? So sugdan dayo nato. Kana how does it feel pagka pagkabasa jud dai nimo unsa may tayseryahi ko namin unsa may kaagi nimo ato
7: actually sir pa gawa sa result sa board exam kay one jud ko nutan na ato kana di ko ba ko sir
6: kana sa kita ni gawas
7: 14
6: September 14 so Lunes
7: oh Lunes sir.
6: Oh Lunes unsa man tong orasa nga murag ni gawas
7: sir 8 on top din
6: sa buntag
7: hapon, ay,
6: sa gabi. Sa gabi, okay. Murag nakabantay ko, pagkabuntag ato, nag-share-share pa sila si Engineer Otida, na kanang mga, sana, hapit na ang pag mugawas na jud kuno ba. So sige balik ta unsa may imong narrate ko no unsa imong nagian atong adlaw.
7: Pangto sir kanang photo ang minat sa mong ating usaha. Sa kalita na sa result kay gabi na kulba na kay ko ato.
6: No kulba jud kulba.
7: Kulba ko sir kay sa kong part sir kay tawo ko yung ratio sir ta burik sam sir ba.
6: Ah okay yeah, automatic yeah. Man na dili na ko
7: ano. Burik ko sir na basi
6: oh, dili ma-counted, mag-ma, unsay tawag ana,
7: void ba na?
6: Void, oh yeah, ma-void ang imuhang tanan jud.
7: No? Kanik full boy ko to sir niya.
6: So, for the pila na kadlaw, 3 days gikan sa pagkaan na release.
7: Kon sa dili mo sir pa-counter.
6: Di ba usually 3 days man na?
7: No? 7 days sir.
6: So 7 usa ka semana sus paita
7: nag delay man to
6: result. Nagkwinta-kwinta ka sa usa ka semana nga nagwi na void, wa sigdi ma-counted, no? Unya da yon unsa naman to?
7: Modo kanang natimingan dito sir kay akong iyaan na to kay nasa gisog mo na ko nga pa-order sa Shopee daw. Modo nag-order ko Shopee.
6: Wala yung choice, mabasahan dyan.
7: Bili ko sir, nabagta sa kung huna ng sir ba kay.
6: Ah, okay.
7: Kanang nag-call mo ko sa Shopee. Modo pag ibong lang ko, akong ate nga usa kay iya lang gitawag na iyong gitabawa, tapto daw ko ana.
6: No? Moto. Ya, unsa may imong gibati atong pagkadungog?
7: Ah, di pa yung kisaray niya. Okay, mayo-mayo na-expect sir bagay. Listen na yung...
6: Kami kayo nag-expect man me. So, gipaabot ko ka na magduha ka tuig para kuhan. So, sige, balik tan. Yan, unsa man to?
7: Moto. Grabe, moto, nakalayat-layat sir.
6: No? Okay. Asa naman ka ito pagkakuhan mo? Diri na, sa tuburan.
7: Oh, na lang, tuburan sir. Yeah. Moto, nagkatapok niya ito kay kanang doon yung paggawa sa resort, diba? Nagawa sa mong kaliwat. Moto, gabi-gipay ka nito, sir.
6: Oo.
7: Okay. Ako personally, sir, wadyo ko na-expect ato rin.
6: Oo ba?
7: Okay, isang di kayong exam, sir.
6: No? Kung taas na lagi kayo, gamay na lang pila naman. Pila na lang ka additional points ato nga ma-appel ka sa top 1. Mga pila na kay kuan ato, no?
7: 0.25
6: mo lagi, so i-translate na into pila ka items ka ha ba, no? Sayang bro, walay regrets, walay
7: walay regrets ni sir kay our expectation na to kay hindi na mapasar or kung matap man ko kay nara sa
6: bonus na lang
7: lower nga place sir ba kaya sa madali top 9 top 10 na lang mato pag
6: unya, what about sa imuhang pagkahuman ay pagkabuntag, unsa naman sa Facebook, social media, unsa may imuhang mga na experience with ang mga nadud siguro manawag or chat or unsa naman?
7: On pag concert pag gusto nila to kay ay nga, to ako mismo yung tawag siya ng papa.
6: Ah okay.
7: So, tawagan ng papa to.
6: Asa man imong papa to?
7: Nasa bukid siya sa Teligre.
6: Teligre. Yeah, may kayo na, signal rin ito, no?
7: Ang hinay ka, sir.
6: No?
7: Yeah, moto. Sa among mga mentors, sila Sir Wade. Ito, tayo Sir Wade, yun, sir. Sila, mga mentor na magdali sa Youtuberan. Sir Gabuya. Sir Alpida. Sa tanan niya, sir.
6: No? Oh, of course, eh, kay na kuan biya miya to, no? So, paggawas niya dayon, buto. So, wajud ang-ang. Well, jud yang ang, no? So, muna siya, guys. So, take us through the experience. Nga nung, kay nakibaw man ta nga, dili ka graduate last year, but the other year pa, no? Sakto ba?
7: Yes, sir, pa, no.
6: 25. Oh, so last year, day.
7: Last year.
6: Di ba, abin ako, duha ka kuan nga wala ka matake. Usa, ni-skip ka, sakto ba?
7: Oh, sir, pa, April. April.
6: Ah, okay. Duha ka, duha raman na sa katuig, no?
7: Yes, sir.
6: So, instead nga, April unta, wala ka ato. Nga, sa may hinungdan ato?
7: Ang paano yun sir kay
6: ang review center
7: kanang 40 pa mo dali sir sa dali ko sa tuburan kaya hindi na dyan ko nila sir wave pa sa una kaya ubos siguro pati ko daw kaya ubos na sa una ang board exam sa mga
6: okay.
7: Moto mo dyan ay advice sila sa una dyan sila
6: para ubus, sa mga sakto yung preparasyon
7: para pang top din na paano yun sir no? Preparation
6: bitaw no kay gumgikan sa graduation ya, take na yung kasi November ba na no? Ay sumurag gamay pakaayo jud ang kuan ang oras to prepare murag gikan ka cloud 9 from the graduation ano gamay ra ang window no So, unsa man, kumusta ang imuhang experience after sa nag-review? Unsa may mga highs and lows, so to speak?
7: Sa kwan, sir, sa pag-review na kwan, so, pa kwan, kinsugod mo ng review to kay pa November. November, yeah, preparation na to. November to April, kay preparation para April. Mo to, nag-review pa, review na to siya, kay, siyempre, resources, karang kwarta niya gamiton.
6: Okay.
7: Mo to, akong nag-decide ko to, sir, na mag-kwan na to.
6: Niya, okay, pamuhatag sa DOST o stipend. Madelay, ang di ba naman may graduation, kuan pa na, kanang, sa itawag ani, laba, kanang, naibook allowance, ano mo na, di ba? No? So, yeah, send down sa lang.
7: Moto, nakoy tinigo mo to, sir, sa ako sa mga stipend sa DOST.
6: Oh.
7: Yeah, akong gitarota ng bayo, kay, moro mo siya, gili kaigo, kung mag-boarding ko to, sir, ba? Moto, nakadecide ko to, nga,
6: mag-ulian?
7: Mag-karang online, niya mo, antor ko rito.
6: Ah, online ang review?
7: Oh, okay. Mag-antor ko sa bulik sa review center, kung exam.
6: Oh, okay. So, mura dyan siya, o, semi nga nag-review ka nga mura siya dang sa tawag ano yung mura dang self-review okay naraman dari wak manjud ka nga to pero ang online mura ba siya interactive gihapon mura nga yung nag-discuss
7: nga oh,
6: ah, okay ra no kay nakabalo ko anang especially ato na yung mga viewers ang listeners na to no si Engineer Kepler there is also a DOST scholar junior magkano junior na sulod dili din ka tong
7: JLST.
6: So namang gunay programa ang DOST scholarship mo nang gitawag nila og kanang SEI no SEI sa ganina Science Education Institute o mamana sila DOST SEI unya naana sila kung mo take ka og exam ana nya kani sila kay junior man siya so meaning pagka third year na siya na scholar wala siya naka wala pa siya atong first year og second year. Unya at least no naana ang kuan na akay stipend nga mapabot kay murag na 8,000 per month naman siguro na no kay sa una 7,000 man na siya. So moto iyang kaagi nga ang iyang mga stipend gikan sa DOST nya di ra ba na ingon nga binuwan maabot jud no matingom-tingom pero nga oh. So inana at least man naana jud siya na nagamit nga panggasto unya so kana no nagamit niya siyang pag-review unya dayon na unsa naman to pag after sa pila ka buwan nga review mo ra jud gyapon taas-taas ba ang November to September
7: mo to pag concert pag padong na review for September ra jud mo isa na jud kay 1 month before sa break sa kay nagkuha na dito nag-boarding na dito sa akong
6: ah okay bitaw no kanang puspusa na ang pag kuha na jud kanang padong kram naman siguro. No.
7: Kami ko ang kauban to sila kan shout out din ko an engineer Kenneth Silio engineer no. James Paganas.
6: Oh, kanang mga dere mga classmate ano mo?
7: Oh, mga kauban ng boarding sir.
6: Dito. Oh.
7: Yeah, mo to sir pag kana ato na padong nag boarding namin dito. Kami sa challenges kay una na mo na boarding house kay kanang so okay sir ba niya?
6: Oo. So dili jud ka focus.
7: Dili kanang okay lang sir pero for example, buntag na sir. Ngit-ngit di po kayo.
6: So di mo kamata?
7: Hindi, oh, di kamata yun sir. Yung mo to, ang sige mo to ang nangasahay, magkuhan, yung mo to, kamata na, malas G's na,
6: no.
7: Anna. Yung mo to, pagkuhan na to, nabalhin mo na to sa boarding, nabalhin mo na to boarding house na, dito na sa door gapon, yung mo to, magkakuhan na gapon, makapokus na gapon.
6: No, maayon. Sige. Break sa takadiyot ha kay murag nindot kay paminaw no so maka-inspire kay ako na minaw ko diri ba nga kanabang di jud lalim nya mura no he makes it look so easy bitaw nga no top 2 ano pero wala kibaw sa ilang giagian no so but anyway mo balik sa ta ato ang Airwaves Bulletin Radio after these few reminders kay atong oras karon diri sa ato ang istasyonan, of course, sa Philippine Standard Time na to. Kaya alas 2:16 na sa kahunon. So, ayaw sa magbalik. Oh, ayaw sa magbalik. Ayaw sa magpahamwa. Minaw, tagbalik. Dari kanindot kayo itong discussion. So, magbalik ang Airwaves Bulletin on BT Radio after these few reminders coming from our friend.
2: VTron.
8: Subok na!
9: Ang madami sa Tipton, kuya, kung gagaw si Dono tungkol sa anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may pagpalitan namin yung Tipton, no, kay dagukuno kayo nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang, kuya, nakatarong nga sir baklay kay kasiyang-kiyang mong kutya ito. Pagkain naman niya sa Tipton, gana na kayo ang tulog. Di na siya magmatamata.
8: Tipton Syrup Multivitamins Plus Iron.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
11: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
12: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
13: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
12: Base mayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
13: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
12: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
13: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
11: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: No one ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
14: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
14: adunay powerful extracts,
8: no phytochemicals,
14: ug antioxidants,
8: nga gikan sa palaya,
14: ug desugared sugar cane,
8: mga organic compounds,
14: nga effective
8: batok sa sakit nga diabetes.
14: DTX 500
8: sa mga
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
16: Uy, ipahulay lang sa landong hoy, kaya ako lang sa'yo maghita og pamaagi. Ina lang sa niyo, basig makatabang ni Nimo.
15: Unsa man ni Day?
16: Nerveflex capsule. Nadungog kumaguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa bang kaayo? Nagpuka na malagi ka kahoy.
15: Maglungago kay mo trabaho pa ko. Nindutagod atong yung ipainom na ako gabi, Day. Unsa to, Day? Nerveflex capsule.
16: Aliya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligon o pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay na paminaw.
17: Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
18: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
21: Kugihan ba?
0: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
21: Kargado!
0: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
22: Kargado!
0: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
21: Kargado!
0: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
20: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Oh, boy!

ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong problema. Pati na ko ang ginhawa, afford pa. Unang, pag may rakap na put mo.

0: Plus Balat sa Upat!
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Retinol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Takna sa BT Radio, alas 2.23 na sa kapunan. Balik gihapon tayo sa itong programa, Airwaves Bulletin on BT Radio with, of course, ang ato ang top notcher number 2, of course, sa electrical engineering licensure examination, si Engineer Kepler Teves, gikan sa The Pride of Bagasawi, Tuboran, Cebu. Okay. So, Engineer Kepler, so atong giskutan ka ganina, ang katong imong experience no, sa imong pag-review, nga nibalhin pa o boarding house, kay medyo challenging yun bitaw nang kilabi ng kita gikan probinsya, no? Ingon ana. Pero, sa kanabang during the review ba ninyo, Engineer kanabang mo kana jud hayag na jud dito nga murag dagko kag scores mga inana
4: sa review center na mo ato to sir kay kano kanang ako score ato kay okay sa jud
3: yeah, unsa man ang okay di masin bang yang okay ni mo kay napot dito sa top jud naa jud sa top
4: pang top ni sir kay
3: okay di ba
4: ang mentor na mo dito sa among review center kay ana jud siya nga ang aim yun niya ay ang yung ganahan na kwan ba kay aim kay ang mistake dapat kang less than 10 nandiyan
3: no grabe ya of the pila na siya ka items di ay
4: kasi nga 10 items less than 10 items sir ba
3: no I mean ang total nga sa board sa exam din siya ba
4: sa 100 sir every subject
3: 100. So pila man naka subjects tanan ang sako
4: tulo sir
3: tulo so 300 o gimong na lang 300 jud so 10 kada subject or 10 ra jud
4: 10 taga less than 10 taga subject sir.
3: No kay 90 good copy 94 bato imong rating no. So no grabe ha. So ingon ana ka kuyaw niya. Kuan ba puro na siya terms. Sa asa man ang masayon tan-aw nimo ang terms asa man ka ingon ka nga uy lisod man ni dapita pag exam actual na jud.
4: Pag actual exam ni sir especially sa mathematics kay. Lisod jud ang paano ang terms.
3: No, mo bitaw no.
4: Kay ang terms na nang kuhang sa break exam kay karang mga alien sir ba? Wala takin bawa sa dapit.
3: Wala para sugat eh, kaayo.
4: Wala din sugatan. Ang solving, lagi, may mga...
3: Dali ra, kay at least daghan ng mga formula na ma kuan na dyan mo, ma-derive, mag-uban pa, no? Pero ang terms dyan, bitaw, musan ako na kuan feedback sa uban pa ba nga? Ang terms dyan daw, kay daghang mga karun pakasugat, kinang mga ingan na. No? So, sige, so grabe ang preparation but you are already expected nga mo top no kay kanang murag makita na sa jud siguro ka sa kuan sa inyong review master sa pana siya sige so istoryahe ko na mi ani about sa imuhang future plans na karon nga ganap na ka nga lisensyado na nga engineer
4: actually sir kay sa the stay na mo kay na may return of service kay kuan ko nga scholar 10618
3: mag-una siya, no?
4: Si sa una no? Concept, all ticket 612, narana na concept niya ang return of service na sir, kay ma-pitch man sa senior high.
3: No?
4: Niya, moto sa akong plano ron kay no, mag-guwat na ako sa appointment guro niya. Ako na lang i-home na ng fan sa return of service niya. After ana, basi
3: kataon
4: na sa field.
3: Kataon, okay. Nindot man dyan ng sayang kaayong imuhang education o imong naabot kung dili jud nato ma-practice ang profession no so ana man siya so siya being a DOST scholar na man jud la required man sila nga mo return service usually og pila ka katuig nga na scholar mo man na siya no so maupod na ang imong pila ka tuig niya di ra man na pwede mo abroad no dayon kay dapat mo gani no gi-ikuan may na sila nga scholar sila sa DOST to promote mga good science and technology diri sa atoa. So mao na nga dili in fact gani no ang inyohang kurso pili ra jud na kana mga priority nga mga program sa DOST. So kanang mo ni engineering is usa na siya mga computer programming ningan ana so kung og dili ka ana mo return service nga dili ana nga aligned ana so dili jud na siya i-honor sa DOST niya kana di ka pwede mo abroad no until ma-satisfy na to ang imuhang katong imuhang return service nga period. Okay. So after that unsa man ang naay kay mga na-experience na karon nga mga interviews gikan sa kanang dili lang sa Tuboran no. Kay kita Tuboran naman ang ato karon naa ta kana karon diri but from other mga journalism outlets ka na bay

0: nakakuan ni contact sa imuha or na nangayo og ganang inana no opinion imuhang mga experiences
1: sa concert kay ako sir gimo giwaon jud ko sir moto sa interview na nakuan na to kay sa kuan na dito sa CDN
0: sa CDN sa Cebu Daily News
1: oh sir kay namo tong chat tong classmate kuan mo trabaho ko sa CDN
0: ah okay
1: moto ato ra akong nakuan sir
0: pero wala jud like kay pareha ano nga radio nga live ang pag-interview kuan lang ba so gi-publish lang no so karon unsa man imong na feel nga inana na how do you see the world man o kanang mga makita sa imo kay ila sa imo ha unsa man ang nausab na og naa ba
1: so kondre kanang sa kojo ko sa ban sir ba kanang overwhelming kay na fan ba kay ka to kanina ina kami to kanina kay na mga may na picture nga mga
0: yate sana all day so na instant celebrity dre sa CTO no.
1: Okay, baguhan sa sir kay ako, ilumom dyan ko sir.
0: No.
1: Ako na pa high school na kwan ba dito. Dyan ko kwan sa socialize dito. Karon, mag-practice ako ro kay.
0: Oo, oo, oo. Hindi ako mag-maestro na naman kapuhon. No, unya, what about, share na lang nato no? Unsa may mga incentives na amon dyan, no? Kay, top good, no? Ka, sa Osaka, sa pila mo kabuk, 3,000 mo kabuok ni Tik. No, so, sobra 3,000, tibuok Pilipinas. Number 2 ka, imagine na, no? Manta itong ganag sa'yo na nga exam. So, kung sa may mga nahibawaan ni mo nga incentives ka nga madawat ni mo?
1: Sa katong mukhaan, sir, kay, sa CTO, sir, kay mukhaan ito, kay nandos na palisi nila daw.
0: Oh, palisi man na, oh, bal- kuhaan man dyan na. Naman dyan na siya. So, sa CTO, mga pila may itong expect, anak. Kay ang pagpangay, manamon din go-go snack.
1: Sa kanto sir 180 man tong gipost.
0: Okay, so lima na ma, dapat no may makuanta ang gipost sa CTO, polisiya no masud kang tanan ba na orang to ra jud.
1: Depende sa rank sir rank.
0: No. So rank to makadawat siya og 180,000 sakto okay. Pesos. Agoy. Go paldo na go. So being the number 2 nga ranked nga electrical engineer karon nga kuan he will receive from CTO alone 180,000 unya ang sa pamaylain nga manibaw ani mo
1: CTO sir
0: IGO. Oh, pero ayun basig kuan ta basig to listen on tani bitaw dili sad no but sa LGU na ana kay ngano no ako lang i-share lang na pud nako nimo da pagka gawas din atong result sa LGU sa inyohang board exam ako din gi forward gi chat nako si Mayor CD Jamante no nga Mayor kanang naana pud tay top notcher nga taga Tuburan kay pag last baya kato si kinsa ganito
1: si Mark sir
0: okay taga Toledo man to no di ba so karon kay taga Tuburan man ni Mayor ana ang ingnan sa sir na naman tay ingnan siya nga ako ra ta to nga ma-share ka sa Facebook page jud sa LGU nato in fact ma-share man jud ayon ka but ang ako og wako kibaw ingon ni Mayor sir na natay bagong ordinance ana nga to give pod nga cash incentive pod usually adto man ang inigdaing fiesta no kanang i-honor na to ang mga top notchers mga bagong professionals unya I don't know kung unsay kan basta ingon siya nga ana pod ang LGU so ngunay usap pod sa imong paabuton no so I think wala naman tayo oras dali sa Aeroids Bulletin on BT Radio Engineer. So, salamat kayo sa pumapag-aniya.
1: Thank you, sir.
0: Onya, ayun na pag-wow-wow kay, kay kanang dili, no? Imagino nimo sa tibuok Pilipinas, number 2. So, dako kay na tong garbo, dako kay na to nga pride, o kanang, kana, dungog, dali sa City of Tuburan. Dili lang, no, nagdanlad yung ka o dungog. O garbo namong tanan no so congratulations again og daghang salamat last nimo mga bisig na pa kay nakalimtan before we go nga mga ipang-greet diha
1: greet sa akong papa si Rondo Tibis kasi namin na ron
0: ay father kaya na yun di man kompleto yung mga ipang-greet yung mga usa-usa ang mga iksoon wala gi-appeal ang banner sige so thank you kay engineer no
1: you,
0: so sige wala na tayong oras din sa Airwaves Bulletin on BT Radio mabalik na lang ang atong programa tomorrow gihapon from 2 to 2.30 in the afternoon sa ngalan si Kinatibuk ang Puwersa sa City Tuburan Campus headed by Campus Director Dr. Maria Carla Bakita ato ang College Assistant Campus Director and Dean of Student Affairs Office si As Services Office, si Dr. Marilyn G. Toralba atong Dean of Instruction, si Dr. Rowena Abakita. Of course, ang ato ang mga nagkalain-lain nga deans and chairman and faculty sa mga atong departments. Congratulations na ibalik sa College of Engineering. Sir Audin, nga napameron sa in the middle of aakop sa atong BSME program. Of course, sa Electrical Engineering Department, sila si Engineer Andrew, sila si Engineer Otida, o guban pa mga part-time, sila, kinsa ba ganila yun, diba? Si Engineer Pantilgan, Malakaste. No? O katong uban po sa una, Sir JL, sila si Sir Engineer Rosero, nakamot pa Engineer Rosero na yun, wala na.
1: Nakamot siya.
0: No? So, katong, o katong uban, sila si Engineer Bibiloni, so, mamani ato ang mga kaubanan sa una, so, Bibiloni, wala na.
1: Kamot siya.
0: Ah, naagyapon, no? So, mamani sila, no? So, Engineer Fernando Mangubat, ang atong station manager, of course, Engineer Naomi Bahaw, DJ Ranz, dire gihapon, and this is our Yogi Mendoza. Until tomorrow, Arabs Bulletin on BC Radio. Stay safe, everyone. God bless and bye-bye. 98.1
2: BC Radio. Og ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
3: Ang nagsige man jud ka balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
4: At siyempre, naayaw mo jud akong anak. To, ang stando anak ko kaabo. Muna, misalig jud ko yun yung Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako kaya testimony karon di siya. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos siya pagsulta, naulian siya yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian siya siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian siya silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka, sir?
4: Taga-Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daghang salamat, sir.
4: Thank you, salamat, sir.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang pagpuproblema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Seth Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing hospital ida at nalugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tamangan.
11: Ang akong pangitan na sa dagat yung ganun ay mutong natulugan ko na bikin. Namo to nga, ibabaw may yung immune system, tinagos ko ginhawa. Salamat kay na itong Seth Cogon. Igamit itong instrumentos ginoong kung nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punagitan bukod sa tungaw.
10: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Said Cogon Herbal Capsule.
9: Living Testimonies.

0: kapanyawan, new normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga duna kita insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulumanon nga magahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal o alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang gamiton. O sa katulumanong makatabang ka na to aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas, bisan pag-aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products gamiton. O karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw. Welcome, welcome sa itong pagpanaguban. Ano yan po si Mr. Panyawan alang sa tuwang tulumanan ko sa maayong panglawas. Hatulog ka natin sa maayong kabubutong sa SED Marketing. At tingang maog, tingang po na po sa tuwang premyado inilaog sa mga bantugan ng mga produktong herbal nga ginapalit na karon sa itong mga gaysunan nga kanang adunay mga problema sa panglawas. Kabalo makahigalag ka Panyawan nga kining Panyawan products nga ginama sa SED Marketing. Mao na kining mga gaysunan ng katong dugay na nga adunay na sa atuang mga pharmacy, no? Dugay na kainin nga atong mga product gikan pa kaniyadtong 2008 mga kaisunan. Rabi din yung pinagi sa taas na itong kasilatian. Diha ay gina ito makita mga kaisunan nga pila na gin ka libo ka mga Pilipino mga kaisunan na tabangan sa atuang produktong herbal. Mao ka nag kamo nga nagkalingaw karon og paminaw, pakusgi ka ng inyong radyo gumikan kay adlaw-adlaw, maghahatag kami kaninyo og mga dugang kahibalo og kaalam batok sa mga nagkadaiyang mga problemang panglawa karon nga angayan natong taga ang pagdaga dila binakaron mga panahon na mga kaisunan nga naanata karon sa ato ang ginatawag nga new normal, no? Diin mga kaisunan dili na kita pwedeng maggawas-gawas sa pamataka ug dilin usab kita angayan nga mugawas kung wala kita face mask ug kung mugawas manggali kita mga igala ka Panyawan ato yung i-observe kining ginatawag nato nga social distancing. Kay importante gayud kayo mga kaisunan nga mahilikay nato ang atong kaugalingon batok sa mga bisan unsang matang sa mga problemang panglawas ug karon mga kaisunan katong gina-invite ang mga katawhan nga i-prevent yun ha nga magsigig hiccup sa atong mga nawong. Kabalo ba mo mga kaisunan nga kaning atong nawong mo'y point of entry ni COVID-19, kaning atong mata, ilong o kaning atong baba. Mo ka nang atong yung i-prevent nga hiccupon ka na gumikan kay ka nang virus mga igala ka Panyawan. Kung panalitan makahiccup kita o butang nga dunay ginatawag nga coronavirus, posibleng kaning atong kamot mahiccup na to kaning atong mata, atong ilong long ugusap kining atong baba, posibleng masulod kini sa atong lawas. Delikado kayo mga igala ka Panyawan, no? Unya mga kapanyawan, ang SED Marketing na ningkamot nga makatabang kaninyo aron ikaw makaangkon usab sa mas maayo pang panglawas. Kung aduna manggali kay balatian karon, timan ikanunay mga kaisunan nga aduna kay kasangga sa pagpakigbatok sa mga balatian. Usab pagpakusog sa ato ang immune system. Mo kanay pinakalabing importante karon mga kaisunan nga kusgan kining atong immune system. Kay atong mga immune system mga kaisunan, mo kanay mulaban ka na to nga dili kita kataptalo bisag unsang matang sa mga balatian. Mao ka nang atuang kinahanglan nga pakusgan kini, no? Pinaagi sa insaktong ehersisyo at least 3 times every week. Mga kaisunan nga dunay 30 minutos ang katas-on or ang yang time duration nga kanag yung palington jud ka igsuon ha. Gumikan kay importante gyud nga makagawas ang toxins nato sa atong lawas pinaagi sa atong mga singot. Usab kinahanglan nga duna kita insaktong pagkaon or dieta. Kining ginaingon nila mga kaisunan nga green leafy vegetables, importante kay na ugusab mga prutas mga kaigsuna, no? Mo kanay mga butanga mas makahatag ganatog insaktong resistensya. Ugusab mga kaigsunan kining proper sleep, adunay 6 to 8 hours of sleep every day mga kaigsunan ha. Dayon pagkahuman mga kaigsunan kining atong ginatawag nga proper hydration sa lawas kun kinahanglan nga aduna kita insaktong tubig sa atong kalawasan aron aduna kita maayong flow sa ato ang dugo. All right mga kaigsunan, ayaw kalimti ha, kinahanglan nga doon na kita yung saktong panlaban sa tuang mga nagkadaiyang mga problema sa panglawas. Kinahanglan nga doon na kita yung SED Panyawan Herbal Capsule, mupakusog kini sa imong immune system. Pagkat ang tulumanong lawas palig-unon, Shed Banyawad Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Shed Marketing Products sama sa Shed Banyawad Herbal Capsule ug Shed Banyawad Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlaw sa samang takna ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Shed Marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, Shed Banyawad Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Paminawa ang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol, dili normal ang binulang bisita.
1: Awa ko dito sa panyawan to. Mag-try pa lang ako ato sila kakapsul. Nakauyong gib ko kaya migaan ang gina kong paminaw ato. Nakahilak ni ko ato lagi kaya naayo gib ko. Akong di tumar katulusa sa kadlaw. Nakingaman ko kay pagkabuntag kay ibalik mo akong menstruation. Ninda siya kaya kong pamaki ato si Maricel Lacol, 19. Aliguay Maribok Buhol.
0: Ang Shed Banyawad Capsule Plus tubag sa problema sa layag sa mga kababayenan. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagpanormal sa ilang binulang bisita. Shed Banyawad Herbal Capsule Plus, ginama sa Shed Marketing.
2: Ang Shed Marketing mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
3: Hoy!
4: Ako?
3: Oh, ikaw. Giunsa pa nimo pagulog-ulog kag akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na akong driver. So di hati ka daan. Wa ko maginahanglan og driver nga sama nimo.
4: Oh. Ikaw na akong daiban, ma'am. Kun mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo.
3: Unsa? Ngano kisundan ko nimo dihi?
4: Basin og daw tang tao na yung pagkikitaan, ma'am. May nang naadain ko nga makariskyo ni mo.
3: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
4: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing na dili mailog sa uban.
3: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog ba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Alpaisya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya ka sa Alpais.
2: O ka na, mama. Huwag ka magito, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak mad ka-unfair ang kinapuhi. Nga nang tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: na lang unta.
1: Di kailangan umimik, nagdadagdagan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Buhanis. Ining tanan, hatod ka na to sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol, dako kinig matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, mao'y pili ang may tatak seed marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Atong pinaon ang milagrosong tanyag sa Seed Panyawan Capsule Plus. Ester Dingpas Bahayas, adunay pagtaas sa iyang blood sugar level.
2: Atong niaging tuig, gitsik sa doktor ang akong dugo, abot na o 422 ang akong sugar. Naay kaingon sa ako nga, testing ko o panyawan capsule. Balik na o normal ang ako ang blood sugar. Ester Dingpas Bahayas, 57, Port Mayday, Marcelina, Bayugan City.
1: Seed Panyawan Herbal Capsule Plus, ginama sa Seed Marketing. Thank you.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ni

0: abot si mo hunahuna o kabalaka. Kay pwede raman mong mag-double wedding.
1: Ha?
0: Nga naman di ay magdayon silang mami ni mo si Sir Mike. O niya magdayon pod mong si Charmin.
2: Mauli gid ho na ni mo, Dong Sandro?
3: Ay, pamakak, Dong. Kaila biya ko ni mo, ha? Kaila kay ko kay nayayo biya si ko ni mo sa dugay ng panahon sa gabay pagkang bata.
0: Ay, may paskul yan. Kay nagtugas tinood. Yayo lang day kaning Sandro. Don Goliath.
1: Buhangan ni mo, eh. Don Goliath.
2: Nabuking yung pag-imitan niya, bruha, Dong. Sorry, eh, Dong. Pastila ni mabaho, yung kapugong.
0: Ay, ayaw mo kabalaka, kay di ko tabian.
2: Otsa?
0: Kampi ko ninyo.
1: Kwan, kining ermitan niya.
0: Ay, di na kinahanglan. Pasabton pa ko ni mo, oy, Sandro. Kay naibaw na kong daas tanan.
2: Sa tanan yun?
0: Oo. Maskin ganit sa imong mga sekreto, Goliath.
2: Churi, ay. Daggar pa kay kong sekreto. Kibaw ka tanan, ha?
0: Tanan. Naibaw ko.
2: Bangot ka. Ito ang pagabitaw na bitan niyo, ha? Ayaw taon.
0: Ayaw lagi mo kabalaka. O apila na lang ko sa inyong sabor, Ernie, ha? Kanaibaw naman ko sa inyong sekretong duha. Sa inyong drama. Nga ikaw, Goliath, pobre pas ilagang tao. Buslutun ka man ganit po rules inyo.
2: Tawang ni bitan. Pinasan ni mo, eh. So, kung makagbulgar sa mga secret?
0: O kini si Sandro, mo'y tinuod nga milyonaryo o bugtong manununod sa katigayunan sa iyang mga ginikanan.
2: Nag-istorya ba ko ta na partiana? Dong Sandro, ha? Wa, mantigali ni ba?
1: Kwan, kanang...
0: Pero ayaw lagi mo kabalaka. Kay kampi ko ninyong duha. Sakay-sakay ra ko ninyong duha.
2: Bayano, sakay-sakay yun.
0: Aw, pwede sa magpapugos lang ko ninyo.
2: Ay, kukubidyante sa kairubitan niyan. Pakugos ko taon.
0: Na sige, padayunon ko rin gibuhat sa kusina, ha? Magluto pa ko sa atong pagkaon. Aron kakaona mo. Gikan karon ako nang inyong kusinira. Made all around.
1: Buangan ni mo, Goliath, eh. Ligas ang dila ni mo.
2: Ida, eh. Buangan. Nalito ko sa doon nga yayo ko ni mo kaniadto. Pero, ang problema doon, no? Pero di pa ako muna siya nga bugtong kang manununod sa milyonaryo ni mong mga hirikanan doon. Nga wabat taon tabag isgot anak galina. May limawaan ba si invitan niya nga bugtong kang anak nilang mami daddy ni mo?
1: Wow, eh. Wabi ang gugisulti niya bahin, ana. Bisan kausa. Sukat siya mong panagkita. Nagpatuol ba yung igod niya nga pobre ko?
2: Oo, hila. Asa bang rong cellphone nga nang ring mo?
1: Ang ako rong cellphone, taas-taas. Tubagon siya na ako.

0: Nitawag ko kang Don Goliath. Apan di man makuntak ang cellphone. Niabot naman ko na siya liha, ingon ang akong anak na si Charmin.
1: Oh, nahibaw na din si Charmin, sir?
0: Oo. Oh, kay haras man ko na kayong niabot liha si Goliath nga nagda sa akong sakyanan. Halos ibangga naman kong Goliath ang akong sakyanan. Nga naman ha? Nga iya na ba unta ng gihuaman ako? Unsa man nagdali siya?
1: Kuan sir, kanang... Oo, sir. Nagdali siya kay galain ng tiyan.
0: Ah, mao ba? Apan dili paghapon igo nga halos ibangga na lang niya nga akong sakinan. Kay iya na ba kining gihuaman unta na ako?
1: Mausap bitaw, sir. Pero saong may mga panghitabo man nga dili kapugnan, sir. Naglain mo yun ang yan tiyan.
0: Bueno. Hain man siya, ha? Kaya makiksulti ko. Kaya dili ko lagi siya mag-contact.
1: Okay, sir. Ako sang kanaugon kay di ako staas. O, unsam na yung tayo ni mo niya, sir?
0: Nasuko lagi si Charmin nga giabusuhan ni Goliath ang akong giamping ang sakinan. Mao nga akong gingnan nga. Wala ko ilabot kung abusahan ni Don Goliath ang paggamit sa maong sakinan. Kaya ako na kinigibaligyan niya.
1: Ha? Oo, sir, buti may pasabot, sir.
0: E, baligya ko na lang kang Don Goliath ang maong sakyanan.
1: Unsa?
2: Kini si Max Urban. Batasana ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Sid Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak, Sid Marketing. Gigama sa Sid Marketing.
3: Kung ang usa ka tawo hinay og immune system, dali ra kataptag ubo, sipon, hilanat og trangkaso, ilabi na karon nga gikabalak-an sa tanan ang bag-uhay pa lamang nga nakapagan nga virus, ang 2019 novel coronavirus. Apan, andam diha ang Zed Marketing. Sila adunay produktong herbal nga napamatud-an nga makapakusog sa imong immune system ug makigbatok sa bisan unsang matang sa mga balatian. Mao kana ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus Immune System Booster. Mao kana ang mga naka-Zed Panyawan luwas sa balatian. Tatak sa tinuod nga kayuhan, tatak Zed Panyawan, ginama sa Zed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Haplas, ang Zed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw ka ninyo. Welcome na po din atong tulumanon sa maayong panglawas at udkaratos, maayong kabubuton sa Zed Marketing. Ano yan na po kining imong Mr. Panyawan, alang sa paghatag o giya ka ninyo, aron ikaw makaangkon sa mas maayong panglawas. Kung pananglitan ikaw higala kang panyawan, kanunay kang galingkod. Wala kay lihok-lihok, gumikan kay focus kay kasimong trabaho. Ilabi na kaning atong mga kaisunan nga nag-eskwela o baka kining atong mga trabahante nga nagkanunay naglingkod sa ilang mga lamisa at ubang sa mga dinatrabaho nilang mga papilis. Mga higala kang panyawan, haplasi ka ng imong likod kanunay sa atuang Zed Panyawan Liniment Oil. Kaning atong Zed Panyawan Liniment Oil na pamatudaan kini mga igalay kapanyawan nga adunay maayo o insakto nga sangkap nga maayo gayon sa pagwagtang sa bisan unsang matang nato nga mga balatian. Ilabi na kung kining atong likod mo'y atong hisgutan. Kinirabang atong likod mga igalay kapanyawan anaa kaniya ang tanang mga nerve nato para sa itong mga lawas. Mo kining atong mga tiil makalihok ang atong mga kamot makagimok-gimok gumikan kay suguon kininiya pinaagi sa multi-nerve na ito nga nasa ito ang likod. Kung kini mga higala kapanyawan, adunay pagpanghawoy, pagpangkapoy, posible nga hasta ikaw mga higala kapanyawan na dili kaganahan mulihok, haplasi ka ng imong lawas higala igsoon ha, matag uli ni mo sa inyong panimalay o baka pagsugod sa trabaho, aron ka ng imong lawas adunay insaktong depensa o gusap, adunay haruhay nga pamati o likay sa mga balatian, susam mga sa mga panuhot o gusap pangpagkapoy sa atong mga likod. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa Balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon hatod kanato sa Sed Marketing, antigama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, ug sa Seed Pharma, antigama sa Sed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang Balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Ay, ay!
5: Ay, naro ka?
4: Sakit kay kong bat ang anak. Lisod ko pang ihi.
5: Ha? Tanatay! Ato na sa doktor!
6: Kumusta naman imong tatay, Mare?
7: Kikuyawan ko, Mare, uy. Abi na kog madidbol si tatay. Naghilak na kaning ako manghut. Nahibaba sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay. Gipatumar na kog Panyawan Herbal Capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
6: Epektibo gid ang Panyawan Herbal Capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
7: Salamat sa Sed Marketing. Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
3: Adunay mga synthetic nga mga tambal nga napamatud-an nga imbis nga makapehuli kanimo sa imong balatian, madugangan na hinuon. Hyundai, nagtumar para sa hubak, gi-allergy, nag-Sed Panyawan.
8: Kaya ko hubak kung mag-usaw na, sir. Hindi ko hubak ko. Hindi ko parang tambal na mga kuwan. Kupong din ako na, allergy ko. Kung ito sa Facebook ko na, buong ko sila sa mga anak. Kaya magamang, allergy ko sa mga inang tambal. Dawag mag-usaw, Panyawan Herbal Capsule. Inam ko. Maan kong borot. Anak, sikinan ko. Kainong ko, panintun ko na. Maganado kayo ko ba? Mauna, karo na. Na ako, Panyawan na. Pati, Alanday. Sikita na ibina. Barangay Kiyok.
3: Ang Sed Panyawan Capsule tubag sa bisan unsang matang sa mga balatian, mapahubak pa na o allergy, kanaktanan, huwag tang sa Sed Panyawan. Ginama sa Sed Marketing.
5: Sumaligya, darin ako?
1: Oh, wala sulti, Sir Mike. Iyan lang kung nung ibaligya ang maong sakinan diyan ni mo. Kinasuko si Charmin nga, imo kining giabusahan paggamit.
5: Habay mo sarad do?
1: Baday, nalimot ka giyon sa loob pagpahunong ang sakinan sa pag-abot ni mo. Halos naman gani, idos mo naman ni mo sa may gate.
5: Ay, sos, ako yung one, magkukuhan tong higayuna doon. Oh, excited ako, balita ni mo nga nagkita, aming mami ni mo. Oh, dili sila. Kita naman sila, basir ba, Mike, managkita sila? O kakaila sila, o managuyab sila kaniyan to?
1: Unya, kung saan ako manin na to, anak ron, ngibaligyan naman lang ni Sir Mike ang sakinan ni mo. Nyasam kang ibayad, anak ron?
5: Oh, ano ako, ibutan on?
1: Oh, kaya ikaw may dato?
5: Ha?
1: Magpraktis sabi ko na hunag asa kang ibayad ang sakinana. Dato guga.
5: Oh, nayabag na. Namandrama raman ni amo nga dato ko. Nang ano ako may pahunahuna o niyag asa ko ibayad sa kinan? Libog biyari trabaho eh! Ha?

0: What did you say, Day Charmin?
1: Ni akas akong atubangan yaya.
0: Oh, Day. Mabinisaya, Day ko.
1: Matod ko, pangitaan ko si Daddy og deed of sale sa maong sakyanan.
0: Ha?
1: Pakalitan ko si uli sa bay. O pangitaan ko og mga papeles sa pagpalitan ng Don Goliat kunuhay sa among sakyanan.
0: Hala ka, Day, oy! Kuwang gid ikag pagtuo nga napalit na ng Don Goliat ang sakyanan?
1: Malakaw ta, yaya.
0: Tayawi sa sakyanan. To amang Sandro. Ako ato, ano, pandamong sa sakyanan, Day?
1: Unsay kong gisultiya?
0: Malakaw ta.
1: May manlakaw ba nga magsakay og sakyanan, yaya?
0: Oh, tingnan. OMG, manlakaw mi, literally. As in. Day, uwatas ako, the chairman. Mag-ilis ako, Day. Ah, sutoy man lang.

0: খবর দাবার সে মাইক দিব নাকি গুলিয়া
1: আই দাবার মাঝে আমার মরে আঙা কৌশল পড়ো উস হলো ও আমাদের তো ও দেখো কৌশল পড়ো
0: Ang
1: ako kami nga cellphone, 2 taon sa imong uyab nga si Iris. Oh, gibawi mo to niya sila ng dakpan ko nilang mami ni mo. Ha? Kay, kon, no? Basig, bakong mukunta ko no ko mo.
0: Ang ako na yung cellphone?
1: Pabong mami ni mo.
0: Unsa?
1: Oh, hala!
0: Oh, unsa lang sa mga eh?
1: Kato cellphone ni mo doon, doon na ito'y skandal nga video.
0: Unsa yung skandal video? Gidownloadan mo ko skandal video ako sa cellphone?
1: Dili, dong. Ako mismo mo yung video ato.
0: Unsa? Gigamit ni mo ako cellphone sa pag-video, skandal?
1: Ay, pahuman na sa koy. Kamu si Day Charmin akong videohan na to.
0: Unsa?
1: 2 hour ba ning mami ni mo?
0: Uy. Oh. Oh, masag kaila si mami kang Charmin.
1: Oo niya. Nakaila man taon si Charmin o si Eris. Kaila man sila kay classmate magkaan sila pag-college ka.
0: Hala. Patay.
2: Ay, ala. Pagsaingi mo glalis diya. Kay si Charmin o gang iyang yaya nangikyas na.
0: Usa? Oo, siya nangikyas. Ano ba niya?
2: Nakita ko nga nang gawas sa ilang bahay si Charmin o gang iyang yaya.
0: Usa? Di ikaw na.
1: Patay ang gikaut. Bulgar ta na tinaguan na nito eh.
0: Sakinan, kuha ko ang sakinan sa unit nila, Charmin. Niyan ako, sige. No. Oh. Sirado kini. Sirado kini. Saan ko makapagkuha sa sakinan sa sud? Aron masundan ko sila. Masundan kini balita, oi. Asa mga tanto sila si Yaya sila, eh. Bahala na, sundan ko sila. Maglakaw lang sa kung magsunod nila. Sundan ko na sila.
3: Kung kamo nag-antos sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems, o walay gana mukhaon, gamit lang sa Sen Panyawan Capsule with Mangosteen. Sen Panyawan Capsule with Mangosteen. 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamita kinugimintain, kay kini maayupod nga energy booster, ug makalikay ka sa mga sakit, hinumdumi. Sen Panyawan with Mangosteen. Pili lang ang may tatak. Set Marketing.

0: pangutana kabalin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
1: 98.1 Radio.
2: Umanaw ka Jesus, subalit ang buwan ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
3: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1
1: 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Uy. GTX 500.
1: Ako si Jubilee.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom.
2: GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
2: 95 na lang.
0: GTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako naman si Doc Ramil Oy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
3: Hisgutan nato karon Doc Ramil ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imong liog?
4: Ang goiter, Sir GP, mao nay pagdako sa imong thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, ilabi na og mudako na kayo.
3: Mm-hmm. Sa labing bag-ong estadistika, Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang na goiter, o kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
4: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na ug corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 ug MyTC. Ang antioxidant properties sa DTX 500 ug MyTC ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o MyTC, mas mugamay ang bukol sa Gwitter, Sir GP.
0: DTX 500!
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
6: Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pin,
6: naayo na ako.
0: DTX 500! Mabali sa mga butika.
4: Makatabang ang power combination sa DTX 500 o MyTC, Sir GP. Kay ang DTX 500 o ang MyTC, naani siya'y anti-inflammatory properties. Nga makapagamay sa hubag. O kining MyTC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 o MyTC.
3: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kinimao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
4: Listen yun kayo kung nakay goiter, Sir GP. Siyempre, dako imong liog.
3: Bitaw.
4: Kanya, mabudlot ang imong duha ka mata. Maupo niyang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya lisod pud tagtulon ug maginawa kay syempre dako na gud ang kuan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 ug MyTC ang dako kay katabang sa pagmanage sang imong nga goiter. Kinitungod kay ang DTX 500 ug MyTC asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong nga mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa MyTC nga makamediate sa imong immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldier. So kinahanglan yun nga mo inom yung kag DTX 500 o MyTC para matabangan ang imong goiter.
3: Mojod ang pinakarason nga mag DTX 500 o MyTC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter. Nga nung mulat pa man jud ka.
4: So ayaw jud og kalimot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kayo sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX 500 og MyTC kanunay aron magahimsog.
3: Hangtod sa sunod na podcast edition sa DTX 500 Health Alert, ako si Jean Paul Generoso.
4: Kininasab si Doc Ramil Oy.
3: Maayong lawas ang pingan.
4: Ayaw abusuha.
0: DTX 500.
8: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Regular na ako menstruation. Namat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa DTX 500.

0: spoken of. RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa siya ng produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko, ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya. Ilang, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nga mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Said Celebrity Beauty Show.
5: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarico nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
6: Eh, okay ma'am, oy, nagulak kay ko na naglamigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang nakuha ko itong nagagmay nga kuan ma'am sunog katong sunog gani nga pino, ilisa, o liyakbos.
4: Para sa masanagon, gimsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference.

0: 89.1 Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Richard Barita, sir.
3: Address?
2: Ipil, sa Mugas si Mugas, sir. Isulay ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba mo to nga. Pagumal ako pang hapla, sir. Tinghayayat, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
0: Set Living Testimonies.
6: Ang Set Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, Borima ko, Ana. Ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong litis.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing. Ang Set Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
7: Pag-inom na ko aning Panyawad, okay. Pagpamitin ako, oy, 120 Borima, man ako, oy. Ang produce ko sa film, sigurado, sigurado, binakong sa ating mabibig, magbaba nila iya. 9-0 Mirano, 64 ang ako medal. Son 12, bago nilang elegant city.
6: Set Panyawad Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
0: Living Testimonies.
8: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Bali, Oga, Liampo. Nagini may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
9: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
10: Pirmi ka pangihi,
11: hanap ka paranaw,
10: og
11: pagpamhinod sa mga tin.
10: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag-Detex 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes.
11: Mag-Detex 500.
10: Karun na yun.
12: Mabalik sa pinakadulong butike sa Yulga.
10: Detex 500.
13: Miti Radio 98.1 FM.
3: 98.1 FM.
13: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
14: Ano sige man jud ka balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
15: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang hasta duha na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kung di pa inom pagtapos yung pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo isakitan sa tiyan gilantan, siyempre naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang luha kung luhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong hanaa ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL MM o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
14: Taga-asa man ka sir?
15: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
14: Ay, daghang salamat sir.
15: Thank you. Salamat, sir.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pon o diskarte! Memo Smart Capsule! Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa ramag uri ng sakit.
19: Kugihan ba?
20: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
21: Kargado!
20: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
19: Kargado!
20: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
21: Kargado!
20: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
18: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: DT Radio.

0: Tron. Subuk na.
1: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Betron Drop sa kunganak. Ipa-testing ako kunganak. Tinuod jud nga. Dili na siya kayo magilak-ilak. Baspog na kayo. Dali ra po siya patulugon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Betron Drop. Palihog. Pamalit na mood kay stable jud siya kayo sa bata.
0: Betron. Subuk na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
5: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
6: Untiyan ba ni sakit? Nagpa-check up po ako niya. Ako mangipa ultrasound. Oh, nakoy tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
5: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
6: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule. Mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong bumalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
5: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka na to sa said marketing. Tatak! Magaling!
7: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
7: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liempo. Susa's Lechon Manok and Liempo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liempo. Tara na!
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipungju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga lilumais kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Kaya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kong kuan, puputuhawan. Kaya, ilang nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
11: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o gisod maka-focus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
15: Kugihan ba?
16: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
17: Kargado!
16: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
15: Kargado!
16: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
17: Kargado!
16: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
14: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubo, blam,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexio Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexio Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexio Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexio Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: DT Radio.

0: 101.1 BT Radio.
1: Paminawa ang testimonya sa Luna Mason Tiki-Tiki.
2: Mayong buntag, Nay.
3: Mayos ang buntag.
2: Kinsa atong pangalan, Nay?
3: Si Morita.
2: Og taga-asa ta?
3: Morita Brason na taga Peace 4.
2: Pilay edad na to, Nay?
3: Si 23.
2: Asa man kauna nakapalit sa atong produkto nga Luna Mason
3: Tiki-Tiki? Dito sa butika sa Kalamanog. Lumanog.
2: Easy Lumanog.
3: Easy Lumanog.
2: Unsa may mong masturya ni Nay sa Lolo Mas?
3: Akong ikistorya ni Lolo Mas yung kay naka inuman ko probargil try lang nako kay daghamon kong nabati sa radio sa inyo ha din istisyon nga mahayo ko no di ingko nga mo palit ko no kuana karon pag inom naman nako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dilip ako katulog hantong bag alauna alas dos na lang di ko katulog. Eko, pag inom na ako, kaya nipalit man ko ana, niinom ko sulay. Giduha ka kutsara na ako, dahil kong tulog. Puro kalayas ginoo, na kuan ko, nakatulog ko. Iko, maayo man di, ay yun, palit ko, mahurot na po, nip magkakakita ko kwarta. Kanya, ingon ko na, naingon ako sa ko mga may amiga, ito, malit mo, lulumas yung, eh, nindot di, kayo di, ay, anak ko ba? Ingon po sila na, wakoy kwarta, uy, paningo nga, agin yung makapalit mo, basta ka nindot, yun ka ay ginang lahang mga products karon anak ko.
2: Nga, yeah, karon ay, swerte na swertean, pasit ka.
3: O, karon niya ni Katong Bernes, kaya ako gay mismo ni hulog sa akong entry, kay murag na nadamkuhang ginakong makadaog ko. Enko, madtugi ko, masigwa ko kadumdum. Agyatura ko sa motor cup, diya aramas may siminto, naglakad, agog ko pa, ingon din, ingot, tanga na pa, di ko anong nagtrabaho ng kili. Doon asa man yung station sa MLGB. Ato na eh, straight lang. Enko, salamat, naran, maumong gayong mingalan. Amoto, ingon, ay kumayo. Moto, nakasulod ko din eh.
4: Makadaog
3: na gito. Salamat sa ino nga, naka, ang kos kong entry, naka nahulbutan din in town.
2: Unsa man imong reaction na to, katong paghulbot, pagtawag sa radyo?
3: Uy, dito ko ato sa simbahan, kay nagkuami ni Father, kanumay, kay na nagkuami ni Magabi, iba, magrosaryo man mi ana. Nga, wapa, ano to si Father kanumay, nagtawag ka. O pa may nagkasuhod pang hadjin ko, oh, kinsa mo na eh, anak ko ba? Iingon ka na eh, nakadaw ko, ha? Ning anak ko, mga amiga, hoy, naunsa ka, hoy, ikaw na kanao ko, salamat sa ginawa, kanao ko, Allah, ala, kanao, de karit, pantay ha, mamarato diyo. Ingko, mamarato ko, sa ako'y kwarta, alat lang, alat mapapat. Ingko, mamarato, harata mo, snack lang, ha? Yung muna to, nakapalit ko, pagani na ko, dere niya, ma-entry mo ko din na, nabilin po, sila may nagkuan, ako na pong pirmahan. Yung moto na, saka sa nakasulay ane ako nakasulay na magi ko nga maayo gyud kay wa man ko ilaing gyud kitong mar maoro gyud ang lulumas yung mura gyud akong nauyonan og daghang kay salamat.
2: Sige, daghang salamat nay.
3: Salamat.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
4: 98.1
6: BTV.

0: Bagong Paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Hindi kong tigol, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya, siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kwan yung kutu-kutu, kursi kabuyon, ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah, nito ka po, kwan yung kaplaso, salamat yung kong dako, kaning herbal oil, ay, matay, sisibo mo yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
0: Wow!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iyan ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
3: Tinood yun na ang Sed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya sa Sed Liniment ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Sed Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
3: Mo sigsigi lang mo kapla santod na ka hantahantod na uga na lang yun siya sir.
4: Eric ko yung basa ng gani population 43.
2: Sed Liniment Oil na pamatudan.
1: Living Testimonies.

0: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
1: Magalingin bala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compact.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Ano sige man jud ka balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
5: At siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta no anak ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamuhuran na bisakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung hindi pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, bisakitan sa tiyan gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang luhapon luhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
4: Taga-asa man ka sir?
5: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
4: Ay, daghang salamat sir.
5: Ay, thank you. Salamat, sir.
2: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
2: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
9: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrgof, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. Mayrgof na.
2: Unilab Quality yan.
3: And Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidol Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidol Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidol Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexidol Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now.
9: The home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: BT Radio Vitron. Subok na.
1: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guni siya mutulog magabi ya. Dayon, dilit sad kay mukaon. Akong gisulaya na inyong Vitron syrup. Dayon, karun yan, uyon naman kay, maayin naman sila mga tulog, maayin na sad mukaon.
0: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with a 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
4: Seth Living Testimonies.
5: Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
6: Una pa na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga usap kabuan to, nagawas lagi itong bakto.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
4: Living Testimonies.
7: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagini may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Idilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap kamo og gym? Adi ano usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
8: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
9: Taas bang imo blood sugar? Ato na kay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinabulong ng butika sa iyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
11: Erlinda Palabrika,
10: 74, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama sa inyong group, Dr. Lolo Masyong. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang Lolo Masyong Tikitiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lolo Masyong Tikitiki. Sa kablisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga dilumayas kung tiyan ba. Nagdadali ko, ginom Lolo Masyong Tikitiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan. Kukutuhawan. Ya. Kilag, nami kaon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Na mauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
14: Kugihan ba?
15: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
14: Kargado!
15: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
13: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: 90s, 80s, and now.
10: The home of real music.
9: 98.1
11: BT Radio.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Ngayon, Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Giyong siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kuwan niyang kuto-kuto, reseta buyon. Ako nga, sulay, may kaplas of taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto kong kuwan niya plas of, salamat niyo kong dako, kanyang herbal oil. Ay, matay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
5: Ang nagsige man jud balik-balik sa ato ang lulumas yung tiki-tiki sir, palit sir.
6: At siyempre naayo man jud akong anak. Tur ang stand ko na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini lulumas yung tiki-tiki kay mo ginihimpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran na gisakitan jud siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsulta, naulian jud yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian jud siya. Kung ang duha na ko kaapo, gisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian jud silang duha kong duha na ko kaapo. O nagpasalamat ko jud sa Ginoo nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
5: Taga-asa man ka sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, daga kay salamat sir.
6: Ay, salamat sir.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Ay, labadas akong ulo, oy. Nganong sige man kong kalipong. Permi na lang gatuyok akong palibot. Unsaon man ako ni.
8: Permi ba ka malipong? Gatuyok ang palibot? Ayaw pagkumpiyansa. Basin vertigo na na. Pagtumar sa Vertigo Capsule. Suplemento na makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo. Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o parmasya.
9: Vertigo Capsule. Iwas vertigo? For sure. Mag-Vertigure.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
13: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayra ko, napot mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Mayra kaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 90s, 80s, and now
10: the home of real music.
9: 98.1
11: BT Radio. Radio.

0: 90.1 BT Radio.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ngayong hapon ay,
3: may nga po sa ni Jose.
2: Kasi yan itong pangalan?
3: Itong pangalan, yun dapat lang kita.
2: Hila naman na itong edad ay?
3: Tintay 4.
2: Usa man imuhang ikasulti sa itong apong doktong lulumasyong tiki-tiki?
3: Ako, kasulti sa inyong group. Doktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay inonimo. Gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit. Nakasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasukaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagdali kong inom lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kung tuto, lang siya ay kapitik-pitik. Kanya, kasukaon ko. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon.
2: Tapos naulian ka?
3: Nalibang ba dyan ko? Kalibang ginako, so kalibang kukugon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, pukutuhawan. Niya, silab, nami taon. Yung kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko.
2: Kung sa mga ikasulti na isa mga atong tikpaminaw karon.
3: Ah, maayo gud ang namati karon ug may basta sila, lain lang kutukuto nya maralag malipong, ilang kabuhi ko no. Gusto kay pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay imnon. Imnon ni muna. Lipa jud kam kaon. Ang akong tayra babuntat lipa kong kaon. Giinom jud ko anak lipa kong kaon gyud sa iyong mata. Mao ni akong ginainom.
2: Sige, grabe yung kipikibo itong produkto na eh.
3: Oo, lami.
2: Salamat sa pagsalig sa atong lulumasyong kikitikin sa itong produkto. Mausab, kinsa itong pangalan?
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Okay, nagkasalamat.
3: Nagkasalamat, sir.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up.
5: This is ETV Radio.
4: You are now tuned

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Kasunod sa siya niyo, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa tenis sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon, ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginam lulamas yung tikitike. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
4: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayra ko, flapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayra ko na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas-paspas sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: And now, back to...

0: BTV Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasapaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipong juko, ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kong kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: May sige man yung balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
4: At siyempre, naayaw man yung akong anak. Tulo, hasta noon ako kaabo. Muna, misalig yung ko yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon ni Jay. Ang akong anak na kinamonghoran na bisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung ipainom. Pagtapos siya pagsuka na ulian yun yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang

0: 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
3: Kugihan ba?
4: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
5: Kargado!
4: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
3: Kargado!
4: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
5: Kargado!
4: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagpong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf, lupot mo.
1: Ukal ang pagpong nga problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
11: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Bagod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
12: Let's get ridiculous!
11: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
13: Yeah! Programa ang Hudyakas Kahanginan, mga kahanginon, mga hanginon, mga sobra kahanginon, kulang sa hangin. Agon sa panayin niyo hang mga inyong ipangbati diha karon. Ay, welcome sa itong programa ang Hudyakas Kahanginan. O panay na po ninyo ning DJ ng hanginon, mga kahudyaka, ha? Depende na nagunsa inyong pagsabot sa kahanginon, mga kahudyaka. Kung hanginon, magaling nga batasan, pwede. Kung hanginon nga naas panlawas, pwede. Basta kay... Ay, kumusta? Manintahan mo diyan mga kaudyaka, oy? Kumusta? Oh, ang uban mga kaudyaka, nga murag naanad naman yung daan yung programa, ha? Ang uban na may gitawag nga silent listener, oh? Ngan panilak, Antonia, we are the silent listener. Gahilom ramiga paminaw nimo. Makaotot ra dayeng mukatawa ngano man napugngan man. I welcome sa tong programa ang Hudyakas Kahanginan. Salamat kayo sa inyong pagantabay sa tong programa. Sa pagsunod in taon mga kaudyaka, unsa magaling orasa sa inyo ha mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Oh, bisan naamos trabaho nag overtime inyo ha in taon kay paminaw. Ang uban pod ma-timing gid mga kaudyaka, wasay choice kay mure makuha nga istasyon sa ilang radyo. Marabi tawag, blessing in disguise para sa ako, pero para sa iya, murag, kuhan ba, wasya'y choice. Ang uban po, kayo mwiting uli, maguni nila, maghimo na lang kung background ba. Huwag yapon sila choice. Ang uban po, may pagmata karon. Unsa magaling oras ninyo diya karon mga kaudyaka. Importante nga ang oras na to karon.

Ang uban di na makompleto ang adlaw kundi makapaminaw sa atong programa. Mura bitog yung unsay gigibili ninyo sa kuha. Salamat sa mga excited mo tune in sa akong programa. Ha, matingala sa to ninyo eh. Oh, maka unya mura ra baga prepare ako sa akong programa matag kuha na ako. Yaw-yaw ara bagyot. Kabantay mo kana bitong kung mag-prepare mo murag magpuleke noon mo. Oh, pero kung relax ka lang di ha. Come what may. Bitaw ba? Ay mga panahon mga kaudyakang at syada pakurat ra ang tanan ba? Oh, mag-reporting ka, pinakurat ra. Mag-oral recitation, pinakurat. Na magaling meetings, inyong kapunungan, unya ikalit lang kagipatindog, pinakurat. Oh, ang akong kakatingadaan yun mga kaudyakang, anong kung mag-ampo, magtinlura man? Na mga tao nga kusugay mo yaw yaw, pero sa pag-ampo mga kaudyakang, itulod yung kauban. Ba? Dahil lahi mga taglinyada mga kaudyakan na iuban nga dili kay Kabalog Express sa iyang kaugalingon, sa iyang pag-ampo. Pero kung siya rin mag-ampo, okay ra. Pero kana bitong ipa-bless siya sa pagkaon, ipa-ampo siya sa biyahe. Alos di katingog, imbis sa tabian, ba? Shoutout sa itong mga lolo, mga lola. Ipangkwintas na nilang radyo mga kaudyaka. Uy, ako'y nalungkot ano ilang style, oy. Oh, ngano mang ipangkwintas man ang tao ninyo na mga radyo, mga kaudyaka, nga wa man ang tao na nakasala ninyo. Pwede gigay ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-audyaka, ha? Oh, ikapila naman gigi ko nag-ingon nga kung mag-joke time, gani mo butangin nyo nga kanang kuwan, toblo, kama, question mark, exclamatory point. O niya, dakuon ninyo pagsulat ang joke time. Para man kuwan, para man ma... Oh, makita na ko largo kung saan na inyong ipadangat di ha. Unya palihog lang yun po. Daha. Kato pong joke mga kaudyaka nga makakatawa punta ditong musaka atong BP ha. Ay, sa to mga kaigalaan di ha. Kabulo nagdigamo. Mugin iba nga nung kang... Anto niya nga nung muna imong iingon matag intro sa imong programa. Kaya tinood bang yun po. Shoutout mo ko ninyo kay kamo ba narong mga orasa mo ba tiktak ang sa mga takangon nun. Ang uban, tig-init sa mga kuan. O, tig-init sa ininitobig. Dabi mga kuan karon mga kaudyaka ba na mga... Na mga takure karon mga kaudyaka ba? Nga murag mo whistle ba? Lahi na gid karon mga kaudyaka oi kay grabe na kahitik. Ang uban pod mga kaudyaka ganahat pa bukal. Asoko gwa na bukal ang ininit. Unya panahon nga ibutang nas baso, butang nga nagkape, masoko kay perting inita. Ipabugnaw na pod. Ang buot wagi ko na ko, di kita kasabot ani. Labi na karong mga panahon na nagyaw-yaw ta nga kusugay nga mga pila ka bulan gito nga sigig ulan. Unya karon nga mo abot na pong ininyo, magyaw-yaw naman puta. O, muna'y giingon mga kaudyaka nga huwag yun kahumanan atong pagyaw-yaw. Naman kita i-reklamo sa atong live perme. Oy, lagi ika istorya. Kaya naman po tayo ba-ba. Napot tayo ikatubag. Kaya napot tayo ba-ba. Muna gining reality mga kaudyaka. Bisan unsa pa'y mahitabo na agyo'y ma-istorya. Unang relax lang diha ninyo ha. Pag-relax lang mo diha. Ay, padangat ninyo pa joke tayo paudyaka. Bidin mo tatagay kung yung joke nga ay nang bastos. Ay nang double meaning. Paingon nagyapos binastos. Kaya na yung mga bata. Oy. Ay, pwede kanyo padangat ninyo pa joke tayo paudyaka. Na tayo numero ha. I-text lang ninyo ang 09397. Hapit na ako. Hapit na ako na mention akong tinood nga number. Hapit yun ako na mention akong kagalingong numero ba yun na mama. Mahadlok. Munang di ko gahatag sa akong dili personal ni nga number na ako ha. Kaingon mo ba nga na pagkataon-taon mo musik panawag na ako ba? Munang siyang hotline sa Hudyakas Kahanginan. 0997-765-9923. Muna ito ang kuan mga kaudyaka ha. Numero, labi na tong mga tao nga gusto nila i-shoutout ilang lulog-lula nga di nila panganlang kay ikaulaw kung ano nilang ngalan. Ilang asawa, ilang i-shoutout nga di panganlan kay basin daghan siya kasa... Ay, sorry.
Ang uban in tawon may unang shoutout in tawon ko. Unsa may Abigail si Muga ni shoutout mo? Shoutout in tawon ko nimo, ma'am. Oy bitaw abi ninyo mga kaudyaka. Postlan man nga pa shoutout mo, ikompleto ninyo ang mga ngalan sa inyo pa shoutout. Kay usay ra bay in tawon ako maagian. Lahi na biya pudayon atong mga shoutout. Ha? Unya dili ba ni akong programa, di po ni puro shoutout tanan kay na mga nanaunsa naman ni wala mo sulod produkto ani na wala na gano'n maundang gano'n programa ha. Bitaw shoutout di kaninyo. Ingon man! Sa katong mga nagamit na sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, manginaot ko nga na-enjoy ninyo nga itong mga produkto mga kaudyaka nga napalit ninyo sa mga butika bisan asa sa inyo mga lugar. Aga, syempre po. Ay, sa to ang mga nagbiyahe karon amping mo kanunay sa inyong pagbiyahe, ha? I-enjoy ninyo ang pagpaminaw sa Diyakas Kahanginan. Kaya ako ga-enjoy, biya po ko giyaw-yaw dar eh. Charo, wak mo na-enjoy, giyaw-yaw ako. Ang may bawan man ato, di mo mag-enjoy, kaya din mo maminaw. Ay, sa to ang mga texters. Bawan, pwede din ako ang hotline. Pwede niyo padangat sa 0997-765-9923. Uban ni ko ninyo mga kaudyaka kay magdala tag pakatawa karong panahuna. Sa panahon nga grabe na ang distraction. Grabe na ang konsumisyon. Daghan na kaayo nga itong kakabantayan ng mga balita, ng mga lain. Mga pangitabos nasod. Nagitay panahon nga mukatawa. Dapat ato ginang itatak sa itong una-una kasing-kasing mga kardyaka nga let's enjoy. Di mawala ang pangisi. Ba? Patukar sa tag-sunata mga kardyaka. Ala, ambot lang ha kung ganahan ba mo aning sunata pero wa man ko kasabot unsay pasabot ani. Kamu raw pasabot ani unsa ning is. Isme. Unsa ka ning isme ring? Ala, mahadlok mata. Kiyaw!

0: wa jiko ila umna wa jiko kabalon sa meaning anang isbiringoy ninyo ha. Pero para sa ako ang kanang isme ringoy kay isme wala ring kay hoy kwarta wa kay kwarta. Grabe man tong sonata murra man tang nang disco ato ay. Bitaw, ayaw yung taon mo og kakuan mga kaudyaka, ha? Kanang bitaw kasumhan og paminaw ani indorso na ako sa mga produkto. Kay mo man nagbuhi sa itong programa. Unya, labi na yun, reminder po ni mga kaudyaka ang atong ampingan, ang atong kaugalingon. Ah, di ba? Oh, ana na siya mga kaudyaka. Natag ito ang Verticure Capsule Productos Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Oh, basin bayag nakalimot ka? Ngayon mo mamagpapag kay daran na. Unya tungod sa busy na to, pag minyo na to mga kadyaka, usay halos di na nato makumusta itong mga ginikanan kaya nanabutay kagaulingong pamilya. Ang pangutana, kumusta sila? Imo bang nakumusta? Panahon nga katong dili pata, dalaga patagulitawo, naningkamot imong ginikanan, mapaiskwila ka, o nagkalipong-lipong nagidintawag pinangita para tuition, sa dihang nagminyo na, nalimta na nato itong mga ginikanan. Oh, di kita maayo nga kuan mga kardyaka nga iya na puta og pagpaningkamot unya limta na to mga ginikanan. Oh, kanang kumusta ha? Pasimbiyaga kalipong na sila. Kay kaning mga lulog, mga lula nato, grabe munis layo number 1 mga kugihan mga kardyaka. Gawas sa anang mga gadula og spirit of Douglas na gakaidara na gadula na og spirit of Douglas. Kung kailan gakaidara na ning uban pod kay grabe na ka mga gaygulo. Kunya, badlongon sa anak, masuko.
1: Ay, si Kenza man ka magbadlong-badlong na ako.
0: Nanaunsa na. Ah, pero kumusta inyong ginikanan? Kaya basin ba iya, grabe na iya, panarbaho diya. Bisa nag-retire na, nagsik, kaya punog side leg panarbaho. Kunya, nalipong, naigibati, halos di na kabalansis lawas, basin biyag na siya'y vertigo, mga kaudyaka. Natay gitawag nga Verticure Capsule. Jose Noel Aropo, Dias Panunsulan, Porok Siete, Isabela Basilan. Shoutout ya kaninyo, yung mga ni Ligaspi Juve. Siyang mama Daya Ligaspi, Papa Rowan Ligaspi. Salamat ka, Ayo. Ang Verticure Capsule ng Productos Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Naputoy gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Syrup, mga kaudyaka, sa inyong mga bata diha, ha? At imana, intan, kaning gitawag nga Memo Smart Syrup, tag 200 pesos per butilya ni inyong mga anak, bitaw niya mga kaudyaka. At imana na ninyo inyong mga anak, mga kaudyaka, ha? Basin bayag din na naganag-eskwila, igura nagadawat og balon. Nagibuli na siyang classmate, kaya nasiro sa exam, kaya wagit siya nasabtan. Di biya, maayo po mga kaudyaka ang bata. Bitaw, di ganag pang eskwila, di na ganahan mabuhi ni Iskalibutan. Di na lang ko din Iskalibutan na, dito na lang ko sa mga alien. Dito na lang ko, kay Maura man giyapon. Ila naman kong binuangan dire. Ba? Bata pa gani. Bata kinder pa gani. Stress na kayang life. May ngunin siya, di na ko ninyo, oy. Kung mama, sige nagpa-clear skin. Ako noon, napunog eye bag. Laliman pa mo, bata pa, napunog ng eye bag. Kuha na katulog, una-una siyang future. Ang bata ba? Maloy betas bata, kita mga ginikanan, kita may nakabaloon sa atong itapot sa pagkaon sa atong mga anak. Di ba nakabot atong mga anak? Labi nagagmay pa, mayroon ba na islak palit? Ito kuhan, babi, karaway, rura. Kita man mga ginikanan, muna kung piliyon ni mo ang vitamina o baka mga nutrients na gusto ni mo isulod sa lawas imong bata, ipagamit og Memo Smart Syrup. Kulang na lang mo yung ni mong anak, unsa kay maayog? Palitan ko na yung Memo Smart Syrup, mabakay, murag kakabalaka na ako kaka, murag liwat raba ko ninyo. Makana ito ang aman, unsa liwat ka na mo? Madlo ko mabugo, oy! Nanaunsa naman nila. Ang bata na nag-realize, mga, mama, nakadungog ba ako sa programa ni Auntie Antonia, katoko ng Memo Smart Syrup ba kay makabright sa future? Mas dali ko kasabot, makarecall ko siya akong gitunaan. O tsaka, palitan ko ninyo, anima ba? panyalain magudloy magung mga bata mga kadyaka ba kay usay bitaw sipyat yun ato mga ginikanan labi nag ang ato ang pagpanarbaho iguras kaon unya wala na extra extra kay napailinding nga gabayran eh. Imong anak bitaw kay muingon na mao siya kay maayo usay maayo eh, usay man ikaw lalay mag inahan ano ka buot buot maka kita mga ginikanan dapat maminaw butas atong mga anak sa ilang suggestion. Okay, yung ban ginikanan, may ngon man, ayaw pagbuot-buot kay anak rata ka. Lahit na baya karon kay nauso na biyang mental health, nauso na biyang stress, nauso na depression, anxiety, sa una, wabiyan, nabisan paglitikon, tagpila kabulig nga. Kuhan sa ato ang mga ginikanan, wagi ta kailaan ang mga anxiety, mga depression, o mga unsapan na. Hilak na tago. Karon lahit ng mga bata, kay gamito na nila nga, mapasakitan na nato gamay, gamito na din na nila nga kuhan. Oh. Kanang kanang bitang instrumento nga ila pong sakyan ang imbis atong gituduan ang atong mga anak sa sakto nga pamatasan bunala nato oh magkuha na din magrebuild may ngundi na anxiety na stress ba ay na niyo gamita mga kuan mga teenager mga bata nga ako mga mama kitagahan ko niya stress kaya sa una ba yan bisan pag eh, sa una nakaluhod mga rikog munggos nga gibutang sbagol gibutangan pa yung asin oh sakit ka itong tuhod antod karon na pabiyang mga lipak sa kagahapon tingala ko sa mani akong tuhod maoy nga daghan man kay ini og kuan oh murag ite sa kanding daghan man kay mga itom-itom ni akong tuhod ay timaan na si mong kamaldita sa una pero karon mga kaudyaka gamay lang natong kuan sa mga bata kasaba kuyaw ni ubang mga bata mo ingon deg gisogo ra sa ginikanan nya gikasabaan kay wala to mang sogo kay sikig ML post din sa social media hi family problem
2: nakakalo
0: sa family problem giso gibadlo ra kasi mong inahan kay wa ka ka agay family problem ka karon so unsa kadako ang problema ba munang giyahan yun na to atong mga anak, mga kaudyaka. Bisan unsa ta ka busy ha? Unya magbimo smart capsule pud ta mga idaran. Mga sakto og mga edad mga kaudyaka, labi na tong mga working mom, working dad, working lolo, working lola, working student, tanan mga workers. Uy, atong proteksyonan ang atong panguna-una. Oh, kanang atong tagaan og bili ang atong panguna-una, long-term memory. Okay, lisod kay magkalimot-limot ta, makadaot yun na sa itong future ng mga limtanon ta, imbis ha. Oh, imbis ang taga, nanatay pabor nga grasya, nalimtan pag yun nato o kuan. Oh, nalimtan pag yun nato o kuhet. Ang kaning kuan nato mga kadyaka, Memo Smart Capsule, 20 pesos per capsule. Grabe ba? Magkapalit, magkaikaan ng labaw pas 20 pesos nya madaot imong atay sa palit mangani kang labaw pas 20 pesos madaot imong kidney ah madaot imong singkasing madaot imong memorya una nga tong tagaanong gigayon natong kaugalingon shoutout sa akong lolo lola ah naminaw karon o Jello Altibaros otro po ni wagi panganlan yung lolo lola daghan mang lolo lola ron Dani Kakamacho, shoutout ni Kanimo, ingon man ni Jimmy Quaton, Antonia Sean Madelo Family, Fernandez Berundo Family, pabati. Shoutout Jessa Bagnol, Jessa Buang del Norte. Butangin, taon niya yung ngalan na inyong mga lulog-lula, ha? Shoutout ni Dennis Barangay Malamote, Midsayap, Norte Tabato. Sa ako mga kauban, Dennis Tito Jong, Koldodong, Auntie Cherik, sa uban, nagpaminaw. Sa imong programa, Ryan Besa, shoutout niya kaninyo. Joke time! Gika ni Dindin. Iksoon siguro niya si Dandan o si Dondon, napatungan siya mo yung ngalan Dindin. Kini ko no si Antonio na maligyaay o fresh milk sa baka. Ingon sa Antonio. Ay, palit na mo! O fresh milk! Fresh milk! Fresh milk! Ay, mga igala! Palit na mo, fresh milk!
1: balato pa, lamion pa.
3: Oy, tagpila man na imong gata sa baka, Antonio.
1: Ay, kaning isa ka litro. Ang kaning isa ka litro nga fresh milk sa baka, 100 pesos lang. Kaning tunga sa litro, 50 pesos lang.
3: Hay, kamahal man day ana, oy. Unsa man na, oy, kamahal man day ana ang fresh milk na baka, oy. Ato na lang ko, oy.
1: Hoy, aysa, aysa.
3: Unsa man?
1: Wala maging impresyon na to kay fresh milk man eh.
3: Hoy, walay tag 5 di ha?
1: Ay, pwede magyapon tag 5.
3: Hoy ka na. Be, tag 5 be.
1: Ay, ato dito squadra kao. Pero ikaw mo'y mototoy sa baka ha. Balik 5 lang.
0: Mau na dia? Kusog kay mo reklamo dia. Amot ning Pinoy mga kaudyakang. Mo palit og butang? Kung mahal ang presyo?
3: Ah, grabe pud kamahalan na. May barato diha. Mahala pud ana ay.
4: Sir, urig maguni sir mo nang mahal ni sir.
0: Unya kung barato pud ang ibaligya mo yun pug.
3: Ah, baratuwa po na anak. Di man siguro na urek.
0: Huwag kita, di kita kasabot sa Pinoy, mga kaudyaka. Bang, lagi may istorya, pero may bar.
3: Sir, balit mo ani sir. Mahal gini siya, sir, kay original. Ah, grabe po na kamahal. Uy, uy, ka ng barato-barato diyan. Ah, sir, nami barato, sir. Original, ne?
0: Ambot ni mo! Ay, sa patukaran, ta sa mug. Sunata mga kaudyaka para makapaindak yun ganinyo ha. Plus tayo isa na inyo mga lingkuranan o panindog ang tanan. Kay Kiay! No!

0: Ay, bumabayo dahil, sorry, sorry. Taka, ang kuganta, eh. Oh, niya, nakakiyay mo ato, mga kaudiyaka. Ah, grabe, gini sila mangiay. Ay, ako kakiyay yun, biyapo ko, pero di na lang sa tamang pasikitang gilas, diri ba, kay Basin? Shoutout, di kanin yung tanan, ha? Kung naamang galing ko sa inyong mga karindiriyahan, kamudya, nagpaminaw. Sa inyo ha, baka ang mga kananan, sa inyo mga kayukayan, prutasan, o asa man mo mga kaudyaka, shout out kaninyong tanan o kaudyakas kahanginan ang atong programa mga kahanginon. Ay na po tayo itong Nature's Gift, usa ka produkto po ang atuang Nerveflex Capsule. Muna lang ginigingon mga kaudyaka, hanga. O kailangan yun nato mga kaudyaka, nga i-maintain nato ang atuang panlawas nga dili hago, dili kapoy. Una manggaling mga kaudyaka, paningkamutan ninyo nga makarecover ang inyong lawas pagkaugma. Nerveflex capsule tag 18 pesos per capsule na beni mga kaudyaka. Oh, working mom, working dad, working og sa tanan mga working, basta kay kanang mga workers ba. O nagtanga ra ba kadiha og unsa man oh gagamit betag kusog mga kaudyaka, atong kamot, atong tiil, lapa-lapa. Stretching sa atong kalawasan na benay mga kaugatan. May mga panahon mga kaudyaka nga di gyud nato malikayan ng manghawoy kalit ba unay manusok-tusok. Nerveflex capsule ay katapat ana mga kaudyaka. Og ay mo kalimot sa Nature's Gift purple corn coffee ha. Para mga paras mga kuan mga kaudyaka sa yupas buntag bitaw cellphone na giatubang. Oh, cellphone na giatubang. Imbis may na lang unta makasilig-silig lataran. May na lang unta makahugas plato kay way agas gabi eh. May na lang unta mga kaudyaka cellphone giatubang. Giotor gani ka gikilig din ka. Lain na ba ning uban kay inong nagkauna ka? May na, hala ka, hala, gichat ko niyang nagkauna ba ko? Oto da yun. Bitol, ang kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee, taas ni siya og level sa antioxidants mga kaudyaka. Bahalag suman mo mataga programa na ito, gibalik-balik ning pag paibalo sa inyo ha. Gadako mga kagtabang ning Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaudyaka. Kaya na siya mangustin, natural anti-inflammatory. Napod siya ika ng barley grass, source of fiber, vitamins, minerals, makatabang digestion, detox, maayo para sa tiyan. O yan mo kalimot sa Nature's Gift Vision Pro Capsule para ni sinyong mga mata ha, pwede mo matagak sa kanal. Kapoy kina mga kaudyaka, di ta kabantay bito sa itong gitumban. Sabi na makatunog tag di mao. Pero ba nakasdalan ba niya? Isputing na kay kakay mo adto na ka mga kaudyaka. Antonya, tinuod yun din yung Vision Pro Capsule kay guwapa yung gato niya, bisag parasun ka. Grabe mo dayeg lagi pero itumba po tag pagkahuman. Salamat sa inyong pagpaminaw. Siyempre kini nga oras kini nga programa. Yatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nature's Gift Verticure Capsule, Nature's Gift Memo Smart Syrup, Nature's Gift Memo Smart Capsule, Nature's Gift Nerveflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ingo man Nature's Gift Vision Pro Capsule. Gini, the Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahangina.
1: 98.1 BT Radio.

0: us all remember that we are in the holy presence of God.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, O Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Saint Cecilia,
2: pray for us.
0: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
0: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
4: Ng pamahalaan sa mga apektadong sektor.
5: Ayon sa DOTR, patuloy ang pagpapatupad ng diskwento sa langis sa mga pampublikong sasakyan at ekokonsidera na nitong maisama ang mga bus sa fuel discount.
4: Inaasahang tatalakayin din ng kagawaran ang fair hike petition na balanse para sa mga commuter at maging sa transport group sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
6: Malaking tulong para sa jeepney driver na si Benedicto ang 12 pisong subsidiya ng gobyerno sa kada litro ng diesel. Pero sa taas at patuloy pang pagmahal ng presyo ng petrolyo.
7: Kulang pa rin. Sobrang hirap talaga. Dahil yung bawat ikot namin, pag hindi kami mapuno-balikan, walang mapupunta sa operator at saka sa driver. Sa diesel lang kulang pa.
6: Inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Transportation na pag-aralan kung paano mas magiging epektibo ang mga tulong ng gobyerno sa mga apektado ng pagsiritang presyo ng langis.
8: Isa sa pinag-usapan namin kanina is yung fuel discount na ongoing ngayon. So sabi niya, pag-aralan niyo mabuti kung how to make it more effective. Kasi ang nangyari ngayon, kahit na ongoing yung fuel discount natin, parang hindi po lahat nabibigyan ng diskwento.
6: Kabilang sa mga tinitingnan ng posibleng pagdaragdag ng diskwento sa petrolyo, una nang iminungkahi ng DOTR na itaas sa 20 pesos ang kasalukuyang 12 pisong diskwento ng gobyerno sa bawat litro ng diesel at gasolina. Nakalaan yan para sa mga pampaserong jeep at UV Express. Kinukonsidera na rin ng DOTR na isama sa fuel discount ang mga bus. Kasunod yan ang babala ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng bus na hindi nakakayanin ang kanilang operasyon dahil sa labis sa pagtaas ng presyo ng langis. Masyado na raw malaki ang nawawala sa kanila kumpara sa kinikita. Hiling nila alisin ang suspension sa provisional fare increase na ipinataw noong Marso pero sinuspende ni Pangulong Marcos. ang dagdag sana sa mga provincial bus noon, piso sa base fare at 30 sentimo sa bawat kilometrong biyahe. Piso rin ang naaprobahan noon para sa traditional na jeepney, 2 piso naman sa modern. Apela ng ilang chuper.
9: Dagdagan po, pamasahe. Maradagdagan din yung kita natin.
6: Simula nang pumutok ang gera sa gitnang silangan, hindi na tumigil ang paglobo sa presyo ng krudo. Halos dumoble ang presyo ng petrolyo na sumasapul sa kabuhayan ng mga chuper. Pero ano nga ba ang gagawin ng gobyerno sa mga hirit na aumento sa pasahe? Direktiba ni Pangulong Marcos.
8: Ituloy lang ninyo yung pagproproseso ng ating fare hike petition po. Then we're going to discuss this hopefully by next week. Pag-uusapan po namin is how to strike a good balance between increasing po, no, and providing the request of the transport group and of course the situation of the welfare of the commuters.
6: Sa harap ng pagbabanta ng ilang transport group na magsasagawa ng malawakang tigil pasada sa mga susunod na araw bilang panawagan sa karagdagang tulong mula sa gobyerno, tiniyak ng DOTR na aagapay ang pamahalaan para mag-alok ng mga libreng sakay. Kasabay ng pagpapatupad ng libreng toll sa mga bus sa biyaheng probinsya at pag-alis ng singis sa ilang pangunahing terminal para maibsan ang pasanin ng mga chuper. Kalaisal Pardilia, para sa bayan.
4: Inaasahang makararanas ng malaking bawas presyo sa produktong petrolyo sa ilang mga gasolinahan sa susunod na linggo. Ang Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, tinatayang aabot sa 8 piso ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, 7 piso sa kerosene at piso naman sa gasolina. Samantala, patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng presyo ng langis sa mga driver and commuter. Sa ngayon, pinag-uusapan ng DOE at ng mga oil company ang pagdaragdag sa diskwento na piso hanggang 5 piso sa bawat litro bukod pa sa 12 peso subsidy.
10: Nauho si Saudi na this week aabot ng around 40% nung kanilang output sa petroline o yung Yanbu oil export, no?
11: Opo.
10: Dito sa Red Sea ay manunumbalik na. Mm. Remember na na-damage ho ito nung September 10 at nagkaroon ng shutdown at totally yung Saudi Arabia ay wala ng export. So ngayon na-announce na around 40% nung around 4 to 5 million ay makakabalik na doon sa export status.
4: Muling na mayagpag ang Pilipinas matapos na masungkit ni 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang unang gold medal ng bansa sa men's floor exercise sa ginanap na 20th Asian Games. Ang iba pang update mula sa IG Nagoya, Japan, silipin niyan sa ulat ni Paolo Salamatin Live. Paolo?
12: Ayos, tuwang-tuwa ang lahat ng ang ilang mga Pilipino dito sa Nagoya General Gymnasium dahil mayroon ng isang gintong medalya ang Pilipinas sa kasalukuyang ginaganap na 20th Asian Games dito sa Japan. Nasungkit ni 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang gold medal sa men's floor exercise matapos makapagdala ng 14.666 points. Bilang ika-4 na performer, nagpakita si Yulo ng malinis na routine na may 5.7 difficulty score para makuha ang pinakamataas na puntos sa event. Nakuha naman ni Milad Karimi ng Kazakhstan ang silver medal sa 14.600 points habang bronze medalist naman ang nakuha ni Shoma Sukiyama ng Japan na may 14.566 points. Ito na ang unang Asian Games gold medal ni Yulo na mayroon ng 2 Olympic gold medals, 3 World Championship titles at 9 na Southeast Asian Games gold medals. Samantala, nagtapos sa 7th pwesto ang nakababatang kapatid ni Carlos na si Carl Eldrew Yulo matapos makapagdala ng 12.233 points. Pero hindi pa nagtatapos dito ayos ang pag-asa nating makakuha pa ng karagdagang gold dahil may pagkakataon pa ang 26-year-old gymnast na madagdagan ang kanyang gintong medalya sa vault at parallel bars finals na gaganapin bukas. matapos ang gold medal performance si Caloy, agad ding dinumog o pinagkaguluhan ang longtime partner ni Caloy na si Chloe San Jose, kung saan labis ang kanyang pagkatuwa dahil sa karangalang naabot ni Carlos para sa bansa.
11: It was God. I really knew it was God because in my seat, I was just praying ama namin over and over again, like 10 times, 1,000 plus. And it was a really good match. I'm really happy that everyone is safe. And yeah, binigyan po tayo ng magandang laban nila Caloy ng Japan, Karim and everyone else. And of course, I'll do as well. I'm very, very happy.
13: Una, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil lahat ng mga panalangin natin. Then, eto na, na-break na yung ice. May nagsasabi, one down, seven to go. Oh, parang mahirap yun, pero kaya pa rin. Laban Pilipinas. Ang daming surprises eh.
12: So ngayon, Ice, marami pa tayong aabangan ano, na mga laban at mga potential gold medal para sa bansa sa mga susunod pang araw. Isa na dyan, no, si Alex Ayala at sila EJ Obiena at marami pang iba, ano, mga Olympians pa ang mga darating sa mga susunod na araw. At yun na muna mga latest dito sa Aichi, Nagoya, Japan. Paolo Salamatin para sa Ateto Filipino, para sa bayan. Ice?
4: Maraming salamat, Paolo Salamatin.
5: Sa iba pang balita, isang mahalagang pasyang ginawa ng impeachment court matapos ibaba ang voting denominator mula sa pagbabagong ito. Ilan nga ba ang bilang ng boto mula sa lahat ng miyembro ng Senado ang dapat makuha para makonvict ang isang impeachable official? Sasagutin yan sa ulat ni Sheila Natividad.
14: Two-thirds pa rin ang kakailanganing boto para sa conviction sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ng political interest and human rights lawyer na si Attorney Dino De Leon base sa napagbotohan sa oral arguments itong Miyerkules ng mga senador. Kinatigan kasi ng 13 senador na amyendahin ang magiging denominator sa pagboto sa impeachment ng Vice Presidente. Bilang presiding judge, hindi bumoto sa nasabing amendment si Senator Cheese Escudero. Hindi naman lumahok sa botohan ang 6 na senator judges.
15: Actually, it's a misnomer to say na ibinababa ang voting threshold. Hindi ibinababa ang voting threshold kasi two-thirds pa rin. Ang question is, two-thirds ng ano?
14: Ang nakasaad sa Article 11, Section 3-6 ng Konstitusyon, hindi pwedeng makonvict ang opisyal na nakasalang sa impeachment trial kung walang two-thirds vote ng lahat ng miyembro ng Senado. 24 ang senador pero hindi lahat ay nakadadalo sa paglilitis. Si Senator Loren Legarda kasalukuyang naka-medical leave. Sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta parehong nakakulong dahil sa magkahiwalay na kasong pandarambo. Habang si Senator Ronald Bato de la Rosa naman, nagtatago matapos magpalabas ang International Criminal Court ng arrest warrant laban sa kanya. 20 senador lang ang nakadadalo sa ngayon ng personal sa impeachment trial sa Senado. Sa kinakailangang boto base sa two-thirds vote ruling, nakadepende ang magiging desisyon sa paglilitis sa kung sino lang ang makadadalo sa mismong botohan. Kung 20 senador lang kasi ang makabuboto, lumalabas na sa two-thirds ng kanilang bilang ay 14 na boto lang ang kakailanganin para makonvict si VP Duterte. 7 naman o kalahati nito ang para sa acquittal.
15: It is important to settle this as early as now dahilan sa baka may numero naman talaga tayo pero baka kalain ng iba eh, hindi sufficient for purposes of conviction. At dahil yung 4 ay nawawala, 2/3 lamang ng 20 ang pinag-uusapan natin, which means 14 votes ang kailangan para magkaroon ng conviction, not 16.
14: Pero sabi ni Attorney De Leon, hindi fixed na 14 votes lang ang kailangan mula sa 20 senador na present sa kasalukuyan. Kung sakali kasing makadalo sina Legarda, Estrada, Marcoleta at De La Rosa sa mismong botohan para sa conviction ng Vice Presidente, mabubuo ang 24 na bilang ng mga senador. Ibig sabihin, babalik sa 16 ang magiging voting denominator.
15: Dapat tingnan siya sa lens ng accountability, making sure that there is always accountability. Hindi yung hindi walang sufficient number of senators o siyam ang unavailable, imposible ng impeachment. Ang intention ng framers sa Constitution, nung ginawa nila yung article na yan, yung section na yan, eh laging may pananagutan sa bansang ito. Dahil lens ng accountability ang tinitingnan natin, no? Ibig sabihin, moving yan depende sa konteksto.
14: Nauna nang mag-imbita ang Senate Impeachment Court ng mga dating hukom ng Korte Suprema. Sila kasi ang nagsisilbing Amici Curiae of Friends of the Court para magbigay ng kanilang sentimiento hinggil sa two-thirds vote requirement sa conviction. Base sa naging interpretasyon ng Senate Court sa nakasaad sa konstitusyon, hindi na isasama sa bilangan ng boto kung una, nakakulong o suspendido, pati na yung hindi pinahihintulutan ng batas na gamitin ang kanilang kapangyarihan bilang senador. Pangalawa, mga senador na tinutugis ng mga otoridad at hindi patukoy ang kinaroroonan. Pangatlo, mga walang kapasidad na makaboto dahil may iniindang pisikal o medikal na karamdaman. Pang-apat, kapag hindi sakop ng coercive power ng Senado ang pagpapaaresto o pagkompel sa pagdalo ng absent na senador at iba pang kahalintulad na sitwasyon.
15: Now, kung makuha yung 14, di matatanggal si Sara Duterte, magkakaroon siya ng perpetual absolute disqualification, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon, kahit barangay kagawad, kahit barangay captain, hindi na siya pwedeng tumakbo, no? Disqualified siya, and then at the same time, hindi na siya magiging vice president.
14: Sheila Natividad, para sa bayan.
4: Matapos ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court kahapon ukol sa voting threshold, iginiit ng prosecution na walang binago sa two-thirds requirement dahil dapat itong sundin base sa konstitusyon. Yan ang ulit ni Vel Custodio.
16: Nilinaw ni DICT Prosecutor Jervil Luistro na walang binago sa two-thirds sa voting threshold para sa conviction kasunod ng desisyon ng Senate Impeachment Court sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
17: Wala pong binago sa two-thirds. At kagaya po ng naging posisyon ng prosecution, two-thirds is two-thirds. Ang niliwanag po ng impeachment court ay ang phrase na all members of the Senate. Whether the same pertains to all 24 or whether pertains to all who are legally and factually qualified only. Mali pong sabihin na conviction vote lang ang bumaba sapagkat kasabay pong bumaba ang acquittal vote.
16: Kabilang sa mga hindi isasama sa bilang ay ang detained, suspended o legally constrained, nagtatago, may medical or physical incapacity at labas sa coercive process ng Senado.
18: Na hindi po nakalagay sa konstitusyon ng numero ang nakalagay two-thirds. Dapat nating sundin ang two-thirds. Yan po ang ginawa ng impeachment court. Kaya't ako po ay napapasalamat sa prudence, napapasalamat ako sa integrity ng impeachment court ng ating senator judges na bumoto na sila ang may karapatan.
16: Dagdag pa ni Luistro na bagamat maaaring bumaba ang voting threshold depende sa denominator, sisikapin pa rin ang prosekusyon na makakuha ng 16 na boto o mas mataas pa. Samantala, sinagot naman ang kampo ng prosekusyon ang naging pahayag ni Vice President Spokesperson Attorney Paulo Panelo kung saan sinabi niya na tahasang pinipigilan ng administrasyon ang malayang pakikilahok ng mga senador. Aniya, labas sa saligang batas ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court at binabaluktot umano ang batas dahil hindi anila kayang talunin si VP Sara sa patas sa laban sa impeachment o sa 2028 elections.
18: I believe the impeachment court should also look into what Attorney Panelo said, being a lawyer, kung talagang ito ay sub judice because it he speaks about the matters of the impeachment, ay dapat lamang managot siya.
19: Pwede naman ho sila magpunta ng Korte Suprema kung tingin nila meron ho silang kaso. Wala ho nagpipigil ho sa kanila magpunta ron. Kung handa po yung pangalang pangulo to go there, then she can go there. If Attorney Panelo as a not part of the defense panel would want to go there, then he can go there.
16: Nilinaw rin ng prosecution na ang pagboto sa desisyon ng threshold ay hindi nangangahulugang yun na ang magiging numero sa pagboto para sa conviction o acquittal. Vel Custodio, para sa bayan.
4: Samantala, para tugunan ang problema sa baha sa Pampanga at Bulacan, inilatag ng isang pribadong kumpanya sa DPWH sa mga sistemang maaring gamitin ng pamahalaan kontra baha. Yan ang ulat ni JM Thompson.
20: Retain, delay, and release. Ito ang isa sa mga sistemang binigyang diin ng private foreign partner na Hasconing sa kanilang pagpupulong kasama ang Department of Public Works and Highways para tugunan ang dekada ng problema sa baha ng mga residente sa lalawigan ng Pampanga at Bulacan.
21: We all think about nature-based solutions being the classic mangrove example. That will create an environment where fish will gravitate towards, you create then fish population, fisher folk are a little bit more happy than they are where it's been depleted. So it's got this whole big benefit to it.
20: Batay sa inilatag na solusyon ng Hasconing, kabilang dito ang bamboo cribbing sa mga coastal areas, earth dike, detention basins at pagsasara ng gaps ng mga flood wall.
0: Parang ano, kung ako yung taga dito, talagang wala na akong pag-asa eh. Diba? Pero hindi tayo pwede sumuko eh. Hindi tayo pwede sumuko eh. Diba? Kailangan, turi-turi lang. And ito, pagka nakakausap natin ang mga consultants, nagkakaroon tayo ng pag-asa kasi mukhang may solusyon naman talaga. Kailangan nga gawin ng tama.
20: Nakatuon ang mga solusyon sa mga lugar sa Northern Manila Bay kung saan kinakailangan din ng kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan para sa right of way. Inaasahan na makatutulong ito sa mga bayan ng Hagonoy, Paumbong at Malolos, Bulacan. Ganon din sa Makabebe at Masantol, Pampanga.
0: Kailangan pag-aralan ng mabuti, hindi pwedeng madaliin, kailangan nating matuto. At saka, importante, kailangan baguhin yung mindset. At the same time, sinabi ko din sa kanila, kailangan gawin din natin ng mabilis. Kasi hindi naman pwedeng maghintay yung mga kababayan natin ng 10 taon, 5 taon, 15 taon, hindi pwede. No? Kailangan na natin ng immediate relief ngayon.
20: Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, malaking bagay ang expertise at experience na ibinabahagi ng mga consultant sa pagbabago ng mindset ng mga kasalukuyang engineers sa ahensya. Anya, hindi naman dapat konkreto ang palaging solusyon.
0: We really have to have a bigger and a broader view of how things are being done elsewhere. Let's look at countries already that have done this successfully. They've gone through the process already. Sinabi nga nila kanina, di ba, dati sila din. Puro konkreto. Pero in some cases, ginigiba na nga nila yung konkreto. They're moving towards more nature-based solutions.
20: Binigyang diin naman ang kalihim na lahat ng pwedeng gawin ay agad ng pag-aralan at simulan para kahit papano'y maibsan at mabawasan ang problema sa baha ng ating mga kababayan. Giit pa niya, matagal nang dapat ginagawa ang mga proyektong ito pero dahil sa mga dating opisyal, hindi ito masimulan at hindi matapos-tapos.
0: Kaya naman nga hindi ginawa yun dati kasi gusto lang naman nga magnakaw siguro, di ba? Hindi talaga para mag-solve ng problema.
20: J.M. Thompson, para sa bayan.
4: Hindi pa nakakapaghain ng bill petition ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ito ay kaugnay ng naunang payag ng kanyang kampo na sila ay maghahain ng bill petition sa isinagawang arraignment. Bago nito, nagpasok na ng not guilty plea si Romualdez sa kasong plunder. Una lang ibinasura ng korte ang motion for reconsideration ng kampo ni Romualdez na mailipat siya sa isang tertiary government hospital sa Quezon City. Ayon sa korte, base sa naging report ng UPPGH, ay clinically stable si Romualdez. Nakakulong na sa BJMP female dormitory sa Camp Caringal si dating Iriga City Sorsogon Mayor Madeline Arlene Alfelor matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 4th Division. Kugnay ito ng kinakaharap niyang kasong graft at malversation of public funds through falsification of public documents na walang piyansa. Base sa rekomendasyon ng prosekusyon, nagsabwatan umano mga akusado para dayain ang LGU sa pamagitan ng maling pangasiwa sa mahigit 30 million pesos na pondo ng lokal na pamahalaan na dapat sana ay ipamamahagi sa ilalim ng Assistance to Individuals Under Crisis Situations o AICS. Ang isa sa kapwa-akusado ng dating alkalde ay nakakulong na sa Quezon City Jail sa Payatas habang isa pa ay nananatiling at large. Matapos maranasan ang bigla ang pagtaas ng tubig sa ilog at may kasamang putik, agad namang inilikas ang ilang residente sa isang barangay sa Cabayan sa Benguet. Yan ang ulit ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
1: Yan ang nakuhang video ng mga residente sa nangyaring flash flood noong Martes sa isang ilog sa barangay Kalang, Cabayan, Benguet. Kasalukuyang isinasagawa ng lokal na pamahalaan ang assessment upang malaman ang lawak ng posibleng napinsala dahil sa biglang paglakas ng agos ng ilog na may halong putik.
22: Isang reason siguro ng flash flood kasi from upper area siya yung naipon na tubig ulan nung nakaraang monsoon map, medyo matagal kasi din yon, so nag-give up na yung mga ibang mountain areas. Yun siguro yung isa. for na nag-contribute ma'am. Pero for the exact reason or dahilan ma'am is wait po muna natin yung report from the deployed team.
1: Dalawang pamilya na binubuo ng 8 katao ang apektado at pansamantalang nakatira sa mga evacuation area at kanilang mga kamag-anak. Agad ding lumikas ang mga residenteng naninirahan sa lugar nang mapansin nila ang pagtaas ng level ng tubig dakong alas 3 ng hapon sa naturang araw. Pansamantala ring sinuspende ang klase sa isang paaralan na malapit sa ilog.
22: Dapat hindi wala munang babalik dun sa mga areas or sa mga bahay na malapit dun sa may river banks, and then mag-check pa din sila ng official advisories mula sa barangay DRRMC tsaka sa municipal DRRMC.
1: Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
5: Bagamat mas maliit ang magiging epekto ng inaasang very strong El Nino sa sektor ng agrikultura, hindi pa rin nagpapakakampante ang Agriculture Department. Sa katunayan, inilatag ng kagawaran ang mga programa na tutugon sa maaring epekto nito. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Patapos na ang taon, ngunit pasimula pa lang ang panibagong hamon ng matinding tagtuyot. Ayon sa Department of Agriculture, handa ang kagawaran sa tinatawag na Very Strong El Nino sakaling tumama ito ngayong huling bahagi ng taon. Bukod sa nakalatag na mga programa, kumpiyansa ang DA na mas maliit ang epekto nito sa sektor ng palay kumpara sa mga nagdaang tagtuyot. Sakto rin umano, dahil sa oras na tumama ito ay

0: pagpapalaw ng DA sa sitwasyon dahil thematic o mas lokalisado na ang pagtugon nito sa epekto ng matinding tagtuyot. Naka-focus ang Task Force El Niño sa mga labis na apektadong lugar gaya ng Bicol Region, Central Visayas at Northern Mindanao. Samantalang patuloy naman ang produksyon at pagtatanim sa ibang bahagi ng bansa na hindi gaanong tatamaan ng tagtuyot. Sa ngayon, bukas ang kagawaran sa mga drought-tolerant na binhi o variety ng palay na hindi kinakailangan ng maraming patubig. May mga solar irrigation at small-scale water impounding project din sa mga lugar na kulang sa tubig at nakahanda rin ang rice alternative livelihood sa mga lugar na hindi nakayang sakahan. Noong September 9, ipinalabas na rin ng DBM ang 6.2 billion pesos na SARO para sa direct cash aid, fertilizer support at fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda.
1: Fuel subsidy lagi natin ay doon sa mga magsasaka na gumagamit ng makinarya at doon sa mga mangingisda na gumagamit ng bangkang gulay.
0: Sa usapin ng importation, binabalansin ng DA ang pag-aangkat ng bigas upang mapigilan ang biglaang pagtaas ng presyo sa merkado. Nananatili namang stable sa 45 pesos hanggang 48 pesos ang bentahan ng regular at well-milled rice sa mga pamilihan. Sa ilalim ng EO 62 na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr., mananatili rin ang 15% at 25% tariff rates upang protektahan ang mga lokal na producer. Patuloy ding babantayan ang livestock at poultry sector, lalo na ang mga heat-sensitive na alagang hayop. Elijah Canlas, para sa Bayan.

0: Trap o buntot ng bagyong Queenie sa ilang bahagi ng bansa. Huling namata ng bagyo sa layo na 1,205 kilometers silangan ng Northern Luzon at may taglay itong hangin umaabot 75 kilometers per hour at gumagalaw northwestward sa 25 kilometers per hour. Malayo ang bagyo sa kalupaan pero nakikitang abot ang trap o yung buntot nito sa bahagi naman ng ng bahagi ng ating bansa. Paglilinaw po ng pag-asa, hindi naman ito tatawid sa kalupaan pero mananatili ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility ng 5 araw o hanggang sa araw ng Lunes next week. Maximum intensity rin ito ay nasa typhoon category pagsapit ng Sunday kapag palabas na nga ng northern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Bukas sa Luzon, makararanas ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan ang Bicol Region, dala ng trough ng bagyong Queenie. Magpapatuloy naman ang mastuyo o maaliwalas ng maaraw na panahon sa nalalaming bahagi ng Luzon. Maliban na lang sa posibilidad ng panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorms. Sa Visayas, abot ang epekto ng trough ng bagyo sa Negros Island Region, Aklan, Iloilo, Guimaras at Siquijor. Makararanas dyan ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas, makararanas po ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan, dala rin ng trough ng bagyo. Gayun din sa Mindanao, magdadala po ng trough ng bagyo ng maulap at maulang panahon. Samantala, babala ng pag-asa, makararanas po ng gale force gusts o paminsang malakas na hangin sa Davao Region at sa Sarangani. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. At stay dry, laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood ng
1: at abangan, PNP nakahanda na sa pagpapatupad ng seguridad para sa ASEAN Summit.
0: Stable internal peace and security condition official nang idineklara sa buong Sulu Province.
2: At CICC inilis ng binataw na ban sa online platform na Discord. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Susunod sa Schoolmates.
4: Mga Shenans, handa na ba kayo?
5: Grabe ang oras.
3: We're taking the debate to Siena College of Taytay. At pag-uusapan natin kung alin bang mas mahalaga sa tagumpay. Experience o educational attainment?
6: Experience is the best teacher. With the proper skill set, the proper mindset, and the proper application in jobs, we can be successful.
7: Ang experience, pwede yan ma-out

0: update in this ever-changing world na nag-rise na ang AI. Our knowledge remains theoretical if it's not applied by action, and action is experience.
1: Sa bawat issue at usapi, dapat may pakialam ka.
2: Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.
3: Ang ulat on the spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
4: O katumbas ng halos apat na palapag.
5: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
1: Saan mang panig ng mundo, patuloy ang paghati ng buong pwersa ng PTV.
6: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
1: Ang mas malawak at mas mainit na balita ang on the spot. Tutukan sa PTV Digital. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
7: Hindi ako kailangan malakas sa iyo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
1: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
7: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng DESDA, hindi niyo ako pababayaan.
1: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
7: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
1: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
8: Balik ang ulat bayan. Handa ng Philippine National Police o PNP na magpatupad ng seguridad para sa 49th ASEAN Summit at mga kaugnay na pagpupulong sa November 2026. Pilipinas ang chair at host ng ASEAN ngayong taon, kaya pagtitiyak ng Malacanang. Sisiguruhin ng pambansang pulisya ang kaligtasan ng mga leader mula sa iba't ibang bansa, mga delegado, bisita at ng publiko. Nangako rin ng PNP na magiging alerto, profesional at handang tumulong ang mga pulisan sa mga nangangailangan. Hitayakin ani ang ligtas, mapayapa at maayos na pagdaraos ng ASEAN sa bansa. Nakikita ng India ang malaking potensyal ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa tulong ng Preferential Trade Agreement o PTA ng dalawang bansa. Kaya naman planong simulan sa susunod na taon ang negosasyon para sa nasabing panukalang kasunduan. Iginiit ng Indian Ambassador to the Philippines, Harsh Kumar Jin, na malaki ang ekonomiya ng bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na nasa 11.6% gross domestic product. Subalit nasa 3% lang ang bahagi nito sa kalakalan ng India. Anya, nagkasundo na ang dalawang bansa sa terms of reference para sa negotiating committee, ngunit hihintayin pang matapos ang ASEAN-India Trade and Goods Agreement sa 2027.
9: Naipadala na ng Senado kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang batas na naglalayong palawigin ng 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangkuniang kabataan. Kapag nilagdaan ng Pangulo at naging batas, maiuurong sa 2028 ang nakatakdang barangay at SK elections na dapat sana idaraos ngayong Nobyembre. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, wala silang balita kung ibibito ng Pangulo ang nasabing panukala.
10: Namin kay Presidente, and sa pagkaalam ko, wala namang balita na ibibito niya. So, ma-extend ng 5 years. Ma-extend ng additional 2 years yung incumbent na barangay.
11: Pero wala
10: pa
11: advisory cabinet sa'yo?
10: Wala pa. Yesterday?
9: Binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Interim Chief Minister at Bangsamoro Federal Party Chairman Abdul Rauf Makakuwa sa matagumpay na halalan para sa Barm Parliament, kung saan nakakuha ng pinakamaraming boto ang BFP. Tinatayang umabot sa 84% ang voter turnout at naging mapayapa ang halalan sa Bangsamoro. Itinuturing itong mahalagang hakbang sa pagkumpleto ng political track ng Bangsamoro peace process at ganap na transition ito sa parliamentary government.
8: Tinalakay din ni Pangulong Marcos Jr. at makakuha ang mga susunod na hakbang ng bagong Barm Government, kabilang ang pagpapatuloy ng mga development program, paghatid ng serbisyo publiko at normalization track ng peace process.
12: Sa pagsalang sa budget hearing sa Senado, umabot ang panukalang pondo ng Justice Department para sa 2027 sa 46.43 billion pesos. Hiniling din ang kagawaran at ng attached agencies nito na madagdagan ang budget para sa confidential funds. Narito ang ulat.
13: 46.43 billion pesos ang panukalang pondo ng Department of Justice para sa 2027. Sa nasabing halaga, 31.72 billion pesos ang nakalaan para sa personal services, 11.34 billion pesos para sa maintenance and other operating expenses, at 3.37 billion pesos para sa capital outlay. Personal na humarap sa Senate Finance Subcommittee G si DOJ Secretary Frederick Vida. Hiniling din ni Vida na maibalik sa 2026 level na 1.1 billion pesos ang confidential funds ng DOJ para sa 2027.
14: Para sa Office of the Secretary proper, may balik po yung 214 million kasi ang proposal po ngayon ay sa NEP ay 34 lamang. Para yung sa WPP po, may balik yung 500 million kasi ang sa NEP po ay 319 million 900,000. May balik po, actually nga po yung sa IACAT, napapansin po namin, interagency, yung 10 million po ay kulang. Yung cybercrime po na 475,000, na isuman naming manumbalik, yung zero po na hindi po binigyan ng confidential fund para dito sa NCC o sa ICOSAEM, sana po ay mabigyan kahit 5 million po.
13: Humihiling din ang karagdagang pondo para sa confidential funds ang National Bureau of Investigation o NBI. Sa 2027 proposed budget, 175 million pesos ang nakalaan para sa confidential funds ng NBI mula sa mayigit 350 million pesos ngayong 2026.
15: Yung bare operation namin will devote the dedicated expenses na kailangan po. Ang naiiwan nga po, yung desire sana namin to upgrade our law enforcement capacity by procuring the necessary equipment and tools.
13: Plano rin ng NBI na magtalaga ng mga liaison officer sa mga embahada ng Pilipinas sa ibang bansa upang matugunan ang mga kasong kinasasangkutan ng mga Pilipinong biktima ng cyber fraud. Samantala, naaresto ng isang individual na konektado sa shooting incident sa isang paaralan sa South Cotabato at isang hinihinalang groomer sa Cebu. Patuloy din ang pagkalap ng NBI ng mga ebidensya laban sa iba pang individual na inuugnay sa issue ng flood control anomaly. Humiling din ang karagdagang tauhan ng Bureau of Immigration, lalo na para sa kanilang fugitive search operations. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
8: Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanla ng dalawa na nasa viral video na umanay ng bato sa isang menor de edad na sakay ng tricycle sa Antipolo City. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
16: Tila sinusundan ng motoristang ito at kanyang babaeng angkas habang binibidyohan ang iba pang motorista na sakay ng tricycle. Napag-alamang ang magkaangkas na motorista ay ng bato umano kaya sugatan ng 8 taong gulang na babaeng sakay ng tricycle. Batay sa investigasyon ng Antipolo Police Station, tukoy na ang pagkakakilanla ng dalawang suspect pero hindi na umano sila bumalik sa kanilang inuupahan matapos ang insidente. Batay sa mga otoridad, patuloy ang kanilang investigasyon at titiyaking mapananagot ang mapatutunayang may sala sa likod ng insidente. Samantala, mabilis namang itinagutos ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw ang paghahain ng show cause order laban sa may-ari ng motor at rider nito. Posibleng tuluyang bawiin ang lisensya ng may-ari ng motorsiklo kung mapatutunayan na siya ay improper person to operate a motor vehicle alinsunod sa patakaran ng LTO. Ayon kay Asig Lacanilaw, hindi tamang pairali ng dahas sa kalsada kung may hindi pagkakaunawaan, lalo na't posibleng malagay sa alanganin ang kaligtasan ng mga bata at iba pang motorista. Hinihikayat ni Lacanilaw na maging responsable ang bawat motorista at pairali ng disiplina sa kalsada. J.M. Thompson, para sa Bayan.
8: Para pala kasi ng mga hakbang sa online child safety, binuo ng DICT, CICC at Discord ang Green Lane para agad natugunan ang mga takedown requests sa mga mapanganib na content at malaman ang mga threat actor. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
17: Inalis ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pansamantalang ban sa Discord matapos nitong makapagpulong sa mga opisyal ng platform at makuha ang commitment nito na palakasin ang mga hakbang para sa online child safety. Ayon sa CICC, kinilala ng Discord ang pangangailangan matugunan ng mga issue sa platform kabilang ang mga bantang kaugnay ng online grooming at child exploitation. Patuloy rin ang koordinasyon ng ahensya sa mga law enforcement agency at kagawaran para matugunan ang mga online threats.
18: So we're working both with the PNP and the NBI. Nag-report na nga ho kami sa ating mahal na Pangulo about the progress na ilan na ho ang napigilan natin sa PNP side.
19: Collaboration na yan from DILG, DOJ, DSWD, at saka DepEd. So tulong-tulong na po kami na kung may basketball term ka, full court press kaming lahat.
17: Sinabi ng mga opisyal na mahalaga ang pagtutulungan ng mga ahensya at kagawaran upang mas mabilis ang patugunan ng mga ulat at mapigil ang mga bantang nakaaapekto sa mga bata. Kabilang sa napagkasunduan ng DICT, CICC at Discord ang pagbuo ng Green Lane para sa mas mabilis na pag-aksyon sa mga request na pag-takedown ng mapanganib na content at pagtukoy sa mga threat actor.
18: Marami na ho in terms of detection yung anti-attack natin interventions ho natin. I think we are able to stop one, we're pursuing three, pero pagdating ho doon sa mga pinapasa natin sa mga law enforcement agencies natin, marami na ho. In fact, again, I'd like to commend po ang botang DILG at ang PNP, no? Sa loob ng isang linggo, I think they were able to stop 55 incidents of NVE-related threats.
17: Ayon kay Paraiso, hindi lamang Discord at Reddit ang tututukan ng ahensya dahil maaaring lumipat sa ibang digital platform ang mga online groomer at nagpapalaganap ng nihilistic violent extremism o NVE. Dagdag pa niya, kailangan ding makipag-ugnayan ang ahensya sa iba pang messaging at social media platforms upang mas mapalawak ang mga hakbang para sa online child safety. Samantala, magtatalaga na rin ng mga point person ang Discord na maaaring makipag-ugnayan sa ahensya 24/7 para sa mga agarang requests at concerns sa platform. Sinabi ng mga opisyal na patuloy nilang imomonitor ang pagpapatupad ng mga napagkasunduan sa Discord upang matiyak ang mas mahusay na proteksyon sa mga bata online. Angelica Abrogar para sa Bayan.
12: Child sensitivity reporting at proteksyon ng mga kabataan laban sa anumang uri ng karasan. Dito sa Metro ang talagayan ng ilang mamamahayag kasama ang Quezon City Public Affairs and Information Services Department at Philippine Children's Ministries Network. Yan ang ulat ni Asi Roberto.
20: Sa likod ng bawat headline, may batang dapat alagaan at protektahan. Ito ang naging sentrong panawagan ng bata sa likod ng balita, a forum on child sensitive reporting sa pangunguna ng Quezon City Public Affairs and Information Services Department o PAISD at Philippine Children's Ministries Network o PCMN. Tinalakay sa naturang pagtitipon ang karapatan ng mga kabataan laban sa nakababahalang pagtaas ng kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSEC. Ayon sa tala, 80% na batang Pilipino ang nanganganib na maging biktima ng online child abuse. Kaugnay ito sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2024 na kung saan tinawag niyang Our Nation's Shame ang lumalalang kaso nito sa bansa. Bukod pa rito, inulat din ang nakakaalarmang kaso ng mga school shooting incident kamakailan. Kaugnay rito, may panawag naman si journalist at child advocate na si Jackie Manabat.
21: Sa bawat problema, sabi ko nga, hanapan natin ng solusyon. Kahit isang solusyon lang yan. And whether you are and whether part kayo ng anumang sektor dito, ito ang panawagan ko sa inyo. Bago nyo i-post, bago nyo isulat, bago nyo gawin ang anuman na para sa inyong mga anak, para sa inyong mga pamangkin, at kung sino man mga bata. If this were your child, would you permit their identity and grief to become public record? Gusto nyo ba na nasa homepage na umiiyak yung itsura ng bata, ng anak ninyo? Gusto nyo ba na mukha siyang kawawa?
20: Paalala naman ang mga nagsusulong sa karapatan ng mga kabataan na ingatan at pangalagaan ang kanilang mga karapatan. Azzy Roberto, para sa Bayan.
12: Matapos ang ilang dekada, malalagay na sa tahimik at kapayapaan ang Sulu Province. Kasunod ito ng formal ng idineklarang stable internal peace and security conditions sa lugar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
0: Mas nagiging kampante pa ang mga residente sa probinsya ng Sulu dahil ito sa mabubuting lagay ng kaayusan at kapayapaan sa lugar.
2: Ang mabusayap sir dati, kahit ano, kukunin nila yan. Pero ngayon sir, maganda na. Kaya marami na mapupunta rito sa amin.
0: Ngayong Webes, official nang idineklara ang stable internal peace and security condition sa buong Sulu Province na binubuo ng 19 na munisipalidad. Sinaksihan ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
22: Ito ang pinakamalaking regalo ng mga magulang sa mga anak natin at apo natin. Dahil sa anong conflict, kawawa ang pamilya at ang bata, nagbabakwit, nadadamay sa conflict, no? Kaya ang laking regalo nito sa kanila.
0: Ipinakita rin sa kalihim ang mga karagdagang armas na voluntaryong isinuko ng mga residente.
23: Sasabihin natin, ang mga World War I pa yan, World War II pa yung mga yan, but they can still be harmful. So, kailangan linisin na natin ang mga tapon na, kasi nakakamatay pa rin yung mga yan eh. Sabihin natin na matanda na yan o paltik yan, nakakamatay pa rin yan eh.
0: Ilang dekada naging pugad ng mga terorista ang Sulu at kasunod ng tagumpay na nakamit na kapayapaan, mas pinagtutuunan ang pagdami ng mga turista sa probinsya.
24: The beauty of Sulu can offer you white sand beaches. And of course, yung hospitality ng mga Tausug, ito'y hindi nangyayari sa lahat ng lugar. Pero dito sa Sulu, yung pinakamahirap na tao dito pag umakyat ka sa bahay niya at kahit na tubig na malamig man lang ay aalukin ka.
0: Sa panahong mas nakatuon na ang bansa sa external defense, particular sa West Philippine Sea, nakatutulong dito ang pagtugon pa rin sa internal security.
25: Your base of operations for deterrence ay internal. So, kailangan mo ng internal peace and security talaga. Kung wala yan, andali mong matagos. No? Sa amin talaga is to maintain presence, to support national and local government efforts para maiwasan lang ang untoward incidents.
0: Magiging katuwang pa rin ang national government sa pagpapanatili ng kapayapaan sa tulong ito ng iba't ibang proyekto na maghahatid pa ng kaunlaran sa probinsya. Mula rito sa Hulo, Sulu, Patrick De Jesus, para sa Bayan.
9: Dumalaw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa burol ni Quirino Governor Dax Cua na pumanaw noong September 15 sa edad na 48. Dito ay nakiramay ang Pangulo sa pamilya nito. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na nagtungo siya roon bilang presidente, kasamahan sa serbisyo publiko at isang kaibigan. Binigyan din niya ang 25 taon na paglilingkod ni Cua sa pamahalaan at ang kanyang mga naiambag sa mga komunidad sa Quirino. Ihahatid sa huling hantungan si Cua sa Biyernes, September 25, sa Manila Memorial Park.

0: Sulat Probinsya, may babala ang La Trinidad LGU Benguet at Cordillera Broccoli Traders and Farmers Association kaugnay ng paglipana ng mga pinaghihinala ang smuggled broccoli sa ilang pamilihan. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: Pinangangambahan ng mga magsasaka at traders sa La Trinidad Trading Post ang paglaganap ng mga pinaghihinalaang smuggled broccoli sa Benguet at Baguio City. Ayon sa Cordillera Broccoli Traders and Farmers Association, karaniwang ang mga hinihinalang smuggled broccoli ay magkakapareho ang size. May flower cut at walang stem na naiiba sa mga broccoli mula sa lokalidad.
2: Nawantila ko mi adamot kit dito may kaso handan nga gatangan kasi kastoy no kwangip kay kahit dati imported kas jay iso nga super sad kami nga dati in mind nga kas jay kas naiwaras ang dati kasi walang Manila.
1: Agad nagsagawa ng inspeksyon sa trading post ang La Trinidad LGU upang masiyasat ang mga panindang broccoli sa merkado. Ayon sa grupo ng mga magsasaka, mas matindi ang kemikal na naspray sa imported na mga gulay kasi hindi ito agad nabubulok.
3: Kasi kailangan na ito ay ipunta muna sa DA, sa Bureau of Plant Industry at saka sa DOST para mag-conduct sila ng analysis kung ano yung content ng mga gulay na to, kung bakit tumatagal po yung parang shelf life.
1: Naglabas din ng executive order ang opisyal upang mabuo ang Anti-Vegetable Sabotage Task Force na magbabantay at magsisiyasat sa mga pumapasok at ibinebentang gulay sa bayan.
3: Lahat tayo dapat mag-participate sa ganitong aksyon para walang bumili, walang tumangkilik.
1: Sa probinsya ng Benguet at kalapit na mga probinsya ng Cordillera, nanggagaling ang mga locally produced na broccoli na ibinebenta sa National Capital Region at sa ibang bahagi ng Pilipinas. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
4: Nakapagtala ng 69 na kaso ng dengue ang Provincial Health Office ng Albay nitong Martes. Kaya naman nagsasagawa ng magkahiwalay na operasyon ang pulisya at dole sa reyon para tutukan ang paglilinis at pagpigil sa pagdami ng lamok na nagdudulot ng dengue. Yan ang ulat ni Paul Happy ng Radyo Pilipinas Albay.
5: Sa pamamagitan ng CCTV monitor na ito, natututukan ng Police Regional Office 5 ang lahat ng mga police station sa Bicol Region. Pero hindi yan para sa kampanya kontra kriminalidad, kundi para sa simultaneous cleaning and sanitation ng kanilang mga istasyon bilang pakikiisa sa cleanup drive kontra dengue ng lalawigan ng Albay.
6: Isa sa programang priority ng ating regional director through our chief PNP na alagaan po ang kapulisan, hindi lang po sa moral and sa welfare din po ng ating kapulisan.
5: Sa Legazpi City nga, halos 4,000 tupad workers ang ipinadala ng Department of Labor and Employment o Dolly Bicol sa mga paaralan at iba pang pampublikong lugar para maglinis at mapigilan ang pagdami ng mga lamok. Ikinatuwa naman ng Barangay 14 Ilawod ang hakbang na ito ng Dolly. Hindi lang kasi nalilinis ang kanilang barangay, kundi nagkaroon din ng pansamantalang kabuhayan ang mga residente rito.
7: Dakulang bagay na may community participation including barangay officials and LGU, dakulang bagay ito para masugpo at ma-eradicate ang dengue.
5: Ayon sa tala ng Albay Provincial Health Office, 69 ang bagong kaso ng dengue ang naitala sa lalawigan nitong Martes. Umabot naman sa 2,301 ang mga nakarecover habang nananatili sa 15 ang bilang ng mga nasawi mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na panatilihing malinis ang paligid at alisin ang naiipong tubig na maaaring pamugaran ng lamok.
8: Maglinis tayo kanya-kanya sa ating mga bakod, sa ating mga kanya-kanyang lugar para makatulong tayo, para maibsan natin ang damage, ang epekto nitong dengue na linalabanan natin ngayon sa Albay.
5: Para naman sa Department of Health o DOH, pinakamabisang panlaban pa rin sa dengue ang 5S strategy at 4Ts, takop, tangtak, tiyo at takip. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa pagkain ng halo Mahalo, ipinakita ng aktresa si Liza Soberano kasama si HR Kulturang Pinoy habang pinopromote sa isang show ang pelikulang Forgotten Island. Samantala, sinong sikat na Pinay tennis player ang umani ng 31 million pesos na earned media value matapos isuot ang isang luxury brand sa isang international fashion week? Narito ang ulat.
9: Sa pinakahuling fashion engagement ng tennis superstar Alex Ayala, napatunayan na ang kanyang impluensya ay may malaking impact hindi lamang sa loob ng tennis court, kundi pati sa labas nito. Ito ay dahil sa kanyang kamakailang pagdalo sa New York Fashion Week kung saan suot niya ang isang luxury brand sa naturang event. Ayon sa isang influencer marketing platform na Lefty, tinatayang umabot sa $502,000 o halos 31 million pesos ang naging earned media value o EMV ng naturang luxury brand. Ang earned media value ay isang sukatan sa marketing na hindi nakabase sa aktual na kita o paid ads o direct sales, kundi sa antas ng public exposure na nakuha mula sa public relations, social media engagements at influencer content. Sa kanyang unang Instagram post noong September 13, makikita siyang nakasukot ng puting long sleeves, denong puting pantalon at sapatos, white gloves at black belt. Kinumpleto niya ang kanyang look sa pamamagitan ng isang silver flask-inspired clutch bag. Nagpasalamat si Alex sa naturang luxury brand sa kanyang caption. Umani ang post ng halos kalahating milyong likes, mahigit 2,500 comments at higit sa 6,000 shares. Anya, you're able to show your personality in both worlds and I am excited to explore more. Ibinina kamakailan ni Liza Soberano at ang Grammy-winning artist na si HER ang kulturang Pilipino sa isa sa pinakamalaking palabas sa umaga ng United States, ang Today ng NBC upang ipromote ang pelikulang Forgotten Island bago ang global release nito.
10: Oh, it's so emotional and overwhelming and it brings us so much pride and joy to finally have something that represents our culture and makes us feel seen. And I couldn't be more ecstatic to be doing this and to be representing my country.
11: Yeah, I've always been so proud to be Filipino, but now we get to celebrate it and show the world. So it's exciting times.
10: Yeah.
9: Sinabi ni Liza na parang homecoming ito. Inumpisahan niya kasi ang kanyang showbiz career sa Pilipinas at bumalik sa Estados Unidos 4 na taon na ang nakalipas. Ibinahagi naman ni HER na ang pelikula sa Forgotten Island ay nagpakita ng kultura at pamana ng Filipino. Ngunit may mga tema pa ring universal tulad ng pagkakaibigan at pamilya. Ipinalabas ang Forgotten Island sa mga sinehan sa Pilipinas nitong Miyerkules, September 23 at nakatakdang ipalabas sa buong mundo bukas, September 25. Sa Today Show, nabanggit din na sa pelikula ay na-feature ang paborito na Filipino dessert na halo-halo. At dito ipinatikim nila sa hosts ng Today at viewers ang ating halo-halo.
0: Updates at balita ay follow at ilike ng aming social media sites on Facebook, X, Instagram at YouTube na PTV PH. Bayan, 92 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Huwebes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako si Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Ferrer ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
12: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
13: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 7:15 PM.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunti sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo. Gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di po mga ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon kung hindi lumayas kunti yan ba. Nagdadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan, puto-hawan. Niya, kilag, nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Ang lain lang kung tukot to, yung maralag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang batong na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to

0: It's now 7:30 p.m. You're still tuned in to DYPS Weekly Radio 98.1 FM.
1: Og ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
2: Mga sige man jud balik-balik sa to ang Lolo Masyong Tiki Tiki sir. Palit sir.
3: Siyempre na ayo man jud akong anak. To ang stand one ako kaabo. Mo nang isalig jud ko ini Lolo Masyong Tiki Tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang akong testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamonghoran na bisakitan yung sakyan na ng gabi sa pagkatinood lang morgue akong dipainom pagtapos yung pagsuta na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya kung ang duhan ako kaapo bisakitan sa tiyang gilantan siyempre na ama ko'y lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang duhapon duhan ako kaapo o napasalamat ko Diyos sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok og sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng og royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Mati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayar ko, napot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidol Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexidol Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexidol Forte!
4: Mauna ang discarding ako. Discarding business na to.

0: 7:45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS Media Radio 98.1 FM.
1: Atong paminawon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlin da Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas kay sa unang panahon, malisong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon, ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kablisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may ikaon ko nga dinumayos kunti yan ba. Nagagali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan. Tutukuto, hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa ramang uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtog ng lima. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagtog ng lima. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: And now, back

0: Yes, maayong gabi mga higala, Latos on air na tadiha mga lod. Amigos, amigos, coffee na. Kaubanan sa atong amigos sa food supplement capsule. Yes, ang kauban ng inyong Deep Tuburan. Sa mga Cavite Radio Tuburan and sa atong mga K5 News FM diya sa Sikihora. Sa mga taga-Karkar, mga taga-Talisay, panayon tanin niyo mga lod. Samtang nanihapon na ang tanan, nanikaon na ba? Nanihapon na sila dol, kitawa pa. Hoy, sana all. Tara atong pamation ang kaipiktibo sa Amigos Coffee.
1: Ma'am, ano?
2: Ay,
1: ma'am, nindot kayo gitawagan, di ka pa ma. Live sa doon sa EMC Toledo. FM Radio na. Kaya nagkatmanggog ka na ako, ma'am. Ngaon sa iyong testimony about sa iyong sugar, ma'am.
2: Ay, taas kong sugar ko yat, pero akong gi, nagpa-test na ko sa doktor, dito ko sa deparine, then nagsige na kong iom anang Amigos Coffee, then nagpa-test ko ganina, okay ra gid akong sugar, normal ra kuya.
1: Ay, congratulations! So, sa una ma'am, sa mapag nag-inom mong Amigos Coffee, taas imong sugar.
2: Oh.
1: Pila yung reading sa imong sugar ito ma'am?
2: Basta mga 300 plus to kuya. Yeah, then karon 93 na.
1: Wow, 93 na karon. Ay grabe no, so na normal siya wang sige ka sino mo kami good copy. Kina ka si mga na gino mo kami good copy ma'am.
2: So doon na kuya, di ay time kapunin, niyari ka diri kuya. So, niinom ka to, kanang kadiyot ra, akong gibalikan o ginom. So kaya naglain man ni akong lawas, turminti ba lain kay kung lawas paminaw din, nagpatigil kong doktor, ganina. Mo, so wala na okay na gintanan ang akong laboratory, gilaboratory, gintanan kuya.
1: Okay, so... So before ma'am, sa wala po ka nag-amigos copy, o sa'yo mga gipaminaw ni mo si mong lawas pa ma'am?
2: Daghan kayo kung gipaminaw kuya, kapoy, kanang basta, di kanang ura ko malipong, yan. Nagtuo ko, o kanang taas ko, o dugo, o taas ko sugar, kaya inaanak yun, no? Malipong ko, ni anak ko, kung nga mauto, nagpa-test, hindi ko sa doktor, sugar.
1: Okay.
2: Oo, oh, okay na gita.
1: Okay na gita siya ma'am?
2: Oo, oh, oh. Gingan ko sa doktor nga, okay ra man tanan ni mo, asang akong BP, okay ra, akong sugar, imong cholesterol, okay ra, good day, nalipay ko, kuya niya, mauna, sige, kung inom anak, gin sa amigos.
1: Ay, nagkasalamat, ma'am, no, sa before nga nagpuan ka, daghan kang ipaminaw, niya karon na nagkinom ka kami, good coffee, nawala sa kami mong ipaminaw.
2: Oo, oh, kuya.
1: Labi lang dyan ang imuhang diabetic pa imong sugar na normal siya.
2: Oo, oh, normal dyan siya. Ganyan ko sa doktor ganina, kaya dito manggig ko niya, na ang doktor siya, okay naman dyan, tanan ni mong kuhaan, nagpa-laboratory dyan ko siya, nagpa-general laboratory dyan ka, ma'am, ingo po ko, oo, oh, ingo siya, ko kay malipong ko, na ana, baka daghan kay kong ipamati ba niya, then, sige kong ino mo, Amigos Coffee, ingo, hala, basing mao na dyan siya, nakakuhaan.
1: Okay, so, pinagaman sa inyo harang doktor, ay hospital diya sa Cebu nga, diya sa Liparini.
2: Okay,
1: so congratulations mamami ha, dagay kayo salamat si mong
2: dindot kayo ang
1: shinik sa Amigos Clinic Herbal Coffee. So mamami ang tupina diya sa lungsod sa Sibunga. Salamat ma'am!
3: Mga kahigalaan, mga naminaw karon, ako gining naobserbaran sa akong paggamit ni ini. Diin, nag-antos ko sa akong arthritis, kaya akong tiil mo hubag, gini siya.
1: Arthritis, Kuya Rolling?
3: Yes. Nya.
1: Ay, may sa Kuya Rolly, kalimot ko Kuya Rolly. Pilang edad ni mo Kuya Rolly Marangan?
3: 57 na, ako edad karon.
1: Okay, 57 anyos no, gikan sa lungsod sa Asturias.
3: Yes, oh, Asturias, Cebu.
1: Asturias, Cebu. Padayon Kuya Rolly.
3: Yes, akong arthritis, mahubag yun ay kong tail, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gira ko sa Amigos, wala na gyud hangtod karon gikan mga duha na ka tuig hapit na mutulo paggamit na ko nini unya wala gyud ko nagantos sa kasakit sa akong arthritis wala gyud si mubag wala mo suol unya ang akong kidney do na ko kidney problem Sir Angel then kana bitaw magbarog ko og kanang dugay mamanhod akong mga tiil ang duha
1: wow.
3: Gikan sa mga paingon sa ubos so mainly ang kidney
1: unsa kay mo kidney problem ato kay Rolly Marayan.
3: Akong kidney, magsulsol akong hawak, kunya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung kong lingkuranan. But sa karon, bisag 2 ka oras, 3 ka oras, barog. walay problema gikan sa pag-take na kong amigos coffee. Dili na hambog, tinuod na.
1: So, proven and tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong amigos coffee.
3: Yes, unya, lastly, ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi eh.
1: So, para,
3: yes, didara naman ta, natural mangina, unya, lahi na yun sa batanon bata. So, na-probe yun na ako. Kaya yun katuon sa din ko mo inom aling amigos coffee buntag, unto, o sa dayong katulog. Kaya kining amigos coffee, mga kaedsyonan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay mo kung pagkatulog.
1: So, balikon ko yan, Kuya Rolly Marayan, samtang natulog ka, nagkat-kat kay kapayan?
3: Oh, yagan, after sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat na yun, pagkakadlaw, mukat-kat na sa pag-usap.
1: Paso pa, Kuya Rolly Marayan, sa usap ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapayan.
3: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
1: Oh! Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo, Kuya Rolly Marayan, sa mga paminas ni mo, pag-igaroon, segmentize, okay, John, yes. Dito na nga, dito, copy.
3: Yes, tinood na. Agamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan na mo ingon nga tiguang kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iran, diya, 50 edad pataas ang amigos coffee na probe na yun nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
1: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha, si Ma'am Kate Felisti, nagtanaw sa kong live. Nagkaana po siya, wow, probin ang tested na nako, Kuya Rolly Marayan.
3: Yes, tinood yun. Dili ni Hambog, dili ni ingon user ko. Kundi tinuod gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
1: Okay, so daghang kay salamat Kuya Rolly Marayan, ha?
3: Yes, daghang salamat o may nabi sa
2: tanan. Lima ra kakutsara.
1: Lima kakutsara. Asa gani ka napita, Ma'am Grace Yoko, sa Alcoy?
2: Alcoy.
1: Alcoy. Lapita
2: Cebu.
1: Asa napita sa Alcoy, Ma'am? Kumpleto ko natin mong atre.
2: Pasol, Alcoy, Cebu.
1: Pasol, Alcoy, Cebu. Ang imong anak, sige, suka.
2: O, sigsuka, then, kukabaw unsa ako itambal kay pag-gikan sa eskwilahan lagi, sigsuka, then, gipainom mo na akong kape, naulian ba yun pagkagabi eh.
1: Unsa nga kape mong gipainom ah?
2: Amigos coffee, sir.
1: Wow, so, ulian na din mong anak, ma'am, sure, yung kamang?
2: O, lagi, sir, oy, na,
1: pila
2: na mo, dire, sir.
1: Pila edad na to yung mong anak, ma'am?
2: 10 years old.
1: 10 years old. So, suka na nagsuka yung mga anak. Ipainom lang ko gamigos coffee. O, yan, ikaw, sir, ma'am. Nagkamitan sa gamigos coffee.
2: O, sir, ay. Kayo.
1: Murag kuwan, balita. Ang kuwan, so, ma'am, pila na nagkatuig ko na buntis? Pito, ma'am, no?
2: Pito katuig yun, sir.
1: Pito katuig, wadid ka siya?
2: Pa.
1: Pito katuig, ma'am, wak ka siya?
2: Pito katuig. Sige, mag-siya, pero... Wala pa ginasodle, pero sa amigos coffee,
1: sige
2: siya,
1: sige siya, pero wala isuod.
2: Wala, John.
1: Jesus, kumatiyo na ito, mora na eksiman.
2: Ito, sa amigos coffee, ragin, sir.
1: Amigos coffee, sudlan yun.
2: Sudlan yun, ay, usara karton.
1: Ay, nako. O, sa pag-ipaminaw niya, sa mga tatay o nanay, nga sige siya, sa niya, hindi yun masya, tuwa sa kabo na siya. So, sorbol yun, sorbol. So, sa mga nanay nga imong gi-advise niya, ma'am, nga mga nanay nga ganahan magpa-shot, nga dinigit pa-shot.
2: Nasa diri nga, kuwan sir, ka ng, kuwan, namabdus at siya.
1: Namabdus po siya, naiba na?
2: Oo. Na, ah? Na.
1: Shot po, shot.
2: Amigo, sasad ang nungdan. Kaya, dugay na sila ka, pila nakatuig na wala, namabdus.
1: Kaya, nagwan, ikaw, amigos, ang dahilan. Oh. Aking pagbuti.
2: Kwanza, sir, na ay 3 years old rin nga kanang anak sa akong amiga ba? Sige, pagsuka kalibang.
1: Okay.
2: Din akong gitagaan o kanang kape, amigos. Naulian.
1: Oh. Naulian sa gihapon. O, sara ka sa siya?
2: Sara, tulog ka tuig.
1: Tulog ka tuig ka bata. Sige, painom no, nagsuka kalibang. Wow. Okay, Ma'am Grace, kyo ko nagangking. Salamat sa kong short interview ni mo. Kaywan ako'y oras. So, unsay kasulti ni mo, ma'am, sa mga naminaw na to ron, ha? Unsay kasulti ni mo sa mga naminaw ka ron?
2: Katong mga naigipamatis lang lawas, amigos coffee, gid ang musulbad, ana. Katong ganahan mo magdos, amigos coffee rasad.
1: So, proven and tested kayo.
2: Proven and tested again na nako kay karon 6 months na akong pregnant.
1: So dagagay salamat ma'am Grace Kyoko gikan sa asa tiyang lugar ma'am.
2: Pasol Alcoy Cebu.
4: Kita pangagi ni mo kuya.
5: Si Rinio.
4: Kada pizza or mok sir.
5: Dari sa kwa sa Liloan.
4: Kusa, kita gipainom ni mo si mga amigos kopi, mga kasawa.
5: Oh, nauli ano ba yung doon? Ang yung dikitin kaya. Kapin, wala, normal lah.
4: Sa una, pila na ito yung sugar ko ya?
5: 300, kapin, 380.
4: So karo, 140 na lang.
5: 114, 114.
4: Oy, grabihan. No? Pero imong misis, pila ra ka box yung nainom nga amigos?
5: Katulo, eh, amo ka rin itabangan.
4: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuhan ko ya? Si mong...
5: Kuhan mga... Kaya si Mana, palit magkukutan ko sa karton. Tuli, tulo ka si Mana.
4: Tulo na ka si Mana niyang inom.
5: Oo, tulo ka si Mana. Oh.
4: Karang 300 na sugar ko ya. Wala siya, batiyo na na siyang lawas. O siya, batiyo na
5: batiyo na siya. Malipong siya.
4: Malipong, gayon.
5: Bukat ang lawas.
4: Sa kasulti niwa, okay yung amigos kopi.
5: Ah, okay kayo ang amigos kopi.
4: Pila na ito katuig?
5: Dugay na kayo, mga hindi lang siro mga 5 katuig.
4: Sobra 5 katuig yung sugar ngayon na ito. Oh. Ya, tulo lang niyo kasi Mana or tulo ka karton nga amigos.
5: Salamat kayo sa Kape
4: nimo
5: nga,
4: sikibo
5: kayo.
4: Ah, sige. Gisa niya tayo nari mo, sir, ha? Taga-urmok
6: po. Sa lungsod sa Cebu nga, akong gi-meet up si Nanay Saning. Ayan, ako nun siya ay customer. Nga, usapod ka Nanay, no? Pero dili kayo tiguang, si Nanay Saning rin tiguang. Okay. So, atong taga-interview ni Dring Usa ka Nanay. Gisa yung pangani mo, ma'am?
7: Si Lizelle Olanda.
6: Kusaga gamay mo, tiguang?
7: Si Lizelle Olanda, sir.
6: Sila edad, ma'am?
7: 41 years old.
6: Asa ka napit na puyo sa Sibunga?
7: Sa Balaas, Sibunga.
6: Balaas, Sibunga. Mm-hmm. Ah, okay. Siyara na kayo bawa ng mga idol ng Balaas, Sibunga. Basta Balaas, Sibunga. Okay na? Okay, ma'am. Unsa ikasulti ni mo about sa Amigos Coffee, ma'am?
7: Ako ikasulti sa Amigos Coffee. Okay na siya gamiton kay herbal food siya niya. Kanang diha ko naka-approve pagkuan nga naayo nga akong anak. First time niyang gamit.
6: Naunsa na yung anak, ma'am?
7: Iubo siya ato nga time.
6: Ubo.
7: Then, ni half day siya sa eskwilahan.
6: Grabe na itong ubo, ma'am, kaya wala kay eskwila.
7: Ni half day siya, kaya kanang ni hangyo siya half day, kaya nang sakit yung tutunan din. Iyahad rin, kanang rin gusok, repita ba, kaya kanang
6: usok, ang yan, tiyan.
7: Kutasan siya mo buwan.
6: Ang ikutasan niya siya mo ubo, ma'am.
7: Sa gunso
6: niya. Balimura itong hubak, ma'am. Ihutoy,
7: oh. Pag-ugma, anak, eh. Party naman to, pag December.
6: Okay.
7: So, moto nga, gihagad ko ni Masani nga, nga, pagamito niya, kanang, mula gani ko nakuyawan kay pagkuhan ako, bili man pwede sa children's ba?
6: Okay.
7: So, nangutana ko sa edad. E moto nga, nangutana siya.
6: Pila edad si mong anak, ma'am?
7: 10 years old.
6: Ah, okay.
7: Inianam siya nga, okay ra. Then, moto nga, nikuhan ko gusto ka karton, nangay po yung tubig. Pagkuhan na to, kay kanang, moto nga, among ikutawan din, hanggap ganiya ang aso.
6: Gayon, giinom po niyang sobra, ma'am.
7: Pag okay na niya sa iyahang kuan, yung giinom. Pag kuman na to, talagang kino-okay naman, sir, niya pagka ugma, party na, nakakiya ko siya.
6: Naayon na yung mga anak mo.
7: Wala siya
6: ugma. Usa lang pa sa shame, ma'am.
7: Tunga ra to, sir.
6: Tunga ra sa shame, mong ipainom si mong anak.
7: Namo to ni Ana siya nga, ipadingot mo siya kumayo pagkahuman.
6: So pagkahuman niya inom sa tunga sa shame, ipadingot siya mayo.
7: Yan, nagtugay ko, dito kapil siya sa party pag December 16.
6: Okay, grabe yun to yan.
7: Oo, niya pagkabong sa spiral, kaya ta siya, sir. Kuyawan, kuwapit hanong
6: kan. Okay, so sa tunga lang sa shame nga, amigos, ma'am, naayo ang ipaminaw si mong anak na ubo.
7: Pero nakakahuman na siya, sa ato kabato nga, kuwan. Sa kamatul nga tambal atong tayo ba? Nagbuon gani ko mo tong isuwayan ng gina ko.
6: Isuwayan ni mo ang kuhan ng amigos.
7: Kaya ang distance na gina ko nga. Mauna, hatag karo.
6: Epektibo dyan, ma'am.
7: Hatag karo. Dosi ka karto na mong nakuhan.
6: Dosi ka karto niya. Kusog yan po may inumay mong anak, ma'am.
7: Oo, hantol akong banad. To sa
6: kuhan.
7: Ako magtabaw nun kayo.
6: Ikaw, sir, ma'am. Nag-inom, sir, ma'am.
7: Kami.
6: Okay, kayo labing-labing, ma'am. Isa to'y pangana to, ma'am?
7: Si Lizelle Olanda, Balaas.
6: Ng labing-labing, ma'am. Ay, hinakbo. Ay, nako, Diyos ko. So, nagayang kayong salamat, mga lodi, no? Nag-maintain siya Amigos Coffee. So, gikan diri sa lungsod si Sibunga.
8: Ngayong adlaw sa tanan nato ng mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon. Ning ato nga lungsod sa Tuburan. Din, doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan gyud sa atong amigos sa 1591 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Binting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School dinhi sa lungsod sa Tuburan din siya makapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning atong amigo sa 15 in 1 skinny carbal coffee mix kay kini si Sir Minting usa ka diabetikong tao no nga nagantos na sa iyang sakit sud na sa taas-taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa atong amigo's coffee natabangan gyud taon siya. So sir, payong adlaw.
9: Maayong adlaw sir.
8: Kumusta? Usa may epekto sa atong amigo's coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
9: Actually, ang amigo's coffee, sa primero na siyang gintroduce sa akong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili ni mayo, kahit di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nag-inom ko sa kasimana. Hmm. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani. Mm. Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan amigos cafe, before ko ninom sa amigos cafe, akong sugar is 362. Mm. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, naama make it sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukig down. Mm. In 178 na lang. Mm. So, nasya, bigay. Look, kakuan ba niyan eh, niya, kanang maugyapon to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kaya kaod kong mayo, mitas-tas o balik, pero kung sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
8: Down.
9: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test me atong miyaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160. Mm-hmm. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang muna nga, muna na akong gigamit ron.
8: Sa mga nabinaw karon na to, sir, o sa'y imong ika-auhag na to kanila?
9: Ang ako na ikasulti, kung na'y amigos kape sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang amigos kape na kong ikababag sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nga pagkaman, pagpa-check sa mo, alam may bawa ninyo kung nabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magayong ipikto. So, mo na ron nga ako, usan ako ka, kanang, nang isuporta sa Amigos Cafe o Lactal Pagsulti, Amigos User sa inyo ko ron.
8: Okay. Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga kaigsunan, si Sir Binting Aliego, ang usas mga nakabinipisyo
10: sa ato ka Bicos. So, nakukaroon din sa sani, alegria, na sana ko'y nagagian nga usa ka ginang, usa ko nun siya sa mga users sa Amigos Coffee. So, good news mga idol, kaya ko rin siyang nagagian, dahil willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pa nga na to, ma'am?
11: Emily Erong.
10: Kusgaga, ma'am. Kisay pa nga to, ma'am?
11: Emily Erong.
10: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
11: 35
10: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
11: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa po na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ko o coffee, wala daw na ako gitry.
10: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
11: Oh, tapos
10: so,
11: wala pa man ko
10: nga nagbaligya ka.
11: Oh, nagbaligya ko karon.
10: Wala ka nag-inom.
11: Nang wala ko nag-inom
10: at nga pahit. Kasi ma'am, muna'y pahit sa mga dealers, Amigos, ma'am, no, kaya hindi mo inom, no. So, karon ma'am, nakainom mo dito, ma'am.
11: Oh, wala ko nag-inom at nga point, kahit piron man ko, katong atay. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, eh, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay, nga kuan nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako o ganang crab, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
10: Okay. So, datong, unsa kang oras na mamgi allergy, ma'am, giatake?
11: Nagiatake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos, nagipainom ko na panic nami at that time, na hinumduma niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos, gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
10: Uh-huh.
11: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya nasya ko kay pag-inom nako sa kana di ba kay init man jud na siya no.
10: Okay.
11: Pag-inom nako sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya na naog.
10: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
11: Oo, usara ka siya indi. Pagka naog niya, ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit o ni normal.
10: So normal na mo pag inhawa, ma'am?
11: Og, ni normal
10: ang allergy ni mo pag nawa
11: siya. Ang allergy na ako is ni hinahinay siya, murag wala na kain ni katol. Di na siya katol. Oo, di na siya ay katol. So mauto nga, grasya sa Ginoo, ang coffee is gimintay na nako until now.
10: Okay, so gamintay na gika, ma'am. Oh, sige mo baligya, ma'am.
11: Yes.
10: Tawa na, ma'am, na baligya ra ka, wakay inumin.
11: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pugo gi hyper so
10: wala ka gi hyper ma'am
11: oh wala na ko gi so, wala pud ko gi hyper
10: so nakauyon hyper, ma'am, na nauyon
11: na sa nakauyon sad niya
10: so karon nakahuro taga ko sa ka card
11: I love ma'am. Pa
10: tanan na to siya ma'am mayroon na to siya ma'am
11: oh nindot pero, siya ang oh, amigo
10: at least mayroon nun ma'am pero makaayo man
11: sa oh makaayo tanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
10: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
11: Okay, so akong ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, okay. Naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
10: Okay, kisay pa nga na to ma'am?
11: Emily Erong.
10: Emily Erong sa Alegria.
11: Sa Sangi Alegria.
10: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee.
12: Secret, ma'am, kay naka on air karon ma'am sa Hag Radio Pugos City ma'am. Ang ito naka ito ma'am. Ayo, ayo, ayo sa gagoy ma'am, di wapaka na ito.
13: Live di ay ni?
12: Oh, yes ma'am, live ni ma'am. Gitawagan di ka ma'am. Ganyan ka balita kung mag-usap ka sa mga tigamitan sa atuang mahiwagang kape ma'am. Tama ba ma'am?
13: Yes sir.
12: Kita'y pangalan na to ma'am?
13: Weng Celesti sir.
12: Weng Celesti, tag-asa tama ma'am. Weng Celesti, may gabi ni mo niya ma'am. Asa niyang lugar ma'am?
13: May gabi sa diya sir. Ta Astoria sir.
12: Ay, taga Astorias ka, ma'am. Ito, mura kami mong tingog ka ron, ma'am. Nagduyog sa tagagabihan, Astorias, or?
13: Sana all.
12: Ayan, sana all. Ayan, ana. Ma'am, loud and clear, taga ron, ma'am, sa Hagrey Chubugo, sa kinatipok ang mga loots, mga kalapyog na nag-uyog-uyog ng mga itlog din, ma'am. Loud and clear, taga ron, ma'am.
13: Aaw.
12: Ay, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee ma'am sa mga naminaw karon ma'am? Okay jud ba gamito ng atong Amigos Coffee ma'am?
13: Yes sir, okay jud kayo kay makahatag siya og kanang anindot nga kuan sa imuhang panglawas then basta nindot siya sir makawala sa kakapoy.
12: Yes ma'am, makawala sa kakapoy.
13: Tanan-tanan sir basta nga ako ang pag-inom sa Amigos Coffee sir duha ginakasya siya every morning then before matulog. One sachet.
12: So sa usa ka gabi sa kadlaw ma'am, makahurot ka o upat ka, tulog ka sa sachet ma'am na Amigos Coffee.
13: Oh, ano dyan sir?
12: Minyata ma'am, minyata ma'am.
13: Daga sir?
12: Wow, Roger P. Daga siya. Ayan ma'am, unsan ka dito ma'am, ay akong balita ma'am kay high blood ka ma'am. Noong sa kiti na ayaw ni mo, imong blood pressure ma'am, kamusta natabangan sa pag-inom sa Amigos Coffee ma'am?
13: Actually sir, before ko nakakuan aning Amigos Coffee sir, high blood jud ko taas kaya ko ang blood pressure.
12: Maabot
13: siya o 200 over 120.
12: Wow, grabe naman naman. Kung sa'yo pati, ano mo naman?
13: So, paminaw na ako sir, magtuyok na ang tibuok balay. Ang ako ang paminaw, mura na siya kung ka ng mag... Mura na kong patay sir, baga di na lang kumulihok. E kung once mulihok ko, matumba mang ko. So, di na dyan kumulihok ka na once na magtuyok na ako ang pananaw.
12: So, mura na kami, statua ano mo?
13: Oo, ano dyan siya sir, hangtod nga mawala lang to siya niya, wala ko nag-expect nga high blood na di ay ko ato, in ato kataas nga po ang blood pressure. So nag-maintain ko, pag maintain ako para sa high blood, ni uso siya o 180 over 120 gihapon. So na-try ko sa Amigos Coffee kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee usang sa siya nga makakuan sa makakontrol sa ato ang blood pressure. So good news in 5 boxes ni
12: lima ka box ni mong nahurot ma'am.
13: Yes ma- yes sir kanang ni 130 over 80 na siya.
1: 130 over 80. That means to yes, see, ma'am, boundary na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka lima ka box na Amigos Coffee. Alam yes, ma'am, unsay message ni mo, alang sa mga naminaw na to, karun ma'am, sa itong programa, okay dyan ang Amigos Coffee gamitin sa mga samani mo, ma'am, na tag-as blood pressure.
13: So, ang yes sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamiton kay Coffee Raman na siya, bilis na wala ko nag-expect nga ang Amigos Coffee, usad ay nga siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagan na dyan kay ko kay tamay Amigos Coffee.
1: Nawasan lang imong kabalaka, ma'am, nga mupalik o taas imong blood pressure, pinahagi sa pag-inom sa atong Amigos Coffee.
13: Yes, sir.
1: Wow. So, sa ika, message ni mo, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon. So, proven and tested atong Amigos Coffee.
13: Yes, sir. Proven and tested na
1: ayun
13: po
1: na ako. Last question ako, ma'am, kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure nga taas. Ang atong Amigos Coffee, ma'am. Ako mo balita, ma'am, nga nakay bana, ma'am. So, sa anak-anak, ma'am, proven and tested po na atong Amigos
13: Coffee. Proven and tested, dyan kayo na siya, sir, kay na-prove na dyan na mo ni tatay.
1: Ay, si tatay. So, imong bana, ma'am, si tatay Alok.
13: Yes, sir.
1: Wow. So, sa so, kagabi, ma'am, pila ka round niyo, ma'am, ma'am.
13: Ay, bili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds, siguro pwede na.
1: Eh, jawa. Idol reserve, 3 rounders.

0: niya kagabi ho ni Tatay Alok, ma'am?
1: Yes, sir.
0: So, kusog na siya mo, Roxana?
1: Oh, kusog na siya manindak, sir.
0: So, nagagay, salamat, ma'am, sa imong gamay nga tipik sa imong testimonya sa itong amigos copy, ma'am. So, sa mga nanay o mga tatay karon diyan at kanunay na mag-away, ay inyong mga amigos copy, proven and tested ni Yaya Ket Salasti dito sa Langob, Asturias o ni Tatay Alok. Nga kanunay lang sila magpag-ilo. Nagasalamat, ma'am!
2: Ay, bro, may nga po na si mo, bro.
3: Nga man nga po manda.
2: O, oh, taga din, gani ka, bro.
3: Dari malinawang dos, bro. Balintawak, barangay Balintawak.
2: Balintawak, Escalante.
3: Escalante City, bro.
2: Ba, pilay mo edad ya?
3: 51 na kusubong, bro.
2: 51 kusubong. Tigamitan ka na, amigos, kope.
3: Oo, bro. Mga sobra na guro, 1 year subong.
2: 1 year subong ka na nagamit sa amigos, kope. Te, kamusta? Ano ginabatsyag mo nga nagamit ka, amigos, kope, how?
3: At amon batya ko, likod kagawa kagang budlagit, yung kagahon lang sa imo pagbangon, ng imo likod, pertigit.
2: Nga, kasakit likod mo, bro?
3: Oo, likod kagilid.
2: Kagilid? Hindi ba dala pa hilo sa misis ako, sa migata?
3: Ay, hindi no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
2: Madugangan balda? Teka, kamusta pag-inam mo sa mikroskope, ano natabo iya?
3: Nang mga dua kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, drak mo na mabatyagan nga daw mabata mang kagali balik sini, kagma namin man permisaka kapayas.
2: Bote, ano ang sakit sa'yo mulikod na dula, Ged?
3: Ah, wala na, okay-okay na, damo-dahan di ulo-brown sa siyap, may tintura sa kagwa ng body repair daan, kanika.
2: Ah, ga body repair ka sa ang salakyan? Eh, amo na na ginain mo ang amigos copy.
3: Oo, oh, naguntat na ko gani inom nga berna at kay ginasiguro ko ang amigos copy.
2: Ginasiguro mo na instead nga mag-inom ka sang mga ilibnon nga makaubog. Ang amigos copy na ginatira mo.
3: Oo, amo na ginapukusan ko subong kay
2: makapagatugad. Eh, amo na garantisado.
3: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
2: Ano?
3: Dako-dako kayo mabulig, Ed. Ang amigos ko, Ed.
2: Dako-dako kayo mabulig, te. Di kayo ito nyo, Balintawak, Escalante, no?
3: Oo, Balintawak.
2: Bawo, grabe, no? Te, isa mo observasyon sa imo panglawas. Damugin, gabas ko kagad.
3: Oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang maintenance ang amigos ko pe kay ang imo bala gina ubradlaw-adlaw pagkagab daw laktyo kay gid katama pero kun maka amigos ka daw saway lang mabangon magkagyapon daw normal lang gid way ka ginabatyag
2: ba te gabas ko gid baskog
3: po mayo kay dako kay na budig sa kun ang amigos ko pe na
2: dugay ka na gamintin sina.
3: Oh, dugay-dugay na. Ita mo, akong box gani nga way labot sa gipang haboy, 63 na na-dra.
2: Bo, damo na eh.
3: Oo, oh, damo na, 63.
2: 63. Imo, ikaw na nagainom?
3: Akis ako, may-ari di malagaw ng mga amigo ko man nga gina-recommend ko man sa ilatan eh. Ginapainom ko sila, panagsalang kay gapang akigmas meses kay mahal-mahal nga daan. Pero buyag, pero okay kayo sa akon.
2: Stay okay, dyan. Kasi may sit mo, gayon naman?
3: Oo, oh, gayon naman sa kong gabi, isa nga, gayon tulog, yung mga pagkakanay. Oh,
2: bakit hindi ba katulog yung mga misis?
3: Okay, gusto man kuro mabato man eh.
2: Mabato man, oh, grabe. Diba, pila edad sa'yo mga misis? Oh?
3: 47 pa na sa?
2: 47, ikaw, 51. Oo, oh, okay yun, ano maambal mo sa nagapalmati isubong o kigin ng amigos kopita?
3: Ang sawa isang nakapagamit, namigid kung makatilaw sila sa amigos kopi, kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, makabulig pagid balik sa ila adlaw-adlaw ng alubrawan sa ila misis.
2: Wow. Nayara gali ni bro, adlaw-adlaw. Grabe ginadlaw-adlaw mo na gali mo, misis, bro.
3: May isa, may dirbe, te. Hindi ka ka-absinan pag ginasla, te. May dirbe ta mo.
2: Baho, grabe. Te, ano pilagid ka raw na maubos mo?
3: Misan, isa-isa lang, importante, permanente.
2: Pa, pero so, ibig sabihin, gabi-gabi.

0: Ha? Why na ka pang aking si Mrs. masama ka amigos, no?
1: Ah, why na? Buo ta kayo, ga panghimo sa sarayon.
0: Pati, kung... sige. Hey, salamat din kayo, Brad.
1: Na, sige po.
0: Sino ka nito pangalan mo?
1: Dudoy Orulan, bro.
0: Dudoy Orulan sa Balintawa, Escalante, no?
1: So, city po.
0: Ate, samot na mo. Pinsa, salamat, ha?
2: Barangay Langob Asturias, no? Nata dire interview on usa ka user sa amigos kini Herbal Coffee Mix, Barangay Langob Asturias.
3: Purok uno.
2: So naa dire si nanay, no? Ako ning nabalitaan nga naglisod do kuno ni kuan, lakaw si nanay. Unya naginom lang og amigos. Kisay ngalan ni mo nay?
4: Felicita Narbasa.
2: Felicita Narbasa, pilang edad na to, ma'am?
4: 64.
2: 64 years old, so senior citizen na dai ni. Okay, so unsay gipaminaw si mong lawas, ma'am, nganong nagamit kag amigos? Sa wala pa nga nagamit og amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
4: Kapoy kay kong lawas doon nga, sakit ako mga bukog.
2: Sakit imong bukog, kapoy ang lawas. Oh, dayon.
4: Paggamit nako murang naapti ko, naulian ko. Nakalakaw-lakaw ko nga tupadong sa babaw.
2: Kaso ato nga time, dili nakakalakaw.
4: Buwan, magngihilan ko sa kwan, diaper good ko.
2: Gadiaper na ka. So bali...
4: Murag simana siguro to kapin.
2: Simana ka kapin nga gadiaper. Okay. So tibok ni mo lawas, na ikapoy jud kayo.
4: Kapoy kayo, murag di ko kabarog.
2: Dili ka kabarog, no? So moro to imong gibati na, dili ka kabarog.
4: Nya, wamang ko igikwan. Wamang ko.
2: Sad. So mo lang ito, dili jud ka kabarog. As in.
4: Akong ginanggot ako mga anak sus, ayaw ko ninyo data sa doktor gyud. Bahala, ari lang ko dire.
2: Okay. Kuya nay, unsay giinom nimo adto nay ang Amigos Coffee lang?
4: Oh, mara to.
2: Amigos Coffee imong giinom. Pila ka sachet imong nainom nay?
4: Di, kuan ba nito tulo. Tulo pa to ka sachet ako na kuan, mura na ulian ko.
2: Tulo ka sachet na ulian na ka sa imong pag-inom. No, so or dili nimo ma-explain kung unsay imong gipaminaw, basta mao lang to.
4: Oh, mara to.
2: Imong lawas.
4: Kay mura bitaw ko, murag nalimot nako, murag nalimot nako sa akong kaugalingon ba.
2: Nalimot na ka sa mong kaugalingon. Asam lang ka pa doon ato sa world.
4: Mawag ang nag-duaw dali sa ako, adong. Huwag sila mo to nga maulian pa ko.
2: Grabe gina itong kahimtang nanay.
4: Igagaw na ako sa, igagaw sa kumbana. Oh. Na, din na, ay akong apo. May tikwan din rin ako. Niya, akong anak isa ni Uli din rin. May nag-atiman ako.
2: Mga pilato ka, simana ang lubog ni Monay.
4: Marasapit maduha ta, no?
2: Duha ka simana, no? So, bangununo na lang ka. Bangun-bangununo na lang kanila.
4: Ah, mangihi na lang yun ko anang kuan. Diaper.
2: Diapera na lang ka. Kung wala pa ka diaper rin eh, mangihi na lang ka sa
4: mangihi lang yun ko sa sawk. Dugay man kayo po, di man ko kabarog, dugay man kayo kabarog, ana, dugay kayo, mura to ato, naumsak ako ato. Eh.
2: Dugay kayo kabarog, nay. So karon nay, okay na?
4: Okay na ko.
2: Busog na mo dagan?
4: Wow, di pa kadagan kayo.
2: Pero makalakaw na, makalaglag na.
4: Makalaglag na ko dito sa
2: mga. Naulian na kasi mong kagalingon.
4: Naulian na.
2: Naulian na. So ay mong giinom nay, unsang products yung giinom na to?
4: Amigo.
2: Amigos Coffee. Tulura ka siya siya, nay?
4: Tatrain ta pa to akong palit nga to Santa Lucia.
2: Tatrain ta imong palit. Uy, nakakadiri sa langob. At ka magpalit sa Santa Lucia.
4: Okay, huwag mo ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingon na masuway ka ka anang
3: amigos.
4: Ingko, unya asa man ka ko palit ani dong yung siya, silingan ko no nila na ah. Moto akong ipada sa iya hanga dadi sa kodong kay bayran lang ka na ko dire.
2: So palit tulo ka siya siya, tag-30. Mauro ito yung nakapaayo ni Moray. So kung idapa ka to sa ospital, impas
4: ta dito.
2: Lama pas 30 pesos na.
4: Ako gingnan ayaw yung kunin yung dad dito sa ospital. Bahala ari ako sa balay.
2: Grabe na imong paminaw, naglubog na ka, nag-deafir na. Dahil tulura ka sa singa, amigo, si mong giinom.
4: O niya, kahantot ka rin, nag-inom. Sige man ko inom-inom doon. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, muro naulian ko.
2: Naulian ka, pag-inom mo sa tulo. So, kung sa'y kasultin mo na sa Amigos Coffee na, itong mga silingan. So, epektibo bang Amigos na?
4: Nagpasalamat ko sa Nay Amigos Coffee. Naulian ko.
2: Okay, so motong testimony ni Nanay.
4: Felicita Narbasa.
2: Felicita Narbasa, no? Diri sa Barangay Langob, Asturias, no? Purok. Kung sa ganyan, purok ka diri na, purok uno, no? Okay, so dagay kayo, salamat na yan sa imong pag-inom sa Amigos, ha? So, ang inom ni Nanay lang ng Amigos Coffee, hindi na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog, nagdiaper na, nga matod pa ni Nanay sa atong interview. Nga kung wapay diaper, ha, nangihi, naging sa diya sa banig. Kung niya, ang mutanaw ni mo, Antonay, nga time, nagluda dyan, nga pildi, nagyaga.
4: Oo, oh, nag pwede na yung ako mga igagaw sa kumbana dito sila si Onset Baday. Dire, nagduaw, ingon si Onset, tutlaing yun kabuhin na ako ni mo piloto, huwag ka pwede yun ka. Asa pero, akong anak, itong nagbantay na ako, tamagwang anak ko, ito kung sila pwede ko ay.
2: Pero natabangan na ka sa tulog ka sa singa, Amigos Coffee. Okay, so dagan kayong salamat mga naga, imagine ha. Salamat as Ginoo no, sa Amigos Coffee. Tulo lang ka sa si. Naglubog, nagdiaper si Nanay. Kani mo?
3: Felicita Narbasa.
2: Felicita Narbasa, no? So mo ni yang kahimtang nya karon. Maayo na kay mulakaw-lakaw magigistorya na nato lang gano nya. Fully recover na siyang ipaminaw. So dagay kay salamat no. Nano ka diri sa Langob Astoria si Kuya Injang.
5: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Kamboja, Ampalaya, green tea, Kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal World Coffee Mix. BPAD approved.
6: Akoy! Naun sa magalo? Ay sus! Kaya nga akong tuhod ay permente nila magsinakit.
7: Ah! Ayaw nagka-problema lo! Naanay alibyo!
6: Oh, siyama!
7: Kaniyo?
8: Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix.
9: Kaayot nini sa daghang sakit sa masa ubo, lanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
6: Mauba! Be, mainom ko gamay ng scopy, be.
9: Asa magalo?
6: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
10: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Bifan approved.

0: Yes, ganagang salamat, amigos, amigos, coffee, amigos, capsule na ta mga higala. Ita sa makahatag o kaalibyuhan, katubagan sa mga balatian. Grabe no, nagkalain-lain mga testimonya ng atong nabdunggan na batian bahin sa kaepektibo sa Amigos Coffee para sa atong mga higala diha sa Sikihor. Yes, mga taga Sikihor na adiha ang AGP Pharmacy sa San Juan, Sikihor. Mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Napo diha ang BFT Campalana Store diha lang sa Campalana sa Lazi, Sikihor. Capricorn 22 Store. Med Pharmacy sa Poblacion, Lazi, Sikihor. Napo diha ang MRB Drug Center sa Poblacion, Lorena, Sikihor. Sa atong mga higala sa Tuburan, JJKL Big Shop, 234 Store, diha lang sa Tuburan. Napo diha sa mga taga Asturias ang Alsado Mini Mart. Balito sa biha mga higala sa asa pa niha sa Asturias sa Ilo General Merchandise. Napo diha sa Tasi General Merchandise diha lang sa Asturias. Sa ating mga kakay, okay naman o. Sa ating mga kabantayan astig diha sa Kabangkalan. Yes, Kuya Nalds. Kumusta ang gabi natin dyan, Kuya Nalds? Paldo na, paldo. Yes, ng mga taga Kabangkalan, nandyan ang Farmacia Negra. Available po ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Ito alang sa mga butika, Farmacia. Ay, by the way, mga idol, no, September 30 ang adlaw sa pag-submit sa mga empty boxes sa Amigos Coffee nga pwede mong makadaog sa itong mga papremyo. Ang una na itong papremyo, first prize, 10,000 pesos. Tapos makadawat sa 5,000, 3,000, and 2,000 pesos mga higala. Padaghanay ha! Hapit na, September 30, no? Hapit na, pila na lang kaadlaw. Good luck sa mga ni participate sa atong padaghanay sa anti-boxes sa Amigos Coffee. Sabi ni Kuya Nalds, DJ Runs, okay lang, wala na kapaldo. Nagkapaldo-paldo lang ang lakaw. Ano man yun, Kuya Nalds, oy? Yes, tara-tara, para sa ating mga kabantayan astig sa Kabangkalan, pakinggan natin no, ang Ilonggo or pakinggan natin ang mga testimonya sa Ilonggo mga God kayo. Huma naman, tas Bisaya. Ay, naputas Ilonggo. Nasaan na yung testimonya ni Kuya Nalds? Tara-tara-tara-tara. Gaano ka-epektibo po ng ating Amigos Coffee?
1: May adlaw din mga palangga, no? Ari tadi sa may boundary sang baras kaga ano ni nang mabinay kaga Kabangkalan. No, so ari kasi may boundary diri kaga nabutan tadi si sir nga nalabayan ta siya nga pangapi sang Amigos Coffee. Sino ba pa yung pangalan mo, sir?
2: Si Ernest Domingo Kuya Nalda.
1: Domingo
2: Ananias sa Apir Baras.
1: Ay. Isa na Domingo. Isa ni sa mga palangga ka presidente sa nga po ano na ng peacemaker o kung na PNP post multipliers na si sir. Nagnabdan tali siya nagainom sa nga Amigos Coffee. Kasi dugay ng paggamit mo sa Amigos Coffee, sir?
2: Kuya, sa primero, mga kuwan na mga isa katuwag katunga na kay primero, mga testingan ko lang kung daw nami, gid, pero na uyunan ko gid kay ang mga arthritis ko nakuha, diabetes, ang tanan ko nga mga ginabatsyag sa kitawak, nakuha di tanan kagagag balik ko sa ubing kay 75-76 na edad ko pero daw na balik ko sa 40 kay tungod sa Amigos Coffee kag epektibo gid kag tested na gid ya kag hindi rin kamo magmahay ang mga bro ya kay nga ning tested ko na niya duha kami sa wahon kag hindi na kong magbiya ni sa Amigos Coffee. Ito mga 200 na kabaksibong nga bakal namon, mahal-mahal. Pero ginasustain namon tungkol nga epektibo kag hindi kagad yung mag-inusol ang Amigos Coffee. Epektibo ka tested na ginamon niya. Kaya ginasigisigin namon isubong.
1: Anong buto mo si Ingon Chan nga nagbalik mo edad sa 76 edad mo?
2: Oo, 76.
1: Ano ang buti mo singon singon nagbalik imo edad sa 40 ang performancer sa Uyab Zer ang pasada?
2: Ate, hindi ginayong malitatan. Misan gulang kanaya. Kalabaw lang tumatanda eh.
1: Yeah. Sige, sir. Nga, sir nga, dugay ng imo. Kumusta? Way ka na sa bungsang kanin mo, diabetes? Ano kang, ano?
2: Oo, kuya nga. Tis dead dead. Kaya primero, hindi ko kobra sa kuma. Kaya mabilamon ka. Kisa ate, simpre, kay pilado. Tama, duko ka. Pagka, medya ura, duroy ka na lang. Hindi mauntay. Likod mo, prusubong. Istid na lang ako niya. Hindi naging mabiya. Di kay ang dugo ko nga 160 na maintenance ko siyang una. Ginuntatan ko na kay subong 120 over 70 na lang. Basta nagdubo nga ako sugar. Normal na. Kati, wala ko pa doktor. So una, pirmay ko pa doktor. Pero pag-testing ko siya eh. Ilanan ni ka to egg. Isang tunga, wala ko pa doktor. Kay napabipi ko pirmay. Nag-normal ang dugo ko. Kumulang hindi na ako magaling siya niya. Sige-sige, huwag ko niya bisan mahal niya.
1: Anong sinim to gina sir? May atlanto, arthritis?
2: Arthritis, diabetes,
1: May pila man sir ka bulan o simana halin pag inom mo sa amigoscope kag medyo nag masasubong na wala na?
2: Sa primero ko, gintry ko primero sa mga 1 week, hindi pag inom madali-dali. Pero nabatsagan ko, kaya nga ako mga ihi, daw naglain, kaya daw kalahin batsag ko. Pero sila yung sa amigo ko, nga sigihon lang. Basta mag-isa ka bulan, basta nga napilan ka bulan, basta subong, wala na ko sinabatyag. Sige na lagaw ko, ah, wala patay, pumantayan.
1: Ay, okay, may bagong subong sila na produkto ang amigoscope eh. No, amigos ka kapsul, wala ka pa sila katilaw ko, nakatilaw ko naman na, wala pa.
2: Wala pa, gid ko yan, ad, kay ang ginamintin ko lang, subong ang nalang ang sasilang gid kay dentistin mo gid kayo.
1: Yeah, okay, pero kasi nga, kung kayo may time ka, sir, bako dito ka nakabakal kay Diday Makuryo, bala, dahil sa may public market sa bantayan, may ara dahil kay Diday Makuryo, abay goscope soul, try mo naman kung na, ano, dipindi siya mo, ha?
2: Ati, sige, sir, kay tilawan ko na, ka, kung makakaya ko sa kwarta, idublihon tayo para mabalik na sa 30 anos, ah.
1: Okay, si Sir Amir, si Sir Amir kay damo, yung iyang mga customer ko, no, nagtilaw na siya amigos ko, kapsul kay kanami ko, sa amigos kapsul kay kung kisa, gapas yung nasubat siya mga customer, hindi na kinanglan ko yan sa mag-inis, ilis ano na, mag-inis ang tubig. Kaya mo na, gusto ni Sir Amir, kapsul man iya, kay inang, hindi sa mag-inis tubig, inam lang sa kuno ko na yun. Pero mo, pag katilaw, sir.
2: Wala pag-inis ko yan, kay doon na, doon ana, bukob lang, timitirmos man ko, isa-isa ka adlaw, katatlo, timagtag siya 25, 75, kay tigado man kami, kagalibod-libod man sa wahom, pero makarecover lang kay teko, hindi mo na pag-ibak doon, magpa-doktor ka, sobra pa man, kung na ya, brato lang ya, hindi ka pagpa-doktor, tistig mo na ya.
1: Sige, sir, nadumduman ko sir, ang ambal mo, sir, nga nanad, sir, may nadumduman ko ng istorya sa nanad mo. Si sa mga bata yan, na hindi ka na blanay magpamana, blanay, kay may edad ka lang, blanay. Nga, hindi mo kami mga bata masagod sa imo, nga ano, mana kapagid. Simple lang ang batang nanay mo. Iya, mayo, kamo inyong mga anak, kaway kamo manad. Sige sir, talamat gid sir, kagamay nga adlaw sa atong tanan. Si sir, Domingo, sang...
2: Per Barasa, Ananias Domingo.
1: Ananias Domingo, ay isa ka...
2: Chairman.
1: Chairman sang...
2: Peacemaker.
1: Ako na pinpi post multipliers. Salamat kid sir, kagamay nga aga para mabatyan mas ato nga mga pagpalamat eh. Kaga masyert naman ang Taiwan nga nakatag sa imo sa amigos ko.
2: Salamat sir.
1: Okay, salamat man sir, kagamay nga adlaw gid sa atong tanan.

0: Yes, gagandang salamat or damang salamat Kuya Nods, Amigos Coffee, ang kape nga hinahanap ng lahat. Mga partner ang ating Amigos sa Food Supplement Capsule at tuwa ng mga higala sa mga pharma shop po at sa mga pharma shop butika sa inyong lugar. Atong ipadayon mga Lods, arita o garita sa kaipiktibo no, sa atong Amigos Capsule.
1: Yes sir, si Kuya Injong, kita ipapala na to sir, kaya nagpatawag man ka na ko sir.
2: Yes, yes kuya, nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh yes, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes kuya.
1: Si ROC team dia sa 90.1 Cebu, no?
2: Yes kuya.
1: Pila na edad ni mo ron Kuya Rolly, ROC team?
2: Nagsaisinta na kuya itong March 26.
1: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, kumusta na lang kunin mo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule, kay nagpanikad manjud ka nga mo-testified eh.
2: Yes, kuya, naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celeste, no? So, wag din may maglangay kuya, ning purchase may, na ning inong bayad ko na ning Amigos Capsule.
1: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo Kuya Rolly, may hinga na kainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ka-share ni mo sa kadaghanan nga naminaw ka rin.
2: Yes, grabe din siya ang effect ko. Kaya, anyway, before, bago din mo, na naupay show din natian, may inong bayad ko ang Amigos Capsule. Nga din pagdayon katugtog sa gabi full times a day. So remember you guys siya yes o daan siya yung lawas pamating yung lawas kay akong nabasa mong good sa ihang karting ko yung dusi ka sangkap no puro sumbal ang anaan ni ini din doon ay incarnitin ang palaya leaves spirulina darasinya kambodya ginseng barley, niya dunay guyabano niya green tea sa ilong ng has niya mangustin o collagen niya napag-iigot sa yun so
1: ang experience ni mo Kuya Rolly pag inumin mo sa Amigos Capsule
2: searching hindota yun siya Kuya yun pamati sa inyong lawas so yun kamahayan kung magamit ka ni yung Amigos Capsule kung mapumar ka ni yung Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaisinta lang ko. So, naamgo siya ay ginseng kuya. So, okay. Makapalagsik yun siya.
1: Nilagsik yung mong kalawasan?
2: Yes, kay everyday naamday trabaho. So, kuan yun, mawa ang mong kakapoy, gumika na ng ginseng na gibutang usap sa sangkap sa Amigos Capsule. Kung naamgo siya glutathione, glutathione kuya, o ganing collagen. So, daghan nito ulat o walak mo to ang masaysinta na po.
1: Ayay. Masip
2: na yun. Kaya ni Hamis na nakuha ang naong.
1: Ni Hamis ang naong.
2: Yes, kuya.
1: So, nakita na yan. Nag-abig yun. Okay, so, karon na Kuya Rolly Marayan. So, ingon si DJ Roy nga sagoy. Isya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya, usual, kuwagyan, kaduhaman to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na.
1: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
2: Nanay pangiyod to kuya. Kung makalugar, kay, makalugar, bahalag nag, pitaw ang mata, so, pwede gapon.
1: Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas ba sa makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mo abtik ang tanan.
2: Yes, kaya. Good combination din eh. Kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa Amigos Coffee. And gayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imuhang breakfast. So, pwede yung nindota, huwag sa gabi. So, magya ko, mo inom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee. Ngayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto ko yan. Alas 9 gabi, sugodan paghigda. Sugdan na yun.
1: So, ana, katkat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly?
2: Mag-istorya sa kuya. Ngayon, alam sa.
1: alam sa. Nya, pilih na ni mong partner, pilih na ni Ma'am Janet.
2: 45 ya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Ya, kamusta kayo medyo idadidara naman po si Ma'am Janice? So, painom po ni mga amigos capsule si Ma'am Janice?
2: Yes, kaming doon ako ya. Doon nga, give me.
1: Ya,
2: inom sa kwan sa amigos coffee.
1: Kaya ako nung inom niya, 40 pataas. Kuya Rolly Maraya.
2: 45 yung edad doon, kuya.
1: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta man, ninghuaw ba o nindagayday pa?
2: Grabe ko, yeah. Ang dami, huwaw naman, pero kung gamit ka na yung amoy capsule of coffee, sigurado dyan na dili huwaw at ninihang matinato.
1: Ay. Huy! Nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang amigos capsule?
2: Yes, sa tanang naminaw ro no, so ako yung mong awagon, kaya nanaman niyo sa mga butika, palit good mo ang inyong amigos capsule na i-try ninyo o inyong buntag o sa gabi eh. Kaya ang ipito na inyong grabe good sa atong kalawasan. Labi lang ang aturan po ninyo o amigos ko.
1: Yes, yes, taga kayo ka naman good. Kuya Rolly, taga-asa kayo ka Kuya Rolly.
2: Yes, poblasyon na Asturias, Kuya Asturias, Cebu.
1: Oh, there is 90.1, ikaw may gibansagan o RO-10.
2: Yes, RO-10, Rolly Kapantangan Marayan.
1: Yes, nagang kayo, salamat!
2: Salamat! Salamat, Kuya.
3: Tapoy? Stress? Gusto ka ba mahimong mas healthy, mas fresh, o mas energized kada adlaw? Sulayi ang Amigos Capsule! Ang Amigos Capsule, dipuno kini sa powerful natural ingredients sama sa glutathione para mas glowing o healthy skin, collagen para mas ligon o youthful ang panit, vitamin C, pampalakas sa immune system, ampalaya, tabang sa blood sugar control, L-carnitine para sa fat burning o energy boost, spirulina, superfood para sa overall wellness, guyabano o mangosteen, rich in antioxidants, green tea, detox ug metabolism support, psyllium husk para sa maayong digestion, ginseng pampalakas sa stamina, ug barley natural fiber ug nutrients. Busa kung gusto kag kusog healthy body ug glowing confidence. Amigos Capsule na, Amigos Capsule. Palit na ug himuha ang healthy lifestyle. Amigos Capsule. Ang Amigos Capsule, mapalit na karon sa tanang pharmacy o sa tanang dealer, tibuok Visayas.
0: Yes, again, again, salamat. Wala tayo igong oras, mga higala, no? Amigos Capsule. Ang atong Amigos Food Supplement Capsule, mga higala, no? Kapartner or ngita mang kag-perfect food supplement, taari na ta sa Amigos Capsule, 12-in-1 na yan, no? So, dosi og dosi na ha, ang ingredients sa atong Amigos Capsule. Nang di basta-basta, mga lods. Dili man mo manginom og kape, so arita no, try nyo ang ating Amigos Capsule, kay no need naman ka magtimpla, no need na ka magkutaw niya kung di gid kaganahan sa kape, no, kay nagiuban nga di nato mapugos nga di gid sila mga pe. Arita ho og arita sa Amigos Capsule. Atua na mga higala ang mga parma sa butika diha sa inyong lugar, mapalit lang gyud ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Yes, wala na tayong oras. Dagang salamat. Maayong gabi sa tanan. Dagang salamat mga idol. Manalay, bahala na ako diha. Ninalang ang inyong DJ Bray. Maayong gabi sa tanan.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmayar ko, lupot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexilon Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexilon Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexilon Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexilon Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: around 9:30 p.m. 9:30 p.m.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din ha, lipong juk ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon ko nga lilumayos kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kong kuan. Puto-puto hawan, niya. Kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa ramag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof, lupod mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: May rakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride.

0: the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
2: And it's starting bisdat, ana.
3: Rexinoforte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
3: Rexinoforte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
3: Rexinoforte!
2: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexinoforte!
2: Mas paspas banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexinoforte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay ra kaf, lupod mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May ra kaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa, aboard pa. O nang pag-mayrakof na pod mo.
1: Ukal ang batog nga pema, aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano sige man jud ka balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
2: At siyempre naayo man jud akong anak. Tulo ang standuhan na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanguran na isakitan yung sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom pa. Tapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang yun silang luhapon, luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat sir.
2: Ay, thank
3: you. Salamat, sir. BT Radio 98.1 FM. Dayday 0.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang sa mga tao na mo

0: Gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
1: Kargado!
0: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
2: Kargado!
0: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
1: Kargado!
0: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult to doctor.
1: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayar ko, flopot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlin da Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa din sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumayos konti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan, puto-hawan. Niya, silag, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nga mauna tong ano, wasuwasan ko. Namati ka, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
2: When you visit Uburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay 8, Uburan, Cebu.
3: At Barangay 8, Uburan, Cebu.
2: Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Uburan, Cebu.
3: At Barangay 8, Uburan, Cebu.
2: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
0: Og ania ang natabangan sa Lulumasyong Tiki-Tiki.
4: Ang sige man yung kagbalik-balik sa ito ang Lulumasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
5: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. To, ang stand doon ako kaabo. Muna, misalig yung po yung Lulumasyong Tiki-Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ, ang akong anak na kinamanghuran na bisakitan siya siya na ng gabi sa pagkatinood lang morgue akong dipainom pagtapos siya pagsuta na ulian yun yung sakit siya yung tiyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya kung ang duhan ako kaapo bisakitan siya tiyan gilantan siyempre naama ko yung lulungas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang duhapon duhan ako kaapo o napasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulungas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGFM o kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
4: Taga-asa man ka sir?
5: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
4: Ay, daga kay salamat sir.
5: Ay, thank you.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Inonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabatin ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Inon. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may ikaon ko nga lilumayos kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka ginako ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, ilang nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Namauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: Chupar. 98.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda da Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo, gawa at mulawas, kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaong mga dilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kung kuan, putukuto hawan. Niya, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna itong ano, wasuwasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Ngayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
5: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, pili ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Tasana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
4: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipod sa pagmagdus sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanus-a mo magmagdus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
5: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
4: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
6: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat.
7: And it's starting business, ana.
6: Di kaliko, di katrabaho, hustle kaayong mabugat. Rexino Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilana. Rexino Forte! Maunang ang discarding ako, discarding bisdak na to. Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Mayrakop. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
8: Start your day on a fantastic note.

0: ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabughat. Rexino Forte! Naapay ka uban nga, pamaol, tabad sa ulo, ug hilala. Rexino
1: Forte! Maunang ang diskarte na ko, diskarting wisdak na to. Rexino
2: Forte! Mas paspas bala sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oba!

0: 88.1 BT Radio.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, kasunsa sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imno nimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong imno. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Kaya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Kaya, ilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangao na itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Ang lain lang kutukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: The Best Buy, muang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Nais suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
4: Dog Dreads Vinegar.
3: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod guide deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Para na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-2252757 or 0948-0818814. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
9: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
11: Umbab!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, ang may rakap na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mayong adlaw mga higala. Ano yan apod ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugan og ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit, ato na kining i-dispose. Kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mugamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. Og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
9: Start your day on a fantastic note.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 89.1 BT Radio.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa said panyawan garlic. Maukining klase sa said panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa dili sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa said panyawan. Said Panyawan Garlic Capsule, a quality product of said marketing.
2: Taday Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
4: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
5: pagbalik sa mga butika.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pero may gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi! Ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga bukika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Atong paminawon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsa sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, dipongju ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan. Puto-puto, hawan. Niya, kilag, nami kaon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Na mauna tong, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
6: The product of RS Deep Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
8: And it's starting business, ana.
9: Rexino Forte.
7: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
9: Rexino Forte.
7: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
9: Rexino Forte.
7: Oh, nang ang discarte na ko. Discarting wisdak na to.
9: Rexino Forte.
10: Mas paspas banat sa upat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uba!

0: ako si Charlie Pandan.
1: Dugay na pong gamay rakap.
0: Para na ako, ukal yun ang akong pagproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop, lupot mo.
2: Ukal ang batod nga problema. Afford pa. Mayrakop na.
3: Mayrakop. Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
9: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Eh, pero sa mga kasibugan, sir. Gusto lang yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pagumaan akong panghapla, sir. Tinghaya-haya, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
5: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed liniment.

0: Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
3: Ang sige man jud kag balik-balik sa tuang Lolomasyong Tiki-Tiki sir, palit sir.
4: At siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta no na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini Lolomasyong Tiki-Tiki kay mao gyud ni himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako kay testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamangkuran na misakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong di painom. Pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit sa Indian, o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong, na naaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, dagang salamat sir.
4: Thank you. Salamat, sir.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butangan!
6: Bugas-bugas o katul-katul?
7: I-DTX 500 na!
6: DTX 500!
7: Aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: o pag-ayos sa bugas-bugas
6: o katul-katul!
7: DTX 500!
8: Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na dunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
12: Start your day on a fantastic note.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, gawa at mulawas. Kaya sa unang panahon, malitong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon ko nga nilumais kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya. Kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati karon kung may basa sila, ang lain lang kung tukuto niyo marilag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Papaminog sa kamot ni ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. V-tron. Subok na.
5: Ridon Tayandong sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
6: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
5: Oh, dili. Pero kaon na.
6: Pila edad sa imong bata, sir?
5: 1 year.
6: O sa katuig?
5: Oh, sambok na. Salamat ko sa Vitron.
4: Vitron! Subok na!
7: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Seth Living Testimonies.
9: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
10: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
9: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
10: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantong karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
9: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
8: Living Testimonies.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Kugihan ba?
12: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
11: Kargado!
12: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
14: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oh, Bob!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagpong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang bagpong problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamao. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte.
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugat.
1: Rexido Forte.
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte.
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte.
5: Mas paspas banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: BTE Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawa, Luzon, Visayas, Mindanao, welcome sa atuang 5-minute program. Ano yan na po kining atong paghatag ninyo sa dugang impormasyon, kaalam mo kay Balo, aron na kaning atong lawas ha? Karon na yun ato nga mahatagan o pangtagad. Ubusap makatabang kita nga dili kita makaangkon og mga balatian. Kining atong lawas mga igalag isuon, prone or posible na makaangkon sa mga balatian, ilabi na kung panalitan kita, dunay mga pagpangabuso sa atong mga lawas. Kinimang kung atong lawas mga higalag isuon, ilabi na kining mga bisyo, no? Usa kini siya sa mga mas makahatag og peligro. Para sa uban, ilabi na ka itong mga medyo batanon pa, wa pa kay batiun kayo karon, gumikan kayo mo lagi na, sakto pagkag kahimsog. Pero inigkaabot ni mong 40 anyos pataas, diyan na dahil manggawas ang mga balatian. Tingala na lang ka nga pag pa-check up ni mo, kung namang galing kay annual check-up. Tingala na lang ka nga nalitin kay diabetes or type 2 diabetes. Ang type 2 diabetes, mga igalag iso na, mo ka na siya ang ginatawag na to nga lifestyle nga kanang diabetes. Gumikan kay kung ikaw mahilig sa mata pa ka ha, mahiligon ka sa mga matamison nga mga ilim nun, matamison nga mga pagkaon. In every day sa gihatag adlaw sa Ginoo, 6 times kang magakaon. Imagine ra gud na mamahaw, mag snacks maniudto, mag snacks manihapon, mag snacks na pud pagkagabi. Kung ayon na imong diet mga higala igsuon na dili gina ikatingala nga pagpatong nimo 40 labi na 45 pataas, diyan na dahil manggawas ang mga balatian, labi na kiniginatawag na itong type 2 diabetes. Aside niya na, kung ikaw bisyado, nga manigarilyo, mag-inom o alkoholik ang ulim nun, delikado po gaya na siya sa atuang kalawasan. Gumikan kay ang maong mga bisyo, wala ikatanyag kayuhan sa lawas, no? Imagine na, it's a foreign thing. Dili siya labot sa atong lawas. Foreign siya nga thing. Nga ipasulod na to sa atong lawas. Susama pananglitan sa pagpanigarilyo. So may permerong maigo ni anak kaning atong mga lungs. No? Kaya siya may gasuyop. Ang nicotine ni anak mga igalagisun nga nagpundo sa imong mga baga, delikado kayo na nga maghatag o dakong epekto sa imuhang pangginhawa. Tingala na lang ka nga maghagok na kada gabi. Ado na kay shortness of breathing. No? Sakit ang ibong dughan. And puhon-puhon, kung kanunayon gini mo ng ibong bisyo nga pagpanigarilyo, nadyo kayo ginatawag nga chronic cough or kanang klase sa ubo nga dili mawala, ilabi na yun sa buntag sa'yo. Napoy mga kaiso na nato galing, halos sa pukawo no, sa tungang gabi eh. Kay murag machoke o kay mag-ubo. Tungod ka na sa kadaot sa sigarilyo. Kung pag-inom sa dangatong hiskutan, timani kanunay nga kanang ang sobrang pag-inom, mamahimong makadaot sa imong atay. Posibleng nga makaangkon kag liver cirrhosis pa sa pinakadelikadong kahimtang. O kung kanang liver cirrhosis na gali ang maangkon ni maigsuon, muna ginaingon nga kanang wala na ipag-ayo. Unang importante gihapon nga atong pagampingan. Kabalo ba kay galag igsuon nga ang SED Panyawan Plus na pamatud-an kini siya nga usa ka matang sa kapsula sa SED Marketing nga purong herbal ug nutritious kayo. Meaning to say, taas kini siya sa level sa mga vitamina, minerales, mga nutrients nga gikinahanglan nato para mamahimo kitang himsog. And of course, kung pananglitan kanunay kitang nagainom sa SED Panyawan Plus, bisan pag-unsa nga mga problema sa atong lawas matabangan nato. But I'm not telling you nga mag-SED Panyawan Plus ka and then may ipadayon imong sayop ng pagkinabuhi. Timan-i nga ang atong kinabuhi nagkinahanglan kita og disiplina. Kaya kung wala kita disiplina mga higalag igsuon, bisan pag-unsa ka mga maayong mga klase nga mga tambal ang imong pag-aimnon, bisan pagka nag-SED Panyawan Plus o baka anything nga mga synthetic drugs, di gihapon ka maulian. Kaya wala kay disiplina. Munang ubanan na itong disiplina ang itong pag-inom sa itong SED Panyawan Plus. Aron kining atong lawas mapa-maintain na itong himsog o usab luwas sa mga balatian. Timani kanunay ha, kung maghiskot kitag purong herbal o herbal nga nutritious, dinhi na kita sa SED Panyawan Plus. Ginama ka na sa SED Marketing.

0: Soap, ug Zed Celebrity Beauty Soap. Kasiha sa panglawas. At ang ilang gihapon gini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Bagyong Queenie napanatili ang kanyang lakas habang nasa Philippine Sea.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy ang mobilisasyon ng family food packs sa gitna ng banta ng bagyo.
0: Headlines.
3: Pag-aprobahan ng Kamara sa proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon, kinalugod ng Malacanang.
0: Headlines.
3: Panibagong round ng fuel assistance sa ilalim ng uplift program, inihanda na ng Marcos Administration.
0: Headlines.
3: Hosting ng Pilipinas ng 49th ASEAN Summit and related summit sa salamin sa imahe ng mga Pilipino ayon sa Palacio.
0: Headlines.
3: At sa ating balitang sports, gymnast na si Carlos Yulo nagbigay ng unang gold medal ng Pilipinas sa ginaganap na Asian Games sa Japan.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po yung araw ng Biyernes, September 25, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nanalatili ang lakas ng bagyong Queenie habang siya ay nasa Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentro ng tropical storm sa 1,065 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Si Queenie ay may pinakamalakas na hangin na 75 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 90 kilometers bawat oras. Tumatak ito pahilaga kanluran sa bilis na 20 kilometers bawat oras.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy ang mobilisasyon ng family food packs sa gitna ng banta ng bagyong Queenie. Narito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
5: Walang tigil pa rin ang mobilisasyon at pagdi-dispatch ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City patungo sa mga field offices sa Regions 1, 2 at Calabarzon. Bahagi ito ng augmentation support ng ahensya at paghahanda sa posibleng epekto na rin ng bagyong Queenie. Ayon sa DSWD, patuloy nitong pinupunan at pinananatili ang relief stockpile sa mga strategic locations para mabilis na maihatid ang tulong sa mga pamilyang maapektuhan ng kalamidad. Una nang iniulat ng DSWD na mula sa Blue Alert ay ibinaba na sa White Alert ang status ng Disaster Response Command Center kasunod na rin ng pagbaba ng alert status ng NDRRMC. Sa kabila nito, patuloy naman umano ang monitoring ng DSWD sa sitwasyon at kahandaan na magkatid na agarang tulong sa mga maapektuhang pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Pag-aproba ng Kamara sa proposed budget ng Office of the President para sa susunod na taon, kinalugod ng Malacanang. Mula sa Malacanang, darito ang report ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
6: Ikinalugod ng Malacanang ang pag-aproba ng Kamara sa proposed 2027 budget ng Office of the President. Nagkakahalaga ito ng 10.15 billion pesos. Bilanggit ni Executive Secretary Ralph Recto ang naging pahayag ni Bataan 2nd District Representative Albert Garcia kung saan pinuri nito ang mabilis na spending reduction at transparency measures ng OP. Sinabihan niya namang babatas na ang pondong ito mas mababa ng 64.02% kumpara sa 2026 national budget at nasa 0.14% lamang ng kabuuang 7.2 trillion peso national budget. Pinuri rin niya namang babatas ay tila paghihigpit ng sinturon ng OP, lalo't paraan niya sa pinakamataas na tanggapan ng gobyerno, hindi gaano kalaki ang hinihingin budget ng tanggapan. Kung matatandaan, sa nagpapatuloy na budget hearing para sa pondo sa susunod na taon, ang OP delegation ay pinamumunuan ni ES Recto. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inihanda na ng Marcos Administration ang panibagong round ng fuel assistance sa ilalim ng uplift program upang makatulong sa pagpapagaan ng pasanin ng publiko. Ito'y kasunod ng pagpalo ng $100 per barrel ng presyo ng krudo bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang mga magsasaka at mangingisda ang inisyal na targets para sa panibagong uplift assistance. Una nang sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na patuloy ang gobyerno sa paghanap ng mga paraan upang mapagaan ang epekto ng oil price hike sa publiko. Anya, seryosong inaaral ng kagawaran ang posibleng pagpapabilang din ng iba pang mga public transport sa fuel subsidy na kasalukuyan ang tinatamasa ng PUV sa UV Express. Sinabi pa ni Lopez na patuloy na kinukonsidera ng gobyerno ang mga petisyon para sa taas pasahe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hosting ng Pilipinas sa ng 49th ASEAN Summit and Related Summits, sasalamin sa imahe ng mga Pilipino ayon sa Malacanang. Panawagan sa mga rallyista, ipahayag na lang ang hinaing sa panahong hindi isinasagawa ang nasabing international event. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
7: Binigyan din ng Malacanang na sasalamin sa imahe ng mga Pilipinong nakadakdang pagiging punong abala ng Pilipinas para sa 49th ASEAN Summit sa Nobyembre. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang ganitong event ay magsisilbing refleksyon sa atin, partikular sa kung anong uring mga mamamayan tayo. Mas maganda ni Castro na i-welcome ang ating mga bisita sa ganitong mga pagkakataon. Ang pahayag ay ginawa ni Castro sa gitna ng mga kilos protesta na maaaring mangyari sa tatlong araw na pagdaraos ng ASEAN Summit na gagawin dito sa National Capital Region. Hindi naman anya ipinagbabawal na magpahayag ng hinaing at manawagan, gayong ito'y karapatan naman ng bawat mamamayan. Kung maaari lang naman ni Castro ay ipahayag na lang ang hinaing sa ibang mga pagkakataon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
8: Ang pagkakaroon po ng event na malaki na ganito ay sasalamin kung anong klaseng mga Pilipino tayo. At kung kayo naman po ay mayroong hinaing, ito naman ay maaari nyo naman sabihin sa ibang araw.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Haharap ngayong araw si dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez sa pre-trial ng kasong plunder sa pamamagitan ng video conference. Ito'y matapos na pagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni Romualdez na payagan siyang dumalo sa pre-trial sa nasabing paraan. Ang pre-trial ay gagawin alas 8:30 ng umaga. Matatandaang naharap si Romualdez sa kasong plunder dahil sa pagkakasangkot sa anomalya sa mga flood control project. Siya ay kasalukuyang nakakulong sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Samantala, sinabi ni Attorney Dennis Pulma, ang Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division, na wala pang inihahaing petition for bail si Romualdez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Susunod nang ipasasabina ng National Bureau of Investigation ang mga dokumento mula sa Commission on Audit kaugnay ng nasa 50 flood control project na nakitaan ng red flag sa Davao Region. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, lumabas sa kanilang inisyal na investigasyon na umabot sa 7 billion pesos ang nilabas na pondo sa isang o iisang contractor. lamang mula 2018 hanggang 2024. Anya, mas malaki ito mula sa naunara nilang nakita na nasa 1.9 billion pesos. Sinabi ni Matibag na lumalabas na 5 beses pinondohan ang isang flood control project pero iba-iba lang ang titulo nito. Dagdag pa ng NBI Director, hihimayin ng ahensya ang mga dokumento kasama na rin ang mga dokumento mula sa Department of Public Works and Highways.
9: Early coordination also with the Commission and Audit, medyo kulang pala yung figure na tinitingnan namin na 1.9 na nakuha proyekto ng isang contractor. 7 billion pala ito mula ng 2018 hanggang 2024. So after nito, we'll also issue a subpoena for documents sa Commission and Audits.
3: Sinabi pa ni Matibag na nakita ng NBI na kilala ng pamilya Duterte ang tatlo sa contractors na nabigyan ng flood control project. Particular dito ang Genesis 88 Construction Incorporated, GEMA Contractors Incorporated at Agong Builders Construction and Supply Incorporated. Hingan din ang pahayag ang mga contractors kaugnay nito, lalo na kung base sa mga dokumentong sinumite ng DPWH na hawak ng NBI ngayon ay totoong may mga anomalya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Boto sa conviction threshold, hindi indikasyon na magiging hatol kay Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi indikasyon na magiging hatol kay Vice President Sara Duterte ang 13-1 na boto ng mga senador na nagbasura sa naunang 16-vote conviction threshold para sa impeachment trial. Ayon kay Gatchalian, hindi maaaring ipagpalagay na ang mga senador na bumoto pabor sa pag-amyenda sa pagtukoy ng baseline sa voting threshold ay siya rin boboto para ma-convict si VP Sara. Binigyan din ng Senate President na nakadepende pa rin na magiging hatol sa mga ebidensya, testimonya ng mga saksi at presentasyon ng kaso ng prosecution at defense. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution at hindi pa naririnig ng impeachment court ang panig ng defense. Narito ang bahagi ng bahayag ni SP Gatchalian.
11: Ibig sabihin na yung boto kahapon yun na rin ang magiging boto sa conviction. Malayo yun. Depende pa rin yan sa presentation ng evidence. Depende pa rin yan kung anong sasabihin ng mga testigo. So, hindi pa yan yung boto para i-convict o hindi pa rin yan yung boto para i-acquit. Hindi naman siya complicated dahil ang basic doon kung present ka, pwede kang bumoto. Yan din ang pinaka-fair, no? Dahil kung hindi ka magiging present, automatic acquit ka na kagad eh. Hindi natin alam kung ano talaga yung kanyang boto.
10: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Prosecutor, hinamon ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Dadalhin sa Korte Suprema ang usapin hinggil sa binagong patakaran ng Senado sa voting threshold. Narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Hinamon ni House Prosecutor Terry Lidon ang kampo ni VP Sara Duterte na magpasaklolo na sa Supreme Court para sa usapin ang voting threshold. Ayon kay Lidon, walang pumipigil sa Vice Presidente sa kanyang mga kaalyado o maging kay Attorney Paolo Panelo na questionin ang naging desisyon ng impeachment court kung naniniwala silang may sapat silang legal na basehan. Sa day 28 ng paglilitis, bumoto ang impeachment court upang iwanan ang dating interpretasyon ng otomatikong 16 na boto ang kailangan para sa hatol. Binigyan din Lidon na handang maghintay at ganap na tatalima ang kanilang panig, anuman ang magiging pinal na pasya ng Korte Suprema. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang paghahain ng mga ebidensya ng prosecution laban sa Vice Presidente habang gumugulong ang paglilitis sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagbabago ng bilang ng boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nito, nais ipawalang bisa sa Korte Suprema. Yan po ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Dinala sa Korte Suprema ni dating Executive Secretary Attorney Victor Rodriguez ang usapin sa bilang ng mga botong kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Sa 24-page petition for certiorari and prohibition, hiniling ni Rodriguez na ipawalang bisa ang September 23 ruling ng Senate Impeachment Court na ibatay ang 2/3 vote sa mga senador na legal at aktwal na may kakayahang lumahok sa proceedings. Igini Rodriguez na sa ilalim ng 1987 Constitution, ang 2/3 requirement ay dapat ibatay sa buong 24 members ng Senado. Kaya 16 na boto ang kailangan para sa conviction. Anya, hindi nawawala sa bilang ng Senate membership ang isang senador dahil lamang sa absence, non-participation o pansamantalang kawalan ng kakayahang lumahok. Hiniling din ni Rodriguez sa Korte Suprema ang temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng September 23 ruling at ibalik ang July 6 ruling ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero na nakatakda sa 16 na boto bilang kinakailangan para sa conviction ng ikalawang pangulo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inalis na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pinataw na ban sa online messaging platform na Discord ayon kay DICT Secretary Henry Aguda. Kasunod nito ng pakikipag-ugnayan ng mga kinatawan ng Discord sa ahensya at sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para tugunan ang mga usapin sa online child safety. Ayon naman kay CICC Executive Director Undersecretary Amboy Paraiso, nangako ang Discord na magkakaroon ng Philippine presence at magtatatag ng green lane mechanism para mapabilis ang government requests para sa takedown ng harmful content at pagtukoy sa mga threat actor. Pinaliwanag ni Aguda na dahil encrypted o secured ang komunikasyon sa Discord, hindi agad nakikita ng mga magulang ang mga pinag-uusapan ng kanilang mga anak sa platform. Inamin din umano ng Discord na may mga kailangang ayusin sa kanilang platform, partikular kaugnay ng mga kaso ng NVE o Nihilistic Violent Extremism. Nilino ng DICT na hindi lamang Discord at Reddit ang tinututukan ng pamahalaan, ngunit naunang binigyan pansin ng kagawaran ang dalawang platform dahil lumitaw ang mga ito sa investigasyon kaugnay ng mga batang sangkot sa mga kamakailang insidente ng school shooting. Humingi naman ang paumanhin si Paraiso sa mga lehitimong gumagamit ng Discord na maaring naapektuhan at naabala dahil sa pinatupad na ban.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Aminadong Department of Information and Communications Technology na may mga lehitimong gumagamit ng Discord na naabala o naapektuhan ng pinatupad na ban sa platform ayon kay CCICC Executive Director Renato Paraiso. Naunawaan nila ang reklamo ng mga legitimate users. Anya, mas gugustuhin nilang makipag-usap sa mga naapektuhan upang matugunan ang kanilang concerns. Sinabi pa ni Paraiso na mas mahirap para sa pamahalaan na harapin ang mga magulang na nawalan o nasaktan ang anak dahil sa mga insidenteng may kaugnayan sa online violence at NVE o Network Violence and Extremism.
14: We understand there's a certain segment of society na gumagamit nito at saka nag-aamit nito. Pero yung totoo, sa akin to, you can comprehend this, mas madali yung conversation doon sa mga tao na displaced, naapektuhan. Madalas madali yung usapan namin na paano tutulungan ng pamahalaan, malipad yung negosyo nila or malipad yung tabaga. Kasi yung usapan doon sa mga magulang na naman ng anak. That's a hard conversation, and I'd rather have that conversation with the people affected kasi yung magkabalan na parang. Pero yung mga anak na namatayan, nasaktan, yung mga magulang, sasabi mo kasi kaya hindi ko alam paano harapin yun.
3: Si Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Git naman ng DICT Secretary Henry Aguda, tumitindig ang pamahalaan laban sa online violence dahil patuloy na tumataas ang mga insidente ng network violence and extremism. Anya, maring hindi popular ang ilang hakbang ng pamahalaan, ngunit kailangan itong gawin upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa online threats.
14: We empathize with the public, yung mga legitimong users, medyo na-perwisyo, naiintindihan namin yan. Gusto lang din namin siguro ipagwating sa inyo, nung nakipag-usap naman kami kay Reddit at kay Discord, na-recognize nila yung issue. Hindi naman nila sinabing, uy, wala kaming issue. Na-recognize nila. So ang sabi, ang usapan na nga is, tulungan tayo para mawala yung issue na yan. Para yung mga legitimong magamit ng Discord at Reddit, tuloy-tuloy magamit. Nang hindi magagamit yung bang, minsan kasi, alam mo, marami kasing gumagamit, maayos yan. Pero aminado naman tayo, nagagamit yan sa isang bagay na nakakasakit sa mga kabataan natin. And hindi lang po sa Pilipinas yan. Worldwide po yan. Worldwide na nangyayari yan. Tumitindig po ngayon ang gobyerno ng Pilipinas para sabihin, enough is enough na bago pa maging out of control ng problema na to. Dahil kung magsasaliksik po kayo, yung mga instances of NDE, it's on the rise. Tumataas po talaga.
3: Si Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 25 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinasusuri ni Senator Francis Pangilinan sa National Bureau of Investigation kung may organisadong grupong nasa likod ng magkakasunod na pamamaril sa mga paaralan sa bansa sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance sa panukalang 2027 budget ng DOJ. Sinabi ni Pangilinan na hindi pangkaraniwan ang sunod-sunod na insidente ng school shooting na naganap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya tinanong ng senador si NBI Director Attorney Melvin Matibag kung posibleng may grupong nag-organisa nito para lumikha ng kaguluhan, instability at takot sa publiko at ipakitang mahina ang pamahalaan. Mas nakakabahala anya kung mapapatunayang may mga dayuhang sangkot sa mga insidente. Sinabi naman ni Matibag na may mga basihan ang punto ng senador anya at maingat na sinusuri at iniimbestiga ng NBI ang bawat kaso. Gitpa ni Pangilinan, kailangang siyasating mabuti ang mga insidenteng nangyari sa magkakasunod na buwan.
15: Hindi pangkaraniwan yung tatlong beses sunod-sunod every month yung mass shooting na nangyayari noon, which leads many to suspect that this is actually organized, syndicated, and calibrated.
16: Things that we want to monitor as a team within the family of DOJ and of course ang NBI po, we want to be very active on this one. Meron po kaming mga ahente na kayang gawin ito, but we are really lacking of the tools that we need.
3: Ang magkasunod na pahayag ni na Senator Francis Pangilinan at National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ng Philippine National Police o PNP ang paglulunsad sa buong bansa ng School Alert and Rapid Response System na tinawag na BEST o Build Partnership, Early Detection, Swift Alert at Tactical Response. Ito'y matapos na ilunsad ang proyekto sa Calabarzon. kung saan nasa 155 na paaralan ang gumamit na para sa pilot testing. Isa itong proyekto ng Police Regional Office 4A, katuwang ang Department of Education at Department of Information and Communications Technology o DICT. Layunin ng proyekto na mabigyan daan ang mabilis na pag-uulat at aksyon tuwing may banta o emergency sa mga paaralan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rayco, magre-rehistro muna ang isang paaralan bago ito magkaroon ng access sa sistema.
17: Ito po, magre-register ka. So, actually, kaka-launch nito. So, together with the DepEd and other agencies, yung DICT, ay gagawin tong system na naka-pre-registered na yung mga cellphones ng mga schools in 4A.
3: Sinabi pa ni Ko na pinag-aralan pa nila kung sinong mga paaralan ang dapat bigyan ng access dahil sa mga posibleng prank calls. Dagdag pa niya, hindi ito nag-overlap sa umiral na 911 hotline. Sa halip, makakatulungan niya ito, lalo na sa mga banta ng active shooter.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas mataas na excise tax sa luxury vehicles sinusulong mula sa kamera. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Isinusulong ni Marikina Representative Miro Kimbo ang panukalang batas na magtataas sa excise tax sa mga high-value na sasakyan at non-essential goods. Sa House Bill 11465, papatawan ng 50% ad valorem tax ang mga sasakyan nagkakahalaga ng 4 hanggang 8 milyong piso at 75% naman sa mga sasakyan higit 8 milyong piso ang halaga. Mananatili naman ang kasalukuyang tax rates para sa mga sasakyan nagkakahalaga ng 4 na milyon pababa. Ayon kay Kimbo, maaari makalikom ang panukala ng karagdagang 3.91 billion pesos kada taon mula sa excise tax sa mga sasakyan. Itataas din sa 25% mula sa kasalukuyang 20% ang buwis sa non-essential goods, kabilang yung mga yate, jet ski, speedboat, sailboat, motorboat at leisure aircraft. Samantala, alisin naman sa listahan ang mga produktong saklaw na buwis, ang perfumes at toilet waters. Ayon kay Kimbo, layunin ng panukala na gawing mas progresibo ang sistema ng pagbubuwis sa pamamagitan ng mas malaking tax burden sa luxury at discretionary consumption, habang hindi naman daragdagan ang pasanin ng ordinaryong taxpayers. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ibinahagi ng Department of Energy ang mga dahilan kung bakit may posibilidad na magkaroon ng rollback o pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, puro pronouncement pa lang at hindi pa kumpirmado ang peace agreement sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Anya, pangunahing nakakapekto sa posibleng pagbaba ng presyo ang anunsyo ng Saudi Arabia na ibabalik na nila ang 40% ng kabuuang 5 million barrels kada araw na petrol line export nila sa Red Sea. Sinabi ni Abad na ang naturang 40% na ibabalik ay katumbas ng 2 million barrels kada araw na inaasahang aabot sa 100% sa loob ng 6 na linggo. Dagdag pa ng opisyal, maganda rin ang epekto sa mismong o na mismong sa Strait of Hormuz na muli idadaan ang crude oil shipment ng Saudi Arabia.
19: Kung bababa man ang price, hindi pa ho natin masabi na dahil dito sa mga pronouncement na to. It's really about the Saudi Arabia starting again the export, though 40%, 6 weeks daw, makakabalik na sa 100%, yun ang estimate.
3: Mm-hmm.
19: At the same time, yung pangatlong reason, eh yung talagang ine-export na uli ni Saudi through the Strait of Hormuz. Yung loading niya,
3: yes,
19: this week nangyari yung 14 million barrels na niload dun sa 7 cargo ships.
3: Samantala, binalita naman ni Director Abad na nakapagsumite agad sila ng rekomendasyon sa Development Budget Coordination Committee na bawasan o suspindin ang excise tax sa produktong petrolyo. Anya, sangayon ito sa Republic Act Number 12316 na pwedeng bawasan o suspindin ang tax dahil lumagpas na ang presyo sa $80 per barrel threshold. Kaugnay nito, Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na natanggap na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon. Tiniyak naman ni Undersecretary Castro na ganitong aaksyonan ng punong ehekutibo. Sa ngayon, hindi pa nilalabas ng palasyo ang detalye ng rekomendasyon ng DBCC. Pero agadaan niya nila ang isa sa publiko ito sa oras na malagdaan ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Balita naman si Bayon Dagat, United States President Trump, umaasang makakamit ang konkretong trade deal sa China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
20: Personal na sinalubong ni US President Donald Trump si Chinese President Xi Jinping.

0: Mahalaga ang pulong dahil ang anumang kasunduan ng dalawang leader ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang kalakalan, supply chains at ekonomiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: Gymnast na si Carlos Yulo nagbigay ng unang gold medal ng Pilipinas sa ginaganap na Asian Games sa Japan. Detalye mula kay Sports Radio Correspondent Judith Caringal.
3: Gaya ng inaasahan na sungkit ni Carlos Yulo ang gold medal ng gymnastics mess floor exercise dito sa Aichi Nagoya Asian Games. Halos flawless na performance ang ipinakita ni Carlos para makamit ang 14.666 points at talunin ang pitong iba pang finalist kabilang si Karimi ng Kazakhstan na pumangalawa at mahigpit na katunggali mula Japan at Korea pati na ang kapatid na si Eldrew. Ito ang unang gold ng Pilipinas sa ongoing na Asian Games at sa sport ng gymnastics sa kasaysayan ng palaro. Ito rin ang kumumpleto sa major international titles ni Carlos, dagdag sa kanyang Olympic gold medals, mga panalo sa World at Asian Championships, World Cups at Asian at SEA Games. Susubukan ni Yulo na manalo pa sa dalawang final events na lalahukan ngayon sa vault at P-bars para itaas ang kasalukuyang 21st placing ng Pilipinas sa medal board sa kartada na 1 gold, 1 silver at 4 bronze medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judith Caringal, Philippine Olympic Committee Media, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Nagoya, Japan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag mo nang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-actionan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-ingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
5: Ako si Loki Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual. Wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News.

0: Waves Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Philippine Army, paigdingin ang pagpapanatili ng kayusan at kapayapaan sa Mountain Province. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Apollo Padaen.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Apollo. Pinahayag ni 2nd Lieutenant Jocan D.B.S. Abalo ng 102nd Infantry Battalion na nakabase sa Mountain Province na tuloy pa rin ang kanilang pagbibigay ng seguridad sa probinsya bagaman ang Mountain Province ay nasa State of Stable Internal Peace and Security o SSIPS. Ito ang pahayag ni Lieutenant Abalos sa katatapos lang na Third Quarter Peace in Order Council meeting nitong Miyerkules, September 23, 2026 sa Multipurpose Hall sa Bontoc Mountain Province. Ayon kay Abalo, bagaman ang Mountain Province ay nasa State of Stable Internal Peace and Security, may natitira pang membro ng NPA na nakabase sa probinsya pero hindi na sila makapaglunsad ng malakihang pagkikilos. Nagpasalamat din siya sa tulong ng Philippine National Police sa pagpapanatili ng kaayusan sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Apollo Padaen, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Baguio City at Bayani Chain lumagda para sa blockchain-powered platform upang palakasin ang transparency. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Joseph.
3: Ipinatupad ng Baguio City Local Government Unit at Bayani Chain ang Katibayan Audit Ready Archiving Program matapos ang paglagda sa isang Memorandum of Agreement. Layunin ng programa na gamitin ang blockchain technology upang mapalakas ang transparency, accountability at seguridad sa mga dokumento at transaksyon ng lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng kasunduan, magsisilbi ang Bayani Chain sa Baguio City sa loob ng 2 taon at tutulungan ang lungsod na maitala at mapanatiling ligtas ang mga aprobadong dokumento gamit ang blockchain. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, makatutulong ang teknolohiya sa pagpapalakas ng good governance, partikular sa transparency at accountability, gayon din ang pagprotekta at pagberipika sa mga dokumento ng pamahalaan. Sinabi naman ni Bayani Chain Chief Executive Officer Paul Suliman na ang Katibayan ay isang blockchain-powered platform na lumilikha ng permanenteng digital record ng mga aprobadong dokumento at transaksyon ng pamahalaan. Sa pamagitan ng platform, maaring ma-access ng publiko ang mga ordinansa at iba pang dokumento sa isang public dashboard. Maaari ring i-scan ang QR code ng dokumento upang ma-verify kung ito ay tumutugma sa original na versyon na naitala sa blockchain. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pangasinan State University, pinaigding ang environmental sustainability sa pamamagitan ng Green PSU Initiative. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ricky.
4: Upang palakasin ang pagsusulong ng environmental sustainability, formal na inilunsad ng Pangasinan State University o PSU ang Green PSU Initiative. Ayon kay Dr. Lina Cancino, lead focal person ng programa, pangunahing layunin nito na paigtingin ang implementasyon ng waste management and pollution control policy sa lahat ng campus ng universidad. Aniya, mahigpit ay papatupad sa pang-araw-araw na operasyon ng pamantasan ang mga pamantayan sa kalinisan, tamang pagtatapon ng basura, resource conservation at pangangalaga ng kalikasan. Ayon naman kay University President Dr. Albert M. Galas, layunin ng inisyatiba na malinang ang kultura ng environmental stewardship at maisaling ito sa mga gawaing nasusukat at may konkretong resulta. Kasabay ng paglulunsad, nagbigay Siningay Municipal Environment and Natural Resources Officer Grace Satuito ng lecture hinggil sa environmental laws at regulatory compliance. Sa ganitong direksyon, itinuturing ng PSU ang sustainability bilang bahagi ng governance at regular na operasyon ng universidad. kalidad kasabay ng layunin itong patuloy na mapaunlad ang kalidad at pagiging global responsive ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga street dwellers sa Imo City, Cavite, natulungan ng Department of Social Welfare and Development. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mara.
5: Naabot ng DSWD Field Office Calabarzon ang apat na individual, kabilang na ang isang bata na naninirahan sa lansangan sa lungsod ng Imus, Cavite. Ayon sa pabatid ng tanggapan, bahagi ito ng pag-abot program ng DSWD na naglalayong mabigyan ng pagkakataon ng mga individual at pamilyang nasa lansangan na magkaroon ng disente at ligtas na pamumuhay. Sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng Imus, nakapag-profile din ang DSWD ng 7 individual habang 6 na iba pa ang patuloy na kinakausap upang mahikayat na makipagtulungan sa kagawaran. Ayon sa DSWD, kinakailangang voluntaryong sumang-ayon ang mga individual o pamilya na makilahok sa programa bago maisagawa ang mga kaukulang intervensyon. Sa ilalim ng pag-abot program, nagbibigay ang DSWD ng agarang pagkain, gamot at pansamantalang masisilungan sa mga nangangailangan. Tinutulungan din ang mga benepisyaryo na makabalik sa kanilang sariling probinsya o pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 100,000 tilapia fingerlings na ipamahagi sa ilang benepisyaryo ng Project Lawa sa Brooks Point, Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Lizelle.
6: Tinatayang nasa 150,000 na tilapia fingerlings na ipamahagi kamakailan sa mga natukoy na benepisyaryo ng Project Lawa sa Brooks Point, Palawan na nagmula sa Freshwater Fish Hatchery Demonstration Farm ng Bifarmi Maropa. Naging benepisyaryo nito ang 6 na asosasyon ng mga mangingisda at magsasaka, gayundin ang 5 individual na mangingisda o nag-aalaga ng isda sa iba't ibang barangay, kabilang ang barangay sa Logon, Amas, Ipilan, Pangubilian, Aribungos, Malis at Calasagin. Layunin ang inisyatibong ito na suportahan ang mga benepisyaryo sa kanilang mga aktibidad sa pag-aalaga ng isda at aquaculture na nagbibigay ng haragdagang pagkakataon upang mapalakas ang produksyon ng pagkain sa tahanan at kabuhayan habang isinusulong ang pagpapanatiling paggamit ng yamang tubig tabang. Naipagkaloob ang suportang ito bilang tugon sa kahilingan rin ng Municipal Agriculture Office ng Brooks Point at sumasalamin din sa dedikasyon ng Bifarmi Maropa sa tema ng 63rd Fish Conservation Week na lusay, korales at bakawan. Yaman ng karagatan, masaganang buhay ng pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko,
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DSWD Region 8 nagpabot ng psychosocial first aid sa Palon National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Ruel Bugnos.
11: Radyo Pilipinas. Report.
0: Well,
16: ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 ay nagbigay ng agarang gabay at emotional support sa mga mag-aaral ng Palo National High School sa Bayan ng Palo Leyte noong September 21. Isinagawa ang hakbang na ito sa pamamagitan ng kanilang mga dalubhasang social worker, ang tinaguriang Angels in Red Vests, bilang tugon sa naganap na insidente ng security disturbance sa loob ng paaralan. Para matulungan ang mga estudyante na makabangon at maproseso ang kanilang mga naging karanasan, naghanda ang grupo ng iba't ibang age-appropriate at interaktibong gawain. Ayon sa ahensya, malaki ang maitutulong ng psychosocial first aid upang mapagaan ang bigat ng emosyon dulot ng nakababahalang pangyayari. Bukod pa sa mabilis nitong natutukoy, ang mga mag-aaral na nangangailangan ng mas malalim na tulong at intervensyon. Sa huli, tiriyak ng DSWD 8 ang kanilang patuloy na kahandaan sa paghahati ng mga nararapat na serbisyo at psychosocial interventions upang patuloy na mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Sogod.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Dole Region 9 na bahagi ng mahigit sa 4 na milyong pisong halaga ng livelihood assistance sa mga magulang ng child laborers sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito ang balitang atin sa atin ni Shirley Espino.
11: Radyo Pilipinas. Report.
0: Shirley.
17: Namahagi ng livelihood assistance na nakakalaga ng 4.4 million pesos ang Department of Labor and Employment o Dole Zamboanga City Field Office sa mga magulang ng mga child laborers sa lungsod ng Zamboanga. Nasa higit 100 benepisyaryo ang nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan na bahagi ng Information and Service Caravan on Child Labor Prevention and Elimination Program ng Dole. Sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kakayang kumita ng mga pamilya, layunin ng Dole na matugunan ang mga suliraning pangkabuhayan na maaaring maging dahilan upang mapilitang magtrabaho ang mga bata at makatulong na lumikha ng kalagayan nagbibigay daan upang manatili sila sa paaralan at may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ang mga benepisyaryo ay nabigyan ng individual livelihood project gaya ng beauty care, vulcanizing shop, carpentry, auto repair shop, sari-sari store at iba pa na angkop sa kanilang mga kasanayan at napiling pagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP. Patuloy na tumutugon sa mga pasyente ng Sulu Sanitarium and General Hospital. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Holo, Sulu. Naritong report ni Eloisa Mohamed.
11: Radyo Pilipinas. Report.
0: Eloisa.
18: Nagiging daan ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP program upang hindi magdalawang isip ang publiko na magpagamot at magtungo sa ospital. Ito ang tugon ni OIC Medical Center Chief Dr. Abdul Wadud Abubakar ng Sulu Sanitarium and General Hospital. Aniya, sa ilalim ng programa, natutugunan ang gastusin ng mga nais magpa-check up sa kanilang outpatient department. Wala silang po problemahin sa pambayad sapagkat agad nilang nire-refer sa programa ang mga pasyente na nagtutungo sa ospital sa turo ng kanilang medical social service na siyang humahawak sa programa. Bagamat mababa ang pondo na nailaan sa kanila ngayong taon, hindi ito magiging dahilan upang matigil ang serbisyo ng ospital. Lalo marami ani ang nakahandang programa ang gobyerno upang makapaghatid ng libre at kalidad na gamutan. Maliban dito, dagdag pa ni Dr. Abubakar, yakap at gamot accredited din ang SSGH. Ito ang health benefit package ng PhilHealth na maaaring makuha ng mga PhilHealth member. Habang sa mga pasyente na kailangang ma-admit, nariyan din ang zero balance billing na kailang ipinapatupad. Ilan lamang ito sa mga serbisyo tungo sa kalusugan ng pamahalaan? Umaasa si Dr. Abubakar na mapalaganap ang patungkol dito at marami pa ang makabenepisyo ng programa para sa maagang pagpasuri at pagpapagamot. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
19: News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, September 25, 2026. Sa pangalan po nating makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
19: News Nationwide.
20: Nationwide.
21: We know you're always... Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
21: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: Download mula sa Apple App Store o sa Google.
1: Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas pang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes. Friday, TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon ay September 25, 2026. Ito po mga kaibigan ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige. At siyempre tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz, at sabayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. So ano man po pinagkakabalan nyo this morning mga kaibigan, Friday morning, do keep us company hanggang 8 a.m. Maghatid tayo ng mga impormasyon, mga panayam ng mga taong nasa likod ng mga balita. Meron tayong 6.5 minutes mga kaibigan makalipas po ang 7 a.m. Paalala sa mga motorista ha, na yung araw na ito ng Friday, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles na ang ending ng plate number ay 9 or 0. Simula yan kani-kanina lang, 7 a.m. hanggang 10 a.m. at mamayang hapon uli. Alas 5 ng hapon hanggang alas 8 naman ng gabi. Yan po'y sa ilalim ng number coding o UVVRP ng Metro Manila Development Authority. Balita muna mga kaibigan mula sa Department of Agriculture. Ito ha, inalerto na po mga kaibigan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka sa banta naman ng bagyong Kuini.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary!
6: Pinaghahanda na ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mga ngisda sa posibleng epekto ng bagyong Queenie. Ayon sa DA, bagamat hindi inaasahang direktang tatama sa kalupaan ng bansang bagyo, maaari pa rin itong lumakas habang nasa loob ng PAR at magdulot ng mas matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Pinapayuhan ng mga magsasaka na anihin na ang kanilang mga pananim na maaari ng anihin at ilipat sa ligtas at mataas na lugar ang kanilang mga binhi. Pinapayuhan din silang linisin ng mga irrigation canal para maiwasan ang pagbaha at yaking may sapat na pagkain, tubig at gamot ang mga ililikas na hayop. Samantala, hinimok naman ang mga mangisda na ilikas sa matataas at ligtas na lugar ang kanilang mga bangka at ipagpaliban muna ang paglalayag kung inaasahang magiging maalo ng karagatan. Hinikayat din ng DA ang publiko na regular na subaybayan ang mga update ng pag-asa at makipag-ugnayan sa kanilang mga lokal na otoridad. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much si Mary Ann Bastasa, nagatid po ng update mga kaibigan, direkta mula sa Department of Agriculture.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 9 na minuto na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayon ay 25 na ng September. Uy, sa susunod na linggo pala, magpapalit buwan na, no? Ha? October 1 na sa Huwebes. Ayan, Huwebes, Oktubre na. Oh. Mm-hmm. Mga kaibigan, maya-mayan, tabayanan po ang update naman mula sa MMDA Metro Base. Ha? Hingi tayo ng traffic update ha? Sa mga oras na ito. Direkta mula po dyan sa MMDA Metro Base. Teka, wala pa pala. Sandali lang ha. Bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
8: Maari bang umusog-usog ng konti?
7: Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Narito na ang ating traffic update. Direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Ann Gozo. Ann, good morning. Ann. Ann Gozo.
10: Hello po.
5: Yan, okay. Good morning, Ann. Go ahead, please.
10: Yes, sir. Magandang umaga po. Sir Alan, sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas.
5: Teka, nawala. Oh.
10: Sakyan sa May Cubao hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Muli rin pong babagal doon sa May Shaw Boulevard. Paglapas na po, light traffic na po to. Moderate traffic po sa May Buendia. After Buendia po, 33 minutes ang dahil sa Ken. Masusunod na pagbabagal sa May Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating Edson Northbound po sa May Park Avenue hanggang Taft Avenue asal pagbagang dahil sa sakayan. Moderate to heavy traffic po sa May Magallanes Layover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli pong babagal sa May Reliance hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. After Shaw Boulevard, tuloy to rebis ang dahil sa sakayan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating T5 Southbound sa May UP Town Center hanggang Sabreville Avenue asal pagbagang dahil sa sakayan. Moderate traffic po sa May Industry. After po ng Industry, muli po babagal sa May 10 Citas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Ang ating C5 Northbound sa May Pinagsama Village hanggang Upper Mackinley magiging mabagal po ang dalang sakyan. Paglapasan po yan, muli pong babagal sa May Katipunan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motri sa mabiyaping ngayong araw na Friday. May plan po sa 9-0. At itong number code scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 a.m. Para sa bang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagi na ating traffic sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you. Si Ann Gozon, mga kaibigan, agatid ng traffic update. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
5: 14 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito po ang Bansang Pilipinas at ang New Zealand. Mas pinalalakas po ang kooperasyon kaugnay sa pagharap sa mga challenges ng climate change.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Narito ang balitang atin sa atin ni AJ Ignacio. AJ!
11: Mas pinalakas pa ng Pilipinas at New Zealand ang kanilang kooperasyon sa pagbabago ng climate change at pangangalaga sa kapaligiran. Nilagdaan nga sa Wellington ang isang Memorandum of Agreement na magsisilbing balangkas para sa mga posibleng proyekto at pagpapalitan ng kaalaman at teknolohiya. Kabilang sa mga maaaring pagtuunan ng dalawang bansa ang climate mitigation at kabilang din ang adoption, biodiversity, conservation, nature markets at sustainable development na saksihan ni Philippine Ambassador to New Zealand Kira Krizan Akuzenya ang paglagda ni New Zealand Climate Change Minister Simon Watts sa nasabing MOA. Ang kasunduan ay bahagi ng pagdiriwang ng 16th anibersaryo ng diplomatikong ugnay ng Pilipinas at New Zealand at kasunod ng pag-angat ng kanilang relasyon bilang comprehensive partnership. Mula po rin dito sa Southern Part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, AJ Ignacio. 16 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning. Sandali lang!
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik ho tayo mga kaibigan dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines, kaugnay ng patuloy na pagpapalakas ng AFP dito naman sa aspeto ng cyber security laban sa iba't ibang uri ng mga cyber security threats. Makakausap natin this morning ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Franchel Margaret Padilla. Colonel, ma'am, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating mga kababayan na nakikinig po sa Boses ngayong umaga.
5: Opo, Colonel, we understand na maging ang ating Armed Forces of the Philippines patuloy na tinutulak ang pagpapalakas, higit pang pagpapalakas ng mga cyber security measures nito, Colonel, ma'am.
12: Yes, Sir Alan, no? I think this is a very timely conversation nga po para sa atin.
5: Yes.
12: Kasi po, no, when we talk about nga nitong mga recent school shooting incidents natin, no, naturally, ang focus natin, physical security, no, Sir Alan. Pero itong tinitingnan natin, security sa schools, yung mga firearms, law enforcement presence and all, no? But there is another environment that we also need to look at. Ito yung ating digital environment.
5: Mm-hmm.
12: Kasi ngayon, yung threat natin, sir, not necessarily begins with the physical incident na nangyayari, no? Sometimes, nagsisimula ito sa interaction, sa influence at sa grooming, no? Na maaaring magsimula online. Pero hindi po natin ito lalahatin, no? Sa usapin po natin ngayong umaga.
5: Opo. Well, itong nabanggit nyo, Colonel Padilla, ma'am, na higit na pagpapalakas ng monitoring at ng kakayahan ng ating AFP, ano? Well, kasi pagka namomonitor ng ayos ang mga online activities at mga threats, ano, mas mabilis matutugunan, mape-preempt ng ating armed forces itong ganitong uri ng mga pagbabanta, maging sa bayan, maging yung binabanggit nyo pati sa mga kabataan natin, Colonel, sir, ma'am.
12: Yes, Sir Alan, no? Sa sandatahang lakas ng Pilipinas, ang perspektiba po natin dito, ang cybersecurity po is already part of national security.
5: Opo.
12: So with this po, no, pinapatuloy po natin na pinapalakas ang ating cyber defense and yung information capabilities natin. In fact, malaking usapin po ito yung FIMI po, no? And we are improving our ability para po ma-monitor natin at ma-assess po yung mga threats na andyan, no, within po sa mandato ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. And most importantly, sir, we coordinate with our other government agencies and partners, no? Ang emphasis po natin dito, sir, ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas po is not acting alone. Ito pong cybersecurity, whole of government and whole of nation responsibility po ito. So nakikipagtulungan po tayo sa iba't ibang ahensya katulad po ng DICT, CICC, no? As well as law enforcement and other concerned agencies po, depending po sa nature ng threat.
5: Ayun, at syempre yan yung binanggit mo, Colonel, na whole of government approach ang maigting na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pero mahalagang puntos din, Colonel Franchel, of course, ang pakikipagtulungan ng ordinaryong mamamayan. Halimbawa, meron silang mga kahina-hinalang nakikita o nagpapadala ng mga mensahe sa kanila. Kina po maka, it would help, Colonel, hindi po ba kung sila ay magbibigay din ng kaukulang impormasyon sa mga otoridad natin, ma'am?
12: Yes po, Sir Alan, no? Ito nga po is responsibilidad ng lahat. So ito pong sa ating mga kabataan, hindi lang po direkta ito sa mga kabataan, no? Nandiyan din po yung role ng mga magulang, mga guro, no? Kailangan po yung mga magulang, alam po nila kung ano po yung mga activities ng kanilang mga anak online, no? Dito naman po sa mga lumalabas na mga propaganda, fake news, no? Iba't iba pong mga threats din na ina-encounter natin online. Dapat po ang pakiusap natin dyan, maging mapanuri po ang ating mga kababayan. Hindi po kailangan na mag-react agad o mag-share agad ng mga nakikita o nababasa nila. Una po, suriin muna natin yung credibility po nung naglabas ng mga posts na yun.
5: Yan, okay. Along that line, Colonel Padilla, of course, nabanggit niyo yung mahalagang papel na ginagampanan ng ordinaryong mamamayan. Pag may nakita, limbawa, huwag basta maniwala, huwag basta mag-share, huwag basta mag-click na mga ganon. Ano po ang mga maituturing? By way of reminding the public, ano pong maituturing na mga red flags? O, oops, teka muna, huwag naman ganyan, tingnan muna. Kung halimbawa makakatanggap sila ng mga impormasyon, ano yung maituturing na red flags para mapaalalahanan ng ating mga kababayan? Huwag basta-basta maniniwala, huwag basta-basta mag-share ng ganitong uri ng mga mensahe, Colonel Padilla, ma'am.
12: Well, una po, no, ang tinitignan natin dyan, ito nga pong paggamit natin ng internet, it's a tool, no? Like any other tool, madedepende po ito how it's used. So, ang mga red flags po dyan, titignan natin yung unang-una po yung source ng information.
5: Apo.
12: No, credible ba ito? Official channels ba ito? Nang lalabas ng ito, no? And of course, titignan po natin yung content, no? Titignan po natin, ano ba ito? Minsan po, no, posible na pag inom mo ng kape mo ngayong umaga, maaari po na na-shape na yung perspektiba mo for the whole day. Kasi po, di ba, pag gising natin, we hold our phones, we look at what's online, sin-check na po natin ang ating social media. In fact, no, sir, no, ang Philippines, tayo po ang the country with a very great online presence, no? On average, a Filipino is in social media around 8 to 9 hours a day. So pag gising pa lang natin, nakita na natin yung phone natin, binasa na natin yung nandun. Posible po na from that moment on, to begin with in your day, na shape na yung perspective natin because of what we see, what we read, no? So, kailangan po, tignan natin, with the advent of AI, sir, hindi na natin na napapalawig yung mga nakikita at nababasa natin na iba't ibang perspectives because the algorithm would be shaping, no? Kung ano yung nakita niyang interests mo, yun lang po yung pinapakita niyo sa inyo. So minsan, sir, there could be a possibility na may nabasa kang fake news, may napanood kang fake na video, and then ang algorithm sasabihin niya, ito na yung interest mo. So mauulit at mauulit na yun, sir, hindi mo na makikita yung kabilang perspektibo. And because of that, then your perspectives can now be shaped. And mahirap pong balansehin yon. So ito po yung mga tinitignan natin, how to be able to address this issue po.
5: Opo. At nabanggit mo, Colonel Franchel, ma'am, yung artificial intelligence. Of course, ito ay malaking tulong para sa ating lahat. Pero yung responsableng paggamit lamang dapat. Kasi yung iba, ginagamit ito sa panluloko, panlalamang sa kapwa, Colonel, ma'am.
12: Opo, sir, no? Kaya nga po kailangan talaga maging mapanuri tayo. Ang tinitingnan natin dyan unang-una, sir, dito po sa usapin AI, yung AI literacy. So, kailangan po naiintindihan natin, no? Ano po yung implications ng ginagawa natin? Ano po yung mga nakita natin? Marami po kasing issues dyan governing AI. Ang isa dyan, sir, sample, Sir Alan, is AI hallucination, no? Yung AI po, ito meaning ang AI, sir, napakalawak nito, napakarami po. But yung AI na tinutukoy natin dito is yung LLM o yung Large Language Model. Okay. Na ito pa yung pinaka-common, no? Yung mga ginagamit, like very common, sir, and very popular is ChatGPT, no? So, ito, sir, yung AI literacy natin dito, pwede siyang mag-hallucinate, no? Ibig sabihin, kahit anong tanungin mo, magbibigay siya ng sagot.
5: Mm-hmm.
12: And yung sagot po na yon doesn't necessarily mean na tama po yung sagot na yon.
5: Yes.
12: But it could be that the AI has hallucinating and ang ipapakita po niya, no, confidence, no, na tama itong sinabi ko sa'yo and may sagot ako. But confidence doesn't necessarily mean that it is accurate, na tama po siya. Kaya po, even if gumamit po tayo ng AI, kailangan po maging mapanuri pa rin tayo. Pwede po pong ibang usapin dyan, but yan po isa, but one very common din po.
5: Ayun, okay, nako. Very informative itong binabanggit nyo, AI hallucination. Na, tapos, pag tinanong mo, halimbawa, ang ipoproject niya ay yung confidence niya na tama yung kanyang sinasagot, pero nandun yung posibilidad, of course, na hindi naman ito 100% accurate, Carnel. Ano po?
12: Yes, Sir Alan, no? So, marami pa pong issue dyan, no? Sa AI. Meron din po yung tinatawag nating AI bias, no? Ang AI kasi, sir, is equal to machine learning.
5: Mm-hmm.
12: So, ibig sabihin, sir, mag-react siya depending on the algorithms that you give, the instructions, kumbaga, na binigay natin, no? So, kung anong tinanong natin. So, posible po na yung AI na yon, ang nag-program doon, pwede pong babae. So, ang mindset po niya, tungkol sa pagiging babae, so there could be bias towards male and female, no? Kasi nga, yun po yung naglagay ng algorithm. So, meron din pong AI in health na posible po na may racial discrimination, so to speak, no? Na kapag ka po isang puti ang nagbigay ng kumbaga algorithm sa isang AI in health, kunyari sir, itatrack yung health mo through retina scan, if you're a black person or a brown person, there's a possibility that you will be diagnosed with cancer, something like that, because may bias po, no, depending sa nagbigay po ng algorithm. So, one is AI hallucination, the other is AI bias, no? And another po, sir, is ang malaki po na wala pa pong solusyon sa ngayon because wala naman pong batas pa governing AI is yung AI ethics.
5: Mm.
12: So, marami pong usapin tungkol sa ethical implications ng paggamit po ng AI.
5: Ayun, okay. Nako, Colonel Padilla, ma'am, salamat po ng marami ha, sa pagbibigay ng update at pagbibigay din ng ilang mga tips at impormasyon tungkol sa cyber security. Maraming salamat po, Colonel, ma'am.
12: Maraming salamat, Sir Alan, na umasa po kayo na patuloy po ang sandatahang lakas ng Pilipinas na gagampanan ang aming mission over land, air, sea, and even in the cyber and information domain po.
5: Opa.
12: Maraming salamat po, Sir Alan.
5: Thank you, Colonel. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Franchel Margaret Padilla.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, 29 minutes na makalipas pong 7 AM. Sandali lang, bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
14: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
13: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
15: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
13: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 33 minutes makalipas pong 7 AM. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Health. Ang ating makakausap, ang spokesperson ng Department of Health, si Assistant Secretary Tagumpay Marikis. Asek Marikis, magandang umaga po.
16: Magandang umaga, Sir Alan, at saka sa iyong mga tagapakinig.
5: Yes, sir. Nako, unang-una, thank you for joining us this morning, sir. Hingi lang kami ng update from your end, of course, sa Department of Health. Kaugnay nitong medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. So itong MyFIP. At syempre, kasama dito, we understand itong zero balance billing na patuloy pong pinalalawak ng ating pamahalaan through the Department of Health. Asek Marikis, sir.
16: Opo. Ang itong MyFIP at zero balance billing, ito po yung pangunahing programa ng Department of Health upang lalong makatulong sa ating mga kababayan. Sa katunayan nga, yung kung maalala po ninyo, dun sa mayroon tayong handog ng Pangulo nung September 14, dito po natin talaga pinamalas yung anong pwedeng gawin dahil sa MyFIP at saka sa

0: Gentiles, no, makakaasa po sila, makukover sila ng ZBB at wala po silang babayaran, no, whether ma-confine sila o nag-avail ng services po sa ating outpatient department.
1: Mm-hmm. And we understand, kung hawak po ninyo yung figures, let's say ang latest, ilan na pong mga kababayan natin, ika nga, ang nabinipisyohan. Halimbawa, itong zero balance billing sa iba't ibang mga public hospitals natin sa kasalukuyan, ASEC, sir.
0: Yung kung pagpabasehan po natin yung state of the nation address ng ating mahal na pangulo, nasa 8 million na po ang nabigyan po ng ano ng biyaya dahil po dito sa ating ZBB, at kalakip din nito ay yung tinatawag nating MyFIP, no.
1: Opo. And of course, pag sinabing zero balance billing, napakalawak din po ng coverage nito, yung nature o sitwasyon o kondisyon ng isang pasyente. Basically, primary healthcare services ang covered nito, ASEC Marikis, ano po?
0: Hindi po. Ang ano po, yung ZBB po, nung ito'y na-conceptualize,
1: opo,
0: ang target po talaga nito, ito yung mga kababayan natin na ospital. At hindi makayanan yung presyo ng mga serbisyo. So, dahil po dito sa ZBB, pag nag-avail po sila ng services ng ating ospital,
1: okay,
0: tuloy ganun, sabi ko, either outpatient or inpatient,
1: uwi
0: po sila na walang babayaran.
1: Mm-hmm. Nako, napakalaking ginhawa niyan para sa mga pasyente, ha? So, maliban dyan, of course, patuloy na pinalalawak din yung mga lugar sa ating bansa na covered sa ganito, ano, yung ating mga public hospitals at iba pang mga accredited hospitals natin, ASEC Marikis, sir.
0: Opo, sa kasalukuyan po, kung ang pagbabasehan natin ay mga hospital lamang, no? Meron na po tayong 145 na hospitals involved po sa ating ZBB at FIP program, no? Kasama na nga po dito yung ating 85 DOH at GOCC na apat sa Metro Manila, no? At meron din po tayong tinatawag na partner hospitals na LGU at saka mga pribadong hospital din po. Meron na rin po tayong mga kasamang pribadong hospital na na kasama sa ZBB program ng gobyerno.
1: O yun, napakalaking ano niyan na nakikipagtulungan maging ang ating mga private hospitals sa dito sa zero balance billing na pinatutupad ng ating pamahalaan. So, ito pong bilang naman ng mga private hospitals na tinuturing na partners, ika nga, dito sa proyektong ito, nadadagdagan din po from time to time, ASEC Marikis, sir.
0: Ay, opo. Sa katunayan nga po, itong darating na Lunes, ano, makikipagdialogo tayo doon sa mga different na private hospitals kasi gusto nga natin palawakin,
1: yes,
0: yung serbisyo. Dahil alam nyo naman po, ang ating mga government hospitals, minsan hindi po ma-accommodate yung mga pasyente. So, nakikipag-ugnayan po tayo sa mga private hospitals para sila po ang sumalo dito sa mga pasyente na hindi natin kayang i-accommodate sa government hospital.
1: Ayun. Okay. Isang puntos pa, ASEC Marikis, sir. Hingi din kami, of course, ng update sa implementasyon ng nitong YAKAP program naman, kung saan yung mga kababayan natin ay maaring magpa-check up, magpatingin doon mismo sa mga health center o mga accredited na mga clinic doon sa kanilang mga lugar, ASEC Marikis, sir.
0: Opo, itong YAKAP at yung kaakibat na programa gamot, ito po ay kasama sa programa po ng PhilHealth, no? At kung doon sa pag-assume po ni Secretary Edwin at saka ni PCO Bebs, natutulungan na po ng lubos ang PhilHealth at saka DOH para mapatupad nga po itong YAKAP at gamot. Ito po yung sa YAKAP, ito po yung programa na makaka-avail po sila ng serbisyo ng doktor at mga diagnostic services, no? Ang kailangan lang po dito is kailangan mag-register. O akala po kasi ng ibang kababayan natin, automatic, no? Kailangan po kasi sila

0: Tauhan o kaya tinalaga ng mga ating partner agencies na tutulong sa pag-register sa dalawang programa na to. At yung ang kagandahan naman po do sa ating mga kababayan na hindi pa aware kung ano yung gamot, ito po yung programa na iko-cover ng PhilHealth, yung essential meds na
1: yes,
0: na haabot po ng 20,000 a year.
1: Okay, naku, napakalaking bagay niyan. Okay, well, in closing, Asik Maliki, sir, mensahe sa mga nanonood at nakikinig sa atin this morning mula po sa inyo dyan sa Department of Health, sir, please.
0: Gusto po nating ipaabot sa ating mga kababayan, no, na ang Department of Health eh nandito lang po palagi at handang tumulong sa ating mga kababayan, no. Lalo na ito sa mga tinatagurian nating indigent, no, at saka financially incapacitated, no. Minsan may challenges sa registration, pero ginagawa naman po namin lahat ng paraan para lahat ng nangangailangan eh dumating po sa kanila ang tulong na kailangan, para ang aim nga po natin, lahat sana ng mamamayang Pilipino ay opo, malusog, no? Kasama po yan sa ating Ambisyon 2040.
1: Mm-hmm. Okay, Asik Maliki, sir, salamat po na marami for the updates, for the information mula sa Department of Health, sir.
0: Maraming salamat, Sir Alan, at magandang umaga.
1: Yes, sir. Thank you. Good morning, Assistant Secretary Tagumpay Manikis, ang spokesperson po ng Department of Health.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami na sa 104.3, The Capital FM. Sa bayan, napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radyo Magazine 1278 kHz, mga himpilan po ng Presidential Broadcast Service. At syempre, napapanood din ang sabayan sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Meron tayong 42 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas. Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old.

0: Público. 7:38 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses. Kasama si Alan Alanige.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 44 minutes makalipas ang 7 AM. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of the Solicitor General. Ayan. Makakausap natin this morning si Assistant Solicitor General Jane Yu. Pag-uusapan nga natin, siya ang mula dito sa Law of the Sea. Ano ho? Sa Office of the Solgen. Assistant Solgen Jane Yu, magandang umaga po.
5: Ay, magandang umaga po, Sir Alan.
4: Opo. Nako, nice naming humingi ng mga updates sa inyo. Of course, ngayong taong ito, actually, 10th anniversary nitong 2016 arbitral ruling na may kaugnayan po sa karagatan ng Pilipinas dito sa ating West Philippine Sea. We understand na maging ang ating Office of the Solicitor General ay meron ding mga inihandang mga aktibidad kaugnay po ng paggunita sa 10th anniversary ng 2016 arbitral ruling, ma'am.
5: Opo. Ang ating arbitral ruling ay naka-10 taon na po noong ika-12 ng July 2016.
4: Opo, yes.
5: At ito po ay isang malaking celebration, hindi lamang po sa panig ng aming opisina, kundi actually po buong bansa ang nagse-celebrate po nito. In fact, sa Office of the Solicitor General, ipinakda po namin na 1 taon ang pagdiriwang para po dito sa award ng South China Sea, Pabor sa Pilipinas. Ang aming pong unang-unang forma ng celebration ay ang pagtatag ng permanenteng committee sa loob ng OSG. Kung sa meron pong dalubhasaan ng mga abog aming opisina, kung saan nagkaroon po ng grupo ng mga abogado na siyang kumakatawan at nagbibigay ng pwedeng bigay sa ating buong gobyerno upang po hindi lamang po doon po sa award, kundi dahil lang po ang Pilipinas ay malaking kabahagi po ng ating teritoryo ay karagatan.
4: Opo.
5: 1/6 lamang po ng teritoryo ng Pilipinas ang lupa. So 5/6 ng karagatan. At dahil po dito, ang Office of the Solicitor General ay ibong na nagbibigay ng panggayon kung paano pa lalawigin ang aktibidad ng ating pamahalaan para protektahan at pangalagaan ng ating karagatan.
4: Opo. Yes, ma'am. Kanina may nabanggit kayo, meron kayong binubuong isang special unit within the Office of the Solicitor General na ang particular na tutok ay dito sa mga usapin ng arbitral ruling. So, kasama po rito ang pahigit na pagpapalakas ng information dissemination at pag-unawa ng publiko kaugnay ng usapin ito, Assistant Solgen Yu, ma'am?
5: Opo, Sir Alan. In fact, ito po ni special unit nito ay nabuo na at ako po ay binigyan ng katungkulan, ako po ang mamunong nito.
4: Opo.
5: Ang special unit po na ito ay tumututok sa mga usapin legal upang sa kagata ng Pilipinas. At ang isa po sa mga primary na tinututukan namin ay ang award na imigate po sa atin ng international arbitration kung saan ang ating pong karapatan sa ating mga kasamping karapatan ay pinagtibay. At ang sa ikatampung taon po na ito na pagtatag, ang unang-unang celebration po namin ay pagtatag nito ng special unit na kung saan magkakaroon ng mga specialist sa batas ng kagagatagin na tatakbo po ng ating kagagatagin para po sa mga usapin. Ngayon, bukod pa po dito, nagkakaroon po kami ng mga pagpatalakayan ng mga international experts na pupunta po sa Pilipinas para pag-usapan kung ano po ang maraming natin po sa ating arbitral award na laga po natin.
4: Opo. Well, yes, ma'am. Nako, Assistant Soljen Jane Yu, ma'am, salamat po sa mga updates ha, mula sa inyong unit dyan sa Office of the Soljen, ma'am. Sayang lamang po at medyo nag-chat-chappy from time to time ang ating signal. But we will get in touch with you another time for more developments tungkol po sa aspetong ito. We'd like to thank you so much po, Assistant Soljen Jane Yu, ma'am. Thank you very much, ma'am.
5: Maraming salamat po. Ay, pasensya na po sa naging choppy po ang ating usapan. Makakaasa po kayo na ang Office of the Solicitor General ay bukas sa mga katanungan po ito po sa ating mga karapatan.
4: Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you so much po, Assistant Solicitor General Jane Yu. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 51 minutes na makalipas pong 7 a.m.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
4: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang programang Boses. Good morning muna dun sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Ha? Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng morning. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Mariel Dumalanta. Sabi niya, good morning po. Good morning din at salamat sa inyong panonood ha. Oh, para doon sa latest naman sa Bagyong Queenie. Narito ang latest mula sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather.
4: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning!
6: Good morning po Sir Alan at ganoon din sa mga nakasabaybay sa atin sa kasalukuyan. Ito po si Bagyong Queenie, nananatiling tropical storm at patuloy na kikilos pa-northwest sa susunod na 24 oras. Pero eventually sa weekend, kikilos po ito sa direksyon na northward and eventually ay kikilos na po ito palayo sa ating bansa pa-northeast. At in short, wala po itong magiging significant na epekto no in terms of mga pag-ulan sa ating bansa. Ang magiging epekto lamang nito ay bahagyang pagtaas ng alon, particular na dito sa northeastern part ng ating bansa. Also, in terms of rainfall naman, ay wala rin po itong may dudulot na mga malalakas na pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga malawakang pagbaha. Ito po ay dahil na rin sa mahinang habagat sa kasalukuyan at isa rin po ito sa dahilan. Kaya naman nakikita natin na sa susunod na dalawang linggo ay posible po na magte-terminate na tayo ng hanging habagat. At yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa.
4: Thank you. Thank you so much, John Manalo, mula sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong Friday morning, September 25, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Mary Ann Milios, Michael Bukiron, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ko po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. The go on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a bit. 98.1 BT Radio.